0: Hello po at maganda umaga. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at sana po ay patuloy nating papurihan ang Panginoon sa araw na ito. Ako po si Myra Jim Tanyedo at tuwang-tuwa po kami na muli po kayong makakasama namin ngayon sa oras na ito.
1: At ako naman po si Jayesh Madayag na bumabati po ng magandang araw at welcome po sa isa na namang episode kung saan muli tayong magsasama-sama para makinig ng mga awit ng pag-asa at papuri. Ito po ang Music and Praise.
0: Ayan, and syempre magandang araw din po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong Facebook pages at sa ating pong YouTube channel. Huwag po kayong magatubiling i-share ang ating pong live stream at mag-iwan ang inyong pong mga komento, pagbati, panalangin o di kaya naman ang inyong pong mga prayer request na po sa lahat na inyong pong pagkakataon. Ito po ay patuloy namin kayong inaanyayahan.
1: And syempre, hindi po natin makakalimutan ang ating mga listeners sa AWR 89.1 FM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung gusto nyo pong magpadala ng mensahe o mga reflections, pwede po kayong mag-text sa mga numerong aking babanggitin. Sa Globe po ay 0917-5643-777. At sa Smart naman po ay 0919-0001-777. At maraming salamat din po sa ating mga kababayang nasa malalayong lugar. Pero patuloy nakasama natin dito. Ang pananampalataya po ang nagsisilbing tulay natin saan mang panig ng mundo. At sa atin pong pagsisimula, tayo po ay pangungunahan ni MJ ng isang panalangin.
0: Tayo po ay manalangin mga kaibigan. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po sa araw ng Sabat na ito na inyong patuloy na pagkakalob sa amin. Salamat po sa pagpapala at pag-ibig na amin pong nararanasan. Sa oras na ito, amin pong dalangin ninyo pong banal na presensya at nawaihanda ang aming mga puso at isipan sa mga mensahe ng awit na amin pong mapapakinggan. Ito na po sa matalang namin sa pangalan po ng Imal na si Jesus. Amen. Amen. Amen for that. Ano, hindi laging malinaw mga kaibigan ang landas na tatahakin natin. Ano po? Ngunit ang Panginoon yung gabay sa bawat pagsubok na atin pong haharapin. Kaya naman po, para sa ating unang awit, pakinggan po natin ang Better Than I, rendered by Ayla Maxie.

0: pagkakataon po ano na hindi natin alam kung ano po yung tamang gawin. May mga pagkakataon din na naliligaw tayo doon sa mga plano natin. Minsan naka-schedule na eh, no? Alam mo na kung ano yung mga gagawin mo. Pero minsan nagkakaroon ng interruptions or delays. Dahil yun pala ay hindi yun naaayon sa plano ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon kung ano mas nakakabuti sa atin. At dito, dapat nating maintindihan palagi na minsan yung mga delays na nararanasan, ito'y part ng plan ng ating Panginoon.
1: Yan. Imbis na mag-trust tayo sa Kanya, minsan nagda-doubt tayo.
0: Totoo.
1: At salip po na mag-alinlangan tayo, magtiwala po tayo at sumuko sa Kanyang mga plano. At sa gantong paraan po ay nagkakaroon po tayo ng kapanatagan at lakas upang magpatuloy dahil alam nating Siya ang mas nakakaalam kaysa sa atin. Kaya naman po kung blessed na blessed po kayo sa ating unang awitin, huwag po kayong mahiyang mag-comment ng inyong mga reflections at pagbati dyan po sa ating comment section. At para naman po sa ating mga listeners, mag-message lang po kayo sa ating mga numbers. Sa Globe po ay 0917-5643-777. At para naman po sa Smart, 0919-0001-777. At gusto rin po namin batiin ang lahat po ng aming mga viewers sa Hope Channel North Philippines, Northern Luzon Philippine Union Mission at AWR Pages at mga salitang banal, gabay sa ating landas, sa bawat takbang, pag-asa ang hatid na wagas. Pakinggan po natin ang susunod na awitin. Ito po ang Ancient Words, rendered by Lovell Failan.

0: nga na napakahalaga ng salita ng Diyos. At talagang mahirap magpatuloy kung wala tayong guide sa ating buhay. And we are so blessed kasi meron ng salita ng Diyos na nagsisilbing gabay at lakas na tumutulong sa atin. And kahit ancient na itong mga salitang to, hindi nagbabago ang power nito at patuloy na nagbibigay ng pag-asa at buhay sa ating mga puso.
1: Totoo, no? Kasi parang sinasabi ng mga kabataan ngayon, itong salita ng Panginoon or yung Bible natin, makaluma na to, hindi na to applicable sa atin. Pero kung babasahin natin yung salita ng Panginoon, even hundreds of years na yung nakaraan, applicable pa rin sa atin. Nararanasan pa rin natin or nakikita pa rin natin kung gaano ka-effective ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, i-open natin yung ating pong mga puso at magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kapag tinanggap po natin itong salita ng ating Panginoon or ancient words, ano po, nagiging bukas ang ating pong mga puso para magbago at tumibay ang ating pong pananampalataya. Ang mga salitang ito ang gabay natin para sa tamang landas o tamang daan natin pong tatahakin at nagpapalalim sa relasyon natin sa Panginoon. Sa araw-araw, ito po yung magiging sandigan natin. Sandigan natin, ano po, patungo sa tunay na kaligayahan at kapayapaan. Patuloy po namin kayong ini-invite sa mga may talento sa pag-awit o di kaya naman sa music. I-comment, mag-comment lang po kayo sa ating comment section o di kaya ay i-message kami sa mga numbers na naka-flash sa inyong screen para po ay ma-schedule po namin kayo at magamit ang inyong pong talento sa gawain ng Panginoon. And sa ating pong puso, ano, or dapat po ang maging prayer natin sa ating Panginoon. Ama, ang ating pong Panginoon, puso po namin ang amin pong inaalay at ang kamay ng ating Panginoon, buhay natin ay sasabay. Ano po, pakinggan po natin ang Father, we commit to you, rendered by Leah Tanala.

0: talaga po natin sa atin pong puso at buhay sa ating Panginoon, ito po ay isang panghabang buhay na desisyon. Hindi po ito one time lang na kapag nagdesisyon tayo ngayong araw, pang ngayong araw lang. Ito po ay panghabang buhay. Ano po? Sa kabila ng mga pagsubok, dapat po tayo ay manatiling tapat at patuloy na sumusunod sa kanyang gabay. Sa bawat araw, pinipili nating ialay ang atin pong sarili at ang atin pong puso.
1: At ang tunay nga na commitment ay pagpapakita ng ating pananampalataya sa gawa, hindi lamang sa salita. At sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, natatagpuan po natin ang tunay na kapayapaan at lakas. At sa gantong paraan po ay lumalalim ang ating relasyon sa Diyos at nagiging patotoo tayo ng kanyang pagmamahal. And ayan po, tayo po ngayon ay napapanood sa GSAT Channel 37 and Digital Receivers Channel 45. Hello po sa ating mga viewers dyan at naway ramdam nyo po ang biyaya ng ating Panginoon. At gusto rin po naming batiin lahat ng ating mga Facebook pages viewers sa Hope Channel North Philippines, Northern Luzon Philippine Union Mission, and AWR. At magpakailan may sayo ang puso kong ito, pag-ibig mo'y sapat, tapat, at totoo. Pakinggan po natin ang susunod na awitin. Ito po ang Forever Mine, rendered by Angeles and Diaz Kids.

0: Yan, napakalaking amen for that song, MJ. At ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan talaga. Katulad ng araw na patuloy po na nagbibigay liwanag sa ating mga puso. Sa kanyang presensya, natatabunan po lahat ng takot at napapalitan po ito ng kapayapaan at pag-asa. At siya po ang patuloy na gumagabay sa atin mula sa dilim patungo sa liwanag.
1: Totoo yun, ano, na talagang yung Panginoon, He is faithful and true. Sa buhay natin, ano, walang katulad ang atin pong Panginoon sa kanyang katapatan, sa pananatiling buhay. Yung mga pangako niya at yung mga miracles na sa atin pong buhay ay patuloy pa rin nating nararanasan. Sa bawat mga pagsubok, napapatunayan po natin na tapat po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tunay ngang sa piling ng Panginoon, ang atin pong puso ay panatag. Ayan, muli po, maraming salamat sa atin pong mga viewers. Kung nasaan man po kayo naroroon, mga kaibigan natin, patuloy niyo lamang pong i-share ang atin pong live streaming sa oras na ito. And katulad nga po, ano, na ang palagi nating panalangin, ano, na kung ang Panginoon ay lalapit sa atin, tanong sa atin sa oras na ito, ang puso ba natin ay bukas? Buong tapang at totoo. Atin pong pakinggan ang atin pong huling awitin, If Jesus Came Today, rendered by Kay Diana Chain Tuba.

0: Ano po? Ang kanta pong ito ay paalala sa atin na tayo ay laging maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Dapat po nating pangalagaan ang ating pong pananampalataya at pagyamanin ang relasyon natin sa ating Panginoon. At ganun din, sundin ang kanya pong mga aral sa araw-araw at ang tunay na pagkilala sa ating Panginoon ay dapat nagmumula sa atin pong mga puso na handang tumanggap at maglingkod.
1: At nakikita din po natin ang mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. Kung manonood po tayo sa TV, sa radyo, makikinig tayo sa radyo, mapapakinggan natin yung mga news na parang sign na napapalating, malapit nang dumating ang Panginoon. At kaya naman po mahalagang magpatuloy po tayo sa paghahanda. Kapag dumating na po si Jesus, nais niya po na tayo'y maging malinis sa puso at buhay at handang salubungin siya ng may pananampalataya at pag-asa. Tunay ngang we are called to declare His glory to the world. Ang pag-aalaga sa ating buhay ay susi sa pagkilala at pagtanggap sa Kanya.
0: Ayan na, totoo yun dahil napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya dapat nating paghandaan ang pagdating ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa mga pagtumutok sa atin pong music and praise. Sana po ay naantig ang inyo pong mga puso sa mga awitin at salita na atin pong ibinahagi. Na may magsilbing gabay ito sa atin pong pang-araw-araw na buhay at lalo pa tayong palakasin sa atin pong pananampalataya. Patuloy nawa tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon.
1: At tunay na napakabuti ng Panginoon sa atin, kaya patuloy po nating ipagpasalamat ang kanyang pagmamahal at biyaya. Hanggang sa muli po na ating pagkikita at naway mapuno pa po ang inyong mga puso ng kapayapaan, pag-asa at ligaya.
0: Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong pagsama at pakikinig. Nais naming muli kayong makasama sa mga susunod pa nating programa. Patuloy po nating panatilihin ang atin pong pananampalataya at papuri sa Diyos. Hanggang sa muli, ako po si Myra Jim Tanyado.
1: At ako naman po si Jayush Madayag. Sama-sama po ulit tayo sa susunod na episode ng
0: Music and Praise.

0: Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoong Diyos upang tayo'y magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na amin pong kayo makasama sa atin pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At binabati natin ang lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig dyan sa ating YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1 sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at ang lahat ng ating mga taga-subaybay dyan sa Ibayong Dagat. Mula sa Chicago, sa Sultan Kudarat, sa Malolos, Bulacan, sa Naic, Cavite, sa Beirut, Lebanon, sa Occidental Mindoro, sa Singan, Pangasinan, sa Prince George, British Columbia, Canada, sa Hong Kong, sa Digo City, sa Marilao, Bulacan, sa Iloilo, sa North Cotabato, sa Antique, sa Toyoshashi City, Japan, sa Australia, sa San Andres, Quezon, sa Bacolod City, sa Mandaue City, sa Pennsylvania at dyan sa Puerto Princesa. Pagpalawin nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ng mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalatay at pamumuhay. At ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay na pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin?
1: Mabuti po. At sa lahat po ng mga kapatid, mga kaibigan na sumasabay-bay po ng oras ng pag-aaral, saan man kayo naroon, nawa maranasan natin ang pagkalinga ng Banal na Espiritu at pagkaunawa sa ating pong lesson. Nais ko pong batiin ang mga kapatid dyan po sa San Ildefonso, Bulacan. Nawa at pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesus.
0: Amen. At kasama din natin si Pastor Gaspar Abang, ang ating Stewardship Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Gaspar?
2: Napakagandang oras sa bawat isa sa atin, mga minamahal namin pong mga kaibigan, na patuloy na sumusubaybay, lalo tigit ang aming mga kaibigan dyan sa Batangas Central, na dyan sa Abelo Church, sa Seventh-day Adventist Church. Masaya ako na nakarating dyan. At kay Sister Marites Mamuya, dyan sa Aguo, La Union. Nawa ang Panginoong Diyos ay patuloy tayong munlad at bigyan ng pagpapala ng Diyos na sa oras ng ating mga buhay, siya ay napakabuti.
0: Okay. Tayo ngayon ay nasa pangalawang trimestre pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat lumalago sa pakipag-ugnayan sa Diyos. Tunay na kamanghamanghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo'y maghahanda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng ating leksyon. At upang tayo'y gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Gaspar Abang na pangunahan tayo sa panalangin.
2: Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, napakasayang oras sa aming pag-aaral ngayon dahil kayo po ang aming kasama. Nawa, bigyan mo po kami ng sapat na kaalaman, sapat na pagkaunawa upang ang iyong mga salita ay mayroong pong kapangyarihan, hindi lang po sa amin at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programang ito. Panginoong Diyos, gabayan ang puso't isipan po namin upang ang iyong pagpapala ay hindi namin pong makaligtaan at patuloy na amin pong tatanggapin dahil ito aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
0: Amen. Tayo po ay nasa pang-anim na bahagi na ng ating leksyon sa trimestring ito na may pamagat ang mga mandirigma sa panalangin. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang pang-anim na bahagi ng ating leksyon. At ang ating talatang sasaunluhin ay matatagpuan sa aklat ng mga awit 116, ang talatay 1 at 2. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat kaniyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling, sapagkat ikiniling niya ang kaniyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Kaibigan, naitanong niyo na ba? Naitanong mo na ba sa iyong sarili? Ano kaya ang mangyayari sa isang pagkakaibigan o sa relasyon ng mag-asawa kung bihira na silang mag-usap? Malamang na sa loob ng maikling panahon ay magkakalamigan, magkakaroon ng distansya at kalaunay masisirang relasyon. Ganyan din po ang ating spiritual na buhay. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual. Ito ang breath of life at ang tulay ng ating relasyon sa Diyos. Kung hindi tayo madalas at patuloy na mananalangin, unti-unti tayong malalayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman sa ating pag-aaral sa oras na ito, ay kukuha tayo ng inspirasyon sa mga dakilang prayer warriors sa banal na kasulatan. Silipin natin kung paano binago ng kanilang panalangin, hindi lang ang kanilang sariling buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga tao sa paligid nila. At napakalawak ang paksang ito. Pero hihimayin natin ang mga aral mula sa mga tauhan sa Biblia na nagpakita na ng matibay na relasyon sa Diyos ay nagsisimula sa isang nakaluhod na puso. Kanya't meron ulit tayong tatlong punto na pag-aaralan sa oras na ito. Ang unang punto ay abide, stay connected to God. Ang pangalawang punto ay associate, walk closely with God. At ang panghuling punto ay advocate, intercede for others. Isa-isahin po natin ang tatlong punto ito upang atin pong mapag-aralan kung ano pong sinasabi ng ating leksyon sa oras na ito. Unahin natin ang unang punto, abide, stay connected to God. Pastor Marvin.
1: Maganda yung title ng ating lesson, Pastor Jules. Warriors. Saan ba ginagamit yung salitang warrior?
0: Kapag nakikidigma.
1: Mm-hmm. Kunyari, si Pacquiao, tinatawag siyang warrior doon sa boxing arena. Diba? Tapos itong warrior na ito, yung salitang warrior, ito yung mga nagsusurvive doon sa gera at sira pa yung mga first line of defense. Pero ito sa atin, may prayer eh. Prayer warriors. Ito naman, yung mga Kristiyano na first line doon sa panalangin nila. Kaya maganda yung ating outline eh, abide. Abide. Now, bago natin titignan doon, ano ba ang prayer warrior? Ang mga prayer warrior is a person who stays with God before speaking for God. Now, pansinin po yung prayer warrior yung definition niya. Ang una doon ay who stays with God. At yung pangalawa doon, after staying with God, then the next thing is he or she will speak for God. Ang salita pong abiding is a lifestyle of dependence. Walking with God daily, not occasionally. Now, bago tayo pupunta doon sa karanasan ni Daniel, pupunta muna tayo doon sa John.
3: Mm-hmm.
1: John 15:4.
0: 1:15, ang talata ay 4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y mananatili sa akin.
1: So, mayroon yung salda dito, ito ay yung agricultural analogy, yung mm-hmm. yung vine. Mm-hmm. So, ang sabi ng Panginoon, abide in me and I
0: in you.
1: In you. So, ibig pong sabihin yon ay stay connected. Now, punta tayo doon sa karanasan ni Daniel. Paano siya nag-abide? Doon sa Daniel 6 verse 10.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Ito po ay, kasi kanina, pag napakinggan niyo po yung introduction ni Pastor Jules, ay titignan natin yung mga
0: tao
1: o heroes of faith na kung saan ay kanilang in-exercise yung kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Ano pong sabi
0: Daniel, Daniel 6:10, nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas para sa Jerusalem. At siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng 1 araw na nanalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa.
1: So, pansin po natin, may decree.
0: Mm-hmm.
1: Ano yung decree? Ang decree nun ay doon sa karihan, pag sino man
0: mm-hmm.
1: ay tumawag sa ibang Diyos maliban doon sa hari, ang decree doon ano?
0: Mm-hmm.
1: Ilagay doon sa lion's den.
0: Mm-hmm.
1: Pero natinag ba si Daniel?
0: Hindi.
1: Hindi siya natinag. Ito yung abiding.
0: Mm-hmm.
1: Yung abiding doon, ang sabi niya, alam niya na may decree, nasignan niya, pero natakot na sana siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi siya natakot. Ano ang kanyang ginawa? Pumunta doon sa room niya, at anong sabi doon? He knelt down in his knees 3 times a day. Occasional ba yun?
0: Hindi.
1: Hindi po occasional doon. Kasi doon po sa last
0: gaya ng
1: last praise, sabi doon, as was
0: gaya ng
1: his custom
0: ginagawa
1: since early days.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang yung panahon yun na may decree.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi doon, since early days, noon pa, ginagawa na niya yun. Hindi siya occasional, kundi consistent.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, yung pong abiding in prayer is not a occasional prayer, but it should be a lifestyle that is happening consistently in the life of the believer.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, mga minamahal na kapatid, yun ang kailangan. Isa pa, Pastor Jules, doon sa Jeremiah 29, 12, and 13. Ito naman yung karanasan ni Jeremiah.
0: Mm-hmm.
1: Si Jeremiah ay nandun po sila sa captivity during this time. Pero ano ang sabi niya doon sa Jeremiah 29, 12, 13? Anong sabi niya doon?
0: At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at tiringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso.
1: Mm-hmm. Maganda eh. Ang sabi doon, pag hanapin niyo ako, mahanapin niyo ako sa inyong buong
0: puso.
1: Kaya abiding, para masundan po ng Pastor Jules, doon sa dyan, we need to abide.
0: Mm-hmm.
1: The moment we abide and Christ will abide in us.
0: Mm-hmm.
1: Then doon sa karanasan ni Daniel ay kinakailangan na yung panalangin ay consistent.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya occasional.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung mga katangian ng mga prayer warriors. Doon naman kay Jeremiah, pag hanapin mo ang Panginoon, masusumpuan mo.
0: Okay.
1: Kaya mga kaibigan at mga kapatid, our prayer should be consistent while God is still there, and we need to abide daily in His presence.
3: Amen.
2: Napakaganda na kung babalikan po natin yung ating memory verse, Pastor, dyan sa Psalms 116, verse 1 and 2. Sa unang salita pa lang ni Salmista David, I love the Lord. Mahal ko ang Diyos. Ito yung napaka-importanteng salita para magkaroon tayo ng napakatatag, magiging prayer warrior kung tayo ay mahal natin ang Diyos. Ano ang mangyayari kung hindi natin mahal ang Diyos? Ibig sabihin, wala tayong kapangyarihan. Gusto kong basahin mo, Pastor Joles, dyan sa 1 Corinthians 16 verse 22, kung ang isang tao ba na hindi nagmamahal sa Diyos, ay ano po ang kanyang kalalagyan? Dahil sa unang salita dito ni Salmista David, I love the Lord.
0: Okay, unang Korinto, 16:22. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya, maranata.
2: Ibig sabihin, kapag hindi natin mahal ang Diyos, kaya inuuna na ng Diyos kung paano natin siya mamahalin. Bakit? Kasi doon lang tayo magkakaroon ng kapangyarihan. May kapangyarihan na mag-migate, kapangyarihan na tayo magdala sa Kanya sa anumang bahagay, kung ang buhay natin ay nagpapanukala ng pagmamahal natin sa Diyos. Napakaganda dito, Pastor Joles, na sa unang salita pa lang, sinasabi niya kung paano tayo dapat magkaroon ng kapangyarihan, magkaroon ng matatag na isang sundalo ng Panginoon kapag mahal natin our chief commander, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos.
0: So napakahalaga natin pong titingnan yung unang punto ng ating leksyon na kung saan I abide, stay connected to God. Hindi lang ito one-time conversation, kundi ito'y deep-rooted connection sa ating Panginoong Diyos. Binabanggit kanina ni Pastor Malvin na it was his custom. Ito na yung ginagawa dati ni Daniel. So, consistency is your custom. Kapag ito'y dating ginagawa mo, ay hindi lang ito panahon na kung saan ang nangyayari kasi, Pastor Gaspar at Pastor Marvin, tsaka lang mananalangin kapag merong crisis na darating. Kanya sinasabi ay, pag masaya, kapag may problema, Diyos ko. Kapag masaya, disco. Kaya hindi consistent yung pagkikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. At you don't build the fortress in the middle of war, kundi you build it during daily times of peace. Kanya yung abiding sa ating Panginoong Diyos ay ginagawa talaga natin ito, hindi yung tayo lang ay gumagawa ng panalangin, pakikipag-usap sa Diyos dahil kailangan natin ang Diyos. Sabi ni Pastor Gaspar kanina, dahil mahal mo ang Diyos, kanya't kailangan na makipag-usap ka sa Diyos. Kung hindi mo mahal yung isang tao kasi ay parabagang hindi yung sinasabi niya, wala kang interest sa Kanya. Pero kapag mahal mo, kahit magdamag kayong nakipag-usap sa Kanya, Pastor Marvin,
1: tama yun.
0: Nung ako'y nanliligaw kay Mrs., kahit magdamag, ay talagang gusto kong makipag-usap sa Kanya. Sabi niya ay, Kuya, wala ka nang sasakyan, di ka na makaka-uwi. Pero sabi ko ay, gusto ko pang magipag-usap sa iyo.
2: Kaya dito si Daniel, sinasabi niya, nagiging costume niya na bagamat dumating yung crisis sa buhay niya, inuna pa rin niya yung manalangin instead na magreklamo, kundi ay idinulog niya sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin na itong pinapakita ni Daniel, yung loyalty niya hindi sa tao. Ang loyalty niya sa Diyos. Kaya kahit anong mangyari, sabi ni Daniel, sa buhay niya, ipinapakita niya na ang Diyos ang priority niya sa buhay. Hindi yung katungkulan, hindi kung anuman ang reaksyon ng tao, kundi dimulog siya agad sa Panginoong Diyos dahil yung loyalty niya ay hindi talaga nagkukulang sa Panginoon.
0: So yung prayer warrior na ating pinapag-usapan dito, kagaya ni Daniel, he doesn't use prayer as an emergency break sa kanyang buhay, kundi it is a lifestyle na nagiging estilo na ng buhay na sa kanyang buhay. So yung consistency turns prayer from an occasional into a natural rhythm of life. Kanya, sabi kanina ni Pastor Marvin din, na hindi lang occasional na tayo yung manalangin, kundi ito ay consistent sana na nangyayari sa ating buhay. Tayo dadako sa pangalawang bahagi ng atin pong pinapag-aralan. Yung una ay abide, stay connected to God. At ang pangalawang punto na ating pag-aaralan ay associate, walk closely with God. Pastor Marvin.
1: Maganda ito eh. Kanina ay we need to abiding. Ngayon yung associate, it's aligning. Aligning ourselves with God. And connect others with Him. Paano yan? Now, isa sa magandang panalangin sa Bible ay yung panalangin ni Solomon doon sa dedication ng temple. Ito ang sabi niya sa 2 Chronicles 7 verse 14. Ano ang sabi niya doon?
0: Pangalawang Kronika 7:14. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain.
1: May condition doon, Pastor Julius and Pastor Gaspar. If my people who are called by my name will humble themselves, then pray, then seek my face, then turn from their wicked ways. Apat yun eh. So, if we will only humble ourselves, then you pray, then seek the face of God, and turn from our wicked ways. Ibig sabihin nun, you need to align ourselves. Now, one character na dun sa ating lesson na inalign ang kanyang buhay sa Panginoon, let's go back to end of Genesis. Genesis 5, 22-24. Ito yung isang biblical character na nag-align sa buhay niya sa ating Panginoong Jesus.
0: Genesis 5:22-24, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Pagkatapos na may panganak si Matusalem ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos.
1: Tingnan natin yung ito. Ang sabi doon, si Enoch, ilang taon siyang nabuhay? Ang sabi dito,
0: 365 taon.
1: Oo. Then, yung 365 years, antediluvian ito, yung antediluvian during this time, talaga yung pag-iisip. Masama yung pag-iisip. Pero pinili ni Enoch na lumakad sa Panginoon. Ito yung associate, you need to walk with God, aligning yourself to God. So, a prayer warrior person ay daily ina-align niya yung buhay niya sa Panginoon. It is associating yourself to God and letting others associate with you in prayer.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kaya kinakailangan yon. Ito ay si Enoch, lumakad siya sa Panginoon, ibig sabihin nun, prayer warrior.
0: Mm.
1: In the midst of antediluvian na kasamaan,
0: mm-hmm,
1: lumakad siya ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya, ang prayer warrior, nakikita natin dito, Pastor Jules, Pastor Gaspar, yung prayer warrior, every opportunity, mm-hmm, every moment, you and I, he turned it with a communion with God.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, iyon yung aligning ourselves with God. At pag na-align ito, ano ang mangyayari doon sa buhay ng isang tao? Even in the conversation, yung sharing of thoughts, yung joy, yung suffering, ang priority pa rin yun is communion with God. Hindi yun siya nawawala.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kinakailangan yung daily walking with God, yung associating with God, nagde-define yun doon sa prayer experience natin sa ating Panginoon.
0: Amen.
2: Pastor, napakaganda yung karanasan ni Enoch.
0: Mm-hmm.
2: Kung paano tayo talaga magiging prayer warrior. Ibig sabihin si Enoch, kilala niya ang Diyos, mm-hmm, sa buhay niya. Hindi lang niya kilala, nasaksihan niya kung gaano kabuti ang Diyos.
0: Mm-hmm.
2: Kung gaano yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Kaya siya ay nanatili, siya ay nagpatuloy, siya ay lumakad kasama ng Diyos dahil nakilala niya, mm-hmm, ang Diyos. Kaya dito makikita natin na sa una kong salita kanina na kailangan natin mahalin ang Diyos.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kung mahalin natin ang Diyos, ipinapakita ng Diyos kung sino din sa atin. Kaya sabi niya sa John 14 verse 21, sabi niya ng ating Panginoong Diyos, dito tinitignan natin kung mahal natin ang Diyos, ihahayag ng Diyos kung sino din sa atin. Pakibasa, Pastor, sa John 14 verse 21.
0: Siyang meron ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama at siya ay mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya.
2: Doon pala natin masusumpungan na kapag tayo ay lumalakad kasama ang Diyos, lumalakad din tayo na may pagsunod.
0: Mm-hmm.
2: At kung lumalakad tayo na may pagsunod, nadidevelop din natin yung relasyon, yung communication natin sa Diyos. At sabi niya dito, napakaliwanag, ihahayag niya yung kapangyarihan niya sa atin, ihahayag niya yung buhay niya sa atin, doon tayo magkakaroon yung kapangyarihan source,
0: mm-hmm,
2: na sinasabi na we are now the prayer warrior na pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan. Napakaganda, Pastor Jules, dahil si Enoch naghahayag sa atin na mayroon pong apat na nakita ko sa leksyon natin kung paano siya lumakad sa Diyos. Una, mm-hmm, meron siyang sinasabi nating daily communion,
0: mm-hmm,
2: regular prayer.
0: Mm-hmm.
2: May kalawa, obedient living, aligning life with God's commandments. Ikatlo, spiritual consistency. Hindi ito napuputol, kundi ito'y nagpapatuloy. Faithfulness sa kanyang pagtatapat sa lahat ng circumstance sa buhay. That, and ikaapat, the character transformation. Ito yung nakikita ko na kung bakit si Enoch sinasabi niya na siya ay lumakad sa Diyos na nagbibigay din sa atin ng inspirasyon.
0: Amen. Itong walking na sinasabi natin na karanasan ni Enoch, Pastor Gaspar, Pastor Marvin, ay sinasabi niya na it implies movement, it implies progress, it implies companionship. It means you don't have to stop your day to find God, but you bring God into your day. Pero ito yung iniisip ko kung minsan, kasi sabi, you can pray while you are at work, you can pray while you are traveling, while doing the household chores. Pero napakahirap naman ito. Hindi ko may concentrate kung minsan kung ganon yung nangyayari. De, trinatry ko kaninang umaga habang ako'y naggagayak ng mga mga lulutuin na manalangin. Parang mahirap na manalangin na gano'n.
1: Ang point doon ay yung awareness. Is the practice of awareness of the presence of God.
0: Okay.
1: Kaya whatever situation na nandun tayo, yung bang aware ka doon sa presensya ng Panginoon. Kaya yung sabi doon sa kay Paul, doon sa Thessalonica, na pray without ceasing. Ibig sabihin noon ay aware tayo doon sa presensya ng Panginoon, saan man tayo dako, ano man ang ginagawa natin, at least we prioritize yung presensya ng Panginoon. Para sa ganun ay ano, yung walking, yung walking ay talagang hindi ka madadapa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang sabi dito sa, tingnan natin ha, sa Philippians 4, 6 and 7.
0: Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyong inyong mga kailangan sa Diyos.
1: Mm-hmm.
0: At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus.
1: So, maganda ito eh. Sabi ni Pablo, be anxious of nothing.
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan, sa buhay natin, ay nakakaligtan manalangin.
0: Mm-hmm.
1: Because we are anxious doon sa ating pangangailangan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang sabi ng Panginoon dito, huwag niyong isipin yon. Anong gagawin natin? But in everything, by prayer. Then, pag nagkaroon ka ng panalangin and everything, supplication, ang sabi niya, then, the peace of God will come.
0: Mm-hmm.
1: Maganda na eh. The peace of God will come. Then, when the peace of God will come, then ang sabi doon, God also will guard your hearts and minds.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, maganda ito eh. We need to walk daily. We need to be aware doon sa presensya ng ating Panginoon, and most especially kinakailangan sa kapanahonan natin ngayon ay kagaya ni Enoch.
0: Mm-hmm.
1: Tayo ngayon, mga mananampalataya, we consider ourselves as modern Enoch.
0: Mm-hmm.
1: Wala man tayo doon sa antediluvian period, pero doon sa environment, yung environment kung saan nabuhay si Enoch, ganun din yung environment, polluted by sin.
0: Mm-hmm.
1: Kahit polluted by sin yan, pero pag may Enoch,
0: may close association sa Diyos.
1: Pag may Enoch yon, mayroong mabangong halimuyak sa Panginoon. Kasi yung mga anak niyan, lumalakad na mayroong panalangin. Dahil sa prayer warrior na yan, though living in the polluted environment of sin, ang Enoch ang kailangan sa kapanahonan natin ngayon.
0: Amen.
2: So, kailangan natin talaga yung isang buhay na may matatag para maging tayo ay prayer warrior.
0: Mm-hmm.
2: Yung ibig sabihin yung intimacy.
0: Mm-hmm.
2: Meron tayong intimacy sa lahat ng sumasagot ng panalangin natin. Kasi kung wala tayong intimacy sa isang Diyos na source of everything, kasi tayo ay nakikirelasyon sa Diyos, tayo ay lumalapis sa Kanya, tayo ay nabubuhay kasama Niya, ang rason doon para magkaroon tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan na sa lahat ng panalangin natin ay mayroon pong kabuluhan. Kaya napakaganda itong leksyon natin ngayon. Dahil dinedevelop tayo, dinedevelop ang buhay natin, dahil sa pagpra-process ng buhay natin sa araw-araw, na ipapaalala sa atin na kailangan natin ng magandang relasyon.
0: Mm-hmm.
2: Napaalala natin na kailangan natin ang Diyos sa buhay natin,
0: mm-hmm,
2: upang makaranas ng mga karanasan na hindi pwedeng ibigay ng iba, kundi karanasan sa ating Panginoong Diyos. Alam mo, Pastor, meron din tayong kaunting testimony sa kung paano ginagamit ng Diyos ng isang alagad niya. Alam mo, mayroon kaming karanasan doon sa aking destino doon sa distrito ng Northern Pangasinan.
0: Mm-hmm.
2: Meron isang kapatid, misyonero, na nasaniban ng demonyo.
0: Mm-hmm.
2: Alam mo, dahil sa kapangyarihan ng panalangin, ng prayer warrior mm-hmm. na yon, sinabi lang niya yung aming kasamang pastor, si, nasabi niya, in the name of Jesus, mm-hmm. lumabas ka. Dahil sa kapangyarihan na pangalan ni Jesus at ikaw ay nagiging prayer warrior, lumabas.
0: Mm-hmm.
2: Kaya sabi ko, iba talaga ang kapangyarihan ng Diyos na tayo pala mararanasan natin yung magiging prayer warrior kung mayroon tayong intimacy, yung konektado ang buhay natin sa Panginoon, mararanasan natin yung hindi pa nakaranas. Na kaya dapat ay maranasan natin sa buhay natin how powerful yung tinatawag nilang panalangin, Pastor.
0: Amen. Napakaganda yung ating pag-aaral, mga minamahal na mga kapatid. At tayo dadako na sa panghuling bahagi ng atin pong pinapag-aralan ngayon. Ang panghuling punto ay advocate, intercede for Christ. Pastor Marvin.
1: Kanina nakita natin abiding,
0: mm-hmm.
1: aligning. Doon sa advocate naman ay standing in the gap.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, standing in the gap. Bakit? Yung salitang advocate or intercede for others, mm-hmm. we need to stand
0: mm-hmm.
1: in the gap. Kaya napaganda ito eh. Tingnan natin yung isa sa mga sa Bible character na mm-hmm. nandun sa lesson natin ay si Moses. Kailan mm-hmm. natin si Moses, di ba? Si Moses ay nabuhay nang 120 years,
0: mm-hmm.
1: 40 years sa disyerto, 40 years sa Midian, 40 years doon sa wilderness na kasama niya ang kanyang mga tao. Now, there come a time na sabi ng Panginoon, galit ng Panginoon. Oh, ang sabi niya, pwede ba Moses na yung mga Israel ay patayin ko na lahat and mm-hmm. out of view, sisibol ang bagong henerasyon.
0: Mm-hmm.
1: Pero anong sabi ni Moses doon sa Exodus 32, anong sabi niya doon?
0: Kaya't bumalik si Moses sa Panginoon at sinabi, ang bayang ito ay nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila para sa kanilang sarili ng mga Diyos na ginto. Ngunit ngayon, kung maari ay patawarin mo ang kanilang kasalanan at kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo.
1: Ito yung advocate.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang tumatayo doon sa gap. Sabi mm-hmm. ng Panginoon, o kung patayin mo ito, kung hindi mo patawarin Panginoon, di ba, ako na lang ang patayin mo, hindi sila. Yun yung advocate. Now, doon sa prayer warrior, bakit mahalaga itong advocate?
0: Mm-hmm.
1: Yung advocate ay ito yung tinatawag na interceding. Kaya mayroon tayong tinatawag na intercessory
0: prayer.
1: Now, ipinapanalangin mo yung isang tao, kunyari, ikaw Pastor Julius, ipinapanalangin mm-hmm. ko without your knowledge, interceding in prayer.
0: Mm-hmm.
1: Yan yung isa sa mga karakter ng prayer warrior.
0: Mm-hmm.
1: Ang prayer warrior, hindi niya lang tinitignan yung kanyang
0: sarili,
1: bagkos yung kabutihan ng ibang tao mm-hmm. at dinadala niya yun doon sa panalangin.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung pinakamagandang gamot pag mayroong sama ka ng loob sa kapatid.
0: Mm-hmm.
1: Dalhin mo siya sa
0: panalangin.
1: Dalhin mo siya sa panalangin na instead na i-criticize mo, magsalita ka ng masama doon sa kanyang likuran,
0: panalangin mo na lang.
1: Ipanalangin mo na lang.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung tinatawag na standing in the gap.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ito yung pinakamaganda. Now, isa pa, Pastor Julius, ay doon sa Santiago. Doon sa, anong sabi doon sa Santiago 5:16? Ito naman ay doon po sa context doon sa church. Anong sabi doon sa Santiago 5:16?
0: Kaya't ipahayag ninyo sa lahat, sa isa't isa, ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyong isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa.
1: Yung pong huling praise, ang sabi doon, ang panalangin
0: ng taong matuwid.
1: Ng taong matuwid ay ano?
0: Makapangyarihan at
1: makapangyarihan mabisa.
0: Makapangyarihan
1: at mabisa. Ito yung standing the gap.
0: Mm-hmm.
1: Para ito yung prayer warrior natin. Pero prior to the one sa 16, ano ang sabi doon? We need to confess our sin to one another.
0: Mm-hmm.
1: Then pray for one another. Mm-hmm. Yeah, ito na yung interceding. Mm-hmm. Pray for one another.
0: Mm-hmm.
1: Kaya maganda ito. Ibig sabihin noon, una doon, mga kaibigan, mga kapatid, lalo na pag ginagamit natin yung CF and CF,
0: mm-hmm,
1: dapat mayroon tayong prayer list of the person.
0: Mm-hmm.
1: Then hindi lang yon, yung prayer list, kinakailangan din, our prayer should be specific,
0: mm-hmm,
1: and consistent. And we need to intercede for people. Para sa ganon, ito kinakailangan, kanina sabi natin doon sa pangalawang point, kinakailangan natin ng Enoch sa kapanahonan natin. Ngayon, kinakailangan din natin ang Moses sa kapanahonan natin.
0: Amen.
2: Pastor. Kaya dito sa lection natin, yung advocate, napakaganda.
0: Mm-hmm.
2: Kasi sa karanasan ni Moses, sinasabi niya dito na napakasinsiridad yung panalangin niya.
0: Mm-hmm.
2: Na kahit mawalan na yung pangalan niya sa libro ng buhay,
0: mm-hmm,
2: basta mapatawad lang yung kasalanan ng bayan ng Israel. Mm-hmm. Ipinapakita niya how sincere yung pagmamahal niya sa kapwa niya. Mas malaki ang pagmamahal niya sa kapwa niya kaysa pagmamahal niya sa sarili niya.
0: Mm.
2: Ang prayer warrior, sinasabi niya dito, yung pagmamahal natin sa ating mga kapatid rather than our own. Mm-hmm. Kaya kahit mawalan ako, ang ganda yung prinsipyo na ipinapakita dito ni Moses. Yung salitang blackout.
0: Mm-hmm.
2: Blackout. The word Hebrew in Makia,
0: mm-hmm,
2: na sinasabi niya to erase or wipe away, kahit matatanggal ang aking pangalan sa libro ng buhay, maligtas lang ang iyong bayan. Kaya napakahalaga yung pangalan natin,
0: mm-hmm,
2: doon sa libro ng buhay. Iyon ang pinaka-importante. Mm-hmm. Kaya kung basahin mo, Pastor Jules, doon sa Revelation chapter 3 verse 5, ang Panginoong Diyos ay ayaw niyang tanggalin. Mayroon siyang mga panukala sa buhay natin upang hindi matanggal yung pangalan natin sa libro ng buhay.
0: Ang magtatagumpay ay bibihis ang gayon ng mapuputing damit,
2: uh-huh,
0: at hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay.
2: Yun yung nais ng Diyos, yung mabibihisan tayo ng kanyang katwiran. At mananatili yung pangalan natin sa libro ng buhay. Kasi kung yung pangalan natin ay wala sa libro ng buhay, ano ang sabi niya sa Revelation 20 verse 15?
0: Apokalipsis.
2: Napaka-importante
0: 20,
2: na sinaksakripisyo ni Moses yung pangalan niya sa libro ng buhay.
0: At ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy.
2: Yun. Kahit may tapon na ako sa lawa ng apoy, sabi ni Moses, ang importante sa akin, yung pagkapatawaran ng kasalanan ng iyong bayan. Kaya yung sinasabi niya dito, yung sincerity, being an advocate,
0: mm-hmm,
2: yung minibigit niya yung bayan ng Diyos, ay napaka-importante kay Moses na pinapahayag niya yung pagmamahal niya ay hindi nasusukat sa kanyang buhay.
0: Mm-hmm.
2: Kaya yung rinirimay sa atin na being a prayer warrior ay ikabuhay na natin yung pagmamahal natin sa iba para yung pagiging prayer warrior natin, inilalapit natin ang Diyos sa ibang tao sa buhay natin. Yun yung makikita nawa yung sincerity of our love to others than ourselves, Pastor Jules.
0: Amen. Kanya't ang prayer warrior na sinasabi ng bawat isa sa atin na isang advocate who stands in the gap. He brings the needs, the sins, and the struggles of other people. Hindi lamang yung sarili. Pero yun yung karamihan kasi na nangyayari pag tayo na nanalangin, yung ating sarili, tapos yung pamilya. Bihira na tayo na nanalangin na pinapanalangin natin yung iba, pinapanalangin natin yung ating mga kaaway. Yung prayer natin ay para lamang sa ating pansarili. Ngunit dito ay tinatawagan tayo to make intercession with other people na kagaya ni Moses na ating pong napag-aralan. So when you shift your focus from me to them, you participate in God's work. Oh. Hindi lamang kasi yung ating sarili, kundi tayo nabubuhay sa mundong ito para to intercede with other people.
1: Kaya yung intercessory prayer, mm-hmm. Pastor Jules, ito ay actually love in action.
0: Mm-hmm.
1: Bakit love in action ito? Kasi yun, kunyari, pinapanalangin mo, someone hurt you. Mm-hmm. Sumama yung love mo, ipinapanalangin mo siya.
0: Mm-hmm.
1: So that's love in action. Then, yun din ay nakakatanggal yung sama ng love, kaya sabi ng Bible, love your enemy.
0: Mm-hmm.
1: It's really love, it's really hard. Mahirap na mahalin mo yung kalaban mo. Ngunit, pag you stand in the gap, ipanalangin mo siya, then little by little the hurt feelings will be gone.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, kaya hindi lang 'yon, baka mayroon kang tao na hindi mapatawad.
0: Mm-hmm.
1: O na sasabihin mo yung ginawa mo, hindi ko makakalimutan. Kinakailangan 'yon na how do you stand in the gap?
0: Mm-hmm.
1: Then bring that into the intercessory prayer.
0: Mm-hmm.
1: Na sabihin mo, Panginoon, masamang love ko kaya ganito, hindi ko siya mapatawad, Panginoon. Pero sa iyo ko sasabihin. Then little by little, meron akong nabasa na libro na if you mention the hurt feelings and verbalize it to God,
0: nawawala.
1: Nawawala yon. Little by little, nawawala yon. Then until na hindi yung ginawa niya sa iyo, hindi mo siya makalimutan. But when the hurt feelings ay wala na doon, then that's the time. Yun yung tatawag na standing in
0: the gap.
1: Kaya kinakailangan din yun yung tayo ay advocate.
0: Mm-hmm.
1: Yung advocate ay yun ay mediator eh. Mediator, standing in the gap. Kaya bilang isang prayer warrior na pinag-aralan natin sa ating lesson, kinakailangan yun na our prayer should be consistent. Then we have a prayer life with God. We need to abide with God. And we need to stand in the gap. Whatever the circumstance. Whatever the circumstance. Minsan kasi very selective tayo eh. Ang ipinapanalangin mo lang yung kaibigan mo. Oh. But sa ating lesson po mga kapatid at mga kaibigan, sinasabi niya dito na in whatever circumstance sa buhay Kristiyano, pag tayo ay kasama at ang buhay natin ay prayer warrior tayo, we always stay in front for the cause of God. At yung strength na yon, yung kalakasan na yon, hindi po galing sa atin. Ang kalakasan na yon galing sa Panginoon. At nagdedepende yon yung connectivity natin sa Panginoon araw-araw through our prayer experience with Him.
0: Amen.
2: Kaya nga ang pagiging prayer warrior natin, sinasabi nga dito na a prayer warrior intercede and calls on God boldly.
0: Mm-hmm.
2: Dapat ikabuhay natin yung matatag na kapag tayo ay nagiging prayer warrior,
0: mm-hmm.
2: tayo ay tumatawag sa Diyos na may lakas, tumatawag tayo sa parang mayroon tayong yung salita na yung matapang na tumawag sa Diyos, ito ba yan nagmumotivate sa atin?
0: Mm-hmm.
2: Na yung espiritu kagaya ni King David na sabi niya, I will call upon Him as long as I live.
0: Mm-hmm.
2: Parang nagiging buhay na niya, the breath of the life of the prayer warrior ay laging tumatawag sa Diyos. Walang panahon na hindi siya tumatawag sa Diyos dahil ang Diyos ang siyang nagbibigay sa lahat ng kasagutan. Ibig sabihin, maturuan din tayo na tumawag sa Diyos na very strong. Hindi lang yung passing, hindi lang yung parang tumawag tayo, kundi mayroon tayong lakas ng loob para tayo ay mamuhay na prayer warrior.
0: Amen. So mga kaibigan, is there someone in your life right now who is standing in the gap? Someone who is struggling? Yung isang tao na nakakasakit sa iyo, whom you can commit na kung saan ay magiging advocate ka to intercede sa kanya. Gawin mo na at hindi pa huli ang panahon. Napakaganda ng ating pag-aaral sa oras na ito, mga kaibigan. Ating nakita ng isang prayer warrior is he is abiding in Christ, stay connected to God. Pangalawa, he associate with God. There is a close walking with God. And yung panghuli ay he's standing in the gap. He's interceding for others. Nagiging advocate ang isang prayer warrior. So, sana ay ang ating naging pag-aaral, naging pagpapala sa bawat isa sa atin, mga minamahal na mga kapatid. At sa oras na ito, aming dalangin na kayo po ay palaging pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Bago tayo magtapos, ay makakakinig muna tayo ng isang awitin at pagkatapos nito ay mapapakinggan natin si Pastor Marvin na siya ang manguna sa ating panghuling panalangin.

0: Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa aming lesson na napag-aralan, na kami po ay inyong kasangkapan na maging prayer warriors. At ito ay manggagaling lang ang kalakasan namin sa aming connection po sa inyo. Nawa ang Banal na Espiritu ang siyang tumaan sa amin at kasangkapan niyo po kami. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Kaibigan, muli ay hinihikayat ka namin sa susunod na edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral.

0: Napansin mo na ba na may mga pagkakataon na kahit anong pilit mo ipaliwanag isang bagay, parang hindi pa rin ito nauunawaan ng kausap mo? Hindi dahil kulang ka sa paliwanag, hindi rin dahil may mali kang sinasabi, pero parang may kulang. May mga pagkakataon din na ikaw mismo, alam mo ang tama, pero nahihirapan kang tanggapin o sundin ito. At kung minsan, kahit malinaw ang katotohanan, hindi ito tumatago sa puso. Sa pag-aaral ng communication at belief formation, ipinapakita na ang pagtanggap ng isang tao sa isang ideya ay hindi lamang nakabase sa impormasyon, kundi sa mas malalim na proseso sa loob ng tao. Ibig sabihin, hindi sapat ang paliwanag lamang. May gawain na hindi kayang gawin ng tao. At dito pumapasok ang isang mahalagang katotohanan. Hindi lang tayo ang nagtuturo ng totoo. May Diyos na kumikilos sa puso ng tao. Kaya may tatlong mahalagang tanong. Sino ba talaga ang Holy Spirit at paano niya tayo tinutulungan maunawa ng katotohanan? Paano niya tayo binibigyan ng kakayanang maipahayag ito sa iba? At ano ang ibig sabihin ng pagiging gabay niya sa ating pakikipag-usap, lalo na sa mahihirap na mga sitwasyon? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Yan. Magandang araw po sa inyo pong lahat. Binabati po namin ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating pong social media platform sa YouTube channel at Facebook page na Hope Channel North Philippines. Ganun din po sa lahat po ng mga manonood sa ating pong television sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. At syempre, hindi rin po natin kakalimutan ng mga nakatutok sa ating pong radio sa AWR 89.1 FM. Welcome po sa programang What Do You Think, at nawa ay pagpalain mo kayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pag-uusapan sa ngayon. Kung mamaya ay magkaroon po kayo ng mga katanungan o karagdagan, feel free to type it in sa ating tun comment section, or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Sa Globe, yan po ay 0917-5643-777, at sa Smart naman ay 0919-0001-777. Dito po sa ating programa ay patuloy nating tinatalakay ang mga tanong na madalas na iniisip ng ating mga kabataan. Mga tanong na tungkol sa paniniwala, buhay at mga desisyong hinaharap natin sa araw-araw. At sa ating mong serye ng Teaching the Truth in Love, na pag-usapan na natin ang katotohanan sa pananalita, ng respeto, kultura at maging paninindigan sa totoo at tama. Ngayon naman ay pupunta tayo sa pinakapuso ng lahat ng ito. Ang papel ng Holy Spirit sa ating pagtuturo at pagbabahagi ng katotohanan. Ang pamagat ng ating episode ngayon ay The Holy Spirit's Role in Teaching and Sharing the Truth. At ako po ang inyong host, Wilmer Estrito. At upang tulungan tayong mas maunawaan ang mahalagang paksang ito, makakasama pa rin po natin ng isang espesyal na panauhin. Siya ay isang pastor at mentor ng maraming mga kabataan at patuloy na tumutulong sa kanila upang magkaroon ng matibay na paninindigan sa kanilang pananampalataya. At itong makasama muli, si Pastor Gilbert Bon. Ano? At pero para mas makilala natin siya, panoorin po muna natin ang video ito. Si Pastor Gilbert Bon ay isang batang pastor na may pusong naglilingkod para kay Jesus at sa mga taong binamahal rin naman ni Jesus. Nagtapos siya noong 2023 ng Bachelor of Arts in Theology mula sa Adventist University of the Philippines. Noong November 9, 2025, siya naman ay ikinasal kay Cybel Lorraine Abadilla, isang medical technologist, at magkasama nilang isinusulong ang kanilang layuning maglingkod sa Diyos at magmalasakit sa kapwa. Sa kasalukuyan, si Pastor Gilbert ay naglilingkod bilang ministro sa ilalim ng Central Luzon Conference ng Seventh-day Adventist Church. Siya ay nakasentro sa paghubog ng mga tao upang maging alagad ni Jesus. Naniniwala siyang ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugang pagtulong sa iba na sumunod din naman sa kanya. Mayroon din siyang natatanging malasakit para sa mga kabataan. Patuloy niyang pinag-aaralan ang kultura ng kabataan upang mas maipahayag ang mensahe ng pag-asa sa paraang tumutugon sa kanilang tunay na buhay. Para sa kanya, mahalagang maipakita ang mensahe ni Kristo sa kontekstong nauunawaan ng mga kabataan upang tunay nilang maranasan siya. Kasama ang kanyang asawa, siya ay gumagabay sa mga estudyante, lumilikha ng safe space kung saan sila ay napapakinggan, nasusuportahan at natutulungan, lalo na sa usapin ng buhay, pananampalataya at mental health. Para kay Pastor Gilbert, simple ang ministeryo. mahalin ng tao, makinig ng malalim, gumawa ng mga alagad at ilapit ang lahat kay Jesus. Kasama siya, tayo ay magpalalim ng ating pangunawa sa kung paanong mamumuhay ng mayroong katotohanan. Yan, Pastor, welcome po muli sa Thank What you. Do You Think? Pwede po kayong bumati sa ating po mga viewers and listeners ngayon.
1: Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga online viewers, mga students at mga kabataan. We hope and pray na this discussion will be a blessing sa ating Kuya Wilmer.
0: Yan. Salamat. Salamat muli, Pastor, sa panibago na naman pagkakataon na magkaroon ng makabuluhang talakayan ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Ama na nasa mga langit, Panginoon, maraming salamat sa iyo sapagkat hindi mo kami iniwan na walang gabay, hindi mo kami iniwan na walang tagapanguna, kundi nariyan ang iyong banal na Espiritu upang siyang sa amin ay magturo, Panginoon, habang nais na ay masumpungan at maisapamuhay ang katotohanan. Nawa ay patuloy na ikaw nawa ang gumabay sa amin habang kami ay mag-aaral, mag-uusap, at patuloy na ang iyong kalooban ang siyang ay maganap ngayon. Sa pangalan po ni Jesus, Amen.
1: Amen.
0: And so, muli, Pastor, tayo ay magpapatuloy sa ating pong discussion about sa teaching the truth in love. At ngayon nga ay nasa mahalagang aspeto tayo na maunawaan yung role ng Banal na Espiritu sa pagtuturo at pamumuhay ng may katotohanan. So, sino ba ang Holy Spirit? At paano niya tayo tinutulungang maunawaan kung ano ang katotohanan, di ba? Paano niya tayo binibigyan ng kaalaman na hindi natin kayang maabot ng mag-isa? Sabi nga sa John 14:26, sinasabi ng Diyos na ang Holy Spirit ay magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magpapaalala sa atin ng mga bagay na sinabi ni Jesus. So, napakalaking role nito. Sino ba talaga ang Holy Spirit, Pastor?
1: Maganda itong ating discussion, Kuya Wilmer, in connection with our previous mga pinag-uusapan with the truth, yung ating identity, yung ating mga mental health, ay napakahalaga malaman yung role ng Holy Spirit sa ating pong buhay bilang isang kabataan. Ang masabi sa John 14, as you have discussed, Kuya, I start on verse 15 to 17. Sabi dito ay, if you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and He will give you another helper. Ito yung context nito sa ating pumanood is Jesus is about to give His life and sacrifice it para sa redemption ng ating mga kasalanan. Kaya noon ay malapit na siyang gawin ito, and after that ay akit din siya sa langit. So sabi niya, kailangan kong umuwi, kailangan kong gawin ito, but don't worry, I will ask the Father and He will give you another helper. Yung word na helper doon ay napakaganda. Based sa pinag-usapan natin earlier sa mga last episodes, Kuya Wilmer, yung tao ay very helpless. Minsan, nahubog tayo sa isang environment wherein nandun na buo yung ating mga trauma, yung mga pain natin, yung mga deeper pain, yung mga wounds natin, inner wounds, yung mga dahil yung mga reasons bakit tayo may depression and stress, we humans are helpless. Katulad nung last episode natin ay we talk about being empty. Yung emptiness, yung longingness na gusto mong mabilong sa isang kaya nako-compromise minsan. We are helpless, Kuya Wilmer. Hindi talaga natin ito kaya. Kaya it's a comforting one. Na sinabi ni Jesus, don't worry, I will give you another helper. Ibig sabihin, sa helpless na mundo na ito, meron tayong hope, no? Coming from the part of the Godhead. Itong si, ang ating Holy Spirit, dumating ito, ang pinaka number one reason niya is to help us who are helpless. Kaya sabi niya dito, He will send another helper. And what's good thing about it is to be with you forever. No? Hindi lang pag perfect ka. Yan. Hindi lang pag obedient ka. Hindi lang pag maayos yung mental state mo. He will stay, He will be with us kahit na tayo ay problemado, kahit tayo ay sinner, kahit tayo ay malungkot or depressed, sabi dun, He will be with you forever. Ano mang klase ng circumstances, yan may masaya malungkot, sabi niya, may helper tayo and He will be with us forever. Kaya sabi dito, the next verse, you know Him for He dwells in you and will be in you. Mm-hmm. Ibig sabihin, Kuya Wilmer, He dwells in us. You know? Kaya we are very blessed every time that we are helpless, every time Kuya Wilmer na tayo ay hopeless, walang pag-asa minsan, yung buhay kabataan, si tingin natin na compromise na natin lahat, tingin natin nagawa na natin yung lahat ng pwedeng gawing kasalanan. Kaya ngayon ay very sinful yung tingin natin sa ating sarili. Pero sabi ni Jesus, merong helper. He dwells in you. Nakikipag-usap siya sa iyo palagi to help you in your struggle sa ating pambuhay. And He will be with you forever. Kaya on the next verses, Kuya Wilmer, sabi pa dito, hindi lang siya mag-stay. You know? Sabi niya sa verse 26, He will also teach you things and bring remembrance all that I have said. Sabihin, hindi ka lang niya sasamahan sa pinakamalungkot mong buhay, tuturuan ka pa niya kung ano ang dapat mong gawin. We are very blessed, Kuya Wilmer, ano? Kaya sabi sa next chapters nito, verse chapter 16, sabi niya ni Jesus, aalis na ako, marami akong dapat sabihin pa, pero hindi niyo kayang tanggapin ngayon. Si Jesus din pala, no? Marami siyang gustong sabihin, pero may timing, no? Hindi lahat yan ibinibigay.
0: Kung ano lang kaya.
1: Kung ano yung kaya nilang i-bear. Pero sabi niya dito, when the Spirit of Truth comes, ito yung kanyang gagawin, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you things that are to come. Kaya sabi niya, ang ginagawa ni Holy Spirit, Kuya Wilmer, is to guide us. I-help niya tayo, He will be with us, He will teach us, and He will guide us. Kaya tingin ko, Kuya Wilmer, ay mahal ng Diyos, mahal ni God lahat ng kanyang mga anak. Hindi niya pinabayaang helpless sila. Lalo na for standing for the truth. Siguro minsan ay naisip natin, wala na, helpless na ako, hindi man ako marunong. Pero sabi ni Jesus ay, don't worry, lahat tayo ay mahina at may kahinaan. Kaya sabi ni God, pinadalhan kita ng helper, pinadalhan kita ng mag-stay kasama mo, pinadalhan kita ng someone who will teach you sa lahat ng katotohanan, and someone who will guide you. Na kahit pa yan ay pinakamasamang nangyari sa buhay mo, hindi mawawala yung presence ni God sa'yo na ginaguide ka pa rin niya. And that is the work of the Holy Spirit in its true nature, Kuya Wilmer.
0: Para makikita natin, kaya meron pala tayong innate na pagkaunawa na merong tama at mali. Diba? At meron din tayong inner na conscience na ito yung alam kong tama, kahit minsan may struggle, pero alam mong ito yung dapat kong piliin. Diba? Kasi sabi nga dun sa verse na binasa mo kanina, ay kilala niyo siya dahil siya ay nasa inyo. Diba? Kumbaga, malay natin sa Holy Spirit noong una, pero na-experience na agad natin siya before we knew Him. Diba? Alam natin na merong tama at mali, merong rules. Meron tayong sense ng may rules may order dapat. At sino yung nagtuturo sa atin noon? Internally, kumikilos na agad ang Holy Spirit sa ating mga buhay, di ba? Kaya naalala ko lagi, kapag isang bata, isa sa mga paboritong laro ng bata, halimbawa, yan, may makikitang tiles. Meron siyang, magsiset siya ng rule na ang laro niya ay huwag aapak dun sa mga guhit. Di ba? O kaya sa kalsada, ang rule niya ay huwag aapak sa mga humps or dun sa mga may pintura. Diba? Saan niya nakuha yung ganong set ng rule? Saan niya nakuha yung ganong set ng foundation na merong tama at merong mali? Diba? Saan niya nakuha? Ganon din na, kasi naalala ko, ganon din ako ng bata ko . Akala ko ako lang yung ganon. Pero habang lumalaki ako, may kanya-kanyang sineset na rule yung mga bata. Kahit na wala naman nagtuturo sa kanila. Kasi lahat tayo ay, katulad sabi mo kanina, binigyan tayo ng guide natin. Nag-help sa atin, totoo, pero itong guide na to ay hindi magsasalita ng sang-ayon sa kanyang sarili, kundi sa kung ano yung tama at totoo na itinuro ni Kristo. Diba? So, kaya makikita natin, kagaya ng sabi natin, kahit hindi pa nga tayo familiar sa Bible, or kahit hindi pa tayo familiar kung sino si Jesus at kung ano itinuro niya, bakit alam agad natin na dapat maging loyal ako? Diba? Dapat meron akong utang na loob, dapat meron akong respeto, dapat meron akong galang. Kahit wala naman nagtuturo sa atin nun. Diba? So, bakit? Dahil lahat ng yon ay innate sa atin. Kumikilos ang Holy Spirit. At hindi lang yon. Kumbaga, sa pagkain, diba? Bumabalik na naman tayo sa illustration ng pagkain. Pero, halimbawa, yung pangangailangan natin na masatisfy yung hunger na meron tayo, wala naman talaga nagturo sa atin nun eh. Sino ba, paano natin nalaman na kailangan natin na magkaroon ng pagkain kapag meron tayong hunger? Diba? Init sa atin na meron tayong hinahanap na cravings kapag tayo nagugutom. Pero, along the way, natututunan pa natin yon na, uy, parang masarap pala ito, ang healthy pala dito, nagkakaroon tayo, nakakabuo tayo ng preferences, lumalawak yung pagkaunawa natin sa kung ano yung pagkain, kung ikukumpara dun sa nag-i-start pa lang tayo sa kung ano, sa gatas lang. Diba? Ganun din sa pagkaunawa natin sa katotohanan. Totoo na merong innate na itinuturo yung Holy Spirit sa atin, pero habang lumalago tayo at nag-aaral tayo ng mula dun sa pinakamumula, true source ng truth, di ba? Mas lalo na lumalawak yung pagkaunawa natin.
1: Yeah, tama.
0: At mas lalo na nagiging madali sa atin na alalahanin kung ano yung dapat natin gawin sa mga sitwasyon na kakaharapin at kinakaharap natin. Di ba? Kasi yung sabi dun nga, ang role niya ay maging helper.
1: Helper.
0: Maging teacher.
1: Teacher.
0: At tagapagpaalala rin kung ano yung mga bagay na itinuro din ni Kristo sa atin. So, makikita natin, napakalaki ng role ng Holy Spirit kung nais natin na mamuhay ng mayroong katotohanan, di ba? At mayroong pag-ibig sa ating mga buhay. So, Pastor, kung ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin na maunawaan ng katotohanan, paano naman po tayo tinutulungan ng Holy Spirit na ibahagi rin yung katotohanan na yun sa iba, di ba? Paano tayo binibigyan ng kakayanan ng Diyos na maging epektibo sa pagpapahayag ng katotohanan sa mga tao na nakapaligid sa atin?
1: Yan. Maraming salamat. Meron tayong connection dito, Kuya Wilmer, ano, na itong Holy Spirit ay ginagawa niya lahat para tayo ay matulungan. Pero bakit kailangan sa kanya, no? Sabi ng isang author, some guidance from above is needed. Meron mga maraming scientists, Kuya Wilmer, no? Sabi nila, as they have studied the science deeper, alam nila na parang nakadepend itong mga, yung ating, yung law of physics, nakadepend yan, yung chemistry, parang nakadepend to someone greater sa kanila. Sabi nga ng isang nag-aaral ng yung pag-ikot ng ating, sa solar system natin.
0: Ang astronomers.
1: Mga astronomers, ano. Yung sun, minsan ay nagproproduce yan ng mga heat waves. Parang matindi yan pag umasak. Nagiging, ano siya, nagiging, natitreathen yung ibang planet or yung ibang mga bagay sa solar system. Pag nag-release siya ng parang heat, ano. Pero yung sa Earth, ay pag tumama ito sa Earth, ay nare-repel ito, no. Because of someone greater na nagko-control doon, tayo is not affected by the heat waves of the sun. Kasi sabi nila, sabi ng scientists, the way na pinag-aralan nila to ng mas malalim, parang merong someone greater than us. Kaya it will lead us to something na there's some guidance from above is needed. Talagang kailangan natin makadepend and mag-rely kay God, to the Holy Spirit sa mga bagay na ito, lalong-lalo na in sharing and standing for the truth. Ang sabi sa Acts 1, verse 8, Kuya Wilmer, but you will receive power, sabi ni Jesus, when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and all Judea and Samaria to the end of the earth. Eh, sabi ni Jesus, pag dumating yung Holy Spirit ay na has come upon you, you will be my witness. So it has connections with sharing the truth, yung sharing the gospel, and standing for what is right. Kasi sabi niya, pag na-receive niyo ito, dumating ito sa inyo, you will have the power, strength, para i-maging witness sa ibang tao. Meron pa, in continuation sa book na yan, Acts 2 verse 4, and they were filled with the Holy Spirit, itong mga apostles natin, and they began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Yan, so maganda, no? Ibig sabihin, malino yung verse, dear viewers, na the Holy Spirit, yung dumating ito sa kanila, yung na-filled yung mga apostles na ano, ay meron silang nasabi, Spirit gave them utterance. Na kahit yung ibang mga lahi,
0: naunawaan
1: yung kanilang sinasabi. So parang gano'n, no? It is beyond human power or human strength. Kasi ikaw ba naman ay Tagalog, tapos yung sinisharan mo ay Chinese during that time, ano? For example lang, is hindi kaya ng isang tao yon na instantly ay gawin ang mga bagay na yon. But sabi ng Acts ay, nung dumating yung na-filled sila ng Holy Spirit, yung Holy Spirit mismo ang nagbigay sa kanila ng utterance. The same with us today, Kuya Wilmer, ano? Sa ating pamumuhay araw-araw, enriching the world, in standing for the truth, and in living or embodying the gospel, wala tayong ibang dapat mag-rely kung hindi sa Holy Spirit. Very strong ang scriptures natin, ano, na ang kanilang mission, ang kanilang pag-share ng gospel ay galing doon sa power ng Holy Spirit. And just to add a little, ano, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. Si Jesus din pala, kaya niya nagawa lahat ng mabubuting bagay because he was anointed with the Holy Spirit. With power, ang resulta, he went about doing good. Yan, parang maganda yung verse na yun. Na si Jesus was anointed by the Holy Spirit, and because of that anointing, because of the Holy Spirit, he went about doing good. Naging mabuti siya sa lahat ng mga tao, and that is very important in sharing ng truth sa ibang tao, yung being good with them. And that is through the Holy Spirit, Kuya Wilmer.
0: Parang pag natanggap mo yung banal na Espiritu, natanggap mo yung katotohanan sa pangunguna ng Holy Spirit, isha-share mo yun sa iba.
1: Yeah.
0: Diba? Pero ang pag-share nun ay parang hindi defensive na, wait, ito yung alam kong truth, paano ko didepensahan yung truth, kundi paano ako magiging mabuti sa iba upang mas lalo na makita yung truth sa buhay ko. Diba? So, he went about doing good. Diba? Yeah. Kasama ng paggawa ng good ay na-share din yung truth na makikita sa buhay ni Kristo. So, napakaganda na makikita natin ditong wala pala talaga tayo maipagmamalaki sa ating sarili. Pag sinabi kasi natin na truth, hindi lamang yung truth na nasa pahina ng mga ng Biblia. Kundi, sabi nga ay, all truth comes from God. Diba? Ibig sabihin, whether truth sa science, in-reveal lang yun din yun ng Diyos. Yes. Whether truth sa physics, whether truth sa kung anong nalalaman natin sa ngayon, sa business, lahat ng truth na yun, lahat ng mabuti na truth, diba, ay galing sa Diyos. Diba? In-reveal yun lahat ng Diyos, at kung paano natin yun isa sa pamuhay ay kailangan magdudulot ng goodness. Diba? Whether sa business, magiging blessing tayo sa iba. Whether sa workplace, magiging blessing tayo sa iba. Whether truth sa family, magiging blessing tayo sa mga family members natin, at yung family natin magiging blessing sa community. So makikita natin sa ating sarili, wala tayong mapagmamalaki. Sapagkat lahat ng yon ay itinuro sa atin ng Holy Spirit, lahat ng truth comes from God, at siya yung nagpapaalala sa atin ito. At hindi lang yon, siya rin yung nag-e-empower sa atin para ma-share din yun sa iba effectively, with humility, and with love, so that it would result to to doing good. Diba? Okay. So napakaganda na makita natin yun. May gusto ko ba idagdag doon?
1: Oh, may gusto ko idagdag kasi minsan in sharing the truth with others kay Wilmer, no? Minsan may mga questions without easy answers. Parang ganyan. So sabi ng isang authors, questions that God must help to answer as He provides the guidance of the Holy Spirit. May mga questions tayong ma-encounter every day of our life na mahirap nasagutin. But sabi dito ng isang author, kaya pinovide ni God yung Holy Spirit. At sabi niya, inisa-isa niya, our own institutions, yung paniniwala natin, yung logic natin, or Mission Institute training is not enough. Yung sa pag-aabot ng mga tao, baka sabihin natin, kulang kasi ako sa training, or sabihin natin, nakapag-train na kasi ako, okay na ako, or alam ko na yung logic niyan, alam ko na yung strategy niyan. But sabi ng isang author, lahat yun ay kulang. Hindi sapat at hindi enough. Palagi, merong loophole palagi na it's an evidence na kailangan kaya binigay yung Holy Spirit sa atin. Kaya sabi ng ating author na ito, si Paul din, yung verse na sinabi niya, yung when I am with you, I become one, parang ganun. Sabi niya, it was under the inspiration of the Holy Spirit, kaya nagawa ni Paul yun na mag-contextualize. Nung verse na, when I am with the Jews, I become one of them so that I can bring them to Christ. When I am with the Gentiles who do not have the Jewish law, I fit in with them as much as I can. I try to find common ground with everyone so that I might bring them to Christ. I do all this to spread the good news. Yung pag-contextualize ni Paul, no? Yung goal niya at purpose niya para madala sila kay Kristo, yung strategy na, sabi ng author na ito, hindi yun galing kay Paul. Paul was also inspired by the Holy Spirit, yung pag-work niya sa kanyang pambuhay. Kaya pati yung pag-work ng contextualization, Kuya Wilmer, yung pag-aaralan mo kung paano ba ako mag-share ng gospel in a price way, in a nice way, ay hindi rin strategy coming from us. It is a strategy coming from the Holy Spirit. Parang ganun siya kayo.
0: So nakikita natin na yung level ng effectivity natin ay nagiging optimum kapag yung Holy Spirit ang nangunguna sa atin. Hindi lang kung ano yung alam natin, head knowledge na meron tayo or stock knowledge na meron tayo about sa strategies, about sa experiential na encounters natin sa mga tao, kundi sa kung paanong hinahayaan natin ang sarili natin na mag-surrender para gamitin tayo ng Holy Spirit. So, hindi tayo yung gumagamit sa Holy Spirit para maging effective yung ating strategies, kundi tayo yung magpapagamit sa Holy Spirit para malaman natin yung totoong strategy. Di ba? Na nagiging effective tayo dahil siya yung nungunguna, siya yung nagtuturo, siya yung nagpapaalala, at siya rin yung nag-o-open ng heart ng mga tao na na-encounter natin kung paano in-open din niya yung heart natin in the first place nung kinikilala pa rin natin ng truth at inaalam pa rin natin ng truth. So, napakahalaga na maintindihan natin to, itong ating mga napag-usapan na nakita natin kung sino ba talaga ang Holy Spirit at kung anong ginagawa niya upang matulungan tayo na maunawaan at makapagbahagi ng katotohanan. So, ang sabi nga, katulad na sinabi natin ay siya yung magtuturo sa atin at magpapaalala ng lahat ng sinabi ni Kristo sa atin. So, kung mayroon po kayong mga karagdagan or katanungan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin at kontakin po ninyo ang mga contact numbers na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Sa Globe, yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. Magbabalik po ang What Do You Think pagkatapos po ng isang magandang awiting ito.

0: Salamat sa magandang mensahe ng awitin. Welcome back po sa What Do You Think? Kasama nyo pa rin po kami. Ako po ang inyong host, Wilmer Estrito, at atin pa rin pong panauhin na si Pastor Gilbert Bon. So, Pastor, kanina ay napag-usapan natin kung sino ba talaga ang Holy Spirit, anong role na kanyang ginagampanan para tayo ay maturuan ng katotohanan at mapaalala sa atin at mabigyan din tayo ng kakayanan na maibahagi rin naman yung katotohanan na yon sa iba. So, ngayon naman, sa pangatlong tanong, ano bang ibig sabihin sa ating buhay kapag nakikita natin na tayo ay led by the Holy Spirit sa ating pakikipag-ugnayan sa iba? So, paano natin naranasan yung paggabay ng Holy Spirit sa ating araw-araw na mapamumuhay natin?
1: Salamat, Kuya Wilmer. Mahalaga ito na we, na mga Kristiyano, ay every day, all the time, naka-depend kay God. Alam, minsan sabi ng mga Christians ay dapat may time ka kay God sa morning, may time ka kay God sa evening. Pero minsan, naisip ko, yung gitna nun, ibig sabihin ba hindi na yung time with God? Parang ganun. Ibig sabihin, tapos na mag-time with God, so ako na bahala dito. It's wonderful thing to say na yung buong araw mo is a time with God. Habang nag-work ka, this is for God. Habang nag-study ka, this is for God. Habang nakipag-usap ka, and this is for God. Parang lagi kang nakatibent. Kaya ang galing ng Holy Spirit, sabi ng isang author, no, si Ellen White, sabi niya, when the Holy Spirit divine truths are impressed upon the heart, yung Holy Spirit daw ay talagang nagdudwell sa atin, ino-open natin yung buhay natin for that, new conceptions are awakened. Bukod pa dun, and the energies hitherto dormant are aroused to cooperate with God. Sabi niya, pag ang Holy Spirit ay nasa atin, yung new conceptions ay na-awake. Sabihin, yung conception on how to reach, yung conception on how to live, yung conception on how to build relationship, ay binibigyan tayo ng Holy Spirit sa lahat ng bagay na yan. At bukod pa dun, yung energy para ma-arose yung cooperation mo with God, ay binibigay din niya. Okay. Kasi minsan, Kuya Wilmer, pagod na rin tayo sa buhay. pagod na tayo sa work, sa school, at sa mga tasks natin sa life. Sometimes we forget na meron tayong mission na ginagampanan. Kaya kung ang Holy Spirit ay we open our life to the work of the Holy Spirit, pati pala energy, binibigay ng Holy Spirit na kahit pagod ka, parang kayang-kaya mo pa rin. Kaya sabi dito, alam mo, Kuya Wilmer, pati yung Holy Spirit, it gave gifts. Yan. Maraming verses tayo niyan na ang Holy Spirit ay nagbibigay ng mga spiritual gift. Kaya it is very clear, no? Ang gift na ito is for common good of the people, building up the people, the body of Christ, and to bring the church to its functional peak and service. Kaya ang Holy Spirit ay lagi kang tinutulak palabas. Kaya pag ang mindset minsan ay paloob, baka hindi na Holy Spirit ang tumutulak nun. Kasi may nagsabi po na author, si John Paulsen, the Spirit will always lead you as toward and outward. Yan. Rather than inward orientation. That is, the Spirit will always lead us toward Christ and other people. So, pag ang orientation natin ay palaging inside, dapat ganito, dapat dito lang tayo. Diyan lang kayo, mag-stay kayo dyan, ha, sa loob na yan. Ha. Buong araw dyan kayo mag-worship. Ha. Pero pag ang orientation pa ng Holy Spirit is
0: arise and go.
1: Yan, toward and outward. Ibig sabihin, ay palabas palagi. Kaya you will notice, pag ang tao ay, yung apostles during that time, when they are filled with the Holy Spirit, hindi naman sila pag-gather yung pasok nila. Yung pagbaba ng Holy Spirit, ay bigla silang nag-gather sa paloob. Hindi. Nung dumating yung Holy Spirit, from gathering to outward activities yan sila. Kaya yung work ng Holy Spirit, it's for mission talaga. The Holy Spirit is for toward and outward mission ng isang tao. Kaya yan yung buhay that is led by the Holy Spirit, Kuya Wim. What can you say with that, Kuya?
0: Naalala ko tuloy, meron akong nabasa about sa theology ng Old Testament na ang isa sa mga common na linyahan kapag mayroong calling ang Diyos, meron siyang tinatawagan na bigyan ng misyon sa whether sa kahit anong time ng sibilisasyon, palaging sinasabing arise and go.
1: Arise and go.
0: Yeah, si Abraham, arise and go to a land that I have prepared for you. Oh, diba? Si Jonah, arise and go to the place of Nineveh. No? Diba? Palaging merong go. Kahit sa si kanyang disciples, go ye therefore and preach to all nations. Diba? Palaging merong mula sa iyong comfort zone, mag-arise ka dyan.
1: Palabas.
0: Para mag-go. Mm. Palabas.
1: Yan, maganda.
0: Para makikita ang palaging hindi para gawing exclusive lang sa yung experience ng gospel or ng good news. Mm. Di ba? Na ikaw lang yung nakaranas ng peace, ikaw lang yung nakaranas ng joy, ikaw lang yung nakakilala ng pag-asa, kundi isa-share mo rin yun sa iba.
1: Yeah. Oh.
0: Di ba? So napaganda na makita natin na isa sa mga dominant na sign ng pagiging led by the Holy Spirit ay beyond sa talents, di ba? Yeah. Beyond sa spiritual gifts na sinabi mo kanina.
1: Yeah,
0: lahat ng yon ay nagpa-function palagi para mas lalo na ma-share yung pag-ibig na naranasan natin mula sa kanya na siyang katotohanan.
1: Yeah.
0: Walang iba kundi si Kristo.
1: Kristo.
0: Di ba? So napakaganda na kapag meron tayong natutunan, skills, or sabihin na natin nag-talented ako sa isang bagay, hindi pala yun para kim-kimin ko sa sarili ko o kaya ay i-share ko sa iba para iangat yung sarili ko. Ba, ang galing ko naman dito. Yeah, papalakpakan ako ng mga tao dahil dito. O kaya mas kikita ako ng malaki dahil dito. Although, kasama yung part minsan na yung kumikita. Pero maging yung pagkita ay gagamitin pa rin natin para mas maipausad yung gawain ni Jesus. Di ba? Para mas palaganap at mas ma-share yung pag-ibig na first-hand natin na na-encounter sa kanya na siyang katotohanan. So, napakaganda na makita natin to. No? Bukod pa doon, sa tulad niya sabi mo, nagkakaroon, ni-equip tayo ng spiritual gift. Pagkatapos ay ang may orientation natin ay going out sa halip na seclusion, exclusivity at going in lang. Ano pa ang iba pang makikita na fruit ng Holy Spirit sa ating mga buhay.
1: Mm. Salamat kayo, Wilmer. No, sabi, we are reminded sa Romans 8:26 din. Likewise, the Spirit helps us in our weaknesses. At let me stop with that. Na tayo ay punong-puno ng weaknesses. Tulad na sabi natin kanina, we have a lot of weaknesses sa ating buhay. Weak tayo minsan intellectually, although minsan may mga matatalinong tao, yan hindi natin ma-deny yung fact na may hindi nila alam din lahat. Weak tayo sa ating emotional, madali tayong magalit, madali tayong mainis, minsan stress tayo sobra, may mga taong ganun, depressed. So we are very weak sa body rin natin, nagkakasakit tayo, at marami pa ibang tayong, parang yung buhay natin ay punong-puno ng weakness. Pero the Holy Spirit will help us in our weaknesses. Kaya ang sabi doon, kaya sabi kanina ng verse na binasa natin, yung Holy Spirit din ay nag-help kay Jesus na gumawa ng mabuti at maging blessing sa ibang tao. Kaya Kuya Wilmer, if sawa na tayo sa pagiging mahina o madaming pagkakamali sa buhay, the Holy Spirit will always help us. Yung weakness natin sa pagiging magalitin, importante yan eh. Para maging blessing ka sa ka-workmates mo, ay dapat maharap mo ng maayos, yung ma-heal yung anger sa ating pong buhay. Totally magiging blessing ka sa iba niyan. Yung pagiging patient mo, yung pagiging long-suffering mo, ay importante yan para mag-reach out sa ibang tao. Para mabuhay yung gospel sa'yo. And that is the work of the Holy Spirit.
0: Amen.
1: Kaya nga, may fruits, di ba? We are reminded by the fruits of the Holy Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ang sabi doon ay, ito yung bunga. Ito yung magiging resulta when we accept the Holy Spirit in our life. Kaya minsan, dapat yun yung, as a Christian, Kuya Wilmer, no? Dapat ito yung ating, in all our strength with God, ito yung dine-develop natin sa ating sarili. Minsan, ang focus lang natin minsan yung mga panlabas na values. Kunyari, anong araw ka nagsisimba, baguhin mo yan. Anong pagkain mo, dati ay tanggalin mo itong ibang to, ito, pwede mo itong kainin. Ayan, okay ka na, Christian ka na. Pero minsan, we've forgotten na ituro sa ibang tao, paano ba tamang magmahal? Paano ba magkaroon ng joy? Kahit mahirap yung buhay. Paano ba maging peaceful kahit hindi peaceful yung paligid mo? Paano ba maging patience pag naiinis ka na? Paano ba maging kind sa mga taong hindi mabuti? Paano maging good sa mga taong minamasama ka? Paano maging faithful? Paano maging gentle? Minsan, very harsh tayo. Kahit ang tagal na natin sa loob ng isang religion, ang

0: pala,
1: ang
0: main focus niya is yung inward na pagbabago ng isang Kristiyano.
1: Yung character.
0: Yung character. Mm-hmm. Kaya sana makarinig tayo ng mga evangelism na tinuturo is kung paano magkaroon ng development ang character ng isang tao. Kaya,
1: napaganda, napakahalaga na makita natin na ang pinakanggul natin, whether Christian or kung ano pa man, ay yung makapag-build ng isang Christ-like na character, di ba? Yeah. Hindi lang sinasabi na hindi mahalaga yung araw ng pagsamba o yung kinakain o yung pinapakinggan o yung pananamit. Pero ang pinakanggul ng lahat ng yun ay para mag-build ng Christ-like character.
0: Yeah.
1: Kung yun yung nagdudulot sa atin para maging full of pride, o para maisip na superior tayo kaysa sa iba, nagiging wala yung sense nun. Kasi ang sense nun ay para turuan tayo na maging dependent sa Diyos, maging simple, maging humble. Lahat ng yon tinuturo sa pamamagitan ng mga katuruan na yun. Diba? So makikita natin ang pinaang main goal at pinaang main focus palagi ng spirit-led na buhay ay magkaroon ng Christ-like na character. So napakaganda itong napag-usapan natin kung paano tayong at tinutulungan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paggabay ng banal na espiritu na hindi lang maalala at makilala ang katotohanan, kundi maisapamuhay rin naman ang katotohanan sa pamamagitan ng pamumuhay ng mayroong pag-ibig. So ngayon naman, ay tanungin natin kung ano ang insights ng mga kabataan about sa topic natin today. So kabataan, what do you think?
2: Opo, naranasan ko na po itong ipaliwanag. Ito po nung time na nung college days ko pa po. Dahil meron pong pasok nung araw po ng Sabat. But then hindi po ito tinanggap ng aking mga teachers. And ang aking pong ginawa is nag-pray po ako na kung saan ay may tatanggap doon sa hindi ko pagpasok ng araw ng Sabat. And sinagot naman po ito ng Panginoong Diyos na meron ng isang teacher na sumagot ng aking panalangin at kami ay nagkausap and hinanapan niya ako ng available time schedule nang sa gayon ay sa hindi ko pagpasok ng araw ng Sabat ay magawan ko pa rin ng grado yung aking subject na yon. And sa tulong po ng Panginoong Diyos is natapos ko naman po yung subject na yon and nakagraduate naman po ako ng maayos.
3: Ah yes, naranasan ko na yon. Pero yung hindi nila ako pinakinggan, ang ginawa ko lang is hinayaan ko lang. Kasi at the end of the day, naniniwala naman po ako na yung Holy Spirit naman ang magbabago dun sa tao na yon. At naniniwala din po ako na ang bridge natin sa isa't isa to reach out dun sa tao na yon is yung respeto.
1: Maraming salamat po sa ating mga kabataan na nag-share what do they think about sa topic natin today. So Pastor, narinig natin yung mga karanasan at mga insights ng ating mga kabataan sa kung paano nilang pinanagumpayan yung pagkakataon na nag-share sila ng katotohanan sa iba, sinare nila kung anong inisip nilang tama, pero hindi yung tinanggap ng iba. So, ano po yung masasabi natin sa mga naging kasagutan ng ating mga kabataan?
0: Maganda yung sagot nung ating first na youth. Nag-dwell siya doon sa pinag-pray niya. Maganda kasi yun. Ang Holy Spirit kasi ay dapat connected ka sa Kanya all the time, no, through prayer. Kaya sabi na, I pray without ceasing. Kasi sabi ng isang author, Kuya Wilmer, we need to be much more attuned to the Holy Spirit than we have been in order to make the right decisions for the glory of God and for the benefit of His people. Kaya sinasuggest nito sa atin daily life, na whether in our conversation, sa mission work or relationship, ay ma-experience natin yung guidance ng Holy Spirit through prayer. Kaya lahat ng decision, lahat talaga dapat ng mga steps natin na ginagawa, mga struggle, ay binibigayan sa kay God. Para in that, God can work in to us and with us. Kaya maganda yon yung kanyang ginawa, ay maging in tune, maging in union with God through prayer, Kuya Wilmer. Sabi naman isa ay nayaan daw niya and sapagkat he trusted na yung Holy Spirit ang kaya lang makapag-change ng puso na isang tao. Kasi tama yun, no?

0: hindi yung naka-rely sa atin na tayo yung magbabago ng puso ng isang tao, tayo yung pipilit sa kanila na magpaniniwala na ganito. It's the work of the Holy Spirit to change the heart of His people. Pero minsan, na-overuse din naman. Ano? Minsan ay, because of that, ay nagiging relax na lang tayo. So, minsan, we just handed a note or a book. Sabi natin, ay basta shinare ko na to, ah. Bahala na Holy Spirit sa'yo. Without doing extra effort, with God pa rin naman yun. Without giving sacrifice, without giving intentional.
1: Alamin po ano yung need talaga nila.
0: Oo, yung need talaga nila. Yung ano ba talaga yung pangailangan nila during that time. Minsan, naging mali na yung pagka-rely natin na naging comfort na sa atin yung pagsasabi ng
1: Holy Spirit.
0: Bahala na yung Holy Spirit. Tapos minsan, mali pa pala yung the way na we share it. Sige, bahala na yung Holy Spirit. Siya naman yan. O, minsan kasi, medyo may misunderstanding din dun sa gano'n na Holy Spirit yung bahala. Ang mga bagay na yun ay dapat balance din, di ba? Dapat, through the working of the Holy Spirit, gagamitin niya tayo para maging intentional doon sa isang tao, building relationship, authentic one, yung genuine, maging friends mo sila, maging part ng family mo, and the Holy Spirit will work in them. Kung paano sila nag-work sa'yo.
1: Tama yun, no? Para kasi ang focus natin palagi, katulad ng sinabi natin kanina, pag ang isang evidence ng Spirit-led na buhay ay yung outward palagi, yung position mo. So, kailangan lagi kang nag-share, kailangan nag-share. Pero, totoo yun, yun yung end. Pero, nag-work pa rin yung Holy Spirit sa part ng pag-mold sa atin. Diba? Sabi nga, si Jesus sa kaniyang naging ministry ay mas mahaba yung years ng training niya kaysa dun sa year ng naging ministry niya. I mean, na lumabas siya, na 3 years lang yung kanya naging outreach. Pero dun sa pag-mold, pag-train sa kanya, ng Holy Spirit, kasama na rin ni Mary, ay makikita natin na yun yung mas mahaba na part. So, sa atin, makikita rin natin kung paano tayo tinitrain ng Holy Spirit at yung mga opportunities na pinagkakaloob niya para mas ma-mold pa yung ating character at mas maging deeper pa yung ating understanding sa katotohanan at yung ating pakikipagrelasyon sa kanya na siyang katotohanan. Lahat ng yun ay kailangan natin i-take na opportunity at i-take advantage natin para mas maging effective kapag dumating na yung pagkakataon na kailangan naman nating mag-reach out sa iba.
0: Diba?
1: So, hindi yung, sige, reach out, pero hindi ko na pag-aaralan yan kasi Holy Spirit naman ang mag-aaralan yan. Diba? So, may balance. Napakaganda nga ng senior ng dalawang kabataan natin kasi may balance yung sinabi nila. Yung isa, nanindigan siya sa kung anong tama habang pinapanalangin niya yung gamitin kung hipuin yung puso ng teachers niya na hindi siya nag-impose kung ano yung pinaniniwalaan niya pero hindi niya hinayaan na kung ano yung tamang alam niya ay baliin din naman ang iba. Yung isa naman, siya naman yung hindi naging impulsive din kasi merong sense ng respect. Diba? Kapag yung pinaniniwalaan ko na tama at sinasabihan ako na baluktutin yun, hindi pwede yun. Ipapanalangin ko sa Panginoon na baguhin ang puso mo. Pero, kapag yung pinaniniwalaan kong tama ang isi-share ko sa iyo at kailangan mo tanggapin, hindi rin magiging ganun ang proseso. Hindi rin ako impulsive. Kundi, ipapanalangin ko pa rin na isi-share ko sa iyo yung truth. Pero, patuloy na ipapanalangin kong baguhin ang banal na Espiritu ay yung puso. So, merong sense ng, sabi nga eh, kay Jacob noon, he lead on softly. Character ni Christ yun.
0: Amen.
1: Di ba?
0: Yeah.
1: Katulad nung sinabi natin last time, hindi naman lahat itinuro agad ni Kristo para ituro lahat agad sa disciples. Merong mga natutunan ng disciples na kahit umakyat na si Kristo dahil lang sa Holy Spirit.
0: Hindi pa nila natutunan, no?
1: Saan na lang nila natutunan? Dahil lang sa pagkilos ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, napaka-soft na mag-lead ng banal na Espiritu sa atin. Napaka-soft na mag-lead ng Diyos sa atin. Maging ganun din tayo pagdating sa pag-share ng truth at ng gospel sa ibang mga tao. Merong sense ng gentleness, humility, at maging soft tayo dahil nakadepende sa kanilang kakayanan
0: mm-hmm.
1: na mag-receive ng truth at sa context ng kanilang need mm-hmm. sa bawat sitwasyon na yun. No? So, napakaganda itong ating napag-usapan. So, sa ating pag-uusap ngayon, nakita natin na ang katotohanan ay hindi lamang sa pagpapaliwanag, di ba? Mm-hmm. Ito ay ipinahayag sa atin sa tulong ng Diyos. So, ang Holy Spirit ang nagtuturo, gumagabay at nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na magbahagi nito sa iba. Hindi tayo yung nag-iisa na nagbabahagi ng katotohanan. So, napakaganda na makita natin na tayo ay dumepende palagi sa kapangyarihan at pangunguna ng banal na Espiritu. Sa ating pagtatapos, tayo ay mananalangin sa pangunguna ni Pastor Born.
0: Tayo po ay manalangin. The Heavenly Father, we are very thankful sa Holy Spirit na binigay niyo sa amin. We are hopeless and we have a lot of weaknesses sa aming buhay. Maybe some of the youth today are experiencing depression, maraming weakness, maraming trauma sa life namin. Pero thank you dahil we are reminded that merong Holy Spirit to heal, that will help us to heal, that will help us to be ma-build kami bilang isang Kristiyano, maging whole kami kay Kristo. At nang sa ganun ay the Holy Spirit will also help us na ma-share yung journey namin with you to other people. Kaya Panginoon, we are blessed because of the Holy Spirit. That's why we are now more confident na magiging maayos ang aming buhay because of that. These things we pray in the loving name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen.
1: Amen, amen. So yan, napakaganda nitong pagkakataong ito. No? Maraming salamat, Pastor Bon, sa pagkakataon na tayo ay nagkaroon ng makabuluhan at meaningful na usapan. Maraming salamat din sa inyong pagsama sa atin ngayon. Kung mayroon po kayong mga naging katanungan or karagdagan sa ating na pag-usapan sa mga oras na ito, pwede niyo po kaming kontakin sa pamamagitan ng mga contact numbers na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Sa Globe yan po ay 0917-564-3777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. At syempre, andyan pa rin yung ating comment section. Pwede po kayong mag-type dyan ng inyo pong mga kuro-kuro or inyong mga karagdagan. Ano? So, muli ay sa susunod na episode ng What Do You Think? Pag-uusapan naman natin yung living the truth in love. Paano natin maisasabuhay ang katotohanan, hindi lamang sa salita, kundi sa ating buong buhay. So, wag po ninyo itong papalampasin. Ano? Muli, ako po si Wilmer Estrito at ito po ang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Yeah.

Karapat-dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay at ginawa din niyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. Revelation 4 verse 11. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Isang taus-pusong pagbati sa lahat ng nanonood sa aming Facebook page, YouTube channel, GSAT channel at sa mga nakikinig sa radyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, kayo po ay muli naming inaanyayahan na samahan kami sa pagsamba ngayong banal na araw ng Sabado. Sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos upang mapalakas ang ating pananampalataya sa Kanya at mahanap ang kaginawaan sa gitna ng ating mga pagsubok. Kung mayroon po kayong mga kahilingan sa panalangin, malugod namin kayong inaanyayahang ilagay ang inyong prayer request sa comment section upang maisama ito sa ating intercessory prayer mamaya. Ngayon po ay ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa presensya ng Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, makapangyarihan po kayo sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa muli sa araw ng Sabado na ito na kami ay mayroong pagkakataon na patuloy kayong bigyang papuri at luwalhati na sa inyong dakilang pangalan na Ama at sa buong maghapon po ito ng Sabado ay maging kalugod-lugod po ang aming pagsamba sa inyong banal na harapan. Ingatan po ang bawat isa sa amin kung nasaan man po kami ngayon at pagpalain po kami sa araw ng Sabadong ito at maging pagpapala rin naman po kami sa aming mga makakasalamo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming panalangin at sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

tayo po ay manalangin. Amang banal, sa umagang pong ito, ibinabalik namin ang papuri sa inyo, sa inyong kabutihan, sa bawat isa amin. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sa inyong kadakilaan. Kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na mabuti at lahat ng biyaya. Ibinabalik po namin ang panalangin ito kalakip ng aming pasasalamat sa lahat ng aming mga tinatanggap at tinatangkilik. Pagyamanin niyo, Panginoon, ang mga isinoli naming tithes and offerings. Salamat po sa mayamang biyaya at pagpapala na patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat pamilya. Tulungan ang bawat isa amin na patuloy kami maging tapat habang kami naghihintay sa inyong nalalapit na pagbabalik. Ipagpatawad po ang aming mga pagkasal at pagkukulang. Ito po yung aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo sa ating nga pong mga kasama sa ating pong mga social medias like Facebook and YouTube channel. Ganun din po sa ating mga television sa ating pong GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. Siyempre sa ating din pong mga listeners sa AWR 89.1 FM. Naway ang pagpapala po ng Panginoon ang ating maranasan. Sa buhay po may mga pagkakataon na pakiramdam natin hindi tayo karapat dapat mahalin dahil meron tayong mga pagkukulang dun sa mga nagawa nating mali o sa mga panahong tayo po mismo ang lumalayo sa ating Panginoon dahil pakiramdam natin hindi tayo karapat-dapat. Pero paano kung ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pagmamahal na walang hanggan at walang katapusan? Ano po? Hindi po nakadepende sa kung sino tayo ang pagmamahal ng Panginoon dahil ito po ay nakadepende kung sino siya. Sa mensahe pong ating mapapakinggan ngayon, atin pong pag-uusapan ang isang katotohanang simple pero napakalalim. Jesus loves candidly. Isang pag-ibig na malaya, isang pag-ibig na hindi pinipilit, isang pag-ibig na patuloy na umaabot kahit tayo po ay nagkukulang. At para po mapakinggan natin ang mensaheng ito, ito po ibabahagi sa atin ni Pastor Abraham Del Rosario, ang atin pong publishing director dito po sa tanggapan ng atin pong Northern Luzon Philippine Union Mission. Pero bago po natin siya mapakinggan, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. Kaya po, ihanda po natin ang atin pong puso't isipan.

Napakabuti ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal nating mga kaibigan at viewers ng Hope Channel TV. At ninanais kong ibahagi sa inyo kung paano tayo minahal ng ating Panginoon. Sa kabila ng napakaraming pagkukulang ng tao simula nung paglalang hanggang sa ating kapanahunan ay nararanasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang paksa na ating pag-uusapan ngayon ay may pamagat na Jesus Loves Candidly. Tayo ay minahal ng lubusan ng ating Panginoong Diyos. At ang pagmamahal na iyon ay nakita nung si Kristo'y napako doon sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay ng Diyos ang kanyang tunay na pag-ibig, tunay na pagmamahal nung nabayubay ang ating Panginoon at kanyang ipinamalas ang dakilang pagmamahal na iyon. Ninanais kong basahin natin ang ating talata ngayon na makikita sa aklat ni Hosea, Kabanata 14, Setas na 4. At ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Ingles. I will heal their backsliding and I will love them freely, for my anger has turned away from him. Kay ganda po ang sinasabi po ng talata, kanya pong gagamutin ang ating pagtalikod sa Diyos at tayo kanyang mamahalin ng lubusan at ang kanyang puot ay maaalis sa atin dahil wagas nga ang pagmamahal ng Diyos. Inaanyayahan ko kayong tayo ay sumaglit na manalangin para sa gabay ng ating Panginoon sa ating pag-aaral. Dakila naming Panginoong Diyos, salamat po sa inyong kabutihan. I-bless ang aming pong mga viewers sa kanilang panonood. Patuloy na pagkalooban sila ng dunong, kapangyarihan, at kakayanan na buhat sa banal na Espiritu para madali nilang maunawaan ang inyo pong banal na salita. Salamat po sa inyong pagpatnubay. Salamat po sa pag-bless ninyo sa aming pong pag-aaralang minsahin ninyo na ito'y isasambitla ng inyong lingkod. Hinihiling po namin ito at dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ninanais ko kayong dalhin sa isang karanasan ng isang lalaking magaling o tinatawag na marathoner. Ang pangalan niya ay si Abel Kiro. Si Abel Kiro ay sumali sa isang Olympics at ang lalaking ito ipinamalas niya ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa bawat pagtatagumpay na kanyang ginagawa. Pagkatapos siya niya manalo sa Olympics, ay biglang napaluhod ito at nagpasalamat sa Diyos. At ito ay isang bunga ng katapatan ng Panginoon na sa puso niya, bagaman sanay, ano po, sa pagtakbo, at siya ay merong malakas at mulusog na pangangatawan, ngunit ito ay kinikilala niya na ito'y malaya at kusang pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga ang sabi ni Abel Kiro sa kanyang patutuo nung siya po ay in-interview kung paano siya naging matibay, kung paano siya nagiging matatag, kung paano siya nagtagumpay, ang sabi niya, kinote niya ito sa Psalms 119 verse 64. Ang sabi ni Abel Kiro, 7 times a day I praise you for your righteousness and great, great peace have those who love thy law and nothing can stumble. Imagine that, my friend. Ito ay bunga ng pagmamahal ng Diyos sa kanya sapagkat naging practice ng manlalarong ito na magbigay lugod siya sa ating Panginoon. Naging practice ng manlalarong ito na magbibigay puri siya sa Diyos dahil sa kabutihan at dahil sa kalwalhatian ng ating Panginoon. At ang sabi niya ay dakila ang kapayapaan niyaong nagmamahal sa kanyang mga utos at walang matitisod, lalong-lalo na ang mga taong sumusunod sa palatuntunan o batas ng ating Diyos. Then ang isa pang napakaganda dito, sa tuwing siya po ay mananalo ang lalaking ito, ay hindi po niya inaangkin ang pagkapanalo bilang ginawa ng kanyang sariling kakayanan, ng kanyang sariling lakas, kung kaya't in-address niya sa Panginoon at gusto niya sa bawat pagtakbo, sa bawat pakikipagpunyagi, sa bawat pakikipagpaligsahan, ay ninanais niyang maibalik ang papuri niya sa Diyos kasi naranasan niya
ang malayang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Avel Crew, wherever you place me, I will share you. Kaya sa buong kapulungan ng arena ng Olympics, mga kaibigan ko, ipinakita niya kung papaano niya ibinahagi ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagluhod, sa pamamagitan ng kanyang napakagandang koneksyon sa Diyos. Kaya minamahal kong kaibigan na tagapanood ng Hope Channel TV, san man tayo mapadako, ano man ang uri ng gawain natin, sa workplace man natin, o kaya'y mapunta tayo sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, ay dapat natin ipakilala ang Diyos na nasa atin. Ang sabi pa po ng mananakbo na si Avel Crew, I want them to know that it is the power of God that keeps me running. Yes, without the presence of God, without the daily sustentation of God, without His empowerment, ay hindi natin makakayang mamuhay araw-araw. Sapagkat sa bawat dugo na nananalaytay sa Kanya ay bunga ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sa bawat pagkain madalas na ating sinusubo sa araw-araw, sa umaga, tanghali at gabi, yan ay dahilan ng patuloy at malayang pagmamahal ng Diyos. Kaya bueno, mga kaibigan ko, hakayaan natin na pag-aaralan natin ang tatlong punto o paksa na aking ibabahagi sa inyo. Tawag ko dito ay 3 points, tatlong paksa. Number one na pag-aaralan natin ay Jesus loves us candidly by choice, not by necessity. Pangalawa, Jesus loves us candidly in a countless ways. Pangatlo, Jesus loves us candidly is to be chosen, not by force. So one by one, pag-aaralan natin itong mabuti para malasap natin na napakalaya ang pagmamahal ng Diyos kung papaano niya tayo binigyan ng pagkakataong mamuhay sa sanlibutan na punong-puno ng challenges. Hindi ko kasi tinatawag yan na problema eh. Punong-puno ng challenges. So, pag-aaralan na natin itong unang paksa na nakita nyo dyan sa screen. So, yung unang paksa ay Jesus loves us candidly, okay, by choice, not by necessity. Ganito po ang sinasabi ng talata sa aklat ng Deuteronomy, chapter 7, verse 7. At ganito po ang sinasabi ng Santa Biblia. Kung meron kayong Bible, ay basahin po natin ang talata. Ang sabi po ng talata, the Lord did not set His love on you, nor choose you because you were more in number than any other people, for you were the least of all peoples. Ito yung reminder ng Diyos sa bansang Israel noon na hindi niya minahal sila dahil sa sila ay marami o sila ay kakonti. Minahal sila ng ating Panginoon dahil talagang yun ang likas ng ating Panginoong Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay, tandaan nyo mga kapatid, it is not by chance at it is not necessary, but it is because God is a God of love. Siya kasi ay Diyos ng pag-ibig at kusang lumalabas yan sa kanyang pagka-Diyos ang pagmamahal sa atin. Eh, mantakin nyo ninyo nga kahit na sa panahon na umuulan, papansin ninyo na parehas yung mabuti at masama ay nauulanan. Kasi sa panahon ng tag-araw, lahat ng mabubuti at lahat ng masama ay naarawan. Sa panahon na tayong lahat ay lumalanghap ng hangin, mabuti at masama ay nakakalanghap ng hangin. Sa bawat pagkain, sa bawat tubig na ating iniinom, mga minamahal ko, yan po ay malayang pagmamahal ng Diyos. Pero pakatandaan ninyo, balang panahon ang Diyos ay kanyang isasantabi at pipiliin ang kanyang bayan. Pipiliin niya ang kanyang bayan, hindi sa dami ng sumasamba sa kanya, o kaya hindi naman sa kakaunti na sumasamba sa kanya, kundi kung paano tayo tumugon sa malayang pagmamahal ng ating Panginoon. Ang palatuntunan ng Diyos, ang kanyang banal na salita,
ito ang pumupukaw ng ating mga damdamin na tayo ay mahal na mahal ng Diyos dahil pinili tayong mahalin ng ating Panginoon. Again, basahin natin sa Deuteronomy chapter 7 verse 8. Ang sabi po ng talata, "But because the Lord loves you and because He would keep the oath which He swore to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh, king of Egypt." Nakita niyo kung paano ipinaliwanag ni Moses na sinabi niya ay dahil kayo ay minahal ng Diyos. Hindi dahil kayo, sabi niya, ay iningatan ninyo ang inyong mga pangako na inyong ipinangako sa inyong mga magulang. Kundi dahil, sabi niya, kayo ay dinala ng Diyos mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. At kayo ay tinubos, sabi niya, mula sa tahanan ng pagkaalipin at mula sa kamay ni Haring Pero ng Ehipto. Napapansin natin na dakila nga ang pagmamahal ng Diyos. Ang Israel ay wala sila noong kakayanan na iligtas ang kanilang sarili. Hindi sila trained soldiers. Then at the same time, wala din silang sandata na kagaya ng mga sundalo ng land of Egypt. Kundi sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos, sila ay nakaranas ng pagmamahal ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang wagas na pag-ibig. Imagine, mapapansin ninyo na noong panahon na ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan, nakagaya ng pagliligtas niya sa inyo ngayon, mga minamahal kong mga kapatid. Sinasalot ang lupain ng Ehipto, pero sa bayan ng Diyos, ni isang salot ay walang dumating sa kanila. Ito ay patutuo ng wagas na pagmamahal ng ating Panginoon. Ikaw, kaibigan ko, mula sa panahon na ikaw ay inalipin ng pagkakasala at ngayon ay naranasan mo ang malayang mag-express sa iyong mga hinaing sa ating Panginoon. Malaya kang makiusap sa Kanya. Malaya kang buklatin ang inyong banal na kasulatan na nasa inyong tahanan. Dati-rati ay ipinagkakait sa tao noon na buklatin ang Biblia para pag-aralan ang mga patutuo tungkol sa malayang pagmamahal ng Diyos. Hindi malirip, hindi masukat ang lalim at lawak ang taas ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang sabi po ng isang statement na nais ko pong ibahagi sa inyo, God's love is free, okay? Unconditional and not driven by necessity or cause-effect logic. It is existed eternally before creation and is exemplified through Hosea's mercy toward his unfaithful wife and Jesus' voluntary sacrifice on the cross. Nakita ninyo yon? Inilarawan ng Diyos, what I mean, kung paano niya minahal ang kanyang bayan sa pamamagitan ng pagmamahal ni Hosea sa kanyang asawa. Alam naman ninyo, si Hosea ay nag-asawa siya ng prostitute. At nung pinatawad na nga siya, ay nagpatutot pa. At nung patuloy na siya ay naging practice ng asawa ni Hosea, ang prostitusyon. Ngunit sa labis na pagmamahal at habag ng propetang ito, ang lalaking ito ay pinatawad niya. Hindi lamang isang beses, kundi maraming beses na pinatawad niya ang kanyang hindi tapat na asawa. Tayo din mga kapatid ay ganon, mga kaibigan ko. Ang pag-ibig ng Diyos ay free. Ito ay unconditional. Hindi ito ipinipilit sa atin dahil sa mga nangyayari sa paligid. Mahal tayo ng ating Panginoon. Kung nakakaranas kayo ng dilubyo, kung nakakaranas kayo ng kahirapan, kung nakakaranas kayo ng karamdaman, pero alam niyo mga kaibigan ko, lahat ng ito ay hindi nangyayari para tayo ay pahirapan. Nangyayari ito dahil bunga ito ng pagkakasala. At kung minsan sa mga karanasan natin sa buhay, pag dumarating ang problema at mga pagsubok sa buhay,
yan naman po yung pinakamatamis ang pananalangin natin sa Panginoon. Yan naman po yung pinakamasarap makipag-ugnayan sa Diyos. Kung minsan nga, kung meron kang sakit, ay yan lang yung panahon na naaalala natin ang ating Panginoon. Pero sa katunayan po, mga kapatid, sa hirap at ginhawa, laan ang Diyos na kanyang maipadama ang pagmamahal niya sa atin. Ang isa pang katunayan na nais kong makita ninyo sa ating screen, this act, sabi niya, highlight that God's love is generous. Okay? Mapagbigay. God's love is unearned, hindi po pinagpapaguran yan. And freely given, flowing from His nature rather than obligation. So ang pag-ibig ng Diyos nung kanyang nilalang ang sanlibutan. Inuna niya ang pangangailangan ng dalawang mga magulang natin. Naglaan.

kordero na magtatakip, ginamit ng Diyos yung balat ng kordero na magtatakip ng kanilang makasalanang pagkatao. At ito'y sumisimbolo sa pagkabayubay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo nung sinabi ng ating manunulat na si San Juan doon sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya at hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ugali na ng Diyos na magbigay. Ugali na ng Diyos na magmahal. Hindi ka na kinakailangang mapagod. Hindi mo na kinakailangang itong pagtrabahuan. Hindi mo na ito kinakailangang bayaran ang pagmamahal ng Diyos sapagkat kusang umaagos sa pagka-Diyos ng Diyos ang magmahal sa atin. Pangalawang paksa na pag-uusapan natin, mga minamahal kong mga kapatid, Jesus loves us candidly in countless ways. Hindi mabilang ang pagmamahal ng Diyos. May awit nga sa hymnal na, count the blessing of the Lord, name them one by one. Pagkagising mo sa maga, magpapasalamat ka sa Panginoong Diyos. Panginoon, salamat po kasi nagising ako muli. Then kung magtatakip silim na sa hapon, magpapasalamat ka na naman, Panginoon, salamat sa maghapon kasi binigyan mo ako ng protection at ako'y meron na namang pagkakataong magpahinga at matulog. All throughout the years, okay? Yan ay cycle ng pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Sa bawat araw na nababawas sa ating buhay, ay napapalapit naman tayo sa puso ng ating Panginoon. Na isa sa mga araw na ito, kaibigan ko, ano, gaano man kabigat ang iyong pagkukulang sa ating Panginoon, really, Jesus loves you candidly in a countless ways. Ang sabi po sa aklat ng Exodus, chapter 34, verses 6 and 7, ang sabi po ng banal na kasulatan, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands. Ang ganda, ano, ang pagkakasulat ni Moses, ang Panginoon, sabi niya, ang Panginoon, mahabagin at mapagbigay, banayad sa pagkagalit, sagana sa kabutihan at katotohanan na kanyang iniingatan ang kahabagan para sa mga libo-libo. At ikaw ay kasama doon, kapatid ko. Ako din ay kasama sa ganitong pangakong naitala sa banal na kasulatan. Kung hindi mahabagin ang Diyos sa atin, sa tuwing tayo ay magkasala at mayroong hudyat kaagad ng paghatol, wala na tayo sa sanlibutan. Pero dahil tayo ay mahal ng ating Panginoon, ipinahintulad niyang naabot natin ang buhay natin marahil ay 10 years, 20 years, or 30 years and even more, makikita niyo sa bawat araw na lumipas, mas lalo nating nauunawaan na tayo ay mahal ng ating Panginoon. Ang sabi pa niya sa verse 7 ng patuloy, ano ang ginagawa ng Diyos na mapagmahal? Forgiving iniquity and transgression and sin, and by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. So ano bang ibig sabihin nito, Pastor Abe? Okay, pinapatawad niya yung ating mga pagkakasala at pagkakamali at mga kasalanang nagawa. Pero hindi naman niya ipinapahintulot na hindi niya tayo bigyan ng tamang hatol sa ating mga nagawa. Maaring ikaw ay paalalahanan ng Panginoon. At ang mapanganib nito, mga kaibigan ko, ayaw naman ng Diyos na patuloy na maging masama ang buhay natin. Kaya nga po meron tayong Biblia na gumagabay sa atin para ang puot at galit ng Diyos. Sapagkat ang mundo ay magwawakas. At sa pagwawakas ng Diyos,
gusto

niya na ikaw ay makarating doon sa langit na bayan sa kabila na tayo ay nagkasala sa Panginoon. Pero kapag panahon na hindi naman tayo lumapit sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala sa Kanya, ito yung sinabi po ng talata na visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children. Imagine that, to the third and fourth generation. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, alagaan natin ang ating pamilya. Alagaan natin po ang ating mga anak na ibalik natin ang kanilang pag-ibig, pagmamahal at pagsunod sa ating Panginoon. Sa ganitong pamamaraan ay maakay natin ang ating buong sambahayan, magmana ng buhay na walang hanggang, manahan doon sa langit na inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Again, nais kong ibahagi sa inyo ito, yung lawak ng pagmamahal ng Diyos. Ang sabi niya, "The scope of God's love cannot be calculated or confined to human logic. This is revealed in Abraham's intercession for Sodom, where God's mercy exceeds expectations." Naalala ba ninyo kung paano dumalaw noon si Jesus Christ, kasama niya ang dalawang anghel? At itong si Abraham na anak ng Diyos, ama ng lahat ng mga tapat, father of the faithful, and father of the nations. Si Abraham, ugali niya kasi po na kapag tanghali na, ay pumupunta doon sa pintuan ng kanyang bayan. At naghahantay ng mga taong, siyempre, napagod siguro sa paglalakbay, at tinanais niya na sa bawat taong dumaraan sa pintuan ng kanyang bayan o tahanan ay ma-invite niya para kumain sa bahay niya. E ngayon ay na-invite niya si Jesus kasama ang dalawang anghel. At ang sabi ng Panginoon, Abraham, sabi niya, "Hindi ko ililihim sa iyo kung anuman ang mangyayari sa Sodoma at Gomora. At wawasakin ko ang Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng apoy." At pagkatapos nito ay sabi ni Abraham, "Panginoon ko," sabi niya, "ay dahil ba sa 50, ay kung mayroong 50 matuwid," sabi niya, "na makikita sa lupain ng Sodoma at Gomora ay wawasakin mo?" Ay sabi ng Panginoon ay isa, dahil sa mayroong 50 ay hindi ko wawasakin hanggang ito ay naging 40, naging 30, naging 10 na lang ang natira. At ang sabi ng Diyos, dahil lamang sa 10, hindi ko wawasakin ang Sodom at Gomora. Tingnan ninyo mga mahal kong mga kaibigan, yan ay kahabagan ng Diyos. Yan ay pagmamahal ng Diyos. Kapag ang isang bayan ay merong 10 matutuwid, ano? Isang barangay ay merong 10 matutuwid, isang bansa na merong 10 matutuwid, hindi ipapahintulot ng Diyos na mawawasak o magugunaw ang isang bansa. Lalo na sa pamilya, mga minamahal kong mga kaibigan. Kung may mga magulang, may mga anak na dama ang pag-ibig ng Diyos, na patuloy na sinusunod natin ang kanyang pamantayan, mararanasan natin ang kagaya ni Abraham na kayo ay dalawin sa kanila, sa inyong mga kanya-kanyang tahanan. Na parang sa panahon ni Zaccheo, si Zaccheo ay isang lalaking maniningil ng buwis. Ang tingin ng Israelites sa kanila ay sa kanya ay isang lalaking makasalanan at hindi mapagmahal. Hindi karapat dapat patawarin at kinamumuhian ng buong bayan ng Israel. Pero nung panahon na makilala niya ang Panginoong Hesus at dinalaw niya at umakyat pa nga sa puno ng sycamore tree, ano po? At pagkatapos umakyat doon at nakita siya ng Panginoon yung puso niya, binuksan niya ang kanyang puso, binuksan niya ang kanyang tahanan, ang sabi ng ating Panginoon, "Zaccheo, bumaba ka dyan sapagkat dadalaw ako sa iyong tahanan." Yes, my friend, ninanais ng Diyos na ikaw madalaw ngayon sa inyong tahanan, sa pamamagitan ng pagbubuklat ng inyong pong mga banal na kasulatan, sa pamamagitan po ng pagluhod ng panalangin, at sa pamamagitan po ng awit papuri sa Panginoon, ay mabubuksan ang pintuan ng ating tahanan para makapasok si Jesus sa ating pong buhay. Again, meron pang quotation na nais ko pong ibahagi sa inyo. Ito naman yung karanasan ni Moses. Ang sabi po ng ating pong pag-aaralan, Moses' intercession at Sinai.
culminating in a revelation of God's boundless love and freedom to show mercy. These stories emphasize that God's love surpasses any reasonable measure or presumption, highlighting its extraordinary and unmerited nature. Paano namagitan si Moses doon sa Sinai? Kasi alam natin na ang kasalanan ng Israel ay masyado silang madadaldal na mga tao at ang pagdaldal nila ay pagdaldal o kaya pananalitang hindi nakakabuti kundi nakakasira sa kanilang ugnayan sa Diyos at ugnayan sa kapwa-tao. Until such a time na ang sabi ni Moses, Panginoon, patawarin mo po ang mga taong ito. Sapagkat ang taong ito, bagaman sila'y makasalanan, ngunit inyong pinili, sana'y alisin mo na lang ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Wag lang ang mga tao ito ay mawasak dito sa ilang. Well again, dahil sa pamamagitan ni Moses, na ito'y nagpapakita ng kagaya ng pamamagitan ni Kristo sa atin, nadama nila ang walang hanggang pagmamahal ng Panginoon. Ipinakita dito yung malayang pagmamahal ng Diyos o malayang pagkahabag ng Diyos sa kanila. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita, mga minamahal kong mga kaibigan, na ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa karunungan at kakayanan ng isang tao. Kaya yung iniisip ng tao para sa kinabukasan, higit pa dito ang hindi mapapantayan na likas at pagmamahal ng Panginoon. Panghuli na pag-uusapan natin, mga minamahal kong mga kaibigan, Jesus loves us candidly is to be chosen, not by force. Okay? Ang pagmamahal daw ng Diyos ay pinipili, hindi ipinipilit. Ito'y ibinigay niya sa atin ng kusa. Ang pag-ibig nung tayo'y inilabas sa sinapupunan ng ating mga magulang ay malaya tayong minahal ng Diyos. Binigyan tayo ng hininga ng buhay, pinagkalooban tayong makalakbay sa sinapupunan, okay? Sa ubaryo ng nanay natin, out of million cells na naglakbay doon sa ubaryo ng nanay natin ay tayo ang nagtagumpay. Victorious tayo, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Ang sabi po dito sa John chapter 15 verse 9, babasahin po natin ang sinasabi ng talata. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Wow. Tingnan niyo yung close relationship between the Father and the Son. At dinescribe ng ating Panginoon kung paano ako minahal ng aking Ama. Ay gayon din ang pagmamahal ko sa inyo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Isang relasyon na nagpapakitang ang pagmamahal ay ito ang nagpapadikit, okay, ng ating ugnayan sa Diyos. Ang pagmamahal ay naging dahilan na ang mundo ay patuloy pa rin na umiikot. Ang pagmamahal ay patuloy pa rin na makikita natin sa araw-araw na tayo ay nabubuhay na malaya, nasisikatan, naarawan, nauulanan, nakakalanghap ng mga sariwang hangin, bunga ng malayang pagmamahal ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Again, ang sabi niya sa John chapter 15 verse 10, ganito po ang sinasabi ng Santa Biblia, "If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love." So kinakailangan nating sundin ang utos ng Diyos. At alam na natin ang utos ng Diyos na napapag-aralan natin ng mga nakaraang pang mga panunood natin sa programa ng Hope Channel TV. Ang utos ng Diyos ay nandoon yung huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Okay? Yun yung unang utos. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos mo sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Igalang mo ang iyong mga magulang. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang magiging sinungaling na saksi, huwag kang mag-iimbot. Ito ay utos ng Diyos. At kapag ito'y nasunod natin, tayo'y mananatili
sa kanyang pag-ibig. Sapagkat ang utos ay binalot ng isang temang pagmamahal o pag-ibig. Kaya nga, nung naparito si Jesus, wagas na sinunod niya ang utos ng Diyos. Sang-ayon sa nabasa natin kanina, "Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love." Ang nagpapanatili pala, mga minamahal ko, ng ating pagmamahal sa Diyos ay yung pagsunod natin sa mga nabanggit kong kautusan kanina na mababasa doon sa Exodus 20 verses 1 to 11 and so on and so forth. So ganito po ang sinasabi ng ating pag-aaral ngayon. God's love can be resisted because it does not predetermine humanity's response. As shown in Jesus' lamented over Jerusalem, His love is voluntary and people are free to reject. So ang pag-ibig ng Diyos ay pwede mo namang tanggihan sapagkat ito'y tugon ng isang tao. Kagaya ng ating Panginoon nung siya po ay tumangis sa bansang Israel, nung nasunog ang Israel nung AD 70, na siya'y naparito ang ating Panginoon, ngunit tinanggihan ang alok ng kaligtasan ng Diyos para sa kanyang bansang minamahal. Ang kanyang pag-ibig nung naparito ay voluntaryo, mga kapatid. Pupwede mo itong tanggapin at pupwede mo rin itong tanggihan. Pero dahil mahal ka ng Diyos, araw-araw siya'y nangungusap sa puso natin. Araw-araw siya'y nagnanais na tayo ay lumapit sa isang Panginoon na hindi kanya sisisihin, hindi kanya itatakwil, hindi kanya ipagtataboy, kundi kusang bukas ang kanyang makamay upang tayo yakapin, yapusin ang ating Panginoon, maibalik ang magandang ugnayan para sa bawat isa sa atin. Mga minamahal kong mga kaibigan nanonood, nadarama mo ba ngayon ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay? Ninanais niyang kumatok sa pintuan ng inyong mga tahanan upang sa puso ng inyong mga anak, sa puso ng inyong mga kanya-kanyang asawa ay makapasok si Kristo at tanggapin natin siya bilang ating pong tagapagligtas. Merong manggagawang mayor sa San Miguel Leyte. Ito ay lingkod ng Diyos, mga kaibigan natin. Pero nagtapos siya ng AV Theology, nag-Master of Divinity sa IAS, nag-aral siya ng Bachelor of Social Sciences, Major in Psychology, and Juris Doctor. And out of that, ang lalaking ito, si Mayor Sabdao sa San Miguel Leyte, ay nagmahal siya ng lubusan sa Panginoon. Naglilingkod sa kabila na isa siyang political na lehitimo sa kanyang lugar, ngunit hindi niya makalimutan na makapaglingkod sa ating Panginoon. Isang quotation pa na ating papag-aralan. Ang sabi po dito, "In the parable of the wedding banquet, many reject the invitation to attend the wedding. And those who accept may still not meet the expectation, illustrating that God's love is freely offered but not always reciprocated. This highlights the freedom of God's love where acceptance or rejection is entirely up to the individual." Nandoon yung sampung mga babae. Lahat sila ay inanyayahan. Lahat sila ay kandidatong pumasok sa piging ng kasalan. At lahat sila ay mayroong daladalang lampara. Lahat sila ay mayroong dalang langis. Kaya lang na-delay ang pagdating ng nobyo. At sila'y nakatulog lahat. At noong panahon ng midnight cry, nanawagan ang ating Panginoon ang kanyang tagapagsalita, "Halina kayo at pumasok na kayo sa piging ng kasalan." Ay yung iba, siyempre dadaan sila at pagpasok, ay kukurap-kurap na at aandap-andap ang kanilang mga ilaw kasi hindi sila naglaan ng pandagdag in case man na yung kanilang lampara ay mawalan ng langis. So humihingi sila ngayon sa mga babaeng matalino ng kanilang langis. Ang sabi po ng mga matalinong babae, "Mga kaibigan namin, hindi po pwede naming ibigay sa inyo ang aming mga langis kasi kapwa tayo hindi makakapasok sa piging ng kasalan." Well, mga minamahal kong mga kaibigan, yung limang babae na matalino
at yung limang babaeng mangmang. Bakit sila naging mangmang? Hindi sila naghanda ng langis ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Lahat sila ay inanyayahan, pero ilan sa kanila, nireject nila ang katotohanan na mapatuloy na pag-aralan kung paano magkaroon ng magandang ugnayan sa Diyos. Ilan sa kanila ay hindi nakapasok at ilan sa kanila ay nakapasok sa piging ng kasalan. Bueno, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, one of these days, darating tayo doon sa langit na bayan. Marami sa atin ang binigyan ng pagkakataong buklatin ang Biblia. Yan ay langis ng katotohanan na nagpapaalab ng ating damdaming magmahal ng higit sa ating Panginoon. Ang nilalaman ng banal na kasulatan, malayang ibinigay sa atin ng Diyos. Yan ay katunayan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Yan ay love letter ng Diyos sa atin. Sa tuwing binubuksan natin yan, mga minamahal ko, yan ay nagpapaalab ng apoy, ng liwanag sa ating isipan upang maihanda natin ang ating sarili sa panahon ng pusikit na pagkakasala ng sanlibutan. At kapag hipan na ang trompeta at tutunog na ang trompeta ng Diyos, itong katawan natin na merong pagkakasala ay papalitan ng katawang hindi na makasalanan. Itong mortal na katawan ay magiging immortal sa magitan ng pag-ibig ng Diyos. Ninanais ko pong isummarize ang ating pinag-aralan, yung 3 points kanina, mga minamahal kong mga kapatid. Yung una na pinag-aralan natin, Jesus love us candidly by choice, not by necessity. Jesus love us candidly in a countless ways. Then lastly, Jesus loves us candidly is to be chosen, not by force. Naalala ninyo yung talatang nabanggit ko kanina sa Juan 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Inaanyayahan ko kayong tayo ay manalangin para sa malayang pagpapadama ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa hindi masukat na pagmamahal na inyo pong inilaan para sa bawat isa sa amin. Mula sa paglalang hanggang doon sa langit na bayan, bagaman sa kalagitnaan ng aming paglalakbay sa mundong ito, nariyan ang inyong pag-iingat, nariyan ang inyong pagmamahal. Nariyan ang inyong mga salita na gumagabay, pumapatnubay, nagpapaalala sa amin na merong kayong inilaan na pagkakataon na kami makapagsisi at makapagpanumbalik ng aming madikit at masaya na ugnayan sa inyo, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang aming mga viewers, i-bless ang kanilang buhay, i-bless ang kanilang familia, i-bless ang kanilang pagninegosyo, i-bless ang kanilang mga pananim, mga alagang hayop, at lalong-lalo na, i-bless ang kanilang mga anak. Salamat po na nadama namin ang inyong pagmamahal nung si Kristo ay napako doon sa krus ng Kalbaryo. Minsanan po ninyong binayaran ang aming mga pagkukulang. Katunayan na ito na kayo ay malayang nagmahal sa amin. Salamat po sa pagpapatawad ninyo sa aming mga pagkakasala. Hinihiling po namin ito at dinadalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Ang ganda po noong thought na yun, ano, na mahal tayo ng Diyos, hindi dahil kailangan ng Panginoon, kundi dahil pinili niya tayong mahalin. Hindi dahil dun sa mga nagawa nating mabuti kaya tayo minamahal ng Panginoon, kundi dahil nakita niya na tayo ay kanyang mga anak at dahil ganun siya magmahal. Kahit na tayo po ay makasalanan, meron pa rin po siyang love para sa bawat isa sa atin. Minsan kasi nasanay tayo na yung pagmamahal laging may kondisyon. Kapag okay ka, mamahalin ka. O di kaya naman, kapag ka may ginawa kang mabuti, tsaka ka lang mamahalin ng isang tao, ano? O kapag naibabalik mo yung feelings niya, kaya ka mamahalin niya. Pero ang Panginoon, hindi po ganun. Iba ang pagmamahal ng Panginoon kahit sa simpleng bagay. Sa pagising natin, paghininga natin, pagkain natin, merong paalala na tayo po ay minamahal ng Panginoon. At siguro yung tanong talaga sa atin, tatanggapin man natin yung pagmamahal na yon. Kaya ngayon, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin. Kung pakiramdam po ninyo na matagal na kayong napapalayo sa Panginoon, kung pakiramdam ninyo hindi ka worthy dahil sa mga nagawa nating kasalanan, hindi ka worthy dahil sa past mo, o di kaya naman ay tahimik ka lang naghahanap ng sagot sa iyong mga katanungan. Inire-remind ko po kayo sa umagang ito na patuloy lang po kayong lumapit sa ating Panginoon. Hindi po natin kailangan ayusin ang lahat po ng mga nagawa nating pagkakamali. Hindi natin kailangan ayusin yung sitwasyon natin na okay ako, ito na ako ngayon. Ano po? Ang kailangan lang natin ay lumapit sa ating Panginoon. Hindi po natin kailangan maging perfect. Ang kailangan lang po natin ay tumugon sa pagmamahal ng Panginoon. Buksan ng ating puso, makipag-usap sa Kanya, at hayaan po nating maranasan ulit yung genuine love na ibinibigay ng Panginoon. Yung pagmamahal na walang katapat, yung pagmamahal na buong-buo, at yung pagmamahal kung saan makikita natin at mararamdaman natin ang Panginoon na kasama natin. Maraming salamat po sa pakikiisa ninyo, mga kaibigan, sa ating programa. Ngayong araw po, naway ang mensahe ng pagmamahal ng Panginoon ay magsilbing paalala sa bawat isa sa atin na itong pagmamahal na ito, malaya, wagas, at patuloy na umaabot sa bawat isa sa atin. Ano man po yung estado ng atin pong buhay. Ano man po yung iniisip natin sa ating mga sarili, tandaan po ninyo, ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay tapat at wagas. Kaya naman po, kung kayo ay nagdadalawang isip pa na tanggapin ang pagmamahal na ito, ito na po yung chance na ibinigay sa inyo. Inyo po nawang tanggapin at naway ang mensaheng ating napakinggan ay tumanim sa ating puso at isipan at mag-remind sa atin kung gaano tayo minamahal ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po for your everlasting love na patuloy po ninyong ibinibigay sa amin, pinaparanas sa amin, at lalo gid Panginoon, patuloy ninyo kaming inaabot sa kung nasaan man kami ngayon. Salamat po sa paalala na hindi namin kailangan maging perpekto, na hindi namin kailangan maging maayos, nasa maayos na kalagayan, kundi kailangan lang po naming tumugon at tanggapin ang inyo pong pagmamahal. Salamat po sa pagdinig at pagsagot ng aming dalangin sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen. Muli, maraming salamat po at sa ating paghihiwalay ngayon, ano po, dalhin natin yung paalalang ito. Tayo po ay minahal, hindi dahil kailangan ng Panginoon, kundi dahil tayo po ay pinili ng Diyos. Ang pagtugon po natin sa Kanyang pag-ibig, ito po ay magbabago yung lahat ng mga tingin natin sa sarili natin. At ganun din, yung worth natin makikita natin sa mata ng Panginoon. Pagpalain po tayong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at magsama-sama nga po tayo sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. So mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia, at kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may patungkol sa prescription for peace of mind. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na nupat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Ikaw ba'y nakaranas na ng stress sa iyong buhay? Nanupat meron kang anxiety, meron kang daladala na napakabigat, kung minsan napakahirap magtiis sa dalang ito. Merong isang universidad sa Amerika, ito'y kilalang kilala. Nais nilang malaman ayon sa kanilang pag-aaral, anong bigat ang dalain ng isang taong stress, upang kanlang malaman gaano ang stress na ito ay matiis ng isang tao. Kaya ang ginawa ng mga researcher, sila ay kumuha ng isang kordero o isang batang tupa, at pagkatapos ngayon, nilagyan ng kulungan na hindi nakikita yan sa labas. Nilagyan ng station na kung saan siya maaaring kumain, at 14 na station ang inilagay. Tama-tama sa bakod ay maaari nilang tingnan ang loob sa kanilang pag-observe. At noong ngayon, inilagay ang batang tupa o yung kordero sa loob ng bakod na ito, ay nilagyan ngayon ng sinasabing tunog. Na kapag ka pinatunog ngayon, titingnan nila ano ang mangyayari sa tupa. At samantalang kumakain ang kordero o yung batang tupa, pinatunog, nagtatakbo ngayon yung batang tupa. At pagkatapos ngayon, nung lumala na yung tunog, ay kumain muli yung tupa. At kapag ka kumakain na ngayon, ay inilalagay muli yung tunog, nagtatakbo yung maliit na tupa. Hanggang sa pinatunog na pinatunog, takbo ng takbo ang tupa pagkatapos nanginig, at pagkatapos ngayon naandusay ang batang tupang ito at nagkaroon ng stroke at ito ay namatay. Ang pangalawang experiment nila, sila ay naglagay muli ng tupa na kordero na maliit na tupa, at ito ay twin ng tupang namatay. Hindi lamang inilagay ang tupang batang ito o batang tupa, kundi pa naman isinama yung mother o yung nanay ng tupang ito. At kapag ka pinatunog yung instrument, samantalang kumakain tupa, ay tatakbo ngayon siya at pupunta sa kanyang nanay. At pagkatapos tila baga merong binubulong yung nanay na tupa, at pagkatapos ngayon kakain na muli yung tupa. Pinatunog ng pinatunog, kaya lang ang tupang ito ay tumakbo sa kanyang nanay, at tila baga ang nanay ay merong binubulong, at ang difference o pagkaiba ay merong tinatakbuhan ang tupang pangalawang ito kaya sa unang tupa. Hindi siya namatay at kanyang natiis yung tunog na yon. Kaibigan, gaanong stress ang kaya mong dalhin sa buhay? Ano ba yung nagpapa-stress sa atin? Ano ba yung nagbibigay ng anxiety sa ating mga buhay? Hindi ba ito yung guilt o yung parang ikaw ay may sala? Ating ngayong pag-aralan, papaano ngayon ang isang tao ay may sala sa kanyang buhay? At bakit merong difference na yung dalawang tupang yun, yung isa ay namatay, yung pangalawa naman ay hindi namatay, samantalang pareho naman ang ginawa sa dalawang tupang ito? Ang pagkakaiba, yung pangalawang tupa ay meron siyang tinatakbuhan, walang iba kundi ang kanyang ina. Kaibigan, sa ating mga sala, sa ating mga guilt, sa ating mga buhay, sino ang papasan sa ating pasanin? Kaibigan, merong tayong isang Panginoon na pinapakilala sa aklat ng Apokalipsis ang maaring papasan sa ating pasanin sa ating buhay. Sinasabi ng Apokalipsis 1:1 na ang aklat na ito ay revelation of Jesus Christ, o ito ay kapahayagan ng ating Panginoon. Nanupat ang sentro sa aklat na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Naibigay sa atin ang aklat na ito sapagkat meron siyang pabalita kung papaano ang ating pasanin sa ating mga buhay ay gagaan, sapagkat ang sabi niya, magaan ang aking pamatok. Come unto me, ang sabi ng Panginoon, na yung merong pasanin, sapagkat sa aklat ng Apokalipsis ay pinapakilala sa kapitulo 1, versikulo 5 at 6. Ito ang ating mabasa, kaibigan, ayon sa aklat ng Apokalipsis. At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, at ginawa tayong kaharian, mga sardote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kalwalhatian at ang paghahari magpakailan kailanman siya nawa. Kaibigan, pinapakilala ang ating Panginoong Jesus, siyang saksing tapat. Nanupat tapat ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako, na kapagka ito'y sinabi ng ating Panginoon, kanyang tutuparin. Kaibigan, meron ka bang pasanin sa buhay mo? Meron ka bang bagay na bumabagabag sa iyo? Ang ating Panginoon ay saksing tapat. Siya ay sumasakop sa lahat na mga hari sa lupang ito. Siya'y may kapangyarihan, at gayon din siya ay ang kataas-taasan sa buong universo. At sinasabi, saksing tapat, na unawaan niya, kaibigan, ang iyong dalayan sa buhay. Na unawaan niya ang iyong kalagayan sa buhay. Kung sino ka, sapagkat ang ating Panginoon, yung ating nadadama ay nadadama niya. Nanupat, yung nadadanasan natin ay dinanas ng ating Panginoon. Sinasabi, tinukso siya sa lahat ng mga bagay. Nagtiis ang ating Panginoon, pero siya ay hindi nagkasala. Siya ang all-powerful Savior. Nanupat, siya ang tagapagbigay ng ating mga pangangailangan. Kaya ang sabi sa atin sa Apokalipsis 1:5 at 6, ang wika sa atin, at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat. Kaibigan, ang sabi pa sa ating Biblia, sa banal na kasulatan na sulat ni Apostol Juan, ang wika, siya ang Alpha at Omega, ayon sa Apokalipsis 1:8, ang pasimula at ang katapusan. Siya ang pinapakilalang forever present sa ating mga buhay, kaibigan. Sino si Kristo ayon sa banal na kasulatan? Bukod sa aking nabanggit, kaibigan, siyang wika ang lumalakad sa gitna ng mga kandilero. Nanupat, ang ating Panginoon ay malapit sa kanyang mga anak. Alam niya ang ating kalagayan. Nakikita niya kung ano ang iyong kalagayan sa buhay, kaibigan. Na kapagka ikaw ay may problema, kapagka merong bumabagabag sa iyong isipan, alam ng ating Panginoon. Siyang wika, si Kristo ang siyang lumalakad sa gitna ng pitong kandilero na nakatayo. Nanupat, ang ating Panginoong Jesus ay lumalakad sa gitna ng kanyang bayan, na kanyang ibinubulong ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagka malasakit sa atin na napat, meron siyang kindness, meron siyang words of comfort sa iyo, kaibigan. At pinapakilala sa aklat ng Apokalipsis 12:5 na ang ating Panginoong Hesus ang wika at siya'y nanganak ng isang batang lalaki na siyang nagpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa, ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Yan ang ating Panginoong Hesus, kaibigan. Nanupat, kapag ka ikaw ay lumalapit sa kanya, merong bumabagabag sa iyo, kaibigan. Meron siyang words of comfort. Hindi ba kapag ka meron kang kaibigan na nagpapalakas ng loob sa iyo, ikaw ay nagkakaroon ngayon ng, sabihin nating, anuman ang bumabagabag sa iyo ay nawawala. Bakit? Sapagkat alam mo, merong tumutulong sa iyo. Meron pong binabanggit, kaibigan, ng aklat ng Apokalipsis 14:14, at nakita ko at narito ang isang alapap na maputi, at nakita ko na nakaupo sa alapap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kanyang ulo'y may isang putong na ginto, at sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. Ano bang ibig sabihin nito? Sino ba ang Kristong binabanggit, kaibigan, sa aklat ng Apokalipsis 14:14? Siya ang Kristo na ang wika, gumagapas na dapat anihin sa lupang ito. Siya'y dumarating sa ating mga buhay upang kanyang pasanin ang ating mga pasan sa ating mga buhay. Nanupat, ang ating Panginoong Jesucristo ay karapat dapat siyang sambahin, purihin, sapagkat siya ang ating manalalang, siya ang ating tagapagligtas. Ang wika pa sa atin, He is the one that all heaven falls before and says, Worthy, worthy is the Lamb. Ang wika, karapat dapat ang kordero na tumanggap ng mga pagpapala o blessing at ng honor magpakailanpaman. Sino si Kristo, kaibigan? O ang kanyang kalagayan ayon sa Apokalipsis 19, siya yung nakasakay sa kabayong puti na siya ay nananakop at nagtatagumpay. Simbolo ng victory yung kabayong puti, kaibigan. Nanupat, hindi siya natalo sa anumang pakikipaglaban. Siya ay nanalo laban kay Satanas. Kaya nga, ang ating papanigan, kaibigan, ang isang nananalo, ang isang Diyos, ang isang tagapagligtas natin na kapag ka ikaw, kaibigan, ay nakikipaglaban at sa iyong pakikipaglaban ikay nahusugatan, merong comfort na pinagkakalob sa atin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi sa atin sa Apokalipsis 22:12, ang wika, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kaibigan, napakasarap pakinggan na yung ating Panginoon na muling umakyat sa kanyang Ama mula sa kapitulo 1 ng Apokalipsis hanggang sa huling kapitulo nito, sinasabi, ako'y madaling pumaparito. Ito yung baon, ito yung nagbibigay ng inspirasyon sa mga Kristiyano ng unang panahon na bagamat ang kanilang mga buhay ay nawala. Pinagpapatay sila, kaibigan. Gayunpaman, inibig nilang sila ay mamatay kaysa sila'y mapahiwalay sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi sa atin sa Apokalipsis 5:6, ganito, kaibigan, ang ating mababasa, at nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na katayo na wari ay pinatay na may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Kaibigan, yung binabanggit sa atin na tila baga pinatay ang kordero, subalit siya ay nagtagumpay, kaibigan. Siya ay karapat dapat sambahin at meron siyang sinasabing korona sa kanyang ulo nanapat ang koronang ito ay nagpapahayag sa atin siyang hari na mga hari at Diyos na mga Diyos. Meron sinasabing horns at ang mga horns ay mga simbolo ng kapangyarihan. Merong isang wika ay mata. Ito ay simbolo ng karunungan. Kaya si Kristo ay may kapangyarihan at siya ang pinakamarunong sapagkat sa kanya nanggagaling ang ating karunungan. Nanupat yung seven spirits of God ay ating nababasa na kumpleto ang gawain ng Banal na Espiritu. Nanupat ang Banal na Espiritu pinangako ng ating Panginoon na sa kanyang pagbalik na muli sa kanyang ama, ang wika, kanyang pinagkaloob o pinangako ang mga aliw. Ang lahat sa langit ay sumasamba sa kordero. Sila'y pumupuri ng mga awit na papuri sa kanya sapagkat siya'y karapat-dapat sambahin. Sa Apokalipsis, Kapitulo 12, Versikulo 11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanyang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Katulad ng aking binanggit, kaibigan, yung mga Kristiyanong una hindi inibig ang kanilang buhay. Kanila pang pinili ang kamatayan kaysa mapahiwalay sa ating Panginoon sapagkat alam nila na kapag dumating ang ating Panginoon, yung pasakit, yung kahirapan sa kanilang mga buhay ay mawawala sapagkat merong pangako ang ating Panginoon. Kaya sinasabi sa atin sa aklat ng Apokalipsis 13:8, si Kristo siya ang kordero na pinatay buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Nanupat pinag-usapan ng ama at ng anak na kung sakasakali ang tao ay magkasala, merong isang kordero, merong isang Diyos, anak ng Diyos, na bababa sa lupang ito, magkakatawan tao upang tubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan. Nanupat sa aklat ng Apokalipsis 19, nagsasalita tungkol sa isang feast o piyesta. Nanupat ang nag-escort sa atin patungo sa piyestang ito, o isang supper, walang iba kundi ang kordero ng Diyos, kaibigan. At sa aklat ng Apokalipsis ay merong binabanggit na isang dragon na kumalaban sa kordero ng Diyos. Subalit ang dragon na ito ay natalo sa pakikipaglaban. At meron ding binabanggit na isang babaeng nakasakay sa isang scarlet. Nanupat ang beast na ito ay pinagsama ang relihiyon at gayon din ang estado. Kinalaban ang kordero ng Diyos, subalit nanalo ang kordero ng Diyos. At gayon din binabanggit ang isang malaking kapangyarihan. Ang kuta ni Satanas walang iba kundi ang Babylonia. Nanupat kanilang nilabanan ang kordero, subalit nanalo ang kordero. Nanupat binabanggit din, kaibigan, sa aklat ng Apokalipsis ang kordero na siya ay merong pagkapanalo laban sa dragon. Tinalo ng isang kordero ang dragon na merong pitong ulo, kaibigan. Nanupat ang kordero ng Diyos na binabanggit ay siya ay nanalo laban sa prinsipales ng kaaway na si Satanas. At ang wika sa aklat ng Apokalipsis 17:14, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon na mga Panginoon at hari na mga hari at may mga kasama niya at ang mga kasama niya ng mga tinawag ng mga pili at mga tapat ay nananaig din naman, wika. Kaibigan, kung bakit nanalo sila sa pakikipaglaban sapagkat ang kordero ng Diyos, siya ang hari na mga hari at Diyos na mga Diyos, kaibigan. Sa banal na kasulatan, simbolo ang isang kordero na noong ang ating unang magulang ay nagkasala at nakilala nila na sila ay nagkamali sa harap ng Diyos. Kaya nga sila ay naglagay ng kanilang mga damit at mga dahon ng igos. At ang sabi ng Panginoon kay Adan, Adan, kumuha ka ng isang kordero. At pagkatapos, ihandog mo. Nanupat ang kordering yon ay sumisimbolo sa Kristong mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi ng ating Biblia sa Apokalipsis 13:8, ang korderong pinatay buhat pa noong ang daigdig na ito ay nilikha ng ating Diyos. Nanupat yung tupang yon, yung korderong yon, kaibigan, sumisimbolo sa tunay na tupa o tunay na kordero, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya merong sinasabi, kaibigan, sa ating Biblia ayon sa Levitico Kapitulo 17 Versikulo 11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyo ng mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaibigan, ang sabi sa atin kung bakit kinakailangan merong dugo, sapagkat ang dugo ay nagrepresenta sa buhay. Kaya ang sabi sa atin sa Levitico 17:11, kaibigan, ang wika, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Na kapagka ang isang tao noon ay nagkasala, kukuha siya ng isang kordero. At pagkatapos ngayon, dadalhin ngayon sa isang priest o isang sasardote. At pagkatapos ngayon, ikukumpisal ang kanyang mga kasalanan sa ulo ng kordero, nagsasabing ang kanyang kasalanan ay ipinatong sa ulo ng kordero upang ang kanyang kasalanan ay mailipat doon. At pagkatapos ngayon, kukuha siya ng isang punyal, gigilitan ang kanyang liig, tanda na ang kordero niyon ay mamatay sa kanyang lugar, kaibigan. Ito yung ginagawa noon sa panahon ng matandang tipan. Sabihin natin, kaibigan, merong isang lalaki, ang pangalan ay si Josiah. Si Josiah, nakipag-away siya sa kanyang kapitbahay, sinuntok, at pagkatapos ang kanyang kapitbahay, nagkaroon ngayon ng black eye. At noong gabi, siya ay nakaisip, nanakit siya. Kaya nga kinabukasan siya may dalang isang kordero. Ang korderong ito ay walang kapintasan sapagkat sumisimbolo kay Kristo. At pagkatapos ngayon, ikukumpisal ang kanyang kasalanan sa ulo ng kordero, at pagkatapos kukuha ng isang punyal at kanyang gigilitin ang liig ng korderong ito. At samantalang nanghina na, at sapagkat wala ng dugo, ang korderong ito'y mamatay. Ito'y simbolo kay Kristo, kaibigan. At pagkatapos yung dugo ay kukunin ngayon, ang iba ay iwibisik sa tabing, tanda ang kanyang kasalanan ay nalipat sa ating Panginoong Jesus. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Nanupat, ang palatuntunan ng unang panahon ay nagbibigay sa atin ng isang halimbawa, isang katotohanan nang wika sa atin sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Dapat tayo ang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Subalit si Kristo ang namatay para sa atin, sapagkat ang sabi ng ating Biblia, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Si Kristo ang namatay sa krus, kaibigan. Siyang pinutungan ng koronang tinik. Dapat sanang aking ulong matigas ang siyang putungan ng koronang tinik. Subalit ang Panginoon, siyang naputungan ng koronang tinik. Dapat sana ang aking mga kamay silang mapako sa krus ng Kalbaryo. Subalit ang mga kamay ng ating Panginoon na nagbibigay ng pagkapala sa maraming tao samantalang siya'y nasa lupa, kaibigan, sila napako sa krus ng Kalbaryo. At gayon din ang kanyang mga paa na naglalakbay sa iba't ibang mga lugar upang kanyang tulungan ang mga tao na nangangailangan, at yung mga taong bulag ay kanyang pinagaling, ang mga taong may ketong ay kanyang ginamot, at merong pa nga ang ating Panginoon na meron siyang binuhay, sapagkat nakita niya na yung mga magulang na humingi ng tulong sa Panginoon, gay na lamang kalang kalungkutan sa pagpanaw ng kanilang mga anak. Kaibigan, si Kristo ang siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng ating kasalanan. Kaibigan, Iyo bang tanggapin siya na iyong tagapagligtas? Iyo bang tatanggapin siya na Panginoon ng iyong buhay? Kaibigan, kung handa kang tanggapin ang ating Panginoon, maaari bang sabihin mo, Panginoon, tinatanggap ko ang aking tagapagligtas na si Jesucristo na Panginoon ng aking buhay upang ako'y magkaroon ng kaligtasan, upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, handa ka bang tanggapin siya? Bago tayo malalangin, gusto kong basahin ang sinasabi ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Lucas, Kapitulo 11, Versikulo 9 hanggang 13, ang wika ng Biblia. At sinabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakita. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat umihingi ay tumatanggap, at ang umahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Meron ba sa inyo isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O kung siya'y humihingi ng itlog, bibigyan kaya niya ng alakdan? Kung kayo nga ay masama, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga umihingi sa Kanya? Napakabuti ng ating Diyos, kaibigan, na napat Kanyang pinagkalob sa atin ang isang pabalita, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Sa mga kaibigan, ang kapayapaan po ng isip ay hindi basta dumarating. Ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng relasyon sa Diyos. Kapag sinunod natin ang kanyang reseta, mararanasan po natin ang kapayapaang tunay, malalim at hindi matitinag. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang tinig ng pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan at may dalang mensahe sa atin na kay Jesus mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
2: All right, minsan pa tayo po'y magsasama-sama sa isa muling pag-aaral na napakahalaga at tayo nagpapasalamat at patuloy nating makakasama si Mrs. Perdon upang tayo po naman ay patuloy na gabayan sa ating mga karanasan sa pang-araw-araw nating buhay. Ano po? So tayo po bago magpatuloy, tayo po'y mananalangin. Ama po naming banal, minsan pa po kaming lumalapit sa iyo na nagpupuri, dinadakila ka sapagkat kami po'y patuloy mong ginagabayan, patuloy mong pinagpapala, patuloy na pinagkakaluban ang pagkakataon upang maipagpatuloy po namin ang pag-aaral mula sa iyong banal na salita. Kaya mabanal amin pong pakiusap ang iyo po nawang banal Espiritu nawa ang siyang minsan pang gumabay sa bawat isa sa amin. Magkaloob ng karunungang nagbubuhat dyan sa iyo sa kaitasan ng kalangitan at ng kapangyarihan upang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong banal na kalooban. Muli po aming inadalangin na iyo pong patuloy na pagpalain ang palatuntunang ito. Kalaki po ng himpilang ito upang sa amin pong patuloy na paglilingkod, magi kaming pagpapala sa sangkatauhan. Nais rin po naming muling idalangin ang amin pong mga pinuno sa pamahalaan. Patuloy po nawa silang gabayan at patnubayan. Ito po ang aming pakiusap, kalakip na po ng kapatawaran ng aming mga pagkukulan at pagkakasala sa matapis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo ngayon ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Ito nga po pala ang inyong lingkod, Pastor Livy Barrizo Perdon, na nagsasabing magsama-sama tayo sa pag-aaral. So, Mami, ano po ang ating pag-uusapan ngayon?
3: Kung ating pong maaalaala, ating pong diniskas na nung mga nakakaraang mga araw ang tungkol sa anxiety, ito po ay worries o pag-aalala sa darating. At atin din pong napag-aralan na ang tinatawag nating depression, na ito naman po ay worries o pag-aalala sa nakaraan. At ngayon po, ay atin naman pong pag-aaralan ng stress, na ito po ay sobrang pag-aalaala o worries sa kasalukuyan. Mm-hmm. Ano po ba ang pagkakaiba-iba ng tatlong ito? Pero ang lahat pong ito ay hindi po magandang idinudulot sa ating katawan.
2: Uh-huh. So, yan bakit ang mahalaga.
3: Bakit po ba tayo nagkakaroon ng mga stress? Unang-una po, ang ating pinanggagalingan ng mga stress sa araw-araw, at ang stress po talaga ay bahagi ng ating buhay sa ayaw man natin at sa gusto. Lalo na po sa ating mga kung paano natin ipinakikitunguhan ang mga bagay na nangyayari sa atin. Unang-una po, na nagbibigay ng stress sa atin, yung pressure sa ating trabaho. Mm-hmm. Kapag sa trabaho natin, parang sa palagay natin ay hindi natin nagagampanan ng maayos, nai-stress tayo. Kung tayo po ay walang pera, na nandiyan ang pangangailangan ng pera, pero wala tayong pera, yan po napakalaking magbigay ng stress sa atin. Kung hindi maganda ang ating relasyon sa ating pamilya, relasyon sa ating asawa, relasyon sa ating mga anak, relasyon sa ating katrabaho, yan po ay nagdudulot ng stress. At hindi lang basta stress. At halimbawa naman po, tayo ay mayroong mga kapitbahay na napakaiingay, na hindi tayo ikinukonsider, yan po, stress din po ang nangyayari sa atin yan. Mm-hmm. Subalit, ang stress po ba talaga ay natural na hindi ba tayo dapat umiwas sa stress o wala ba tayong magagawa para tayo ay hindi sirain ng stress na ito? Sapagkat ang stress po, kung hindi natin ito maia-address ng maayos, ito daw po ay magiging sanhi ng ating kamatayan. Uh-huh. Bakit? Sapagkat kung tayo po ay ang mga stress sa ating katawan ay ating binibigyan ng pansin o yun ang ating pinapahalagahan. Ang una pong mga epekto ng stress sa katawan natin ay ito. Hindi po tayo nakakapag-isip ng tama. Palagi tayong mali ang ating pag-iisip at hindi tayo nakaka-focus sa ating ginagawa. Pangalawa po, ang emosyon natin. Lagi tayong tensyonado. Lagi tayong naiinis. Lagi tayong mainit ang ulo. At sa kilos natin, halos ayaw nating gagalaw. Halos ayaw nating makikipag-usap. Yan po ang mga epekto ng stress. At kung ang stress pong ito ay magiging permanente, yan po ay napakadelikado. Na yan nga po ang sinasabi ko kanina na maaring maging sanhi ng kapahamakan ng ating katawan.
2: Okay.
3: At kung halimbawa po ang stress na ito hindi natin ma-i-address ng maayos, unti-unti po kakainin ng stress na ito ang ating kalusugan at magiging sanhi ng ating pagkakasakit at kung hindi pa tayo papalarin, magiging sanhi ng ating kamatayan.
2: Okay, so napakahalaga na ating ma-manage ang mga stressor sa ating buhay. Ano po? Kinakailangan tayo makapag-relax. Paano nga ba?
3: Okay, paano po maiiwasan ng stress? Ito po ang mga payo sa atin. Maging makatotohanan tayo. Anong halimbawa? O kagaya po naman nabanggit natin kanina ang stress natin sa trabaho. Kapag meron tayong gustong maabot na goal sa ating trabaho at hindi natin naabot, grabe ang ating stress, grabe ang ating pag-aalaala. Maging makatotohanan tayo na hanggang doon lang ang kaya natin at dapat magpahinga. Pangalawa po, unahin ang dapat unahin. I-prioritize natin kung ano yung talagang priority.
2: Mm-hmm.
3: Hindi yung lahat na lang gusto nating gawain agad sabay-sabay. Yung po nakakapag-stress, nakakapagbigay ng stress sa atin, yung parang gusto natin lahat tapusin natin sa isang oras lang.
2: Okay. So sabi nga ay ang gawain hindi natin matatapos kapag pinilit nating tapusin, baka tayo ang tapusin ng ating gawain.
3: Okay. At iba-ibahin ang ginagawa. Huwag yung sa isang gawain ka lang nakafocus. Iba-ibahin mo. At maging organisado ka. Dapat bago mo simulan yung trabaho niyan, i-organize mo na sa isip mo. Kung maaari nga isulat mo kung paano mo yan mapapagsunod-sunod. At mamuhay ka po ng, o mamuhay tayo ng simple. At sa atin pong mga, sa ating mga pang-araw-araw na paggalaw, ay pigilan natin ang mga negatibong isipan.
2: Mm-hmm.
3: Yan po ang number one na nagbibigay ng stress sa atin. Halimbawa, mayroon tayong nakitang mga dati nating o mga kapitbahay natin o kasama natin sa trabaho na nag-iipon-ipon, nag-uusap-usap. Iniisip natin tayo ang pinag-uusapan.
2: Mm-hmm.
3: Kasi naging paranoid tayo. Yan na po ang nagbibigay agad ng stress sa atin. Pumili ng mga paksang positibo o neutral. Magkaroon ng mga nakakapagpasiglang alalahanin. Kung ano yung mga magandang nangyari sa buhay mo noon, yun ang iisipin mo. Huwag kang mag-isip ng mga negative. At iwaksi ang mga paniniwalang wala sa katwiran. At kung maaari po ang ating sarili, sanayin natin sa pangkabuuang kalusugan. Lalo na po kapag tayo meron na talagang hindi magandang pakiramdam. Pagkatapos sasamahan pa natin ng stress, lalong madidevelop sa sobra o malubhang kalagayan o sa ating karamdaman, madidevelop sa mas malubhang sakit.
2: Mm-hmm.
3: Kapag marami tayong stress sa ating katawan.
2: Kapag minsan nagpapa-stress sa atin ay yung mga komentaryo ng iba.
3: Okay.
2: Tatandaan po natin na ang tao ay may kanyang karapatan dun sa kanyang opinion. Huwag mong iisipin na yung kanyang opinion, ganun na nga talaga ikaw. At huwag mong iisipin na yun ay final na ganun talaga ang kanilang parating iniisip sa iyo. Kunting paliwanag at pag nakapagpaliwanag ka na, tama na. Huwag mo nang isipin nyo. Maniwala sila sa hindi, problema nila yun, hindi mo problema.
3: Kaya po mga minamahal, yan po ang ating number one na kalaban sa ating sarili. Kung tayo ay hindi marunong magdala ng mga kabiguan sa ating pamumuhay, sa ating buhay, yung stress nga pong ito ang magbibigay sa atin ng mas malaki pang problema sa darating na panahon.
2: Yeah, so dapat ay relax lang.
3: Relax lang.
2: So salamat mami sa isang muling magandang pag-aaral. Ngayon po naman tayo'y magpapatuloy sa isang muling pag-aaral sa banal na kasulatan. At tayo po naman ay narito na sa ika-pitong chapter ng Daniel. Ano po? At dito po ang makikita nating pinakaaral dito sa aklat na ito ni Daniel sa chapter 7. Ang Diyos ang hari ng mga hari. Alam po ninyo itong chapter 7 ay kakaiba sapagkat dito ay nakakita si Daniel ng apat na iba't ibang uri ng hayop. Ang malakas na hangin ay humihip doon sa dagat at pagkatapos may lumitaw na apat na iba't ibang uri ng hayop. Ang una ay isang leon na may dalawang pakpak ng agila. So kakaiba sapagkat saan ba kayo nakakita ng leon na may dalawang pakpak ng agila? Subalit ito'y nabunot ang kanyang pakpak at tumayo at ang wika ay binigyan ng puso ng tao. At pagkatapos po naman ito ay isang oso ang kanilang nakita, ang kanyang nakita. At kanyang nakita na mas mataas yung kabilang balikat nitong osong ito. At mayroon siyang tangay na tatlong tadyang. At narinig ang tinig na ang wika ay sige manakmal ka ng maraming laman. At pagkatapos nito ay nakita ang ikatlong hayop na ang wika ay leopardo. At ito'y kakaibang leopardo sapagkat may apat na ulo at may apat rin namang pakpak. So talagang kakaiba ito. At pagkatapos ang ikaapat na hayop ay lalo namang kakaiba sapagkat ang wika may 10 sungay. At ito'y tunay namang nananakmal ng napakaraming laman. At habang kanyang pinagmamasdan ay kanyang nakita na mayroong isang sungay na tumubo na kung saan tatlo sa kanyang kasamahan ay nabunot sa ugat. Ha? At ang sungay na ito ay lumaki ng lumaki at nagkaroon ng bibig at ito'y nagsalita ng mga salitang wika ay laban sa kataas-taasan. Ibig sabihin ay laban sa Diyos. At kanyang, ang sabi sa talatang 25, at kanyang iisiping baguhin ang kautusan at ang panahon. At ito'y kanyang lilipulin ang mga banal. Subalit habang kanyang pinagmamasdan, ay nakita naman ni Daniel na ang matanda sa araw ay naupo. At talaga namang kanyang pinagmamasdan ay maputing maputi at liyab ang kanyang inuupuan. At na libo-libo at laksa-laksa naman ang naglilingkod at ang wika ang paghukom ay nag-umpisa. At habang patuloy na nagsasalita yung sungay na lumaki ng husto, ang wika ay nakita naman niya na ang anak ng tao ay lumapit, ha? Nakasakay sa ulap, lumapit sa ama doon sa matanda sa araw. At siya ay pinagkaluban ng kaharian at ang kaharian ay binigay sa banal ng Diyos. Kaya nga po dito ay ipinaliwanag ng anghel yaong pangitain na nakita ni Daniel. Ang wika po, ang unang hayop o yung apat na hayop ay nangangahulugan ng apat na kaharian. Napag-aralan po natin sa chapter 2 na ganun din po ang sinabi, magkakaroon ng apat na kaharian. Ha? Una yung ginto, pilak, tanso, pagkatapos bakal, at pagkatapos ay mahati sa 10. Ngayon naman ay ipinakita na isang leon, pagkatapos ay oso, pagkatapos ay leopardo, at pagkatapos ay isang hayop na may 10 sungay. At ang sungay na ito ay may lumitaw na isa at binunot ang 3. So dito po ay habang pinagmamasdan ni Daniel, ang kanyang interest ay na-focus doon sa ika-apat na hayop na kung saan ito ay may 10 sungay nga at may isa pang sungay na tumubo at lumaking mainam na ito ay nakipaglaban sa mga banal. At ang wika, kanyang inisip na kanyang babaguhin ang kautusan at ang panahon. Ha? Yan po ang sinasabi sa talatang 25 ng kapitulo 7 ng Daniel. Ang wika, at siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. So maliwanag po na ang gagawin nitong sungay na ito, ang wika ay magsasalita laban sa kataas-taasan. Ibig sabihin po, siya'y magtuturo ng aral na laban doon sa turo at aral ng kataas-taasan. At kanyang babaguhin sa pamagitan ng kanyang pagbabago ng kautusan at ng panahon. Subalit mga minamahal, ang wika, pagkatapos nito ang hukuman ay upo sa paghatol at ang kanyang kapangyarihan ay aalisin upang mapuksa at ganap na mawasak. At ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit ay ibibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Kaya nga mga minamahal, ang wika, ang kanyang kaharian ay magiging walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at susunod sa kanya. Kaya napakaliwanag po na sinasabi na ang sungay na ito ay iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Ganito po, nais ko pong basahin sa inyo ang mga patutuo, ha? Tingnan po natin dito sa sinabi ng o isinulat ng isang cardinal, Catholic cardinal, si James Gibbons. Isinulat niya sa kanyang aklat na The Faith of Our Fathers at nasa pahina 111 and 112. Ano po ang kanyang sabi? Mababasa mo ang Biblia mula sa Genesis hanggang Apokalipsis at hindi mo makikita ang isang linya na nagpapahintulot sa pagiging sagrado ng Linggo. Pinag-utos ng mga kasulatan ang debutong pangingilin ng Sabado. So dito po ay napakaliwanag na sinasabi, ang kasulatan ay nagtuturo ng ipangilin ay ang araw ng Sabado. Kaya ang wika niya, basahin mo ang Genesis hanggang Apokalipsis ng Biblia at wala kang makikitang anumang nagpapahintulot na ang Linggo ang gawing banal. At dito po sa 10 Rules for Living na sinulat po naman ni Clovis G. Chappell sa page 61, ang wika niya, ang kadahilanan ng ating pangingilin ng unang araw sa halip na ikapito ay nakabatay sa hindi positibong kautusan. Sino man ay makapagsasaliksik sa mga kasulatan, ngunit walang matatagpo ang kapangyarihang naglilipat ng ikapitong araw sa unang araw. So napakaliwanag po ano ng sinasabi. Ganito pa, isa pang babasahin ang wika, The Christian Sabbath, page 6. Ha? Ang wika, ang Iglesia Katolika sa mahigit na 1,000 mga taon bago lumitaw ang Protestante sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang sakdal na misyon, binago ang araw mula Sabado tungo sa Linggo. So napakaliwanag po na nangyari yung ihinula sa banal na kasulatan na iisiping baguhin. Ano po? Iisiping baguhin ang kautusan. Gagawin niya ito, subalit ang kautusan kailanman ay hindi maaring baguhin. Yung tinatawag nating New Converts Catechism, ha? Sa katekismo, mababasa po ninyo ito. Ang tanong po, isa sa tanong sa katekismo, alin ang araw ng Sabat? Ang sagot, Sabado ang araw ng Sabat. Pangalawang tanong, bakit ipinangingili natin ang Linggo sa halip na ang Sabado? Ang sagot, sapagkat inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan mula Sabado tungo sa Linggo. At sa sinulat naman po itong St. Catherine Catholic Church Sentinel, sinulat noong May 21, 1995. Ano po ang patutuo? Marahil ang pinakamapusok na bagay, ang pinakamarebolusyonaryong pagbago na nangyari ay nagawa ng Iglesia noong unang siglo. Ang banal na araw, ang Sabat, ay inilipat mula Sabado tungo sa Linggo. Hindi sa anumang mga tagubiling nasa kasulatan, kundi sa pagkadama ng Iglesia ng sariling kapangyarihan nito. Ang mga taong nag-iisip na ang mga kasulatan ang siyang tanging makapangyarihan ay nararapat na maging Seventh-day Adventist at ipangiling banal ang araw ng Sabado. Yan po ay mula sa aklat na St. Catherine Catholic Church Sentinel. Ito po ay isinulat noong May 21, 1995. So napakaliwanag po na sinasabing kung gusto ninyong sundin talaga ang Biblia, ay maging Seventh-day Adventist kayo. Sapagkat dapat kung Biblia ang sinusunod ninyo, ay ipapangili ninyo ang araw ng Sabado. So maliwanag po na ihinula sa aklat ni Daniel na mangyayari, darating ang panahon na mayroong isang kapangyarihang babangon. May isang kapangyarihang babangon na saan nagmula? Sa ikaapat na kaharian. Una, yung leon na siyang nagsisimbolo sa Babylonia. At alam po natin, napag-aralan na natin na ang Babylonia dinaig ng Medo-Persia noong 539 BC. At ang sabi itong usong ito ay medyo mataas yung kanang balikat o yung kabilang balikat kaysa sa kabila. Subalit ang wika, huling lumitaw yung mas mataas. So ibig sabihin, ipinapakita po lamang na yung Media ang mauuna pagkatapos yung Persia, sapagkat mas malaki po namang dihamak yung Persia kaysa sa Media. Subalit ang unang naghari ay yung Media, sapagkat ipinagkatiwala ni Cyrus sa kanyang angkel na si Darius yung kaharian ng Babylonia habang siya ay patuloy na nakikipaglaban doon sa Ehipto. At nang mamatay si Darius, bumalik si Cyrus at siya na ang naghari sa buong kaharian ng Babylonia. Kalakip na po naman ang Egypt. At pagkatapos nito, ang wika ay mayroong isang kagaya ng leopardo. Ano po? Yung pangatlo na may apat na ulo. At kapag pinag-aralan pa po natin ito sa iba pang chapter, sa chapter 8, makikita po natin na ito'y pinanganlan mismo ng Diyos. Binanggit mismo ang pangalan, aling kaharian ito. At ito po walang iba kung hindi ang kaharian ng Gresya. Sapagkat ito pong Gresya, kaya apat na ulo, sapagkat nung mamatay si Alexander the Great, hinati nung apat na general yung kanyang kaharian. Si Seleucus, si Telemachus, si Ptolemy at si Pompey. Itong apat na general na ito, sila ang nangasiwa nung kaharian ng Gresya matapos na mamatay si Alexander the Great. Datapwat dumating ang panahon na naghari ang Roma at ito yung naging ikaapat na kaharian. At napag-aralan po natin doon sa Daniel chapter 2 na ito'y magkakahati-hati sa sampo sapagkat ang wika nagkahalo yung bakal at putik. At yun po naman ang nangyari, nagkahati-hati nga ito. Data po at sa panahon ng pagkahati-hati sa sampo, mayroong isang babangong higit na makapangyarihan na ito ay bubunot ng tatlo doon sa sampo. Kaya kapag ka pinag-aralan po ninyo ang geography ng Europa, makikita po natin na ito ay naging pito, subalit yung isa ay isa sa walo. Makikita po natin yan pagdating natin ng pag-aaral sa Apokalipsis. Ano po? So dito po ay ipinapakita lamang na nagmula sa kapangyarihan ng Roma ang mag-iisip na babaguhin ang kautusan ng Diyos. Siya ay magsasalita ng mga bagay na laban sa salita ng kataas-taasan. Data po at napakaliwanag po ng sinasabi ng Biblia, darating ang panahon aalisin sa kanya ang kanyang kapangyarihan at siya ay itatapon po naman sa apoy. Ano po? Kaya kinakailangan na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon na, ng kanyang sabihin na hindi maaring baguhin ang kautusan. Hindi ito aalisin. Ang wika nga po niya, kahit na isang tuldok o kahit isang guhit, ay hindi maaring alisin sa kautusan. Ano po? Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, lilipas na ang mundo, ha? Ang lupa, lilipas na ang langit, subalit ang kanyang kautusan kailanman hindi maaring lumipas. Kaya nga ang sabi doon sa Mateo 7:23, ang sinuman na sumuway sa isa sa pinakamaliit na kautusan at ituro ang gayon sa mga tao, tatawagin siyang kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapot ang sinumang ganapin ito, sinumang sundin ito at ituro ang gayon, ang wika sila ang tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So napakaliwanag po na mayroong babangong kapangyarihan na mag-iisip na siya'y makapangyarihan at kanyang lilipulin ang mga banal. At kapag ka pinag-aralan po natin yung mga tinatawag na mga banal, ito po ay ipinapakilala doon sa Apokalipsis 14:12 ng wika, narito ang pagtitiyaga ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. Kaya ito po ang pagkikilanla ng tunay na bayan ng Diyos, ang bayang sumusunod sa kautusan ng Diyos, hindi roon sa kautusang binago ng nagsalita ng mga bagay na laban sa salita ng kataas-taasan. Sapagkat ang kataas-taasan po ay maghukom at sinuman na masumpungang hindi sumusunod sa kautusan ay parurusahan. Kung kayo po ay nagbabasa ng pasyon, ang sabi po sa pasyon, urog na ngayang kagiram-giram, kung kita liwat hiligan, asin kun kwenta kita hagaran, kun sa tugon nagutugman. So napakaliwanag po ano, na ang paghukom ng Diyos ay bihihingan tayo ng kwenta kung tayo ba ay sumunod sa kautusan ibinigay ng Diyos doon kay Moses. Ang wika nga, kung noong ibigay ito doon kay Moses ay talaga po namang mga kulog at kidlat na walang patid, aba ay ang wika ay di lalo naman kapag dumating na ang Panginoon at tayo ay hinga na ng kwenta. Kaya mga minamahal, ang Panginoon po ay nananawagan sa inyo, nananawagan sa akin na tayo'y sumunod sa Kanya. Ito po yung sinasabi ron sa Apokalipsis 14 na ang wika ay ang sinumang tumanggap ng tanda ng hayop sa kanyang noo o sa kanyang kamay ay iinom din naman ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo. Ano po? At ang kagalitang ito, apoy at asupre. Minamahal, hindi po natin ibig na manira ng sinuman. Subalit nais lang po nating dalhin sa inyo ang katotohanan na ang banal na kasulatan maliwanag na nagsasabi mayroong babangong magtuturo ng laban sa salita ng Diyos. Ang tanong, sino po ang ating susundin? Ang Diyos ba? O yung nagsabing binago na niya ang kautusan ng Diyos? Ang Diyos ba na lumikha ng langit at ng lupa?

ang Diyos ay Diyos na hindi nababago. Kaya nga't hindi kaming maaaring malito sapagkat ang iyong kalooban magmula ng pasimula hanggang sa katapusan ay nananatili. Kami iyong minamahal, ayaw mo kami nalilito, ayaw mo kaming kami masinsay, sa halip ay aming maunawaan ang mga bagay na magbibigay luwalhati sa iyong dakilang pangalan. O Amang Banal, pagkalubang po nawa kami ng pananampalataya. Tulungan kaming magtiwala sa iyong banal na salita. Tulungan kaming ilagak namin ang aming pananampalataya sa aming Panginoong sa Jesus. Pagpatawad po nawa ang lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala. At muli po, kami po naway gabayan, patnubayan, malayo sa mga kasakunaan, at iyo po ang ipagkaloob sa amin ang mga pagpapalang kinakailangan namin. Ito po ang aming samuthiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pagpapala nawa ng Diyos ang kamtanat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay nakaano sa duyan ko, no, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus so my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakakita talaga na ay napakaganda itong na ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yun. Ay bakit hindi naiba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa araw ng Seventh-day Adventist, mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin, taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At narito muli po ang inyong mga makakasama na kung saan atin na naman pong tatalakayin ang atin pong programang Healing Wonders of Diet. Kasama po natin walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Ayan, bago po natin siya kamustahin mga kaibigan, ay gusto po muna namin nabanggitin ang atin pong numero para po sa inyong pong mga katanungan. 0918-944-7891, muli po sa 0918-944-7891, at gayon din po sa atin pong Facebook page na Adventist World Radio Manila, pwede po kayong mag-chat, mag-send ng message po ninyo, whether that will be prayer request, Bible study, whatsoever po na gusto po ninyo. And at the same time, kung pwede rin po kayong makapag-interact with us, you can call us directly po sa ating numerong aking nabanggit para matawagan po namin kayo. Ayan po mga kaibigan, ano? So, atin na pong kumusayin ang atin pong panauhin. Siyempre, walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ah, ito po. Napakabuti, Pastor Cal. Ikaw, kumusta ka po?
0: I'm doing great din, Doc. And we are so very happy right now. Ano? At tayo po muli ay nakabalik sa ating programa na kung saan atin po na namang tatalakayin ng isa na naman sa mga makabuluhan na atin pong pag-uusapan patungkol po sa kalusugan. And that is, ayan Doc, na alam nyo naman kung gaano po kainit ng panahon ngayon sa oras po at panahon na ito. At syempre po, napakabuti ng Diyos dahil ibinibigay niya sa atin yung may mga pagkain din po siya na ginawa na perfectly fitted para po sa mga Filipinos na talaga namang laging naiinitan sa init ng panahon. Kahit malamig, mainit pa rin sa kanila. Pero alam mo Doc, ano natutuwa ko sa mga Filipino? Kasi kahit na mainit na, nagkakape pa daw. Nagkakape o kaya nag-hot choco. Ano pa yung mga nakikita natin na parang laging na ginagawa ng ating mga kababayan. Gustong-gusto nila na ginagawa. Ano. But anyway, Doc, let us look at how we can talk about hydration and yung mga cooling foods. So Doc Blessy, ano pong ibig sabihin ng proper hydration at bakit po ito napakalaga sa ating katawan, especially right now sa ating pong panahon ngayon, ano, na sobra-sobra yung init. Ayan, Doc Blessy.
1: Ayan, yung hydration kasi talagang basic need ng katawan natin. Yung malamigan ng tamang temperature, yung ma-maintain natin yung temperature na magbibigay sa atin ng tamang balanse, no? Mag-maintain ng tamang balanse ng, again, ng temperature na makaka-regulate ng digestion, makakaiwas ng mga inflammation, at saka yung magkakaroon pa rin ng proper functioning yung katawan natin. Kaya yung cooling na yan at saka hydration na yan talagang dapat ginagawa talaga natin. At dadagdagan pa natin yung cooling at saka hydration, lalo pa sobrang mainit ang panahon.
0: Yeah, right now Doc, ano, kasi I think it's summertime na rin talaga naman sa Philippines at yung parang yung heat ay sobra-sobra. Nagkakaroon na ng mga heat rashes yung karamihan sa atin. At hindi lamang po yung Doc, kundi nadagdagan na rin ng mga iba't ibang mga pangyayari dito. Like for example, yung mga nagkakaroon na ng mga smog due to pollution. At ayun na nga po, bumababa din yung air quality natin. Okay, so ngayon Doc, bago pa tayo dadako doon, ano, why is it, ayun na nga po, gaano po ba karaming tubig ang kailangan ng isang tao sa isang araw? Bakit napakahalaga ito na ma-fulfill natin? At ngayong init, sa init ng panahon po na ito, should we be fulfilling it more than that? For example, let's say for example, 3 liters yung kailangan na inumin natin sa isang araw. Pero dahil sa sobrang init ng panahon, kailangan ba i-4 liters na natin, 5 liters, Doc Blessy?
1: Yeah, yung katawan kasi natin, nagme-maintain niya ng 60% na tubig. No, yung whether mainit o hindi, kailangan natin ng 60% na water yung buong system natin. Yung brain mas mataas eh. Mas kailangan pa natin ng mas mataas na percentage ng water. Ngayon, itong 60% ng water na i-maintain ng katawan natin, very, very essential to sa blood circulation, sa temperature regulation, sa cellular function, at saka sa detoxification ng kidney. Kaya 'di ba usually pagka may mga issues tayo ng dehydration, yung kidney yung una nating nakikita na nanghihina o nagkakasakit. So talagang basically talaga na ang temperature natin, ng body temperature natin, ma-maintain talaga natin yan ng tamang-tama. Ngayon yung ating pagpapawis, mga nakakatulong yan sa thermoregulation. Yung mga pagpapawis natin, yung mga, di ba pag nagpapawis tas nag-evaporate, so ito, it removes heat from the skin. Tapos yung ating body blood vessel, no, yung blood vessel natin, nagda-dilate yan. So heat is released, no? So without water, itong system na to, babagsak, yung magiging palpak siya, yung hindi siya magiging maayos, leading to dehydration or heat exhaustion. Yung heat exhaustion, matindi na yan kasi ano yan, parang talagang yung iba nahihimatay pa pagka merong heat exhaustion. So, ang key talaga, hindi lang water, kasi kailangan pag sinabi nating hydration, it is not just water. Nag-i-involve kasama dito yung mga tinatawag nating electrolyte, yung mga electrolytes. So, yung kailangan nating ma-maintain yung electrolyte balance ng ano, ng mga minerals katulad ng sodium, potassium, magnesium. Itong mga minerals na to, magmi-maintain to ng fluid balance sa loob at sa labas ng cellula. Okay, so ito yung miracle na nangyayari sa atin pero hindi natin masyadong na-appreciate, no? Hindi natin masyadong nai-imagine kung gaano siya ka-complicated. Pero sa the moment na uminom pala tayo ng tubig, grabing pangyayari, grabing kabutihang pangyayari ang nangyayari sa katawan natin. Hindi lang yung akala natin, nauuhaw lang tayo. Ah, mainit, iinom nga ako. Hindi po ganun yun eh. Mainit, iinom ka para sa inside and outside cells mo, tapos para din sa tamang nerve signaling ng katawan, tamang function ng muscles, no, tamang function ng buong sistema, buong organ ng katawan natin. At pag meron tayo niyan, meron tayong energy. Kasi pagka sumablay itong mga to, ano eh, fatig yung unang mararamdaman nyo, parang hapong-hapo kayo, parang pagod na pagod ka. Nararamdaman yan ng maraming tao, lalo pa na nagkulang sa pag-inom ng tubig. Okay? Yung akala natin may serious na problema, yung pala dehydration yung problemang una. Lalo pa sa panahon ngayon na talagang sobrang may ekstrang kainita talaga, sobrang may kakaibang init. So, ito po, itong mga pinag-uusapan natin ngayon, Pastor Kyle, talaga makakatulong to sa mga listeners natin.
0: Mm-hmm. Yes, Doc. Lalo na ngayon, ano, that we are in this, at this time right now na ako nga, Doc, talagang sobrang init na init. Lalo na if you are not, nasanay ka sa isang malamig na panahon, well, nasanay ako talaga sa Baguio. Eh, kahit na ganito, dun sa lugar namin, ay, alam mo yun, Doc, na kahit na summer, ay talagang malamig, lalo na yung part doon na medyo northern part. Tas medyo mataas kasi po yung sa amin doon. Nako, kahit mag-blanket ka lang all throughout the day, hindi ka talaga pagpapawisan. Okay, Doc, ano po ba yung mga senyales na kailangan ng uminom ng isang tao? O kaya kapag dehydrated na? Kasi may times po na kahit hindi ka nauhaw, pero yung katawan mo pala dehydrated na. Kasi Doc, may nakikita ko sa mga toilets, ano, yung isa sa mga, munti na ako makapagsabi, ano, ng mga gasoline stations, meron sila yung check your pee level, sabi doon. Pagka ganito na yung kulay ng ihi mo, ay kailangan mo nang uminom, parang ganon. O kaya naman, tawag dito, pagka medyo ganito na, dark na, parang ganon, ay you have to consult a doctor, parang ganon. But if it's too white, you are too hydrated. Pero sabi ko, umiihi ako, puting-puti, pero parang uhaw na uhaw naman yung pakiramdam ko. Pero yung parang yellowish naman siya, yung alam ko naman na dehydrated, pero wala kang maramdaman. Bakit kaya ganun, Doc? Ano? So, do we have any signs or how can our body tell us also na, okay, you have to stop drinking, you're drinking too much water, or yung sabi niya naman ng katawan mo, okay, you need to drink now because you really need now water. In what ways, Doc Blessy?
1: Yung sinasabi mo, Pastor Kyle, nakikita sa mga toilet na ano, yung
0: mga signs.
1: Yung mga signs na yan, napakaganda niyan kasi Pero dapat ang toilet, ang ating inodoro ay puti. Kasi pag hindi naman puti, hindi mo makikita yung mga kulay na yan. Yung sinasabi mo na clear lang, okay, yun yung hydrated. Pero mga early signs ng dehydration, yung mga mild dehydration, ang kulay ng ihi, dilaw-dilaw na. Tsaka pagka tayo'y nauhaw, ayan na po ha, makinig kayong lahat, pag tayo'y nauhaw, sign na yan ng dehydration. So, umiinom sana ang tao kahit hindi uhaw. Okay? Kasi pag uhaw na pala, yan ay talagang mild dehydration na. Pagka dry na yung lips and mouth, mild dehydration na. Pagka medyo dilaw na nga yung ihi, tapos konti lang yung ihi mo, no? Mild dehydration na yan. Pagka nakakaramdam ka ng mga medyo fatigue na, yan, may mga signs na nakakaramdam ka niyan eh. Pagka even mild dehydration. Kaso lang, ang deceiving sa panahon natin, yung aircon. Pagka kasi naka-aircon ka, hindi mo nararamdaman na dehydrated. Kasi malamig-lamig. Kaya nga ang rule natin, kahit nasa aircon ka, uminom ka ng tubig. Okay? Huwag mong iintayin na mauuhaw ka. Doon ka at doon ka lang iinom. Okay? So, pero pag mga yung mga moderate signs na, ito talaga yung malaking warning sa atin eh. Yung dry yung bibig, tapos yung dila, tuyo. Okay? O kaya may dizziness, may headache, light headaches. Minsan sabi, parang hindi naman to headache talaga. Parang may tama lang yung isip ko na parang may sakit na konti. Mild, light headaches. Yan. Tapos minsan namimintig yung legs natin, yung muscles nyo ay merong cramps. Tapos yung iba, sunken eye, yung mata ay lumulubog na. Tapos sa iba, nakakaramdam sila ng rapid heartbeat. Yung parang mabilis na yung tibok ng puso. Tapos irritable na yung mood ng iba. Yan pagka, minsan kasi pagkasungit natin, minsan, baka dehydration lang. And that can all actually affect the mood. Okay, so yung sa iba naman, may difficulty of concentration. Hindi na makapag, sa mga estudyante, very, very basic to. Importante maintindihan natin na yung hydration is very important. Now, kung halimbawa severe naman at kailangan na ng medical concern, ito na. Okay, yung ang ihi mo napakakonti. At saka sa iba, yung severe dehydration, wala nang iniihi. Okay? Tapos minsan may disorientation na, confused na yung tao. Tapos minsan na nanghihina o parang nahihimatay na. Tapos rapid breathing, yung mabilis na paghinga. Tapos weak pulse, no? Yung pag tinitingnan mo yung pulse, ngayon may mga digital na tayo na mga BP o kaya may oximeter na pwedeng gamitin. Pag weak yung pulse, kailangan na talaga na magpunta na talaga sa hospital, magpakita na sa doktor. Tapos yung sobrang malamig na balat, no? Sobrang malamig na balat na pinagpapawisan, ang pulso ay mahina, tapos mabilis ang paghinga, ay kailangan po talaga nito magpunta sa hospital. Bakit? Kasi baka hindi na makakasalba yung baso ng tubig. Baka kailangan i-dextrose na. Yung iba naman, ang nangyayari sa kanila, yung masyado ng nagkakaroon din ng infection. Okay, due to dehydration. So again, wag po nating iintayin, no? Wag nating iintayin yung mga sinyalis na to bago tayo magpupunta sa hospital. Sa mga babies naman, yung pagamin umiiyak sila tapos walang luha, ayan mga sign na yan ng dehydration. Tapos yung dila, tuyong tuyo. Pag pinakita mo yung dila, may kakaiba siya. Tapos yung sa bata, yung bumbunan dito, minsan nakalubog yan, mga dehydration na yan. Tapos yung paggamit ng diaper, bakit hindi na pupuno ang diaper o bakit hindi masyadong basa ang diaper? So again, yung bata meron ding irritation. Kaya pag may mga sign na ganito, talagang we have to go for immediate solution. No, kailangan po nating bigyan talaga ng pansin. Pero tayo nga, Pastor Kyle, dito sa program natin, prevention tayo eh. So ayaw natin nung malala. Kaya ini-invite natin yung mga listeners natin ngayon, uminom na. nawala pa yung mga signs na ganito, no? Kailangan talaga, meron talaga tayong tubig sa ano, ayan, no? Meron akong tubig dito sa katabi ko. Talagang inom tayo ng inom. At planuhin natin yung pag-inom. Kanina tinatanong mo, Pastor Kyle, ilan ba talaga ang kailangan ng katawan? Sabi ng science, gallons of water. Sabi nga, 50, more than 50 gallons of water ang kailangan ng katawan mo para mabuhay. Pero ang kabutihan naman, nagre-recycle. Kaya magpasalamat tayo sa ating system, lalong-lalo pa sa kidney. Kasi nagre-recycle yung tubig na supposedly iinumin natin, kung ang katawan natin gagamit ng gallons, 50 gallons of tubig. So meron kayong dalang pushcart na ang dami-daming tubig para lang makainom. Pero yung katawan nga natin nagre-recycle ng tubig. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon sa miracle na nangyayari sa atin kada oras. Na ang science, kailangan lang nating, nagkinumpute na yung average eh. Kailangan natin ng mga 8 to 10, siguro sa kababaihan, 8 to 10 glasses. Sa mga kalalakihan, medyo malaki sila, 10 to 12. And a little more, lalo pa kung mainit ang panahon. Mainit na panahon or sobrang malamig na panahon, yan ang nakakakos ng mas mabilis na dehydration.
0: Alright, thank you so much, Doc, for that. Napakaganda po ano na inyo pong ipinagkaloob sa atin ng mga information with regards to hydration. Ngayon, Doc, meron po tayong katanungan dito. Madalas daw uminom ng juice o soft drinks kapag nauuhaw, Doc, blessy, imbes na tubig. Ano po may advice sa ating listener?
1: Ang sugar kasi ay ano, nakaka-cause ng dehydration. Okay, so ano-ano yung mga beverages na may sugar, 'di ba? Yung mga beverages na may sugar ay soft drinks, ayan. Juices, 'di ba? Yan yung mga beverages na nakaka, ang tawag kasi natin yung parang sugar causes dehydration. Kasi yung osmosis, yung sugar pulls water. So when you consume a lot of sugar, nag-i-increase yung concentration ng glucose sa dugo. Tapos pagka nag-increase yung concentration ng glucose sa dugo, okay, ayan na. Okay, it triggers osmosis, no? So water, yung tubig, pwede niyang alisin yung, it moves out so water moves out of your cells into bloodstream. Kaya nahahatak niya. So the body tries to dilute the excess of sugar. So yung cell natin, mawawala ng tubig, and this can cause really dehydration sa cellular level. So again po, tandaan natin na pag uminom kayo o kumain kayo ng maraming asukal, kailangang mas maraming tubig ang iinomin natin. Dadagdagan natin ang water intake. So yung frequent, kaya meron tayo tinatawag na minsan pagka may water loss, yung frequent urination, yung high blood sugar, no, especially in the condition of diabetes, na ano siya eh, yung glucose spilling into urine, no, minsan nagpupunta yung glucose sa urine, and then water follows glucose out, no, yung tinatawag nating osmotic yung lalabas yung tubig, no, sa ating katawan. So ayaw nating mangyari to, kaya mas makakatulong kung iinom tayo plain water lang. Okay, so again, pagka nag plain water lang tayo, yung katawan natin, yung cellular natin, at yung balance ng water sa katawan in and out, mas magiging maayos. So again, yung sugar pati nagre-response yan sa ating hormones. Kaya minsan akala natin umiinom tayo ng maayos, nag-hydrate tayo, lalo pa yung sugary foods o sugary drinks na malamig. Nakakaloko siya, nakaka-deceive siya. So that will increase thirst, no? And that can disturbs, no, yung fluid balance. And again, maaapektuhan nito yung function ng ating kidney. Pag humaba-haba pa, parati nating inuulit siya. So again, iwasan natin po yung soft drinks. Ang soft drinks talagang yan ang number one na magiging malaking problema natin.
0: Okay, thank you so much, Doc. I hope po na naliwanagan pong ating listeners sa ating katanungan. Doc, may tanong po ako, yung mga line na tumutubo sa ating mga kuko. Totoo ba yun na sign ng cancer? Ay, medyo hindi po related dito sa ating katanungan. I mean, dito sa ating pinag-uusapan. I don't know what lines are that. But anyway po, let's maybe talk about that next sa ibang panahon po. But if Doc can answer a little while po. Ano, let's just focus muna po mga kaibigan dito sa atin pong pag pinag-uusapan sa mga cooling foods and hydration. But anyway, Doc Blessy, now let's move on to our next phase ng ating pong pag-uusapan, which is yung mga nakakapagpalamig na mga pagkain. Well, nakabanggit na nga ako ng isa po, ano, like yung, I mean, hindi naman yun yung cooling foods, pero yun yung tinitreat ng mga bawat pamilya, di ba nga? Maalala ko pa, may pabiro pa nga dyan eh, na yung isang pamilya daw, kapag yung anak ay inuutusan na may gagawin, anak, pwede mo bang ganito, gawin mo itong ganito, ganyan, ayaw daw tumayo. Pero kapag ka daw nagbukas na, Doc, may binuksan, psst, nagganon daw, meron daw narinig, psst, ganon, aba, tayo kaagad-agad, tapos makikiinom na, ayan. So, alam na natin kung ano yun, maybe it's a soft drinks or any carbonated drinks na mahilig inumin ng pamilyang Pilipino. But anyway, Doc, I know there is much alternative for that. I know that the Lord has made us something that we can eat. Hindi yung mga processed o hindi yung chemically produced o hindi yung mga high sugary content na mga pagkain o inumin, but rather yung mga pagkain na inihanda ng Diyos upang maging mayan, lumamig yung katawan natin. So Doc Blessy, let us know po, ano po ba itong mga tiyatag na cooling foods and what are these foods anyway?
1: Ang number one muna po, water, diba? Paulit-ulit natin sinasabi dito sa program, water. Pero sometimes may challenge eh, kasi yung water hindi ganun ka-appealing, walang lasa. So we teach you guys to infuse water. Halimbawa, pwede nyo lagyan ng lemon, pwede nyo lagyan ng cucumber, yung water. Minsan ako nilalagyan ako ng slices of grapes. Pwede ding lagyan yan. So, number one natin yung water. Yun ang number one, okay, best option, okay, top option natin, tubig, okay. Yung malinis na tubig, drinking water, okay. Pwede din natin gawin na another option, yung herbal teas, okay. Pag sinabi naman nating herbal teas, no, pwede tayong gumawa ng sarili nating local herbal teas, katulad ng lagyan mo ng, yung maglaga ka ng tubig, lagyan mo ng pandan, o kaya lagyan mo ng chamomile, lagyan mo ng, ako oregano eh, okay? Tapos palamigin mo siya, kasi mainit ang panahon ngayon eh, parang yung katawan natin, hindi siya appealing na uminom ng mainit sa mainit na panahon. So pag lumamig siya, pwede nyo din gawin siya na panghydrate. Tapos ang napakaswerte, napaka-blessed natin, we are so blessed. Dahil itong Philippines, maraming buko water. Okay, yung sabaw ng buko. Okay, so bumili po kayo ng sabaw ng buko. Ang isang buko dito sa Libertad, parang mga 35 pesos lang. Okay, so isang buko na yan. Eh, kung bibili kayo ng isang can ng sweetened beverages, magre-range siya ng 30 to 50 plus, no? Ang isang lata. O isang maliit lang na ganun. Eh, ang buko, magkano? 35 lang. Eh, dito ka na sa buko. Di ba? Tapos yung buko, talagang perfect na ginawa ng Diyos na may natural electrolytes. Grabe, grabe yung electrolytes, yung balancing ng electrolytes sa buko. Kaya nga pag merong sakit, buko ang ipainom eh, para yung nagde-dextrose na. At talagang balance na balance. Kung titingnan nyo yung electrolytes niyan, yung glucose, sugar content niyan, may sugar content na maliit, meron ding potassium, no? Ang galing ng buko. So dito tayo sa buko. At ang buko, walang preservative, di ba? Perfect na perfect yung amount at lasa for hydration. Okay. Yung iba naman, ngayon medyo available ang watermelon. Watermelon also can help. Okay. So sa watermelon tayo, at least yung pakwan, maraming tubig yung pakwan eh. So pagka meron kayong pakwan, you can you can do that, no, as your hydration. Okay, so again, meron tayong mga pagkain na katulad ng cucumber, ano pa, sayote. Okay, yung sayote matubig. So kung magluluto kayo ng mga tinola, no, yung mga mas matutubig na lutuin, soup, no, meron kayong tinola, meron kayong watermelon, no, mga makakatulong yan sa hydration natin.
0: Ayan, thank you so much, Doc. Ano, kasi kailangan natin din po yun. Kaya nga, kapag summer na, Doc, ano, talagang yung dumadami ay yung mga ganon, yung mga prutas. Ay, naku, Doc, kung taga Silang Cavite pa tayo, ay mas mura na naman doon ang buko, na sa 25 pesos lang. O kaya pagka nasa Batangas ka naman na siguro talaga, ay baka mas mura pa doon. O kaya libre na, kasi anytime you can just pick, ano. But ito nga po, ito yung mga cooling foods po na banggit po ni Doc Blessy kanina, mga kaibigan. Ngayon, Doc, ito nga po, may tanong po tayo dito. Ano daw po yung maging epekto ng katawan if, for example po, ay nagkakape o nagtsatsaan na ng mainit, tapos ganito pa kainit ng panahon. Is it advisable po ba, Doc? Is it okay to still drink warm liquids, especially during these hot sunny days, or nakakapag merong adverse effect po ito sa ating katawan na baka mas mapalala pa niya at mag-ugat pa ito na magkaroon ng heat stroke ang tao, ganun, Doc Blessy. Is there anything that we can take off from that idea, o kaya naman pwede natin i-advise sa ating mga listeners na mahilig pa rin magkape kahit napakainit na po ng panahon?
1: Ang problema kasi natin talaga sa kape, yung kape ay meron siyang diuretic effect. May diuretic action siya. So meaning, yung urine output mo mas dadami. Okay? So meron siyang diuretic effect na ilalabas sa katawan mo yung tubig na supposedly na kailangan mo pa. So ang anti-diuretic naman na hormone, na kailangan na maintain galing sa kidney. So ang result niyan talaga magkokos ng dehydration ang kape.
0: Okay. So it just causes

0: yung tatlong tasa ng kape, talagang sobrang madami na ang caffeine content nun. So yon a very, very, very, very risk, high risk. Lalo pa sa mga may sakit sa puso, no, hindi makatulog, merong anxiety, ayan na, hindi lang yung dehydration ang gagawin niya, kundi marami pa siyang bonus na bad effects sa katawan.
1: Mm-hmm. Okay, thank you so much, Doc. But question ko po, Doc, ano, can that substitute water? Yung mga inumin po na iyan. Can that substitute water? For example, nakakain ako ng ganito. Okay, I think okay pa ako kahit hindi muna ako uminom ng tubig. Iyon po, Doc, yung akin pong katanungan. Can that substitute water or water still simplest and the best? Yeah.
0: Pag sinabi po natin 8 to 10 glasses of water, water lang po yun. Hindi kasama dun yung soft drinks. Halimbawa, kasi sabi ng ibang tao, nakainom na ako ng fluid. Ilang basong tubig? 4 na basong tubig, 4 na basong, 2 basong kape, 2 basong soft drinks. Hindi po kasali yung prescription natin ng water, ng fluid intake, sa ibang klaseng water. Pag sinabi natin water prescription, 8 to 10 glasses or 10 to 12 glasses, tubig lang po yun. Okay? As much as possible, hindi natin babawasan yung prescription na yun para ipalit yung mga gustong inumin na may matamis o kaya may sobrang maalat, no? So tubig lang po ang anuhin natin. Which kaya naman eh. Kaya yung ganong ano. But we need to plan for it. Kasi pag hindi po natin plinano, hindi pa pala ako nakainom ng tubig. Alas 5 na ng hapon. Doon maiinumin yung 8 glasses. Ay, naku po, hindi maayos yun. Kaya tayo, ang signal natin, upon waking up, kasi lahat tayo, whether mainit o tamang temperature o malamig, upon waking up, dehydrated tayo kaagad. Kasi magdamag tayong hindi umiinom. So upon waking up, at ayaw din nating uminom habang gabi para we can maximize yung potential ng sleep as medicine, di ba? Gusto nating itulog talaga para talagang ang pagtulog, medicine yan eh, paggaling natin yan. So, buong magdamag, masarap yung tulog mo, hindi ka uminom. Oh. Sa umaga, dehydrated ka. So you need 2 glasses of water immediately upon waking up. So sana po ang mga Filipino maging practice to, yung pagkagising na pagkagising, 2 basong tubig. Ang nangyayari, Filipino way, pagkagising, 2 basong kape. Ay, naku po, mga kapatid ko. Kaya marami tayong papakyawin ng mga karamdaman. Pero the body has the ability to heal itself given the best environment. Kaso lang nga, minsan mali yung kaalaman, kaya ang priority, kape.
1: Mm-mm. So Doc, hindi po nga naman talaga maganda po iyon, ano. It's a good thing din naman po na napag-usapan natin ito para naman maintindihan po ng atin pong mga listeners kung paano po ang bawat isa sa atin ay mag-hydrate na in a way na talagang tubig lang, hindi naman dapat ay kailangan kasi yung problema kasi natin, ano. Gustong-gusto ba naman natin ng mga ganong mga beverages of which na hindi naman nakakatulong na mag-hydrate sa atin pong katawan. Well, it gives you the satisfaction of what you did for the rest of the minute or for the rest of an hour. But the right, yung talagang naramdam mo at yung talaga kailangan ng katawan mo, yun talaga yung dapat na maramdaman po natin. So ito po, meron po tayong katanungan po dito, Doc. Ayan, parang follow-up dun sa question ko kanina. So, how about daw po yung coconut water na pamalit sa tubig? Okay lang daw po ba?
0: Ayan, mas mabuti-buti pa kasi lalo pa kung merong challenge for water intake. Ang susunod na option natin ay coconut water. Kasi sa coconut water at least, lalo pa yung medyo maliit ang food intake, yung coconut water may mga nutrients siya na natural, balance, no? Go for coconut water. Pero ang warning lang natin, again, if the person is diabetic, kung mataas ang blood sugar nyo, siguro 1 baso lang. Huwag kayong iinom ng sobra doon. Okay? Yung matataas ang A1C na may diabetic, no? Again po, inuulit namin, 1 baso lang. Pero yung

0: katulad ng mga batang mahirap pa inumin. May mga ano ako eh, may mga batang kilala, mahirap pa inumin ng tubig. So instead na water, pwede na ibigay yung buko water, no? And that is really important. Kaya minsan alam, ang galing ng buko water eh, kasi pwede natin gawing artistic pa yung pagkakabuko, tapos 'di ba nilalagyan nila ng straw na maganda. Sa picture may mga orchids pa siya, ang ganda. Napaka-social na inumin. Na pag nilagyan na ng ganon, nilagyan ng maliit na bulaklak, ay nako, yung 35 pesos na buko nagiging 300 pesos. Oh, eh dito meron akong ano, sige, bulaklak, lagyan mo ng konting bulaklak. Meron akong blue ternate, lagyan siguro ng blue ternate sa ibabaw. Tapos kainin na rin ng blue ternate pagkatapos inumin ng buko.
1: Pwede pa yun, Doc. Pwede palang kainin ng blue ternate.
0: Ang sarap ng blue ternate. Nagtanim kami ng maraming blue ternate na nakaka-harvest kami every day.
1: Naku, tinatanggal
0: sa paso lang, sa paso.
1: Tinatanggal ko pa naman, tapos hindi ko na kinakain pagkatapos ko inumin. Okay, anyway, Doc, at least nabanggit nyo sa akin, malaking tulong po yan. Okay, Doc, meron pa tayong katanungan po dito. Ano? Ayun. Ano daw po ba yung epekto sa kanyang kidney, Doc Blessy, pagka siya ay umiinom ng maraming tubig? Sanay daw po kasi siya talagang uminom ng maraming tubig. Kahit hindi niya daw po hindi niya po nararamdaman na nauuhaw siya, inom lang siya ng inom. Ngayon, ay ihi naman siya ng ihi, pero nakakapekto daw po ba ito sa kanya pong kidney health?
0: Ganito po, unang-una, ang tanong, ano yung kidney status mo? Kasi pagka ang kidney ay may problema, baka hindi niya kayang uminom ng ganong kadami, hindi niya kayang i-recycle. Kaya bigyan lang po natin ng tamang timing yung kidney. Sa tingin ko, you need to see your doctor first, no? Tanungin niyo kung ano yung prescribed amount ng water na ibibigay sa inyo. Tapos, kasi ang doctors siya ang mag-e-estimate ng kaya mo eh. Okay? So, magtanong po kayo sa doctor kung ano yung ibibigay sa inyong water prescription. Tapos, pag binigyan na kayo ng water prescription ng doctor or may limitation ng water, ibabalansin nyo lang sa maghapon. Halimbawa, pag sinabing 1 liter or 2 liters, i-divide nyo yon. Kasi pag hindi nyo dinivide, mahirapan din ang kidney. Kaya ang gusto ng kidney yung dahan-dahan lang na pag-inom.
1: Ayan, maganda po yan. Kasi nga, ganun na nga po. Ano, kailangan din pala na dahan-dahan po, mga kaibigan. Hindi dahil gusto mo o kaya parang pakiramdam mo ay tama lang at okay lang sa ating kalusugan. Well, in fact, hindi din naman po pala. Alright, so Doc Blessy, maraming salamat sa mga advices na ito. Talaga nakatulong po ito naman para sa atin pong mga listeners. Okay, Doc Blessy, sabi po dito ay meron pa tayong katanungan po dito. So ngayon po, paano naman po nakakatulong ang hydration sa detoxification ng katawan? Kasi akala ko... Detoxification ng katawan, Doc.
0: Detoxification.
1: Yes po, Doc Blessy. Ang alam po kasi ng mga tao, ano po, ang alam po kasi nila, ito po isa sa mga myth, Doc, alam ko naman pong hindi totoo. Isang myth ay, alam mo yon, yung pagka nagpapawis daw, nadidetoxify, kaya talagang exert ng effort, yan, running, jogging, biking, badminton, ayan. Tapos pag nagpapawis, ay talagang parang nalalabas yung mga toxins sa kanilang katawan. Doc, let us, I think, like, we can debunk this. Ano? Because I think this has been a long-standing myth. Or baka may truth naman. So please let us know, Doc. Give us enlightenment about it. And then, how does hydration detoxifies our body in some ways? Meron pa po ako narinig, Doc. Ano? Sabi pa nga, tama naman po. Ako, Doc, talaga. Sanay po akong umiinom ng tubig pagkagising, pero hindi po 2 glasses eh, parang 1 glass lang yung nainom ko, kasi parang nire-reject pa ng katawan mo yung sobra-sobra, parang yun lang yung kaya ko. Pero in the long run naman po, syempre maglalaro o kaya naman mag-exercise, ay yun na talaga yung napapainom ako ng every morning po yan. For the first 3 hours na gising ko, nakakaisang litro na ako ng tubig na nainom. But anyway, it's just only replenishing what was lost in my body. So Doc, ayun nga po, balikan po natin yung katanungan ko kanina, is that Is it really true that if ever po na tayo ay nagpapawis yan, ayan, nade-detoxify yung ating katawan, or is it just water? I mean, is it just a way of our body to cope up with the heating process na nangyari sa ating katawan para lang mag-cool down? So, Doc, bless you, kindly enlighten our listeners about this.
0: Yung kanina, I want to correct myself, no, kanina. Pag sinabi natin na 2 glasses of water upon waking up, yun yung 8 ounces of water. Hindi siya yung ganito kalaki. Kasi ito, oh, malaking baso na to, no? Palampas na to siguro ng mga 13, 14. Depende sa baso. So, kayang-kaya-kaya natin yung sabihin natin 16 glasses or a little bit close to doon sa water na yon. Kasi very important nga na we have to hydrate upon waking up. Kasi yun ang pinaka-importante. Kasi the moment we hydrate upon waking up at hindi tayo dehydrated sa pagbangon natin at sa paggalaw natin sa unang mga oras ng araw, yun ang makakasalba sa atin sa maraming sakit. Katulad ng stroke, ng heart attack, no? Yung mga yan, minsan cause ng dehydration eh. Pagtaas ng blood pressure, cause ng dehydration. So again, hindi lang to yung makakaramdam ka ng lamig sa katawan mo, kundi it will save you from a lot of problems. No, maraming problema ang isi-save sa atin ito. Kaya po, inuulit po namin, yung plain water, okay, kung ayaw mo talaga ng sobrang plain, warm water upon waking up, no? Yung isa pang magandang strategy, you can put little lemon or calamansi. Ay nakot, kasi it will give you alkaline effect. So yun po, very practical na pwede nating gawin na mga strategy for the prevention of dehydration. Ngayon yung tanong mo, Pastor, kanina, yung water ba makaka-detoxify. Ang answer po, yes. Mm-hmm, okay? Mm-hmm. Sobrang yes ang answer. Kasi yung kidney natin, siya yung nagfi-filter ng blood and remove waste through urine. Okay? So, ganun lang po kasimple yan. Yung kidneys natin, yung ating mga bato, no, kidneys, filter blood. Fini-filter niya yung dugo, tapos it remove waste through the urine, no? Kaya kailangan talagang umiihi tayo ng maayos, okay? Kasi hindi man natin nakikita yung function ng kidney, okay? Pero pag nakikita lang natin yung pag-ihi natin, yung blood na yan, no, dadaan yan sa maliliit na filters, ang tawag natin, glomeruli, no? Yung maliliit na filter na yan sa kidney. Tapos yung waste products na yan, katulad ng urea, ng toxins, ng excess salts, mailalabas niya, maiihi niya. So yung water na yan, siya yung magpo-push ng lahat na ito, no, na mailalabas natin sa katawan natin. Kaya basic principle po ng katawan, talagang uminom at umihi. Okay? Yan talaga yung basic na kailangan ng katawan. Okay? So without water, without enough water, yung waste natin becomes so concentrated na hindi niya mailalabas. So yung risk sa kidney naman yan, so dyan na natin makikita dahil sobrang concentrated yan. So yung panganib naman sa pagkakaroon ng kidney stones, ayan na, yung mga bato naman, o kidney infection, tataas. Okay? Katulad ng UTI, no, tataas pagka mali ang hydration o pag dehydrated ang tao. So yan po ang buti. Grabe, itong pinag-uusapan natin, Pastor, na to, basta ma-apply lang ng maraming tao, grabing masisave. Imaginein mo, mai-eliminate yung mga waste products sa katawan natin, mga excess na electrolytes, mga urea na yan, mga even creatinine, no? Pwede niyang ilabas yung excess. Kaya nga, yung tamang hydration talaga ang ating pinopromote dito. Yung clear to light yellow urine, yun ang pinakamadaling makita na sign. Okay, yung marami yung ihi mo, tapos clear to light urine, to light yellow urine. Tapos pagka ihi mo, ang technique niyan, iinom ka kaagad. Ganun po, Pastor. Pagka umihi ka ngayon, pagkagaling mo sa toilet, hindi ka pa nauuhaw, uminom ka ulit ng isang basong tubig. At pag ginawa natin dyan, sure na sure, yung toxins na yan, mag-break yung toxin na yan and it will make water soluble, magiging water soluble ang toxin. Kaya magkakaroon tayo ng biotransformation, yung ilalabas properly. And this is needed to toxins, no? Yung ma-transport natin properly from the blood, no? Transport it in the blood, okay? And then excreted via urine or bile. So, again, basic principle, complicated pagka sa loob ng katawan eh. Pero pagka yung simpleng pag-inom natin, napakadaling gawin. Simpleng pag-inom, simpleng pag-ihi. At huwag tayong magpipigil ng ihi. Yan pang isang post ng Pilipino eh. Nagpipigil ng ihi, o kaya tama na sana ang hydration, pipigilin ang ihi, o magkakaroon na naman ng panibagong problema.
1: Ayan na nga po. Kaya yung mga tinatawag nating CKD o kaya mga chronic kidney diseases, at dyan na nga po nagsisimula. Ano? Paano naman pag nasa biyahe, Doc? Nako, natatry ko po yun minsan. Nakaka-consensya at alam mo yun, there was this time na sobrang traffic even in the expressways, ano? Sobrang traffic. Tapos ihing-ihi na. Talagang, ayun ang expressway, hindi ka pwedeng magtigil-tigil na lang anytime. Ayan. So, pero we praise God kasi nakarating din sa isang gasoline station. Ay, naku, Doc. Siyempre, lahat na yan. Labas din. Ah, ihi lahat. At hindi nga, nahirapan na nga, no? Talagang sobrang dami na rin na nando doon at that time. Hindi ka rin makaihi ka agad-agad din. So, kanya-kanyang hanap na lang. Ayan, maganda po yung Doc na nabanggit po ninyo kasi nga karamihan sa atin nangyayari yan, nagagawa yan lang, yung mga nagbibiyahe, pigil na pigil yan lagi, yung makarating lang doon talaga sa kanilang pupuntahan bago pa talaga sila makakaihi. So Doc, meron po akong nabasa din about it na, is it true Doc, whenever you are, when you wake up early in the morning, ayan nga, ginagawa ko rin po talaga na umiinom din agad-agad, is that through na makapag-ihi ka, you are secreting also excess sodium inside your body?
0: Yeah, kaya nga ayaw natin ng sobra din eh. Kaya kailangan nating ma-replace ng electrolytes katulad ng hindi lang sodium, pati potassium, no? Kaya nga yung pagkain ng balance, parating ka-partner yan ng hydration. Yung pagkain mo ng gulay at prutas, siya naman yung magsusupply ng minerals na o electrolytes na nawala sa katawan mo. Kaya hindi pwedeng water lang eh. Ibig sabihin yung mag-detox ka. Kaya yung mga nagsobrang athlete, yung sobrang nag-exercise, kaya kailangan nila ng replacement ng electrolytes, no? Ang the best replacement pa rin, nutritious foods. Galing sa prutas, galing sa gulay. Yung iba talagang, di ba, pag nagmamaraton, kumakain ng saging, yung potassium nila, nahan doon. Very, very important, pati ng preparation before extreme activities. Kasi sa iba, basta lang susugod ng extreme activities, walang storage, walang tamang preparation. You will put yourself into high risk pagka ganun po siya. Okay, kaya, at saka plinaplano, katulad Pastor ng sinabi mo kanina, yung travel, talagang sa ating lahat ha, ipaplano natin yung travel bago umalis, umihi na. Okay, after ilang, kung private car ka, talagang alam mo yung mga gasoline station kung saan nakaporma. Pagka naman bus, pipili ka na ng bus na merong ihian. Magdagdag ka lang ng konting pamasahe. No? May mga first class na bus going to malayong lugar. Alam mo, going to Baguio, going to other places. May mga first class na toilet na magbayad ka na lang ng extra kaysa pahirapan mo yung sarili mo. Yung mga lalaki naman, sinasuggest ko, halimbawa mga driver, syempre mga long drive, kailangan nyo ng urinal sa kotse, ang dali sa lalaki, kasi yung urinal, madali nyong gawin eh. Okay? So, gawin nyo po na meron kayong urinal sa inyong sasakyan. Yung iba, mga bote ng Gatorade, mga ganun ba? Yung mga bote na medyo malaki yung bukasan, pwede ng urinal yan. So, gawin nyo po ito. Lalo pa yung mga taxi driver na nakikinig sa atin. Alam mo, Pastor Kyle, merong kaming nakilalang taxi driver na parati nakikinig ng AWR. So nakita, uy, nakikinig ka niyan. Oo, nakikinig kami ng Healing Wonders of Diet.
1: Wow.
0: Tapos sabi naman, oh, yan na. Nakipag-usap tayo sa mga taxi driver ngayon. Magdala po kayo ng urinal at pag-alangan, no, doon na kayo sa urinal niyo. Huwag naman yung mga gilid-gilid na puno at mga pader, no? Gawin na po natin yan at parati po kayong makinig dito sa program natin, yung mga jeepney driver, no? Magdala po tayo ng urinal.
1: Doc,
0: and that may, can really help.
1: Yeah, may tanong po tayo, Doc, dito sa ating texter, no? Good morning po, Pastor. Ang tanong ko po, pag inom ko ng tubig, kagad-agad po akong napapaihi. Okay lang po ba ito? Salamat po.
0: Gaano po kaya kadalas yung kaagad-agad? Okay. Kasi po may minutes yan eh. Pag uminom ka ng tubig, no, lalabas din sa katawan mo. And ang healthy na pag-inom, ay, at saka depende po yan. Dahil minsan uminom ka na earlier, yung tubig mo nasa pantog mo na, no, nasa urinary bladder mo na. Tapos pag uminom ka, doon ka naiihi. No? So, yun pong pag-inom na yan, depende din po sa temperature.
1: Tama diba? Nga naman.
0: Depende rin po sa temperature ng environment mo. So ito pong paglabas ng ihi natin, again ha, minsan yung absorption, mga umaabot lang ng minuto yan eh, mga 5 to 15 minutes na yung absorption. Tapos, yung circulation yan, possible na mga aabot ng oras. Tapos, yan na, pagkaya na, ilalabas na ng katawan mo na. Kaya, minsan naman, meron ka pang storage sa katawan, akala mo yung ininom mo ngayon, yun na din ang inihi mo. So again, marami pong factors dyan na kailangan natin i-consider. Yung sodium content, yung sodium intake mo, yung dami ng pawis mo, no? Kasi yung sa iba, hindi nga sila umiihi dahil sa pawis lumalabas. At saka yung dami ng caffeine mo na inainom, na pasok sa katawan mo, that can also slightly increase urine. So again, pag-aralan po natin kung saan kayo dito nabibilang.
1: Okay, thank you so much, Doc. And I think we're almost done with our time po sa oras po na ito. Any closing remarks po para po sa ating mga listeners right now with our topic, hydration and cooling foods?
0: Yung pinag-uusapan po natin, hydration and cooling foods, akala natin ganun lang kasimple yon. Yung iinom kayo tapos iihi. Pero napakabuti ng Panginoon sa atin kasi ang dami-daming steps na nangyayari. Kada inom natin, may miracle na nangyayari sa loob ng katawan natin. So sana po bigyan natin ng pagpapasalamat sa Panginoon to. Can you imagine kung wala tayong kidney at wala tayong tamang functioning ng katawan natin? Ang katawan natin kailangang mabuhay, no, ma-maintain man lang sa paggamit niya ng tubig, no? Kailangan natin ng more than 50 gallons of water a day. Pero magpasalamat tayo sa Panginoon kasi dahil sa kidney at kaya niyang i-recycle, kailangan lang natin mag-maintain ng 8 to 10 or more, or 10 to 12, a little more pag mainit. At i-balance po natin 'to. At pag ginawa po natin 'to, talagang tunay na mararanasan natin ang biyaya ng Diyos na ginawa niyang napakadali para sa atin itong mga hydration na to. So God bless you po. Sana masarapan kayo sa tubig, no? Kasi ito talaga ay biyaya ng Diyos. God bless po.
1: Amen. Thank you so much, Doc. Ayan po mga kaibigan, sa ating talakayan ngayong araw, nakita natin kung gaano kahalaga ang simpleng pag-inom ng tubig at pagkain ng mga cooling foods para mapanatili ang balanse na kalusugan ng ating katawan. Minsan, sa dami ng ating ginagawa, nakakalimutan natin ang basic na pangangailangan. Pero tandaan po natin ang hydration ay susi sa lakas, linaw ng isip at sigla sa araw-araw. Ang mga prutas at gulay na may mataas na water content ay hindi lang nakakapresko, kundi tumutulong din sa ating digestion, balat at overall well-being. Sa simpleng pag-alaga sa ating sarili, mas nagiging handa tayo sa bawat hamon ng buhay. Dahil sinasabi sa Isaiah Kabanata 58, talatang 11, at papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at bibigyan kasiya ng iyong kaluluwa sa mga tuyong dako at palalakasin ang iyong mga buto at ikaw ay magiging parang harding dinidiligan at parang bukal na tubig na ang tubig ay hindi naglilikat. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, nalalahanin natin na tulad ng ating katawan na nangangailangan ng tubig, ang atin din pong espiritual na buhay ay nangangailangan din ng patuloy na ugnayan sa Diyos. Sa kaya niya, nagmumulang tunilakas at buhay na hindi nauubos. Ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blesenda Verona. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa'y pagpalain kayo ng Diyos ng malusog na katawan, preskong isipan at pusong puspos ng kanyang kapayapaan. Hanggang sa muli, manatiling hydrated at healthy, ako po ang inyong Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa po sa atin na patuloy pong sumusubaybay at nakikinig sa atin pong programa. Patuloy po namin hiling at dalangin na saan man po kayo naroroon at anuman po ang inyo pong sitwasyon o ginagawa sa mga pagkakataong ito, nawa ay nasa mabuti pa rin po kayong kalagayan. At muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po, ang tema ng ating pong pag-aaral ay nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus. Makasama po natin muli ang ating tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick,
2: tayo'y magpapatuloy sa ating pag-aaral na ito sa seryeng ito ng Gospel of Jesus. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison?
1: Yes po, at bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin sa pamumuno po ni Pastor Nick.
2: Pinupuri ka namin at dinadakila, Ama naming Diyos sa langit, sa pagbibigay mo sa amin ng panahon at pagkakataon upang mag-aral ng iyong banal na salita. Kaya po aming hinihingi ang iyong gabay, patnubay at pagpapala aming maging karanasan. Maunawaan namin ang iyong kalooban para sa amin sa pagtatapos ng gawain ng Ebanghelyo sa sanglibutang ito. Alalahanin po kami, gayon din ang aming tagasubaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kayong inibitahan na manatili sa inyong pakikinig or panunood ng ating programa. At huwag din pong kalimutan na mag-like, follow, share or subscribe sa Tinig ng Pag-asa sa ating pong mga social media channels. Sa Facebook, pwede niyo pong hanapin na mismo directly ang Facebook page ng Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon at pagkakataon kay Pastor Nick.
2: Ang ating pag-aaral na ito ng The Gospel of Jesus ay inihatid sa atin upang patuloy tayong maging pamilyar sa mga aral ng banal na kasulatan, particular sa aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ito ay ang mga pakikisalamuha ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at sa maraming mga tao. Kaya ang ating pamagat ngayon ay ang utos ng pangangaral. Ito ay kaniyang inutos sa kaniyang mga alagad. Ganito ang pagpapakilala para sa gawain ng Panginoon. Aklat ng Mateo 9:37-38. Kaya't sinasabi niya sa kaniyang mga alagad, tunay na napakarami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon na ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ito ay palaging hamon sa lahat ng komunidad na kulang ang trabahador, kulang ang mga manggagawa. At ito ay pinatututuhanan lalong-lalo na sa gawain ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ito ay hamon para sa ating lahat. Ito ay ating kinakaharap na gawain para sa Panginoon, na kulang ang mga nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Kaya inutusan niya ang kanyang mga alagad ng ganito upang siyang ating maging halimbawa. Sila yung ating pattern. Matthew 10:5-6. Ang 12 ito ay isinugo ni Jesus at inutusan na sinasabi, huwag kayong pupunta sa puok ng mga hintil at huwag kayong papasok sa alinmang bayan ng mga Samaritano, kundi puntahan ninyo ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. ang mga alagad ay walang ibang lahi. Puro sila particular na puro sila Hudyo. At sila ay mga taong ayaw makikisalamuha sa ibang lahi ng mga tao. Kaya nga ang ating Panginoon ay kakaibang kakaiba sa kanilang kwento. Kaya mapapansin ninyo na kapag ibang lahi ng mga tao ang kasalamuha ng ating Panginoon, ang mga alagad ay hindi kumikibo. Tutol sila dyan, ayaw nila yan. Kaya inayunan sila ng Panginoon sa sitwasyong ito upang kanilang maranasan ano ang mangyayari sa kanila kapag sila ay pumunta sa mga hangganan ng Israel. Ano ang kanilang dadalhing pabalita? Matthew 10:7. At habang kayo'y humahayo, ipangaral ninyo at sabihing, malapit na ang kaharian ng langit. Mula noong dumating ang ating Panginoon sa panahon ni Juan Bautista, mahigit kumulang sa 2,000 years ang edad natin ngayon mula sa panahon ng ating Panginoon. Pero yan pa rin ang pabalita na napakahalaga. Malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Yan ay totoo sa ating buhay. Alin ang mauuna, ang kaharian ng Diyos, ang pagdating ng kaharian ng Diyos o ang ating kamatayan? Mga tanging ministry, special na ministry na iniutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ninyo ang mga patay, linisin ninyo ang mga ketungin, palayasin ninyo ang mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Itong mga kapangyarihang ito ay espesyal na ipinagawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad upang masaksihan ng mga tao sa paligid na ang maging katiwala ng Panginoon tungkol sa gawain ng Ebanghelyo ay magkakaroon ng pambihirang kapangyarihan sa lahat ng suliranin ng tao sa ibabaw ng lupa. At yan ay nangyari pagkatapos na ang ating Panginoon ay umakyat na sa langit. Pero dito pa man, ipinaranas na yan ng Panginoon sa kaniyang mga alagad. Espesyal na experience o karanasan para sa mga alagad. Matthew 10:9 and 10. Huwag kayong magdala ng ginto o pilak o tanso sa inyong mga lalagyan ng pera. Ipinagbawal yan sa kanila na huwag silang magbabaon ng kanilang salapi kasi aasa sila doon sa kanilang salapi. O supot sa inyong paglalakbay o dalawang baro o mga sandalyas o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Ipinahintulot ng Panginoon, sinabi yan sa kanila ng Panginoon upang patuloy nilang maranasan ano ang karanasan ng gumagawa sa gawain ng Panginoon at hindi sila pababayaan ng Panginoon. Matthew 10:11 Sa alinmang bayan o nayon kayo makapasok, hanapin ninyo kung sino roon ang karapat-dapat at makitira kayo sa kanya hanggang sa inyong pag-alis. Ang una nilang magiging audience ay yung bahay na kanilang titirhan. Kaya kung sino ang tumanggap sa kanila, ay manatili sila roon sapagkat sila yung kanilang mga unang audience. Kung ayaw naman silang, kung ang kanila namang pabalita ay ayaw tanggapin ng mga tao, huwag silang tutuloy doon. Kaya madali lang itong bili na ito. Makikituloy lang kayo sa mga taong tatanggap sa inyo. At sapagkat tinanggap ang kanilang pabalita, sila ay magiging mahalaga sa mga tumanggap sa kanila sa sandaling panahon ng kanilang pananatili sa lugar na iyon. Matthew 10:12-13 Pagpasok ninyo sa bahay, batiin ninyo ito. At kung karapat-dapat ang sambahayan, hayaang mapunta roon ang inyong kapayapaan. Ngunit kung hindi karapat-dapat, hayaang mabalik sa inyo ang inyong kapayapaan. Walang magtatampo, walang sasama ang loob. Kung kayo ay tanggapin, kung kayo ay tangkilikin, kung kayo ay paglingkuran nila, tanggapin nyo lang. Pero kung kayo ay tatanggihan nila at hindi kayo tatanggapin o ano man ang maririnig ninyo, ang inyong kapayapaan ay mananatiling nasa atin, nasa inyo. Iyan ang kanyang bilin sa kanyang mga alagad. Itong mga salitang ito ng pagtuturo at paraan ng pangangaral ay bago sa kanilang karanasan. Subalit sa mga taong gumagawa sa banal na gawain ng Panginoon, sa mga missionary work, ito ay pangkaraniwan. Sa unang grupo ng mga tao na unang tatanggap sa atin, iyon ay magsisilbing ating sponsor, ating mga kasamahan sa gawaing paglilingkod. Kaya ngayon madali na lang ito kasi meron na tayong mga organized na simbahan na magtataguyod sa mga pastor, sa mga tagapangaral. Pero sa panahon nila, bago ito sa kanilang karanasan. Ang mga pari ay mayroong silang ikapo na tinatanggap doon sa panahon ng kanilang paglilingkod sa tabernakulo. Dahil ang mga Israelita ay nagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi para sa kanilang ikabubuhay. Ngayon, itong mga alagad ng Panginoon, bago ito, sila ay inutusan ng ating Panginoon na maging tagapagpahayag sa kaniyang unahan upang sa kaniyang pagdating ay marami ng mga tao ang nakahanda na makinig sa ating Panginoon. Matthew 10:14-15. Sino mang hindi tumanggap sa inyo o duminig sa inyong mga salita, magkasama yon. Kapag hindi tinanggap, hindi nakinig ng kanyang salita, ay huwag kayong magtatampo. Pag-alis ninyo sa bahay o bayang iyon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, higit pang mapapagtiisan sa araw ng paghuhukom ang mga lupain ng Sodoma at Gomora kaysa bayang iyon. Yun daw mga bayan na yon, natatanggi sa pabalita na dadalhin ng mga alagad. Ano yung pabalita na yon na sinabi sa kanila? Sasabihin ninyo sa lahat ng mga tao, malapit na ang kaharian ng langit. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ang kasunod ng mga alagad na ito na siyang mga ngaral doon sa lugar na yon. Kung sila'y tatanggihan, sila ay magiging kagaya ng Sodoma at Gomora. Pero ang Sodoma at Gomora po pwedeng patawarin sa araw ng paghuhukom. Subalit ang mga taong iyon o ang bayang iyon na tatanggi sa mga pabalita at gayon din sa mga alagad ng ating Panginoon ay hahatulan sa araw ng paghatol. Ang kanilang magiging karanasan ay nakatala sa aklat ng Matthew 10:17-18. Mag-ingat kayo sa mga tao sapagkat ibibigay nila kayo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa kanilang mga sinagoga at kakaladkarin nila kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Bagaman ito ay mga unang bahagi ng ministry ng ating Panginoon, unti-unti na niyang inoorient ang kanyang mga alagad ano ang kanilang magiging karanasan pagdating ng araw. At ang katotohanan niyan, ang mga alagad na ito ng Panginoon, ang iba ay pinatay, ang iba ay inusig, ang sila ay hinampas, sila ay itinakwil o pinarusahan. Ito ay paunan ng sinabi ng ating Panginoon na balang araw mararanasan ninyo ang mga ganito. At hanggang sa ating kapanahunan, sa ating panahong ito, ito rin ay nararanasan pa ng maraming mga misyonero. Kaya nga mayroon tinatawag na kasaysayan ng Dark Ages na ang mga Kristiyano ay pinapatay at inuusig. Pero ito ay paunang tagubilin sa mga alagad samantalang kasama pa nila ang Panginoon. Aklat ng Matthew 10:19-20. Ngunit kapag kayo ay naibigay na nila, huwag kayong mangamba kung paano kayo magsasalita o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama na magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ang mga salitang ito ay tunay na ebanghelyo ng Panginoon. Ito ay hindi lamang sinabi sa mga alagad sapagkat ang mga alagad na pinagsabihan nito ay matagal nang wala. Ito ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad upang tumagos hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Na kung sakali na mangyayari ito sa atin sa personal na karanasan natin ngayon ay huwag tayong mangamba dahil ang Espiritu Santo ng Diyos ay magbibigay sa atin ng mga salita na mga maaayos na salita at magagandang mga sagot sa sino mang sa atin ay mag-uusisa at magtatanong ng may kinalaman sa ating pananampalataya. Bakit sinabi na ng Panginoon ito sa mga alagad? Sapagkat ito'y mangyayari sa huling araw na ang mga taong nakakakilala sa Panginoon ay ayaw magsalita. Dahil hindi daw sila, wala raw silang kakayanan na magsalita o mangaral. Pero ang Panginoon ay nangako, ang sinuman na nais maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng Biblia ng salita ng Diyos, bibigyan sila ng Diyos ng karunungan at ng mga tamang sagot para sa mga taong nangangailangan. May mga pag-uusig, ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid tungo sa kamatayan at ng ama ang kanyang anak at maghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang at ipapapatay nila ang mga ito. Merong ganitong mga pagkakataon na kahit na sa ating lipunan ay hindi nagiging maganda ang karanasan kapag ang isang pamilya ay magkakaiba ng relihiyon o pananampalatayang kinalalagyan. Gayon din ang isang siyudad o isang lugar na mix ang mga tao na magkakaiba sila ng pananampalataya, sila ay nagbibigay ng espesyal na pagtatangi sa mga tao. Kaya kung ikaw ay nasa katotohanan o patuloy kang nagsasaliksik ng banal na kasulatan, ikaw ay malalagay sa pag-uusig. Bakit? Dahil ang mga taong nasa iyong kapaligiran ay hindi rin ganoon kalapit sa ating Panginoon at hindi rin sila ganoon kainteresado sa salita ng buhay. Kaya ang ebanghelyong ito ng kaharian na ipinapangaral sa atin ay nakalaan talaga para sa atin na tumatanggap na kung ito ay ating tatanggapin ay magkakaroon tayo ng ibayong unawa at karunungan at mga espesyal na karanasan na hindi natin akalain na mangyayari sa ating buhay. Matthew 10:22 At kapopotan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan, ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Bakit ganyan ang nangyari sa kwento ng Kristyanismo na kung alin ang mga Kristiyano ay siyang inuusig at sila ang nakakaranas ng mga pagmaltrato at pagpapawalang halaga. Samantalang yung mga makasalanan at patuloy na gumagawa ng kasalanan kung minsan ay ipinagtatanggol pa ng lipunan. Ito ay mga karanasang mahirap tanggapin sa ating panahon na ang mga taong tama ay siyang inuusig at ang mga taong masasama ay siyang tinatangkilik. Kaya sinabihan ng Panginoon ang kanyang mga alagad, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Kaya nga, kung minsan kung sino yung mga tao na mabubuti, kung sino yung mga tao na ugaling maging mabuti at mabait sa kapwa, eh sila naman yung inaabuso. Kaya, ang sagot ng ating Panginoon, sinabi na yan sa mga normal na ugali ng mga Kristiyano, kung tayo ay nalagay na inaargabyado o inaapi o anuman ang ginagawa sa atin, ay matuto tayong magtiis. Dahil yan ay nangyari rin at naranasan ng ating Panginoon. Kaya sinabi rin yan sa Matthew 10:24-25. Hindi nakahihigit ang alagad sa kanyang guro o ang alipin sa kanyang Panginoon. Sapat na sa alagad ang maging tulad ng kanyang guro at sa alipin ang maging tulad ng kanyang Panginoon. Kung tinawag nilang Belzebub ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya nila lalaitin ang mga kasambahay niya? Kaya maunawaan natin na ang ebanghelyong ito ng Panginoon na salita na sinasabi sa kanyang mga alagad, ito ay pauna ng pangyayari na maaaring mangyari sa kanila sa panahon na sila ay sila na ang gumagawa sa gawaing pangangaral, samantalang ang ating Panginoon ay naroon na sa langit at ang mga alagad ang magpapatuloy sa gawain ng Panginoon upang magpatuloy ang sangkakristyanuhan sa ibabaw ng sanglibutan. Ngayon, ano ang ebanghelyo sa atin? Dinatnan na tayo ng ganitong panahon at ng ganitong karanasan. Unawain natin na ang karanasan ng ating Panginoon, maaaring maging ganito rin ang ating karanasan. Hindi lahat ng pangyayari ay magiging smooth o payapa o ginhawa o tiwasay, kundi minsan tayo ay malalagay sa alanganin na karanasan ng buhay. Kaya, panghawakan natin na tayo ay maging kagaya ng ating Panginoon. Gawing hayag ang pabalita, Matthew 10:27. Anumang sinasabi ko sa inyo sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag, at ang narinig ninyo sa bulong ay ipagsigawan ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. Ang paghahatid ng pabalita ay isang aktibong gawain ng Panginoon. Hindi ito palihim, hindi ito pasikreto, hindi ito pabulong, o hindi ito ginagawa sa isang sulok lang ng sanglibutan. Ito ay ginagawang hayag. Kaya matuto tayong maghatid ng pabalita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Maging simple man ang kaniyang buhay, maging popular man ang kaniyang buhay, o saan mang anggulo ng pagkatao meron ang ating mga kasalamuha. Kung sila man ay nasa pagkakasala, nasa mga bisyo, o anuman ang kanilang paraan ng pamumuhay, unti-unti nating ipahayag sa kanila na mayroong pag-asa sa buhay na ito. At iyan ay walang iba kundi ang manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan ng sanglibutan ang misayas. Kailangan ng tao ang tagapagligtas. Tayo na mga unang nakakilala sa Panginoon ay binigyan ng Diyos ng obligasyon. At ito ay kaniyang pinaraan kung paano niya sinabihan ang kaniyang mga alagad. At aklat ng Matthew 10:32-33. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Tayo ay maging hayag na magpahayag ng butil ng katotohanan. Kung papaanong ito ay ating tinanggap sa ating sarili at kinilala natin ang ating Panginoon, ating ihahayag din ang ating pananampalatayang ito. Tayo rin ay magpapaliwanag sa maraming mga tao at magpapatotoo na sa dahilang nakilala natin ang ating Panginoon na bago ang ating buhay, nagkaroon tayo ng pag-asa, nagkaroon tayo ng kapayapaan at nagkaroon tayo ng sigla sa ating buhay. Ang kapangyarihan ng langit at ang ebanghelyo ng Panginoon ang bumago sa ating buhay. At narito ang gantimpala na sinabi sa mga alagad. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawala ng kanyang gantimpala. Kung tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon ay mayroong mag-aabot sa atin ng tinapay o isang basong tubig, ang taong iyon ay gagantimpalaan ng Panginoon. Ito ay sinabi niya sa ganitong paraan. Kaya kung tayo rin ay magpapahalaga sa mga lingkod ng Panginoon at sila'y ating bibigyan ng mga bagay na kanilang kailangan para sa gawaing paglilingkod, pagpapalain ang ating buhay. Ang ebanghelyong ito ng ating Panginoon ay daluyan ng pagpapala sa buhay ng tao. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Marami pong salamat muli, Pastor Nick. At muli po mga kaibigan, patuloy lang po kayong makinig or tumutok sa Tinig ng Pag-asa. At suportahan din ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
2: Mapagpala at mahabagin po naming Diyos sa langit, Ikaw na gumawa ng langit at ng lupa. Ikaw na makapangyarihan sa lahat ay siyang nag-utos sa amin na aming ipahayag ang pabalita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ito'y aming gagawin na may kasiglahan, may pagtatapat, may karunungan, at may kagandahang loob at pagtitiis. At sa lahat ng ito, o dakilang Diyos, aming natagpuan na ang iyong gantimpala, ang iyong pagpapala, ay sagana sa aming mga buhay. Pagpalain po ang bawat isa sa aming mga taga-subaybay. Patuloy naming maranasan ang iyong pagpatnubay at gantimpala sa aming paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo po sila saan man sila naroon at gayon din ang kanilang mga kabuhayan, pagpalain din po. Ang lahat ng ito'y aming iniingi, pinasasalamatan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po si Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
2: Ang Ebanghelyo sa ating pag-aaral na ito ay pagpapahalaga sa salita ng Diyos na ating maihatid at maibahagi sa napakaraming mga tao. Ang ating sanglibutang ito ay talagang nasadlak sa kasalanan ng sanglibutan. At madilim na buhay ay nararanasan ng maraming mga tao sapagkat ang liwanag ng katotohanan ay malayo sa kanila. Sa atin na nakaalam ng pabalitang ito, sa atin na tumanggap sa pabalitang ito ng Ebanghelyo, sa atin na sumilang ang liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos, kagaya rin ng mga alagad na kanilang tinanggap at kinilala ang ating Panginoon, nasa kanila, nasa atin, ang obligasyon na ang pagpapahayag na ito na malapit na ang kaharian ng langit ay atin din namang obligasyon. At ang nakatutuwa dito ay ang pagpapala ng Diyos ay magiging sagana sa ating buhay. Gayon din ang mga taong sumusuporta sa atin, tumutulong sa atin, dumadamay upang patuloy nating ipahayag ang salita ng katotohanan, pagpapalain din naman sila ng Panginoon. Sa kabila ng mga kahirapan, maraming mga pagtitiis, maraming mga pagpapagod, o anumang kagugulan at pagkakagastusan, ay patuloy nating mararanasan ang saganang biyaya at pagpapala ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang-magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutes na pag-aaral ng mga bagay na makakapagpatibay ng ating samahan sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong maghapon? Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Sana po sa inyong pakikinig ay marami po kayong matutunan na may a-apply po natin sa buhay ng bawat isa at ma-inspire po tayo and ma-bless sa mga mensahe na mapapakinggan natin sa araw na ito. Kami po ay patuloy pa rin na namimigay ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kung nais nyo pong makakuha ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Isend lamang po ang inyong complete name and address sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook page and YouTube channel, isearch nyo lamang po ang Adventist World Radio Manila at ishare na po ang ating live streaming sa inyong mga kapamilya. Maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya ay pag-uusapan naman po natin ang purpose or chance sa pangunguna ni Ma'am Jane Zabat. At sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, ang atin pong topic ay The Pharisee at Night sa pangunguna pa rin po ni Pastor Ner. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa buhay pamilya.
1: Muli po ay magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po ang mga ganap sa buhay natin nang tong nagdaang isang araw, ano po, kahapon, na tutunan natin na tayo ay nilikha ng Diyos, ano po. At yung paglikha niya na yon ay talagang pinakilala niya na nais niyang magkaroon tayo ng larawan na katulad niya. Ano po, nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Kaya naman, huwag tayong mabuhay na kumukopya lang, gumagaya lang, sumusunod lang sa nais ng iba. Alamin natin, balikan natin kung paano tayo nilikha, anong purpose ng Diyos sa paglikha sa atin. At ito po ang patuloy natin pag-aaralan. Ano? Is it a purpose or a chance? Ano po? Iyo bang tinanggap ng buong puso ang iyong sarili? Napakahalaga po nun, ano? Kasi kung tayo mismo hindi natin matanggap ang sarili natin, ay napakahirap na tanggapin tayo ng iba at mahalin tayo ng iba. Kung tayo mismo hindi natin minamahal, iniingatan ang ating sarili, gaano pa tayo mamahalin at iingatan ng iba? Kasama na rin dyan yung atin pong mga kalakasan, yung ating kahinaan, kung alam natin, ano po, ang ating sarili, saan tayo malakas, saan tayo mahina, ano po, ano yung mga talento na mayroon tayo, ano yung kaya natin gawin, ano yung hindi natin kaya. So, hindi po tayo mag-aalala, ano po, na tayo ay anong sasabihin ng iba, anong maririnig natin sa kanila, ano, kundi ginagawa mo yung ayon sa pagkalikha sa iyo ng Diyos, ano yung binigay niyang talento sa iyo, dun ka magdi-deal sa iyong mga paggawa sa bawat araw. Ano po? Tulad ng pagtanggap ng Diyos na pag-aralan natin kahapon, na unang tinanggap tayo ng Diyos, bagamat nagkasala tayo at patuloy na nagkakasala, ang Diyos patuloy rin tayong tinatanggap, pinapatawad, at minamahal. Ano po? Hindi nagbabago yung pagmamahal niya sa atin. Kailanman, ano po? May mga tao ba sa paligid mo na patuloy pa rin na kinukumpara ka sa iyong kapatid, sa iyong kapitbahay, o sa iba, o sa katrabaho mo, ano po, kinukumpara kanila? Ano ang iyong damdamin kung hinahanap

0: Napan ka nila nang wala naman sa iyo o kaya ay hindi mo yung talento, hindi mo yung kakayahan o minamaliit ka. Ano po, paano tayo nagre-react sa mga ganong sitwasyon? Kung natutunan natin yung kahapon at ating pangahawakan, I am unique. God created me unique. Ano? So, hindi po tayo magpapadala sa anumang sinasabi nila, kundi mananatiling focus tayo sa ating pagkalikha ayon sa nais at panukala ng Diyos. Kasi hindi tayo nabubuhay ayon sa sinasabi nila or magiging imitation nga lang tayo, ano, kagaya ng awit, ano po. At ang sinasabi ng isang tagapagsalita, ang sabi niyang ganon, to grow old or to grow up is a choice, not a chance. So tayo rin ang pipili. Everything we do, we use our choice, ano po, our freedom of choice. We decide on it, ano po. Kung gusto nating pakinggan sila, it's our choice. Kung hindi, tayo ay tumayo and we stand with our uniqueness, ano po, with our special endowments from God, ano po. So, dun tayo mag-deal, ano po. Let us grow up, not grow old, ano po. Kahit na tayo nagkakaedad na, kahit na tayo ay mga umabot nasa senior citizens age or 90th birthday natin, pero kung pinipili pa rin natin, ano po, na tayo po ay maging positibo sa lahat ng mga naririnig natin, ano po, sa lahat ng atin pong mga feedback o yung negative na mga nasa paligid natin, we remain true to what God has planned and purposed for us, ano po, to grow old is not our choice, but to grow up. Sana yun po ano ang ating laging panukala. So, you choose to eat healthy, think healthy, ano po, and live healthy, no? Kagaya yung mga napag-aralan natin. With this, you choose to grow up, then grow old. Okay, so yung mga pagpili natin na yan, no? To think healthy, to live healthy, to react positively, those are choices that would make us grow up, ano po. Make us improve ourselves, no, and mature in the way we deal on matters that pertains to us, no. Ano man ang sabihin ng mga tao sa atin, no, kilala natin ang ating sarili, kilala natin ang Diyos na lumikha sa atin at gumagabay sa atin. Alam natin kung paano tayo nilikha, paano niya tayo minahal, paano niya tayo pinahalagahan. Ngayon naman, ano nga ba, naunawaan ba natin yung purpose niya sa paglikha sa bawat isa sa atin? Ano nga ba ang panukala ng Diyos, no, nang si Adan ay likhain niya, nang si Eva ay likhain niya, ano po? Sabi sa Genesis 1:26, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, no, nabanggit natin yung kahapon. Pangunahan ang mga isda sa dagat, ibon sa alapaap, at sa lahat ng mga hayop at umuusad sa lupa. So, ang pagkalikha ng Diyos sa tao, ang gusto ng Diyos ay ang tao ay pangunahan, no, mag-rule sa mga hayop, sa mga mababang nilikha ng Panginoon. Kasi ang tao ay nilikha niya ng special. Bakit po? Ginamit ng Diyos ang kanyang kamay. Hinubog ng Diyos ang tao. Unlike sa paglikha niya sa ibang mga bagay, ano po, na nagsalita ang Diyos sa tao, ginamit ng Diyos ang kanyang mapagmahal na kamay, ano po, at naging maingat sa paglikha ng tao. Ang tao, ano po, ikaw at ako ay hindi lumabas na lamang mula sa kawalan. Di po chance ang existence ng bawat isa sa atin. Pinanukala ng Diyos ang pagkalikha sa tao at hindi isa lamang pagkakataon, ano po, kung bakit tayo na ipanganak, kung bakit tayo nasa mundong ganito na ginagalawa natin, kung bakit may mga problema sa paligid natin, ano po, nilikha tayo ng Diyos na may panukala siya sa atin, ano, kung ano tayo, kung ano ang magagawa ng lahat ng ito, no, pangit man o maganda sa paligid natin, sa ating mga kasama, sa ating mga ginagawa, ano po, lahat ng yan ay umaakay sa atin para po maunawaan natin na we are created for a purpose, ano, for a purpose. So live with a purpose, ano po. May tanging panukala o misyon ang Diyos para sa iyo, para sa akin, ano po. Alamin natin 'yon. At sa ating pananalangin, sa ating pagtatanong sa Diyos, no, at sa ating pakikinig, no, sa mga tinig, ano, yung whisper ng atin pong Holy Spirit sa atin, kung paano tayo mamumuhay, no, ano nga bang panukala ng Diyos sa atin, hindi yung bahala na kung anong mangyari sa akin, ano, bahala na kung anong magagawa ko, no. Kapag ka ganun po, para ding sinasabi natin na we live by chance, ano po, hindi po. We are to live with a purpose because God created us for a purpose. Ano po? So, pinag-isipang mabuti ang paglikha sa'yo at gagalaw ka, ikaw ay kikilos, mag-iisip, ano po, ng may, ano po, may karunungan, ano po, at may halaga ayon sa patnubay ng Panginoon. Ano po, alamin natin ang atin pong purpose sa buhay. Marami sa atin na winawalang halaga yung mga oras, ano po, mga pagkakataon, mga tao sa ating paligid, ano po. Yun din ay paalala sa atin na para tayo ding namumuhay ng walang, ano po, walang misyon, ano po. Para bang walang halaga ang buhay natin kung hinahayaan na lamang nating lumipas ang panahon, hindi natin ito mabigyang halaga, hindi natin magamit yung oras sa pinakamabuti at pinaka, ano po, kapaki-pakinabang na paraan, ano? Kung ang ating kalakasan ay nauubos lang sa mga bisyo, ano po, ay sinasabi nating walang halaga ang buhay natin, pero ito po ay ating pananagutan sa Diyos, ano po, dahil ito'y pinagkatiwala lang niya sa bawat isa sa atin. So ang ganitong damdamin po ay maaaring hindi natin masisi ang iba, maaaring ito po ay bunga ng pagkabigo, masamang karanasan, ano po, pero hindi ibig sabihin mabuhay na lang tayong laging kasama yung masamang karanasan na yon o yung pagkabigo na yon. We can choose to live and move forward, ano po, na may kasiyahan, na may pagpapanibagong sigla at may pagpapanibagong lakas sa ganitong sitwasyon po. Para na lamang tayo kapag tayo ay ano po, namumuhay sa pagkabigo, ano, o sa kalungkutan o dun sa problema, parang pinagsakluban na tayo ng langit at lupa, ay para lamang tayong abo, ano po, na naghihintay ng hangin na iihip sa atin at dadalhin tayo sa kung saan man ito naisin, ano po, kung tayo ay dalhin sa dagat o dalhin sa kung saan man na walang direksyon, walang kahihinatnan, ano po. So hindi po ito ang panukala ng Diyos, pero hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa tayo yung bumalik sa Diyos at tanungin sa Kanya, alamin sa Kanya, Panginoon, gusto kong madiskubre, malaman ano ang aking ang panukala mo para sa akin. Ano ang aking misyon? Magmuni-muni po, no, magkaroon ng panahon para magmuni-muni, no, sa mga bagay at sa mga taong mahalaga sa atin, ano po, at sa mga taong nagpapahalaga, nagmamahal sa bawat isa sa atin. Tumingin tayo ng may pag-asa sa buhay kasi ganito tayo nilikha ng Diyos, buong pagmamahal, may purpose, no po, at nais niyang makitang ipinapamuhay din natin yung kaligayahang mayroon siya nang likhain niya tayo, yung kaligayahang mayroon siya nang iligtas niya tayo, ano po, mula sa kasalanan. So kung yung iba nga, ano po, sabi ay labandera, nangarap, no po, nangarap siya, pinagsikapan niya at naging maganda ang buhay. Yung dating tricycle driver, naging guro, ano, nagsumikap siya sa kabila ng mahirap, ano po, may kakulangan sa pananalapi, kulang sa oras, ano po, pero may paraan dahil pinili nila, no, they choose to move forward, they choose to live with a purpose, they choose to know God's purpose for their lives. The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it some difference that you have lived and lived well. Ralph Waldo Emerson. Live a life of purpose. Value the life God has given you and Christ had redeemed for you. Make each day a meaningful day because you choose to do things with a purpose. You choose to change and improve your ways for God's purpose for you. So, God created you for a purpose. Do not exist by chance. Live with a purpose.
1: Maraming maraming salamat po, Ma'am Jane, sa isa na namang napakagandang reminder sa bawat isa sa atin, ano po, na hindi po chance ang ating existence, kundi meron pong purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya wag po tayong mabahala kung sa tingin po natin ay walang magandang nangyayari sa mga buhay natin ngayon. Pero let's always remember that God has purpose for each and every one of us. Kaya live with purpose, mga kaibigan. Ayan, maraming salamat pong muli, Ma'am Jane. At kung kayo po ay may mga katanungan o mga reflection, ay maaari niyo po itong ibahagi sa amin. Isend lamang po ito sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook page and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila at ishare nyo na po ang ating live streaming sa inyong mga kapamilya nang sa gayon ay sila rin po ay makinabang sa mga mensahe na mapapakinggan natin ngayong araw. At maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa ay pinamagatang The Pharisee by Night. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
2: Salamat, Lou, at maraming salamat po ulit sa inyo, mga kaibigan, sa inyong pagsubaybay sa ating pag-aaral ng Biblia dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Nagpapatuloy tayo sa ating bagong serye na may pamagat Encounters with Jesus at pinag-aaralan natin ang mga buhay ng mga taong nakatagpo sa ating Panginoong Jesus na nagdala sa isang pag-asa at panibagong pananaw sa kanilang mga buhay. At gayon din ang ating inaasahan sa ating pag-aaral sa mga karanasang ito. Ngayon ay tunghaya natin ang ating kwento mula sa Juan Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 7. May isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, "Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos." Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Nicodemo, "Paanong maipapanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak?" Sumagot si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli." Sino si Nicodemo? Sa Juan Kabanatang 3 talatang 1, sangayon sa ating binasa, may isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay ipinakilala na isang Fariseo at pinuno ng mga Hudyo. At sa Juan Kabanatang 19 talatang 39 ay ganito naman ang isinulat. "Dumating din si Nicodemo na noong una ay lumapit sa kanya noong gabi na may dalang pinaghalong mira at mga aloy. Halos 100 libra ang timbang." Si Nicodemo ay lihim na tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Ano ang mga Fariseo? Ang mga Fariseo ay isang sekta ng mga Hudyo at sila ay binabanggit ng 98 beses sa Bagong Tipan bilang isang grupo o individuals. Kaya sila ay mahalagang bahagi ng paglilingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Kilala sila sa mahigpit na pagsunod sa mga tradisyon ng Hudyo. Ang mga Fariseo ay hindi kakain malibang dumaan sa ceremonial washing ang kanilang mga kamay sa pagsunod sa tradisyon ng mga matatanda. Matatandaan natin na ito ang nakatagpo ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo na kino-question ang pamamaraan ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus kung bakit sila ay hindi naghuhugas ng kanilang mga kamay sa panahon na sila ay kakain, sangayon sa Marcos Kabanatang 7, talatang 3 at 4. At katulad ng mga eskriba, sila ay itinuturing ng mga eksperto sa kautusan. Kailan pumunta si Nicodemo kay Jesus? Sa talatang 2, siya ay pumunta kay Jesus ng gabi. Siya ay nakipagtagpo sa ating Panginoong Jesus sa oras ng gabi. Bakit niya pinili na makipagkita sa ating Panginoong Jesus ng ganoong oras? Katulad ng pagpapakilala sa mga Fariseo, sila ay kilala bilang eksperto sa kautusan at mga kasulatan. Mga mataas ang pinag-aralan at para sa kanila ang kumonsulta at magtanong kay Jesus, lalo na ang ituring siyang guro ay isang kahiyahiyang bagay para sa mga Fariseo. Kaya nahihiya siyang makita ng kapwa niya Fariseo na lumapit o kasama ni Jesus. At marami rin sa ating kapanahunan ang hindi maipahayag ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus ng lantaran. Ano ang sinabi sa kanya ni Jesus upang makita ang kaharian ng Diyos? Sa talatang 3, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sa pagkakataong yon ay parang hindi naunawaan ni Nicodemo ang sinabi ni Jesus. Kaya siya ay nagtanong sa talatang 4, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Ang nasa isip ni Nicodemo ay isang literal na kapanganakan. Kaya ang bagay na iyon ay nilinaw ng ating Panginoong Jesus. Sa ano tayo dapat na ipanganak na muli sang-ayon kay Jesus? Sa talatang 5, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa tubig at espiritu. Kapanganakan ng tubig at ng espiritu. Ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus ay spiritual na karanasan. Ano ang ibig sabihin ng ipanganak ng tubig? Ang ipanganak ng tubig ay nangangahulugang mabautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog at nais ng ating Panginoong Diyos, kaibigan, na maranasan mo yan. Sa Marcos, Kabanatang 16, Talatang 16, ipinakita ng ating Panginoong Diyos ang kahalagahan ng mabautismuhan. Ang sumasampalataya sang-ayon sa talata at mabautismuhan ay maliligtas. Ang bautismo ay kapahayagan ng iyong pananampalataya kay Jesus. At sa Roma, Kabanatang 6, Talatang 4, ito ay simbolo ng ating karanasan sa ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang nakasulat. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Dito ay inilalarawan ang ating karanasan sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtanggap sa Kanya ay nararanasan natin ang kamatayan at pagkalibing sa lumang pagkatao. Sa tubig, kung paanong namatay at inilibing ang ating Panginoong Hesukristo. At kung paano siya bumangon sa libingan sa muling pagkabuhay. Ganon din ang ating pagbangon mula sa libingang tubig tungo sa paglakad sa bagong buhay. Ano naman ang kinakailangan upang mabautismuhan? Sa mga gawa, Kabanatang 2, Talatang 37 hanggang 41, ganito ang sinabi ng Biblia. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano raw ang kinakailangan sang-ayon sa talatang ating binasa? Ang makinig o mag-aral ng kasulatan. Pangalawa ay maniwala o manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pangatlo ay magsisi at ipahayag ang mga kasalanan sa ikapagpapatawad at ang kasunod ay magpabautismo at ang pagtanggap ng kaloob ng banal na Espiritu. Ano ang kaloob ng Espiritu Santo? Ang kaloob ng Espiritu Santo ay mga ministeryo o paglilingkod na ibinibigay niya sa mga espiritual na ipinapanganak o nagiging kaanib ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang layunin nito ay upang mapatibay ang iglesia. Sang-ayon sa Epeso, Kabanatang 4, Talatang 12 hanggang 15, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Ang kaloob ng Banal na Espiritu ay sa pagpapatibay ng Iglesia at sa pagpapatibay ng pananampalataya ng bagong ipinanganak sa karanasang espiritual. Sa ano inihalin tulad ni Jesus ang ipanganak ng Espiritu? Sa talatang 8 ng Juan, kabanatang 3, humihihip ang hangin kung saan nito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu. Kaibigan, ang proseso ng bagong kapanganakan o pagkapanganak ay gawain ng Banal na Espiritu. Maaring hindi natin lubos na nauunawaan kung paano nangyayari ito, kung paano ito nagaganap, ngunit maaari nating paniwalaan dahil sa mga nakikitang resulta sa buhay ng isang tao. Kung paanong ang hangin mismo ay hindi natin nakikita, but it produces effects that are seen and felt. Ganun din ang paggawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng isang tao ay makikita mismo sa bawat kilos at pagsasalita ng isang nakadama ng kanyang nagliligtas na kapangyarihan. Kapag ang Banal na Espiritu na ang nangangasiwa ng isang naipanganak ng Espiritu, binabago nito ang buhay. Ang makasalanang kaisipan ay iwinawaksi. Ang masasamang gawa ay tinatalikuran. Pag-ibig, kababaang loob at ang kapayapaan ay pinapalitan ang galit, inggit at kaguluhan. Joy takes the place of sadness and countenance reflects the light of heaven. Kaibigan, ang ganitong karanasan ay darating sa iyo kung sa pananampalataya ay isusuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoong Jesus. Sa gayon, ang kapangyarihang iyon na hindi natin nakikita ay lilikhain ang isang bagong nilalang sa wangis ng ating Panginoong Diyos. Nais mo bang maranasan yon, kaibigan? Inaanyayahan kita na makipagtagpo sa ating Panginoong Jesus. Tutulungan kanya at mararanasan mo ang kapayapaan ng kaligtasan sa kanya. Kung mayroon ka mga katanungan, maaari ka naming matulungan.
1: Maraming salamat po, Pastor Ner. Sana po tayo ay pinagpala sa mga mensahe sa lesson na ating napakinggan ngayong araw. At ang kwento pong ito ay nagtuturo sa atin, mga kaibigan, na ang tunay na pananampalataya ay nagmumula sa pusong handang magbago at muling ipanganak sa Espiritu. At mga kaibigan, ang kaligtasan ay biyayang ibinibigay ng Diyos sa mga nananampalataya kay Jesus. Sana po ay marami tayong napulot na aral, at kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi sa atin pong diniscuss sa araw na ito, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Isend lamang po ang inyong mga katanungan sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook page and YouTube channel, search po ang Adventist World Radio Manila. At makikita nyo po dyan ang ating live streaming, kaya i-share nyo na po ito sa inyong mga kapamilya. Maaari rin po kayo magpadala ng email sa amin sa connect@adventist.ph. Muli po, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga tagapakinig na patuloy na pagtutok sa ating programa, lalong-lalo na po sa mga tagapakinig natin sa Adventist World Radio 89.1 FM. Magandang-magandang araw po sa inyong lahat, at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas mong muli.

0: tinitingnan ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
2: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
3: Noon na nagmamayari.
4: Meron kang tanging pag-asa.
5: Ipayag natin ang katotohanan sa maalaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging
7: masayang pamilya ang panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin.
8: Madalas nating naririnig ang kasabihang, ang pangako ay laging napapako.
9: Hindi maiiwasan sa atin na mangako, ngunit sa maraming pagkakataon ay ating nakakalimutan ang mga pangakong ito.
8: Subalit, ibahin natin ang Diyos, dahil kapag siya ay nangako, ay tunay na ito ay kanyang tutuparin.
9: Isa sa mga pangako ng Diyos ay ang pangako na siya ay babalik.
8: Ngunit paano natin malalaman kung kailan siya babalik? At ano ang mga dapat nating gawing hakbang habang nag-aantay tayo sa kanyang pangakong pagbabalik?
9: Sa gabing ito ay ating bibigyan ng kalinawan ang mga tanong patungkol sa muling pagparito ng Panginoon dito sa ating programang
8: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Sa ating pagsisimula, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, maraming salamat po na sa panglimang gabi ng amin pong pag-aaral ng inyong mga salita ay patuloy niyo po kaming sinasamahan. Sa gabing ito, O Diyos, tulungan po ang aming tagapagsalita na si Pastor Nick Francisco, samantalang kanyang ibabahagi sa amin ang kahalagahan ng inyong pangako sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming samot dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayong panglimang gabi ng ating pag-aaral ay ating bibigyan ng pansin ang paksa na may kinalaman sa paghahanda ng pamilya kasama ang ating tagapagsalita na si Pastor Nick Francisco.

Salamat sa Panginoong Diyos na tayo ay binigyan niya ng pamilya, na ang pamilyang ito ay daluyan ng pag-ibig at saganang pagpapala ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ang ating serye ng Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan, na sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng Biblia at mga paksang nauukol sa pamilya ay mag-iiwan sa atin ng mga pahiwatig, mga palatuntunan, mga alituntunin, mga batas at mga kautusan, mga tagubilin na may kinalaman sa isang magandang pamilya na may kasiglahan, kagalakan, katuwaan, kalusugan. Iyan ay adhikain ng Diyos sa ating mga tahanan. Makadiyos na tahanan, larawan ng kalangitan. Sa nakaraan ay ating pinag-aralan ang pagpapatawad at pamilya. Iniutos ng Diyos na magpatawad at ang Diyos mismo ang unang nagpatawad. Kaya tayo tanggapin natin, gawin nating maging maluag sa atin ang pagpapatawad ng ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga immediate families o mga mahal natin sa buhay. Nagpapahayag at nagiiwan ng kasalanan. Yan ang dapat nating maging karanasan. Matutuhan nating talikdan o kalimutan ang mga nakaraan ng pagkakamali at pagkakasala upang wala tayong bigat ng damdamin na dinadala-dala. Mahalaga sa pamilya at kapwa-tao ang pagpapatawad. Tunay at dalisay na karanasan ng tao. Kapag natuto tayong magpatawad, iyan ay dalisay na karanasan ng bawat isa. Pagpapatawad ang solusyon sa maraming suliranin ng tao. Minsan ang ating pamilya ay naging magulo, minsan ang ating pamilya ay mayroong mabibigat na mga suliranin, at ang tanging paraan lamang ay ang tayo ay matutong magpatawad. Yan po ang ating nakaraang pinag-usapan. At ngayon naman ay paghahanda ng pamilya. Ano ang paghahandaan natin sa ating pamilya? Paghahanda ng pamilya. Ito ang pangako ng Diyos na tahanan. Huwag mabagabag ang inyong puso. Yan ay nasa aklat ng John 14:1 and 2. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Ang preparation ng Diyos para sa buhay na walang hanggan ay tahanan para sa pamilya. Itong pamilyang ito na ating tinataglay ngayon ay ipinaghahanda ng Diyos ng tahanan sa langit. Ito ay napakagandang inspirasyon para sa ating lahat kapag ang pag-uusapan ay pamilya. Pinahahalagahan ng Diyos ang ating tahanan na anupat ito, itong tahanan ito ay ipinaghahanda niya ng lugar doon sa langit. John 14:3, "At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon." Ang pangako ng Panginoon, ang dakilang pag-asa ay walang iba kundi ang pagparito ng ating Panginoon. Itong pag-asang ito ay binigyan ng Diyos ng inspirasyon ng ating tahanan. Ang ikalawang pagparito ay binigyan ng Diyos ng inspirasyon na ang ating tahanan ay kanyang ipinaghahanda ng lugar sa kalangitan. Ang tanong ay kailan? Sumagot din ang Panginoon sa Matthew 24:3. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, "Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon." Iyan ay pangkaraniwang tanong. Kailan mangyayari? Ano ang mangyayari? Kaya nga meron tayong tinatawag na signs of the times, mga pangyayari sa huling araw. "Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito
At ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng sanglibutan? Iyan ang gusto ng mga tao, malaman ang saktong oras at panahon kung kailan darating ang Panginoon. At yan ay hindi niya sinagot. Sinagot niya na hindi ang anak o ay hindi nakakaalam kung kailan ang pagparito, kundi ang ama lamang. Nakasulat yan sa aklat ng Mateo 24:36. Kahit na ang mga anghel sa langit ay hindi nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoon. Kaya may sagot yan na walang nakakaalam. Kaya huwag nating pilitin ang oras, petsa at taon kung kailan darating ang ating Panginoon. Dahil may sinabi na yan ng ating Panginoon. Subalit nagbigay siya ng mga palatandaan kagaya ng ganito na nakasulat sa aklat ng Mateo 24:6. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balita, balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangang mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Kung mangyari ang mga kaguluhang yan sa daigdig, hindi pa yan ang wakas. Kung minsan tayo ay naliligalig dahil sa dami ng kaguluhan, hindi pa daw iyan. Matthew 24:7, manggutom at lindol, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ito ay pangkaraniwan ng balita sa ating panahon. Yan ay nagsasabi na malapit nang dumating ang Panginoon. Matthew 24:8, ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Kung minsan parang mahirap maniwala sa sinasabi ng ating Panginoon ng Biblia dahil ang namamasdan naman natin sa ating panahon ay napakaraming kalayawan, napakaraming mga kasaganaan, nagtatayuan ng mga building, yumayaman ang ating kapaligiran, parang hindi natin nakikita ang kahirapan. Yan ay natatago lang sa ating paningin. Subalit yan ay tunay na nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagtalikod sa katotohanan. Maraming tatalikod, magtataksil at mapopuot sa isa't isa. Kahit na ang Bibliyang ito ay palagi nating ipinapangaral at natatagpuan natin na marami na ang naghahangad ng banal na kasulatan. Subalit sa huling panahon, ang sabi ng Panginoon, marami raw ang tatalikod sa katotohanan. Oo, unawain natin yang mabuti. Marami ang magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Madali pong magkagalit ang tao ngayon, lalong-lalo na sa pamilya. Ang marami na pong mga pamilya ang nagdedemandahan. Yan ay hindi magandang tanawin at larawan sa ating panahon. Mahirap magpatawad sa loob ng pamilya, lalo pa kung mga magkakamag-anak. Mahirap ayusin. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Yan ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ang lahat ng mga mangangaral ay instrumento ng Panginoon. Subalit, ang ating Panginoon ay nagbigay din ng babala na mayroon sa kanilang magtuturo ng hindi tama. Kaya kinakailangan tayo'y maging mapagmasid. Kailangan tayo ay maging mapagsaliksik ng may kinalaman sa salita ng Panginoon upang hindi tayo mailigaw. Malamig na pag-ibig. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Itong pag-ibig na ito, na napakahalaga sa buhay ng tao. Itong pag-ibig na ito sa Diyos na nawala sa atin. Itong pag-ibig sa kapwa na nawala sa atin. Itong pag-ibig na ito na naging malamig ay napakahirap sa karanasan ng tao. Lalong-lalo na sa karanasan ng pag-aasawa. Kapag ang mag-asawa na dating nagmamahalan at may mainit na pag-ibig ay unti-unting lumalamig, ito ay mapanganib na tanawin sa loob ng tahanan. Bantayan po ninyo bilang mga mag-asawa na ang ating pag-ibig ay palaging malamig. Dahil kapag kakapinahalagahan natin ang kayamanan ng higit kaysa ating pamilya, magkakalamigan. Kapag pinahalagahan natin ang barkada o ang sinuman ng dahil sa kung ano pamang kadahilanan, ang ating pamilya ay malalagay sa panganib.
Ipinapaalala ko po sa inyo na priority ang pamilya sa lahat ng kwento sa ating paligid. Pangangaral ng Bible at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Sandali na lang po. Talagang itong ating panahon ng technology, panahon ng media, ay nagbibigay ng pagkakataon upang ang banal na kasulatan ay makarating sa lahat ng tahanan sa buong sanglibutan. Listo po tayo, talagang malapit nang matapos ang pangangaral ng salita ng Diyos. Yan ay bahagi nagsasabi na hindi na magtatagal darating ang ating Panginoon. Pamilya ang biktima. Ikalawang Timoteo 3:1. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Kapag ka naghirap ang isang lalaki sa kaniyang paghahanap buhay, nawala ng trabaho, sino ang apektado? Ang kaniyang pamilya. Kapag ang isang tao ay nabilanggo, sino ang apektado? Ang kaniyang pamilya. Kapag ang isang lalaki ay nadisgrasya o anuman ang nangyari, ang apektado ay ang kaniyang pamilya. Itong huling araw na ito ay panahon ng mga panganib. Marami ang mga may sakit. Kapag isa sa ating pamilya ay nagkaroon ng matinding karamdaman, apektado ang buong tahanan. Iyan ay panahon ng kapighatian na pinagdaraanan ng isang pamilya. Ito pa ang mga karagdagan niyan. 3:2 ng ikalawang Timoteo, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Itong mga kaugaliang ito na binabanggit dito ay ang labis na apektado ay sarili. Maibigin sa kanilang sarili. Sa pag-aasawa ay unahin ang asawa. Sige, magpaliwanag muna tayo ng tungkol sa pag-aasawa. Ang batas ng lupain ay bawal mamilit. Mga lalaki, bawal mamilit ng asawa. Pero ang batas ng Biblia ay bawal tumanggi. Ang ibig sabihin, priority ang napagbigyan ang ating asawa at hindi ang ating sarili. Maibigin sa salapi. Itong pag-ibig na ito sa salapi ay siyang lumiligalig na number one sa loob ng ating tahanan. Ito, mga dagdag na lang ito, mga kayabangan, mga mapagmalaki, mga mapanlait, mga suwail sa mga magulang. Ito na ngayon ang panahon. Kapag tinawag natin ang ating anak, inutusan natin ang ating anak, matunog na matunog ang sagot. Wait! Yung wait na yon, hindi na mangyayari yon. Mga walang utang na loob, walang kabanalan. Itong mga kasalanang ito na nabanggit ay labis na apektado ang ating tahanan. At ang pagiging masuwayin sa magulang ay kalungkutan ng magulang. At ang bata na masuwayin sa magulang ay malungkutin din. Kaya itong panahon nating ito ay tinawag ni Timoteo, tinawag ng Biblia na mapanganib. Masasama ang ugali. Walang katutubong pag-ibig. Mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti. Ito po ay halos araw-araw nating nakikita sa mga kilos, galaw at ugali ng tao sa ating kapaligiran. Wala nang katutubong pag-ibig, wala nang katutubong kagandahang ugali na ipakikita sa kanyang pamilya at gayon din sa ibang mga tao. Kaya, kung ibig natin na mag-practice ng magandang ugali, ng kahinahunan, ng kagandahang loob, ng pag-ibig, ng pagiging mabuting tao, mag-practice po tayo sa loob ng bahay. At minsan tayo ay nagpa-practice maging mabuti, maging mabait pag nasa loob ng simbahan. Totoo yun. Ang lugar na pinakamahirap magpakabait ay sa loob ng sariling tahanan. Anong ibig ko sabihin? Itong mga kagandahang loob na ito ay ipakikita natin sa loob ng ating tahanan upang tayo'y masanay at ito ay bubukal sa atin sa labas ng tahanan. Iba pang mga kasalanan na natala. Aklat ng ikalawang Timoteo 3:4,
mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos. Itong mga taksil na ito ay siyempre sa aking pagpapaliwanag ay may kinalaman pa rin sa pag-aasawa. Dahil mayroon naman tayong kasal, mayroong tipanan, nag-usap naman sila na sila ay magpapakasal, sila ay magsasama habang nabubuhay. Pero pagkaraan ng maraming mga pagsubok, mga ligalig ng buhay, ay bigla-bigla na lang tumatalikod at nawawala. Itong mga ugaling ito ay labis na devastated ang pamilya. Mag-ingat po tayo sa ating mga kaugalian sapagkat ito'y kaugalian at bahagi ng ating panahon. Bantayan natin na ang mga biktima nito ay ang ating sariling tahanan. Babala ng takot. Marami ito mga sinasabing mga palatandaan. Ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig sapagkat ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. Ang mga babala ng lindol, babala ng bagyo, babala ng mga trahedya, yan ay mga pangkaraniwang pinag-uusapan sa media na anupat naghahatid sa atin ng ibayong biligalig at pag-aalala sa ating isipan. Ngunit ang pagdating ng ating Panginoon ay sinasabi, ito ay alam ng lahat. Aklat ng Mateo 24:30. Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Itong mga pangyayaring ito ay nagbabadya na malapit nang dumating ang Panginoon. Subalit ang araw at pagdating ng Panginoon ay sinabi ng ganito, isang palatandaan ay makikita sa langit at yun na ang pagdating ng Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon ay gabi at itong gabing ito ay mahabang gabi sa maliit na liwanag na ating makikita. Yun na pala ang pagparito ng Panginoon. At ang sabi diyan, tatangis ang lahat ng mga lipi sa ibabaw ng lupa. Sa oras ng pagdating ng ating Panginoon, ang pamilya ang pinakamalapit na magyayakap-yakap. Kaya kung mayroong preparation ng tahanan na dapat nating paghandaan ay walang iba kundi ang pagparito ng ating Panginoon. Maraming mga paghahanda ang ginagawa ang tao para mapaglabanan niya ang lahat ng pangyayari sa lupang ito. Magandang hanap buhay, magandang trabaho, magandang kayamanan, magandang insurance, mga pangako ng sanglibutan ito. Subalit kung mayroon tayong ipa-priority sang-ayon sa ating pag-aaral na ito na paghahanda ng pamilya, kung mayroon tayong paghahandaan ay walang iba kundi ang pagdating ng ating Panginoon. Dahil dito ang pamilya mismo ang benepisyari ng second coming at ang pamilya mismo ang ipinaghahanda ng Diyos ng tahanan sa buhay na walang hanggan. Titipunin ang maliligtas. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sa pagdating ng ating Panginoon, sa pagtunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel. Lahat daw ng mga nasa kanilang libingan ay titipunin ng Panginoon. Mula sa isang dulo, hanggang sa kabilang dulo, sa silangan, sa kanluran, sa timog hilaga, lahat ng sulok ng daigdig, iipunin niya ang lahat ng maliligtas. Ito naman ang susunod na talata. Aklat ng unang Tesalonika 4:16. Ano pa ang pupwedeng mangyari sa pagdating ng ating Panginoon? Pagkabuhay na maguli. Unang Tesalonika 4:16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna.
sa pamamagitan ng sigaw ng tinig ng ating Panginoon. Sa paglitaw niya diyan sa kalangitan na yan, ang unang resultang mangyayari ay ganito, mabubuhay ang mga namatay kay Kristo. Ano naman ang susunod? Pagkatapos na mabuhay ang mga patay, aakyat naman sa langit. 1 Tesalonica 4:17. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya bantayan natin na tayo ngayon ay nabubuhay sa mga pangyayari sa huling araw. Ang mga nangyayaring ito na hayag sa ating mga mata ay nagsasabing malapit nang dumating ang Panginoon. At sa paglitaw niya sa alapaap ng langit, sa isang hudyat, sa isang signal, ang mga namatay ay mabubuhay. At pagkatapos naman noon, kasabay tayong aangat sa ibabaw ng lupa upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Ganyan ang paglalarawan ng Biblia. Kaya nga, ang pagparito ng Panginoon ay hindi lihim. Ito ay hayagan na mangyayaring posible sa ating mga mata. Araw ng paghihiganti. Ito namang pagparitong ito ng Panginoon ay ipinahayag sa aklat ng 2 Tesalonica 1:8. Kung maliligtas ang mga matuwid na tumanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas, ito rin pala ay isang paghihiganti. Para kanino? Na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga sa ating pag-aaral ng Biblia, tanggapin natin ito, paniwalaan natin ito at ang ating buhay ay ipalilagay natin sa loob ito. Kaya tayo ay may gantimpala ng buhay na walang hanggan. Subalit kung ito ay ating patuloy na pawawalang halaga, iisang tabi at hindi natin pahahalagahan sa buhay natin, hindi natin sasaliksikin, mayroong paghihiganti na inilaan ang Diyos para sa kanila na tumangging sumunod sa salita ng ating Panginoon. Pamilya ni Noe, aklat ng Mateo 24:37. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ano ang kwento sa panahon ni Noe? Ang kwento sa panahon ni Noe ay bumaha at sinabihan siya ng Diyos na magtayo siya ng daong upang sakyan ng kanyang pamilya sapagkat gugunawin ang sanglibutan sa pamamagitan ng baha. At sinabi ng Panginoon kung paano raw sa panahon ni Noe ay gayon din sa

kapatid. Nariyan ang tatlong maghihipag. Nariyan din ang magbilas. Nariyan din ang magbabayaw. Sa ganitong larawan ng pagpapamilya ay idinidiin ng halimbawa ni Noe na mahalaga ang kaligtasan ng ating pamilya, ng ating mga mahal sa buhay. Kaya unawain nating mabuti ang kwentong ito ng kaligtasan na ipinanukala ng Diyos sa sangkatauhan. Pamilya ang gusto ng ating Panginoon. Sa lahat sa inyo na mga may asawa na sumusubaybay sa akin, sabihan ninyo ang inyong asawa, kung ako'y paroroon sa langit, gusto kong kasama ka. At kung mayroon tayong pagkakataon, ipaliwanag natin ito sa ating mga anak. Samantalahin natin ang panahon na kumbinsihin ang ating mga anak. Mga anak, tayo ay pupunta sa langit. Hindi na magtatagal darating ang Panginoon at tayo ay ipinaghahanda ng tahanan. Ang pagpapahalagang ito sa pamilya ay ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng halimbawa na iniwan kay Noe. At ito ngayon ay ating binabasa at ating pinag-aaralan, mahalaga ang kaligtasan ng buong pamilya. Kung ako o ikaw ay mangangarap ng kaligtasan, kasama ang asawa at mga anak, kasama rin ang manugang, kasama rin sana ang mga pininsan, kasama rin sana ang mga kamag-anak. Dakilang kasalan. Inilarawan din na ang pagparito ng ating Panginoon ay kagaya ng kasalan. Aklat ng Apokalipsis 19:7. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kalwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng Kordero at inihanda na ng Kanyang magiging asawa ang Kanyang sarili. Ang kasalan ay mangyayari diyan sa alapaap ng langit. Ang ating Panginoong Hesukristo ang kumakatawan sa kasintahang lalaki. At ang iglesia, ang maliligtas, lahat ng maliligtas na kumakatawan sa bayan ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, ay siyang sumisimbolo sa babae na siyang iglesia. Kaya nga, ang dakilang kasalan ng Kordero ay nakahanda na nandyan sa alapaap ng langit. Napakasaya at napakaligaya sa atin na tayo'y pamipamilya na dadalo at makakasama sa dakilang kasalan ng Kordero. Unawain ninyo na sa buhay ng tao, dalaga o binata, ang napakagandang okasyon ay ang kasalan. Ang kasalan ay labis na pinaghahandaan ng sinuman na magkasintahan, ng sinumang binata at dalaga na nag-iibigan. Ito rin ang ating paghahandaan, ang kasalang ito ng Kordero. Ang dakilang kasalan sa ating Panginoon ay ating paghandaan. Babala sa magkaibigan. Matthew 24:40-41. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Hindi ba yan ay mga larawan ng magkaibigan lalaki? 41. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Hindi ba ito ay larawan ng dalawang babaeng magkaibigan? Subalit, kung ito ay gagawin natin sa pamilya, mag-asawa, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Ito ay malungkot na larawan. Ipinakita yan ng Biblia para hindi masakit. Dalawang magkaibigan, ang isa'y maliligtas, ang isa'y hindi. Subalit sa mag-asawa, iyan ay labis na mapait. Ang isa'y maliligtas, ang isa ay hindi. Unawain ninyong mabuti ang halimbawang ito. Sa magkapatid, sa mga anak, ang isa'y maliligtas, ang isa'y hindi. Ito ay mapait sa larawan ng pamilya. Kaya habang may panahong pa ay ating hangarin na ang kaligtasan ay makuha natin bilang isang buong pamilya. Kagaya ng puno ng sambahayan, ang pangulong puno ng sambahayan ay ang lalaki. At siya ang pinagbilinan ng Panginoon ng ganito. Matthew 24:43. Ngunit unawain ninyo ito
na kung nalalaman ng puno

ng sangbahayan, kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kung nalalaman lang daw ng lalaki kung kailan darating ang trahedya sa kanyang pamilya, paghahandaan niya ito. Ito'y binanggit ng Panginoon ng pagpapahalaga ng kaligtasan ng pamilya sa panahon ng Second Coming. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay pagparito ng Panginoon. Mga lalaki, kung mayroon tayong dapat na paghandaan, kung mayroon tayong dapat na pagsikapan, dapat nating paghalagahan at bigyan ng panahon at iba yung pagpupursigi, ay walang iba kundi ang kaligtasan ng ating sambahayan. Mga lalaki, puno ng sambahayan, huwag nating ibababa ang ating obligasyon. Ang kaligtasan ng ating pamilya ay priority sa lahat ng panukala sa silong ng langit. Sa ganitong mga pag-aaral ay ipinakikita sa atin na ang panawagang ito ay hayag para sa ating lahat. Tunay na marami tayong mga obligasyon sa kapaligiran. Mga lalaki o mga babae, marami tayong mga pinagkakaabalahan. Subalit ang kwentong ito, ang aral na ito ng pagdating ng ating Panginoon ay tunay na hindi na magtatagal. Mayroon ba tayong dapat na ikabagabag? Meron ba tayong bagay na dapat nating ikaligalig? Ang pamilyang ito na itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Nunong Eva at Adan ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon na kaniyang pinapatnubayan. Subalit tayo na mga kalalakihan, tayo na mga padre de pamilya, ay binibigyan ng Diyos ng tanging tagubilin at tanging paalala ng pagpapahalaga sa ating pamilya. Hindi lamang ito sa mga karaniwang obligasyon at karanasan ng buhay sa lupang ibabaw. Mga nanay, marami tayong mga pinagpapaguran, marami tayong mga pinagsusumikapan, at minsan nga ay bahagi pa tayo sa mga gawaing panglipunan. May bahagi rin tayo sa mga gawaing pangsimbahan. Sa lahat ng kaabalahang ito, narito ang pagpapaalala ng Panginoon. Kung nalalaman lang natin ang pagdating ng Panginoon, hindi tayo papayag na ang ating pamilya, isa man, ay mawaglit. Ang paalalang ito ay tunay at wagas na ang paghahanda ng pamilya ay nararapat nating paghandaan at pagpahalagahan ng labis-labis sa ating panahon. Bakit? Sapagkat hindi na magtatagal ang mga pangyayaring ito sa ibabaw ng lupa ay nagbabadya na ang ating Panginoon ay hindi na magtatagal. At sa kanyang pagparito, ang kanyang misyon ay kuhanin ang ating pamilya. Pagpalain tayo ng Panginoon.

0: Tama, kaibigan, tiyak ang pangako ng Diyos na siya ay babalik. At ang kanyang pagbabalik ay isang napakagandang pag-asa sa lahat ng ating mga pamilya. Ayon nga sa aklat ng Tito 2:13, nahintayin ninyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapaligtas na si Jesus.
1: Tunay nga na sa ating Panginoon may pag-asa. Siya ang ating tanging pag-asa. Dito sa mundong marahil ay nakakaranas ng walang pag-asa, no? Maraming mga tao na pinangakuan subalit hindi binalikan. Pinangakuan na babalikan pero walang dumating at walang bumalik sa kanila. Dito sa mundo na kung saan talamak ang kasiraan at hindi magagandang mga pahiwatig at mga bagay, ay makikita natin na meron pa rin pag-asa pala ang ating mundo. At ang pag-asang ito ay ang pagbabalik na pinangako ng ating Panginoong Jesus. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas kasama ng ating mga pamilya sa kanyang pagbabalik. Kaya mga kaibigan, kinakailangan na ating danasin yung pagliligtas ng Diyos. Kung titingnan natin yung example sa panahon ni Noe, no, kagaya ng binanggit ni Pastor Nick kanina, ay hindi lamang siya ang naligtas, subalit yung kanyang buong sambahayan ay nakaranas din ng kaligtasan. Itong pagliligtas ng Diyos sa kay Noe at sa kanyang mga mahal sa buhay, ito din ang panukalan ng Diyos sa ating mga pamilya. Kung babalikan natin based sa history, si Noe ay inutusan ng Diyos na kung saan ibalita na merong parating na napakalawak o napakalaking baha na gugunaw sa mga tao at lahat ng mga bagay sa mundo. At kung mapapansin natin, nung una ay tumalima naman yung mga tao, nakinig sila. Actually, tumulong pa nga sila sa pagpapagawa ng barko na kanilang sasakyan. Pero kung papansin na natin, ay dumating sa point ng kanilang buhay na tumalikod sila doon sa mga salita ni Noe. At mapapansin natin, for 120 years, no, napakatagal na panahon na yon, ay nangaral si Noe, pero iilan lang ba yung sumama sa kanya? Yun lang kanyang pamilya. So, makikita natin, kagaya ng example ni Noe, mga kaibigan, na kinakailangan na ihanda natin ang ating pamilya. Tayong lahat ay dapat sama-samang sasalubong sa ating Diyos sa kanyang pagbabalik. Wala dapat mawaglit, wala dapat maiwan. Kaya idinidiin ng karanasan ni Noe, mga kaibigan ko, na napakahalaga ng kaligtasan ng bawat membro ng ating pamilya.
0: Kung titignan natin yung karanasan ni Noe, minsan sinasabi natin na hindi siya successful bilang isang evangelist sapagkat wala siyang nakuha o nadala ng mga tao outside his family. Pero para sa akin, isa siya sa pinaka-successful na evangelist kasi buong pamilya niya nadala niya. Minsan kasi tayo, napakabuti natin sa iba na pag nababahagian natin ng salita ng Diyos yung iba, maliligtas natin yung iba, pero sarili nating pamilya, baka mawala, mawaglit, diba? Mas maina, mas masaya tayo kapag ka sama-sama tayo bilang isang pamilya na maliligtas kasama ang Diyos. Tunay nga na agusto din ng Diyos na maligtas ang ating buong pamilya. Siya ay naghanda na napakagandang tahanan para sa ating pamilya doon sa langit na bayan. Nangako ang Diyos sa Juan 14:2 na matapos niyang ihanda ang ating tahanan na siya ay babalik upang tayo ay dadalhin niya upang kung saan siya ay doroon din tayo. Tayo minsan dito sa mundo, wala tayong bahay o kaya yung bahay natin hindi mapagmamalaki. Pero pangako ng Diyos na tayo'y dadalhin niya, naghahanda siya ng magandang tahanan para sa atin at sa ating pamilya. At tayo ay dadalhin niya dun sa langit na bayan na inihanda niya para sa atin at para sa ating buong pamilya.
1: Kung papansinin niya natin, ay ang pangako ng Diyos na siya ay pupunta ng langit bago niya iwan yung kanyang mga disipulo ay isang pangako na hindi lang para sa kanila, kundi para sa buong mundo, para sa lahat ng taong sumasampalataya sa kanya. Kaya nga dapat ay manganlong tayo doon sa pangakong yun, kasi ang rason bakit ang ating Panginoon ay pumunta doon sa langit na bayan ay upang ihanda yung tahanan para sa bawat pamilya na meron tayo sa mundo, upang kakasamahin natin siya hanggang sa walang hanggan. So kung papansinin natin, ayon sa mensahe din na binanggit ni Pastor Nick, makikita natin na ang pagbabalik ng Diyos ay malapit nang nangyari. So, or mangyari. So, subalit, walang nakakaalam kung kailan o anong oras darating ang ating Panginoon. At dahil dito, kinakailangan, mga kaibigan, na tayo ay maging handa. Huwag nating hayaan na mayroong mawaglit sa ating pamilya. Magtulungan tayo na lumapit at manatili sa Panginoon hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. So tunay nga naman na walang nakakaalam kung kailan babalik ang Diyos. Hindi natin alam kung bukas ba, sa susunod na linggo ba, sa susunod ba na taon. Walang pwedeng magbanggit ng oras kung kailan babalik ang Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin nito? Meaning to say, dahil walang nakakaalam, kinakailangan bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, nakahanda tayo sa malapit ng pagparito ng ating Panginoong Hesus.
0: Tunay nga na hindi man sinabi ng Panginoon na kung anong eksaktong oras, araw o panahon na siya ay babalik. Pero pinakita sa atin kanina yung mga tanda ng kanyang pagbabalik. At nakita natin na tayo ngayon ay nasa huling kapanahunan na ng sanlibutan. Nakikita natin na ang mga tanda ay nandito na at malapit na talaga ang pagbabalik ni Kristo. Kaya tayo ay manatiling tapat sa ating Panginoon, magtiis hanggang sa wakas, at handa ang ating mga pamilya upang tayo ay mapasama sa isang malaking pamilya na bubuuhin ng ating Panginoon sa langit. Ito ang uri ng pamilya na masusumpungan sa langit, ay ang magiging adhikain natin samantalang tayo ay bumubuo ng isang makadiyos na tahanan habang tayo ay narito pa lamang sa lupa. No, minsan sabihin natin, ay, na ginawa ko na ang aking parte. Naghanda na ako noon. No? Pero wala pa tayo sa wakas. Papunta pa lang tayo sa wakas. Kaya dapat araw-araw sisikapin talaga natin na araw-araw, minuminuto, tayo at ating pamilya ay handang sasalubong, no, sa ating Panginoong Hesus.
1: Tunay nga na kailangan nating maghanda bilang pamilya, hindi lang individual. No, meron kasing paghahanda na pang-individual lang, no. Tayo ay gumawa ng mga bagay na alam natin na makakatulong sa atin individually to prepare for the coming of the Lord. No, parang nag-hiking tayo individually, magpe-prepare tayo. Pero as a group, kasi marami tayong mga hikers, dapat alam din ng bawat isa sa grupo kung ano ang gagawin nila na paghahanda para as a group na aakyat sa isang bundok ay makakaakyat sila sa tuktok at magiging successful sila na makarating doon sa tuktok ng bundok. Kagaya din ng ating pag-aantay sa ating Panginoon. Kagaya din ng paghahanda natin na dapat gawin. Individually, we need to prepare. But as a family, we need to prepare also. Paano ba natin magagawa ito? Sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pag-share ng katotohanan na matatagpuan natin sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng mga bagay na to, mayahanda natin ang ating pamilya at ang ating mga sarili. So, sabi nga kanina, ang mga tanda ng pagbabalik ng Panginoon ay malapit nang dumarating na, at nararamdaman natin mga lindol, no, na napakalakas, mga gyera, mga pagdating ng mga bulaang propeta na magsasabi na sila ang Diyos. Nararanasan na natin itong mga bagay na to, pero ano ba yung preparation na ginagawa natin? No, tinitingnan lang ba natin itong mga bagay na to bilang wala lang? O atin bang inihahanda yung sarili natin para ma-prepare doon sa pagdating ng ating Panginoon upang tayo makasama ng Diyos doon sa langit na bayan na inihanda niya? Kaya po, mga kaibigan, napakinggan po natin sa gabing ito kung gaano kagusto ng Diyos na makasama tayo doon sa langit na bayan. Darating yung pagkakataon na tayo ay mawawala na dito sa mundo. Darating yung pagkakataon na mauuna na Iiwan na tayo ng ating mga mahal sa buhay, pero gusto ng Diyos na tayo doon sa langit na bayan ay magkakaroon ng isang napakasaya at napagandang samahan kasama ang ating Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, lahat ng mga nakita niya na nagtatapat sa kanya ay isasama niya doon sa langit na bayan upang kung nasaan siya ay naroon din tayo. At nawa, kasama ang ating mga pamilya, pupunta doon sa langit na bayan. Mga kaibigan, nawa ay pinagpala po tayo sa mga mensahe na ating narinig sa gabing ito. Akin po kayong inaanyayahan na tayo po'y manalangin. Amang banal, muli po kaming pinagpala ng inyong mga salita. Nalaman po namin sa gabing ito na meron po kayong panukala, pangako na babalik dito sa mundo upang kunin ang lahat ng mga nagtatapat sa inyo. Dalangin po namin, O Diyos, na makita kami at ang aming pamilya na nagtatapat hanggang sa iyong muling pagparito upang kaming lahat, O Diyos, ay maihanda sa inyong pagbalik at makapiling namin kayo dyan po sa langit na bayan na inihanda niyo sa mga nagtatapat at nagiging banal sa inyo pong banal na harapan. Amang banal, amin pong dinadalangin na patuloy niyo po kaming pangunahan sa amin pong gabi-gaming pakikinig ng inyo pong mga salita. Ingatan po kami, O Diyos, sa tuwi-tuwi na at patawarin po kami sa aming pong mga kasalanan na gawa. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa panglimang gabi ng ating programa. Bukas ay muli nating tuklasin ang magandang plano ng Diyos sa ating mga pamilya dito sa programang
2: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan.
0: Magandang gabi at pagpalaid po tayong lahat.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Welcome to Mindful Chat, Saturday edition. Hello mga kaibigan. It's another episode na punong-puno ng umaatikabong usapan tungkol sa iba't ibang paksa sa mental health. Ako po ang inyong lingkod sa radyo, Lalaine Seron Alfonoso, at kasama ko ang aking kaibigan sa radyo, si Pam. Hello, Pam!
2: Magandang gabi po sa ating lahat. Sumasaing papawid na naman po ang Mindful Chats, isang napaka-init na pagbati. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi, at kasama natin ang ating resource person, Dr. Irene Gabin. Good evening, Doc.
3: Magandang gabi. Ang sarap niyong kasama talaga.
1: Doc, alam mo, ang pag-uusapan natin ngayon ay loneliness and isolation, no? Isang napakagandang topic. At sana ay magkaroon tayo ng magandang talakayan, magandang conversation, no? Doc, ang tao na sadlak sa kalungkutan, ano, ang tendency ay magtago at manatiling mag-isa. At maraming mga tao ang ganito, di po ba? Paano nga ba natin sila matutulungan? Sobra bang mapanganib kung ang taong nasa ganitong sitwasyon ay hindi na lumalabas? Ano ba ang ating dapat gawin? Paano kung ang mga tao na merong ganitong sitwasyon sobrang lungkot and nagkaroon na ng suicidal ideation? Well, these are only, Doc, some of the questions na nakalap ko. They are telling me na may mga kaibigan sila, some are staying in the dormitory, who have this kind of situation. So I hope, Doc, that you will be able to answer it. Before we move on, I would like to open our study with a verse from the Bible found in Psalms 34:18. At ang sabi, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Mga kaibigan, this verse offers comfort and assurance that God is near when we feel alone and that He is very, very much capable of our brokenness, to heal our brokenness. Bago tayo pumailang lang, it's good if we will offer a word of prayer. Shall we pray? Father God, we would like to come before you with open hearts, seeking comfort and guidance for those struggling with loneliness and isolation. We pray, dear Father, for your presence to surround them, bring them peace, bring them companionship, and a sense of belonging. May our conversation today, this evening, dear Father, bring hope and encouragement to those who feel alone. And Father, help us to listen, to understand, and to offer support. May you be with our resource speaker, Dr. Irene Gabin, as she unfolds this series, and may she bring hope and assurance to our listeners. This we pray in Jesus' name. Amen.
2: Amen.
1: Can you please again introduce our speaker?
2: My pleasure. Our speaker for tonight is an expert for the topic loneliness and isolation. After a very substantial discussion about mindfulness and spiritual meditation last night, Nicole, you will be assured that she will be discussing better and more this evening. She's an educator, a coach, a media host, and presenter for both radio and television, and best of all, a mom and a wife. Once again, Dr. Irene Gabin.
3: Thank you, Pam, and my sister, Dr. Lane. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ano po, ito ay gusto kong parang nakikipag-usap lang po sa inyo. Okay, may tanong muna ako sa inyo. Ilan po sa inyo ngayon ang nalulungkot? Okay, nalulungkot ba kayo? Pero masarap na nakangiti tayo na, Doc Lelaine. Masarap yung nakangiti tayo kasi yung loneliness and isolation na ayaw natin na mangyari yan. Pero gusto kong sabihin sana, sasabihin kasi merong nagtatanong, valid ba na ako eh malungkot talaga? Hindi ba kailangang talagang kailangan ba talaga laging masaya? Gusto ko pang sabihin na yung kalungkutan, ano, yan ay isa sa mga emotion eh natin. So talaga nakakaranas tayo lahat ng kalungkutan. Yan ay normal na nararanasan po ng mga tao. Ang hindi normal, ano, at hindi maganda is kapag yung kalungkutan na yung nagko-control, ano, ng ating buhay. Yun po yung medyo doon na tayo nagmagkakaroon ng mental health issue. Ano po, uulitin ko, ang malungkot, yan po ay bahagi ng buhay natin. Nalulungkot tayo. Halimbawa, merong tayo ay merong nawala na mahal sa buhay o kaya napalayo tayo sa ating mahal sa buhay o kaya may mga problema tayo, ay normal naman po na talagang tayo ay nalulungkot. Nagiging sad po tayo. Ngunit ang babantayan po natin, ano? Yung hindi ang loneliness ang mag-control na sa atin. Kasi tayo ay binigyan pa rin ng Panginoon. Ang ganda ng mga text na binigay niya, Bible text, kasi binigyan pa rin tayo ng Panginoon ng kaisipan na may kakayahan, ano? Na piliin ang tamang pagtugon sa mga sitwasyon sa buhay. Okay, magtuloy-tuloy na po tayo kasi gusto natin ay mabigyan kayo ng panahon para sa pagtatanong, ano po. So, ngayong gabi, ang akin pong isi-share sa inyo ay may kinalaman dito sa subject na loneliness and isolation. Ano ba itong loneliness and isolation? Ano po? So, alam nyo, sa buhay natin, dito sa mundong ginagalawan natin, I can say that we are hyper-connected. Okay? Hyper-connected tayo, lalo na may social media. I think lahat ng na halos lahat ng tao meron talagang ano no tool na ginagamit para mag-communicate po tayo. Kaya nga po talagang tayo ay hyper-connected. Nandoon yung ano natin connection sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng pagiging konektado natin ng mga tao sa kanilang mga mahal sa buhay at sa iba pa, ay mayroong isa o higit pa na nalulungkot sila sa buhay nila. Ano po? At pilit na sometimes hindi nila kaya, no? At yun nga po yung sabi ko sa inyo kanina, nakokontrol na sila nung kanilang sadness, nung kanilang loneliness. Kaya pilit umaalis sila doon sa community nila, na po, nag-a-isolate, nalulungkot at ina-isolate nila ang kanilang sarili, ibinubukod nila ang sarili nila, okay? So mamaya po aking babanggitin yan. Ano ba ang ibig sabihin nito? Minsan sa naranasan nyo na po ba na kayo ay kasama nyo ng mga kaibigan, no? Sa iyong circle of friends, pero hindi mo matiis na talagang hindi maipakita sa kanila yung kalungkutan mo dahil meron kang dinadala sa kaisipan mo na talagang nadadaig ka nung sitwasyon na yon na talagang parang merong demand na ikaw talaga ay nagiging malungkot. Alam niyo po ba, si Bobby Vinton noong 1962 ay sumulat ng isang awit. Ang awit na sinulat niya ay Mr. Lonely. Kasi itong si Bobby Vinton, alam niyo sa Amerika, ang mga kabataan ay dumadaan sa mga military training and for 2 years, late 1950s po, ano, ay siya ay sumailalim dito sa military training and services. Kaya po, naranasan niya bilang isang young na soldier ang napakalungkot na kalagay. Ayan, ano po? So siguro alam niyo naman na yung awit na ito, hindi na natin to ipatutugtog, pero isinulat ko dito yung lyrics. Noong 1962, pagkatapos na siya'y lumabas ano, doon sa military camp, eh sinulat niya po ito. Ang sabi niya, lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my own. I'm so lonely. Kaya tinawag niya yung kanyang sarili na, I'm Mr. Lonely and I wish I had someone to call on the phone. Pero nasa military training sila, bawal ang phone, bawal silang tawagan, bawal ang connection sa kanyang mahal sa buhay. Kaya ang sabi niya, now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home. through no wish of my own, sabi niya. Kaya ako talaga ay Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Yan po ang tendency ng isang malungkot na tao. Naghahanap talaga siya ng connection. Ano, ang sabi pa nga doon sa pangalawang verse ay letters. Never a letter. Bawal ang phone call. Bawal ang letters. At wala talaga siyang natatanggap na letters sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mga kaibigan. At ang iniisip niya, oh, nalimutan na nila ako. I've been forgotten. At ang sabi niya, oh, how I wonder, how is it I failed? Kaya po talagang kung maririnig niyo yung awit na ito, eh talagang madadama niyo kung gaano kalungkot, ano? Kung gaano kalungkot mismong yung nagsulat ng awit na ito ang nakaranas ng kalungkutan. At alam niyo po ba, isinulat ito noong 1962, pero bakit every time na ito yung naririnig ng mga tao, eh para bang feel na feel nila. Bakit? Sapagkat nakaka-relate ang maraming tao sa awit na ito. Ano? So, kailangan bang manatili tayong nalulungkot sa ating pong sitwasyon sa buhay natin? Iba daw po yung being alone at yun ding sinatawag na loneliness. Being alone kasi, yun yung isolation eh. Yung loneliness, yun yung talagang ikaw ay malungkot. Yung social isolation, ito yung talagang umaalis ka sa ibang mga tao. Talagang iniiwan mo sa ikaw yung bumubukod na ikaw lamang, wala kang kasama. Pero yung loneliness, ano po, pwede kang maging masaya kahit kasama mo yung ibang mga tao. Diba? So yung, pero yung social isolation, wala ka talaga sa mga tao. Ayaw mong makakita ng mga tao. Pero yung loneliness, kahit na meron ka mga taong kasama, eh talaga namang malungkot ka pa rin. So it's possible to feel lonely while you are among other people. Naranasan niyo po ba yan? Naranasan ko po yan. Naranasan natin ang atin pong mga ganitong mga ano no. Okay, so ang sabi po dito ay ganito. People who find themselves, alam niyo isang ano, gusto ko itong research na ito na akin pong nabasa. Ito isang research ni Kasyopo. Ano po? Ang sabi niya, people who find themselves unexpectedly alone due to the death of a spouse or partner, separation from friends or family, retirement, loss of mobility, and lack of transport are at particular risk. Meron pala, kanina binanggit ni Dr. Lalinek, ano ba ang epekto nito, no? Kapag nanatili tayong malungkot, siguro kung malungkot lang tayo ng ilang minuto o kaya isang araw, medyo ano pa yon, ma-overcome natin o madali pa nating ma-manage yon. Pero kapag ang kalungkutan ay pinanatili natin sa loob ng mahaba-habang panahon, mayroon na pong epekto yan. Kaya ito, maraming research, isa sa mga research lang po ito na aking kinuha. Ang sabi pa, yung social isolation at saka loneliness, ito ay iniuugnay nila doon sa higher risks for a variety of physical and mental conditions, kagaya ng high blood pressure, heart disease, obesity, yung mababang resistensya natin, anxiety, depression, at iba't iba pa, maging ang Alzheimer's disease, at saka death. Marami mga tao na sa sobrang kalungkutan nila, hindi na nila kayang ma-manage yung kanilang loneliness. Kaya po, naaapektuhan na po ang kanilang physical na kalagayan, heart, nagkakaroon ng heart problem, at yan na binanggit po sa research. Okay. Pero, sa kabilang banda, yung mga tao, same research po, people who engage in meaningful, makahulugan, at produktibong mga gawain, nakasama ang mga ibang tao, no? Diba? Alam naman natin na no man is an island. Yan ay sikat na passage. No man is an island and no man can stand alone. Kailangan natin ang isa't isa. And tayo po'y nilalang talaga ng Panginoon as social beings, diba? Maging nung nilalang si Adan, binigyan siya ng kapartner. At nagkaroon sila, nag-multiply sila. So, ang mga taong nag-i-engage sa meaningful and productive activities with others tend to live longer. Wow! Boost their mood and have a sense of purpose. These activities seem to help maintain their well-being and may improve their cognitive function. Ano ba yung cognitive? May kinalaman po yan sa ating kaisipan. Kaya nga po, ang payo sa atin eh talagang wag tayong ma-overcome ng ating loneliness. Ano po, wag nating panatilihin na sa mahabang panahon eh talaga namang tayo po ay nagiging malungkot na. Ang sabi pa ng isang ano po, director ng University of California, ano po, si Dr. Steve Cole, ang sabi niya, loneliness acts as a fertilizer for other diseases. Para bang abono. Ang loneliness, kapag pinanatili mo yan sa sarili mo ay parang inaabunuhan mo, no? Yung mga cancer cells mo, lalo silang mag-spread, lalo silang lumago, at iba pang mga sakit na nararamdaman mo. Alam mo, kapag ikaw pala ay meron kang nararamdaman na masama sa pakiramdam mo at sinamahan mo pa yan ng pagkalungkot, ano? Parang lalo mong inaapuyan, lalo mong ginagatungan yung karamdaman mo para mas lalong lumala. At yan po ay nangyayari sa iba't-ibang mga sitwasyon ng mga tao at mismo sila ay nagsitestify po dyan. So, ang loneliness, ang ibig sabihin, this is the distressing experience of feeling alone or disconnected even when surrounded by others. Yan pala ay loneliness din. Yan pa lang ibig sabihin ng loneliness, na kahit nakasama mo nga ang ibang tao, kagaya ng sinabi ko kanina ay pwede kang maging, at yan po'y kapansin-pansin, ano po, marami po akong, marami may mga inire-refer sa akin na ang issue nila ay tungkol sa loneliness and isolation. Yung isolation, kagaya na binigit ko kanina, physical or emotional separation from meaningful connection. Kahit na ang mga kasama mo, yung mahal sa buhay mo, family, mga best friends mo pa yan, kapag, alam nyo yon yung nag-dwell tayo doon sa ating kalungkutan, ay kahit nandyan yung mga masasayang mga tao, eh, ikaw eh, talagang makikita pa rin sa iyo yung pagkalungkot mo. Ano po? So loneliness and isolation are more than emotional states. They are mental health risks that we must understand and address with care. Maingat po. Ano? Maingat tayo. Kaya ang ganda, alam niyo, yung kapag tayo ay nakangiti kaagad, alam niyo ba yung pagngiti natin? Kahit tayo naglalakad, may nakasalubong tayong tawag tayong ngiti nang wala tayong kasalubong, ano? Malibang meron tayong kausap sa telepono. Pero kung tayo ay naglalakad, meron tayong nakasalubong na nakatingin sa atin, alam mo, pwede tayong mag-smile sa kanila, ano? Alam nyo, merong sa office, ano? Minsan, nakita ko siya sa restroom. Tapos, hello, good morning! Nagano ako sa kanya, sabi niya, ma'am, ang sarap naman ang bati mo. Ang sarap ng pakiramdam ko, ma'am. Actually, ma'am, malungkot ako. Pero yung pagbati mo sa akin, ang sarap. Ah, nagkaroon ako ng ano, nabuhayan ako. Kaya yung ating pagngiti natin, ano, yan po ay nakakahawa. So, ito yung mga ilan sa mga dahilan kung bakit ang mga tao ay naging malungkot at ibinubukod nila yung sarili nila sa mga tao. Maaring may mga life transitions, maaring ikaw ay bago ang trabaho mo, o kaya nawalan ka ng trabaho, o kaya ay nasa isang activity ka na hindi mo type yon, o kaya nag-retire ka, nawala ka na sa circle of yung workforce mo, o kaya namatayan. Yan ay ilan sa mga dahilan po ng kalungkutan at isolation. Pwede ding social factors, lack of community, yung mga friends mo nag-abroad, o kaya eh parang nag-iisa ka na lang, wala kang kasama, ang hirap muling magbuo ng mga friends, o pwedeng maging factors din po yan. Yung stigma, maaring parang ano, sa isip mo ay negatibo na pagkahalimbawa. Minsan, ano, minsan kahit nasa circle of people ka, pagkatapos ay parang ayaw mong magsabi dahil iniisip mo, baka baka hindi ano, baka hindi nila ako magustuhan, ano? O kaya yung rejection. Pwede ring mental health disorders, merong depression, may anxiety o ano pa man na mga sakit. Halimbawa, ikaw ay nagpa-check up, nalaman mo na meron kang sakit, eh syempre normal naman po na ikaw ay malungkot, ano? Yan ay ilan sa mga dahilan. O kaya ay technology and modern living, pwede, alam nyo ba, na nakakapagpalungkot din po yan, lalo na kung ang ating pinapanood sa atin pong sa social media or anuman ay hindi nakakapagbigay sa atin ng aliw, ano. So ilan lang po yan sa mga dahilan kung bakit ang mga tao ay nagiging malungkot. Ikaw kaibigan, tatanungin kita, ano? Parang nakikipag-usap lang ako sa iyo na bagaman hindi po tayo magkasama personally, pero kayo na nakakarinig sa akin. Ano yung mga dahilan at ikaw ay nalulungkot? O kaya ano yung dahilan mo in the past na nagkaroon ka ng talaga namang sobrang pagkalungkot? Ano? Pero alam nyo, pagka sumobra na yung pagkalungkot natin, ano na po yan? Depression na po yan. Yung sobrang pagkalungkot, depression na po ang tawag doon. Ibig sabihin, ilang linggo ka na na talagang napakalungkot mo na at apektado na ang iyong pagkain, ang iyong pagtulog. Pero yung labis na pag-alala, ang tawag naman po doon ay anxiety. Let's move on. So ito naman po yung mga epekto ng loneliness and isolation sa ating mental health. Pwede magkaroon tayo ng emotional impact. Yung talaga malungkot ka, nagkaaalala ka, at nagiging irritable ka. Pwede yung cognitive impact, ang ibig sabihin, kapag tayo ay nalulungkot, ano, eh syempre, hindi ka masyado makafocus. Kaya hindi pwedeng ma-develop yung poor memory, low focus, negative self-talk. Ang iba naman, physical health risk, kagaya ng binanggit ko kanina, heart disease, weakened immune system. At yung iba naman ay increased risk of mental illness. Kaya yung prolonged loneliness can trigger or worsen depression. Okay? Kagaya ng binanggit ko kanina sa inyo. At yung binanggit ni Dr. Lane na pwede tayong magkaroon ng suicidal ideation or suicidal thoughts or substance abuse. Ang mga yan ay epekto. Negative di po ba? Mga kaibigan, negative po. Yung loneliness kasi is a negative emotion. Now, kapag na, when you handle it with care, na-address mo yung emotion mo at self-aware ka, na alam mo kung bakit ka malungkot, anong dahilan ng aking kalungkutan, so na-manage mo yun ng maayos, then hindi ka mananatiling malungkot. Mababalanse mo yung emotion mo, ano, kagaya ng binanggit ko kagabi. At magiging mapapalitan yung negative emotion mo, yung loneliness mo, ay mapapalitan na, ano, ng magandang emotion or positibong emosyon. Meron po akong isi-share sa inyo, ano, mga kaibigan, na mga strategies, mga paraan, kung paano natin ma-overcome ang loneliness and isolation. Ito yung magandang parte, ano, ng atin pong mindful chat, eh. Yung ano ba yung mga gagawin ko kung halimbawang maranasan ko po ito, ano? Una, yung cognitive reframing. By the way, these are called psychological tools po. Psychology is the study of human behavior, ano? So, yung behavior mo, okay, let me share this thought na sabi nila, valid ba yung feeling ko na talagang ako ay lonely? Valid po yun kasi you're feeling that way. Pakiramdam mo yun, eh. So, hindi ko pwedeng kontrahin yun. Talagang valid yun ang nararamdaman mo. But, yung behavior natin, ano, yung susunod doon sa ating emotion, kapag negative ang emotion mo kasi ang tendency, okay? Ang tendency maging negative din ang behavior mo. Valid yung iyong feelings, valid yung iyong emotion, but not all behaviors are acceptable. Kaibigan, ano? I hope this is clear. Hindi porke valid ang feeling mo, valid na rin yung behavior mo. Kung negative ang behavior mo, okay na rin yun. Kasi not all, yes, yun ang behavior mo talaga. I mean, yun nga ang behavior, but not all behavior ay acceptable po. Okay? Kasi kung halimbawang negative na yung feeling mo, ang tendency maging negative ang behavior mo, and negative behavior is not acceptable po, lalo't higit sa ating Panginoon. Kaya ang isang technique, ang isang tool na pwede nating gamitin to overcome loneliness and isolation is what we call cognitive reframing. Okay? Cognitive reframing, Tumutukoy yan sa ating kaisipan. Ano po? This is changing the way you think about a situation to see it in a more helpful or positive way. Alam niyo, sino ba yung nanalo ng ano? Sino yung nanalo ng Miss Universe ba yun? Yung silver lining? Ano? Okay.
1: Yung Catriona Gray.
3: Yes, thank you. Catriona Gray. Yan ay iyong kababayan ba yun? Gray, okay? So,
1: yes.
3: Because sabi niya ay, look on the silver lining. Silver lining, ano? Yun yung, di ba, pagka mayroong pag ulap na dark clouds, ano? May makikita kang silver lining sa gilid ng ulap eh. Yun yung tama nung sun, yung sun rays, ano? Sabi niya, tingnan mo yun, wag mong tingnan yung dark clouds. So, cognitive reframing is like that. Hindi mo binabago yung situation, pero hindi ka nakafocus dun sa negative. Nakafocus ka doon sa positive. Ano, halimbawa, may masamang nangyari sa'yo, sasabihin mo, ano naman ang, halimbawa, yung aksidente, ano, namatay yung mahal sa buhay. Ano bang maganda doon? Meron bang maganda doon sa pagkamatay? Yes, maaaring hindi yun magandang sitwasyon, pero there is still something good in that situation. Ano? Yung bang meron ka pa rin kamalayan na magpuri sa ating Panginoon, or para sa akin, ano, whatever negative happened to you in the past, maaaring sabihin mo, oh, nagdala lang naman yung pain sa akin eh. Nagdala lang yun sa akin ng hurts. Pero how about the lessons that you've learned? Diba? Yun, titingnan natin yung lessons na yun. So that is cognitive reframing. Ibig sabihin, para bang meron kang picture frame, baguhin mo yung frame. Ano? Kasi yung frame niya hindi maganda eh. Okay? O kaya kung meron kang picture sa loob ng frame, baguhin mo yung picture na pangit. Ilagay mo doon yung magandang picture. Ano? So changing the way you think. Yan yung cognitive reframing. Hindi mo ba baguhin yung sitwasyon? Nandun pa rin yung sitwasyon, pero mas titingnan mo ano ba yung naidulot na magandang mensahe sa iyo ng sitwasyon na yun. Okay? In a positive way. At kapag nangyari yun, mawawala yung loneliness sa iyo. Mawawala yung isolation at papalitan ito ng magandang sitwasyon at magandang emotion. Positive emotion. Okay, so ito yung example ng cognitive reframing. Sa halip na sabihin mong, I failed, so I'm useless. Ay, nako, nabigo ako. So, nako, wala talagang kwenta. Walang kakwenta-kwenta talaga ako. Kapag ganun ang sinabi mo sa sarili mo, nakafocus ka dun sa negative. But when you use cognitive reframing, hindi mo babaguhin yung failure mo kasi na-fail ka na talaga. Pero ang sasabihin mo is, well, I didn't succeed this time, but I learned something and can try again. Di ba? Ang ganda nun. Yeah, yung failure kasi, gusto ko pong sabihin sa iyo mga kaibigan, ano? Ang failure, hindi yun permanent. Maaring nag-fail ka ngayon, pero hindi ibig sabihin failure ka na sa iyong buong buhay. You have learned something from that failure and you can still try again. Okay? So next is, tatlo lang itong techniques na ito, tatlong tools. Next is behavioral activation o yung replacement technique. This is engaging in meaningful activities that bring pleasure and sense of accomplishment. So ibig sabihin, mga kaibigan is, halimbawa, nasa sitwasyon kang malungkot, mag-iisip ka na ng activity para mawala yung kalungkutan mo o ma-manage mo yung kalungkutan at mapalitan niyo ng magandang emotion. Ano ba yung magandang gawin ko? Ah, naku, nalulungkot ako ngayon. Ay, mag-aano na lang ako siguro? Maglalakad-lakad? O kaya ay, punta kaya ako sa mall kahit hindi bibili doon. Pero, is maka-relax ako doon. Yun po, ano? So you are going to engage, o kaya gardening, whatever, na activities na magbibigay sa'yo ng kasiyahan. At meron kang sense of accomplishment. Kagaya nito, ano? Pwede kang pumunta, kung halimbawa, pwede kang pumunta sa gym, o sports, o kaya music. Yan ay mga replacement technique. Kaya sinasabi natin replacement technique dahil i-replace mo yung kalungkutan mo ng something meaningful. An activity that will make you happy, that will give you a sense of accomplishment. O kaibigan, Ano yung iyong replacement technique? Ako, alam mo, kapag alam nyo, kapag ako'y nalulungkot, ayaw ko talaga na ako'y hihiga lang at maaalala ko yung kalungkutan ko. Ah, talaga tatayo ako. Pag naglinis ako ng bahay, maglilinis ako ng kusina, o maglilinis ako, para sa akin po yun, ha? Nakakatulong yun sa akin. Yun yung aking replacement technique. Ikaw, kaibigan, ano ang iyong ginagawa kapag nalulungkot ka? Para ma-overcome mo yun, gumamit ka o mag-isip ka ng activity or activities na yung kalungkutan mo ay mapapalitan ng kasiyahan. Okay. And the last here is this the last? Mindful na, meron pa pala akong, meron palang idinagdag ako. Mindfulness and spiritual connection. Kasi isiniingit ko ito. Dahil, and according to doon sa mga nabasa ko ng mga articles, ito talaga isa sa magandang tool para ma-overcome mo yung iyong loneliness. Yung mindfulness and spiritual connection, yung binanggit ko po ito kagabi. Being fully present in the moment and having a desire to connect with the divine. Kanina, gustong-gusto ko yung mga Bible verses na isinyer po sa atin. Ano yung Bible verses o Bible promises na kapag ikaw ay malungkot, yun yung nasa toolbox mo. Kailangan may toolbox. Puno yung toolbox natin. O kaya meron tools tayo dun sa toolbox natin. Para nang sa ganun, kapag malungkot ka eh, meron kang kukunin, ano? Para ikaw ay maging masayo. Ano yung Bible promises na iyong pinupuntahan, o kaya binabasa mo, o nire-review mo, para nang sa ganun ay maging masaya ka. Diba? Sabi sa Proverbs, a merry heart doeth good like a medicine. Pero a broken spirit dryeth the bone. Nakakatuyo ng buto, kaya nakakapagkasakit kapag tayo ay malungkot. Kaya mas pipiliin natin na tayo ay lumapit sa ating Panginoon at i-claim natin ang kanyang promise sa atin. Okay, so yan po yung mindfulness and spiritual connection, daily prayer and meditation, reflecting on gratitude and God's presence, journaling, feelings, and scriptures. Ano po, napakahalaga po nito. Okay, yung iba mga nagyo-yoga, no? Meron silang mga mantra na ganoon. Pero yung sa atin ay higit pa roon, kung hindi at spiritual connection. We are connecting with the Lord, dahil naniniwala tayo na ang ating Panginoon ang source ng joy. Ano pagkakaiba ng happiness at saka joy? Kasi ang ibinibigay sa atin ng Panginoon is joy. Yung joy kasi is from within us, ano? Nandun sa loob natin. Yung happiness eh pwedeng maging ano eh maraming mga tao ang source of happiness ay kayamanan, o kaya katalinuhan, o kaya ay material na bagay. Pero yung joy comes from our spiritual connection. At yung joy, eh talagang ano yon, mas malalim. Ano? Mas malalim.

po yan, makakatulong po sa atin, mga mental health professionals. Doon pumunta tayo sa mga pinagtitiwalaan natin na mga tao na makatutulong po sa atin para matulungan po tayo. You know, these people, they help us in non-judgmental ways. Ano po, yung kahit magsabi tayo sa kanila ng kalungkutan, hindi tayo i-invalidate at hindi tayo, kumbaga, i-criticize. Kung hindi, they empathize, ano po, with us. Kaya po, let's seek ano professional help sa mga panahon na tayo po'y nalulungkot, lalo na kung nahihirapan po tayo na ma-overcome itong ating loneliness and isolation. Ano po? So, yan. Pumupunta tayo sa counselor, pumupunta tayo sa mga mental health practitioners, ano po? At sabihin po natin sa kanila kung ano yung nararamdaman natin. Let's be, just be honest at tutulungan po na tayo ng mga trained, na po, sila po ay mga trained na mga individuals sa larangan po ng pakikinig at pagtulong po sa mga taong nalulungkot. Okay, so ito yung, I think last part na po ito ng aking isi-share sa inyo yung practical steps. Ano? Bukod doon sa intervention na pwede natin gawin, may mga, bukod doon sa tools, meron tayong mga practical steps. Mahilig po ako kasi practical na tao po ako. Kaya ibinibigay ko yung mga practical steps. Then yung madali naman po nating masundan. Ano po? Isa sa mga practical steps po na pwede natin gawin para ma-overcome natin yung loneliness and isolation, yung joining support groups. May mga kaibigan tayo. May, not necessarily clubs, care groups, ano? Marami na yun, ang mga circle of friends or organization, meron po yan ng mga care groups na pwede tayo, o support groups, pwede po tayong sumama sa kanila. Ano, kaibigan, yung mga support groups na nasa inyong community na pwede niyong puntahan, ano po? Pwede tayong, may mga religious groups, pwede po tayong pumunta dyan sa mga, kung sa church nyo, meron kayong small groups o kaya care groups, let's join, ano po? At makakatulong po yan. Kasi itong mga taong nandyan ay sila po eh talagang meron po silang compassion. Ano? Meron silang empathy na tumulong sa mga taong nalulungkot. Isa po ay pwede tayo mag-participate sa mga church activities. Ano? Kung ikaw kaibigan, you belong to a church, kung ano pong religious denomination, sigurado meron po kayong mga church activities. Pwede po, mas makatutulong po yung tayo ay makapag-participate. Like kung halimbawa merong hiking o yung youth programs. Ngayon si Doc Lali nasa Youth Alive eh, sa Bacolod. Ang ganda na activity niyan na makakatulong po yan sa, nako talaga naman, yung Youth Alive eh makakatulong ng sobra sa mga taong nalulungkot. Ano po? So let's participate in church activities. Kung tayo naman ay hindi nalulungkot, let us continue ano to join support groups, participate in church activities, at maging agents of healing po tayo sa mga taong nangangailangan ng ating pakikinig at gayon din ng ating pong pagsuporta po sa kanila. At kung kailangan na yung guidance po natin, ibigay po natin yan sa kanila in generous ways. At ang isa pa na pwede natin gawin in na practical step ay mag-involve po tayo doon sa pagtulong sa ibang tao. Alam niyo po ba na itong si John D. Rockefeller, yan po ay isang napakayaman pero nagkasakit po siya. Nung nagkasakit siya, siya ay nalungkot ng labis ang kalungkutan niya. Ano po? Kahit pa siya maraming pera ay talaga namang gano'n na lamang ang kanyang kalungkutan dahil siya po ay nagkasakit. Ngunit, in-impress siya ng Panginoon na siya po ay mag-involve sa mga community services. Kaya po, dahil marami siyang resources, marami siyang financial resources, siya po ay nagtayo ng The Rockefeller Foundation. Ayan po ay tumutulong sa mga taong nangangailangan. So, yung pagtulong, ano, yung pagtulong natin, yan po ay isang therapy, isang magandang hakbang para po mapangasiwaan natin ang ating kalungkutan, kagaya ng inyong nakikita sa larawan. Kasi once na kayo'y nakatulong, nakikita mo yung natulungan mo na masaya. Hindi lang siya yung masaya eh, ikaw mismo. Ano? Masaya ka. Kaya po, ugaliin po natin na tayo ay tumulong at ito'y makakatulong lalo sa atin upang maging meaningful ang buhay natin. Kasi kapag tayo ay malungkot o kaya inihiwalay natin ang ating sarili sa iba,
at mas nakadwell tayo dun sa kalungkutan natin, eh, ano po eh, hindi nagiging makabuluhan ang buhay natin. We only have one life to live. Kaya po, gawin na po natin ang pinakamabuti, ano, na magagawa natin.

0: Kung nalulungkot man tayo, eh, gamitin natin yung mga techniques na isinadya sa atin, ganun din itong mga practical steps. Sabi po ay ang loneliness is not a signal. It's not a sentence. What does it mean? Loneliness is the heart's way of saying you need connection. Ang loneliness ay signal, sign, na kailangan mong mag-connect. Ano? Kasi sinabi ko sa inyo kanina, man is a social being. Kaya pag nalulungkot ka, yan ay signal na sa'yo, ah, kailangan kong mag-connect. Kailangan kong mag-connect sa mahal sa buhay ko o sa mga kaibigan ko. Dahil kapag ako'y hindi nag-connect sa kanila, sa mga significant others, ay mananatili akong malungkot. It's not a sentence. Ibig sabihin, hindi siya sentence na tapos. Hindi siya sabihin, eh, pag lonely ka, eh talagang buong buhay mo lonely ka na. Hindi po yan ang ibig sabihin yan. So it is an invitation to reach out, rebuild, reconnect with others, with ourselves, and with God. Ang ganda, no? Napakaganda po. Kapag nalungkot tayo, wag maging threat sa atin yung lungkot. Okay? Wag maging threat sa atin ang lungkot. Sapagkat pag nalungkot tayo, ang ibig sabihin, ay teka, parang disconnected na yata ako ah. So, kaya maganda yung mindfulness eh, di ba? Mindful ka, alam mo na, ha, nalulungkot na ako ngayon. I need to reach out, rebuild, and reconnect with others, with myself, and most especially, sa ating Panginoon. Kaya po, iiwan ko sa inyo yung mga Bible verses na ito kasi baka may mga tanong sa atin, sagutin natin mamaya, no? 1 Thessalonians 5:18, isa sa mga therapy din na pwede natin gamitin itong text na to. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kapag tayo pala po ay naging thankful, naging grateful tayo, mapagpasalamat ay, makakatulong po yan sa atin. Ang isa pa is, ito po, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Kaibigan, gawin nating masaya ang buhay natin. Hindi ka nag-iisa. Narito kami na iyong mga kaibigan para maging kaibigan mo. At, lalo't higit, mayroon tayong Panginoon na siyang source ng joy, ng happiness, ng peace. Maraming salamat kaibigan sa iyong pagsubaybay at pakikinig.
1: Wow! Napakaganda! Napakaganda ng ating narinig, ano, Pam? Talagang, oo, nag-enjoy ako kasi sometimes I really feel lonely. Alam mo, masayahin akong tao, pero talaga, may mga momento na nalulungkot tayo and I've got the different techniques from Dr. Irelene. Ang isa kong nagustuhan doon yung replacement technique, no? Yung papalitan mo ng ibang activity or kaya gumawa ka ng ibang ano activity that will make you happy, no? Mm-hmm. So, walang dahilan siguro na malungkot pa tayo. Tuluyan ang lungkot natin. Mm-hmm. By the way, we have listeners coming from all over the Philippines. We would like to say hello to Emong Mary Joy Dung, to Cherry Ann Balquin Roque, Ruth Diamante Mercader, Maria Hen, and to Ma'am Maggie Ariate. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat at nakatuto kayo dito sa Mindful Chats that is being aired every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. And going back to Dr. Irelene, pa, may katanungan ka kay Dr. Irelene?
2: Kagabi ko pa to sinulat eh, Doc.
1: Okay, oo.
2: Pero ngayon, bakit kaya ang ano, sabi ko nga, ang mindfulness is having me time. Aha. Pero yung me time na yan, paano yan maiiwasan na maging lonely tayo? Diba? Kasi meron tayong mindfulness. We have to separate ourselves from the crowd. Yet, sometimes, we go overboard. Parang lumalagpas tayo dun sa borderline. How do we know if we have already reached beyond the borderline of mindfulness and loneliness? Nandun na pala tayo sa loneliness. Wala na tayo dito sa mindfulness. Okay, opo. Paano daw yun? May tatawid.
0: ano eh, kasi yung pag mindful ka, hindi mo bibigyan ng puwang, hindi mo bibigyan ng space ang kalungkutan na siya yung maghari sa buhay mo. Diba kanina sabi ko, kasi merong isang expert na sabi, we are the creators of our own reality. Okay? Now, ano ba ang gusto mong maranasan sa ngayon? Gusto mong maranasan ay kasiyahan. So, kung ang gusto nating maranasan ay kasiyahan, pipiliin natin, ano yung choice eh, pipiliin natin na gagawa talaga tayo ng bagay na magiging masaya tayo. It's a matter of mindsetting eh, di ba? Yung mindset. Ikaw mismo sa sarili, ano, sa sarili natin, tayo mismo ang magsasabi sa sarili natin na gusto ko maging masaya. Bahagi ng conditioning yan, cognitive conditioning. At hindi ko bibigyan ng puwang na ako ay malulungkot ngayon. Kagaya na sinabi ko, eh, yung normal yung malungkot eh, di ba? Nalulungkot naman talaga tayo. Pero, bahagi ng mindfulness, teka muna, maghapon na akong malungkot ah. Hindi pwede to. Yun. Yun na yun eh. Lumalampas ka na sa pagiging malungkot mo. So, I think it's a matter of choice. At saka tuturuan talaga natin yung sarili. You know, ang discipline eh, magsisimula sa atin mismo.
1: Sa so,
0: akin.
1: Doc, parang may spectrum, no? Alam dapat natin. Parang may sort of, how are we going to measure that I'm going overboard? Mm-hmm. Doc, kasi halimbawa, sa buong maghapon, hindi ka naman usually ganun. Na, pero bakit, bakit parang buong hapon?
0: Yeah. Malalaman mo na.
1: Oo, malalaman mo na agad na, uy, kakaiba na to.
0: Yes.
1: Iba na to. Kasi usually nalulungkot ka, pero pag may nakita kang something funny sa television, tatawa ka. Or may marinig kang comment from your friend, tatawa ka. Pero this time, bakit hindi na nakakatawa yung komedyante sa sa TV or kay yung mga joke ng asawa mo, hindi ka na
2: bumebenta.
1: Yeah. So, alam
0: kasi yung ating isip nag-dwell na doon sa kalungkutan. Kanina, Doc, maganda yung tanong mo. Paano malalaman na ikaw ay lumampas na?
1: Yeah,
0: kung yung normal na activity mo na dapat mong gagawin na hindi mo na nagagawa.
1: Ayun. Oo.
0: Diba? Halimbawa, practical. Maglalaba ka dapat, diba? Hindi ka na nakapaglaba. Kasi inisip mo na lang lagi yung kalungkutan mo, no? Doon sa taong nanakit sa iyo, parang gano'n, no? So kapag ang ating normal, yung regular activity ay na-compromise na at hindi na natin nagagawa, that means something has replaced na yung anong yon. Maaaring yung loneliness na natin, yung namalagi na doon. Kaya makikita natin noon, teka, ay, hindi na ako, ay, meron pala akong gagawin, hindi na mo na nagawa yon. But, to be fair naman sa mga ano, di ba, merong yung halimbawa that person is grieving. Meron lang expert na sasabing give yourself time to grieve time. Also. Di ba? Kailangan mo rin maano yun mag-grieve. Pero meron pa rin spectrum eh. Hindi pwede rin na mag-grieve ka for a long time eh, a period of time, kasi it will elevate into mental health issues na. So, delikado pa rin talaga.
1: And pag lonely ka, I have friends na we've been talking. Pag lonely ka ba, anong ginagawa mo? No, some just watch funny films and nare-relieve sila, no? Pero there are some of my friends who said na if I feel lonely, sabi mo nga, Doc Irelead, that's the time to get connected with somebody else. That's the time to reach out.
0: It's a signal.
1: Yeah, it's a signal na mag-reach out ka na, lumabas ka na. Kung yung friends mo, circle of friends mo ngayon is not making you happy anymore, no? So you've got to have to look for, you know, new set of friends or na hindi mo kakalimutan yung ibang friends, pero you have to really look for some friends that will also make you happy. Some activity that will make you happy. Yun. Yun ang sabi ng
0: Binanggit mo kanina yung boring, ano, yung boredom, ganon. Pinsan niya ng loneliness eh. Pinsan niya ng loneliness. Pag
2: Pinsan
0: nabobored
2: pala
0: ka na,
2: sila.
0: ano, pag nabobored ka na, parang hindi ka na motivated, parang, ano, pwedeng pumasok yung loneliness doon.
1: Yeah,
0: Talaga, ano, maging mindful tayo kung ano nangyayari sa atin.
1: Parang first step na yata yun to boredom, then ano yun, loneliness, isolation, then papasok na dyan depression, then suicide.
0: Worry, anxiety.
1: Anxiety, yan, oo.
0: It's good to get in touch with our emotions.
1: Right, yeah.
0: Let's get in touch with our
2: self-awareness.
0: Para ma-manage mo, malaman mo. Kasi there is no expert than yourself eh. Ikaw talaga yung expert ng sarili mong emotion kasi ikaw yung nakakaramdam nun. Kaya get in touch with your emotion and then, kung ito'y negative, then, gagawa tayo ng paraan.
1: It's part
2: Doc, may tanong ako.
0: Yeah.
2: Ang laziness ba kapatid din ng boredom?
0: Yes. Kapamilya yun. Kapamilya.
1: Patay mga kaibigan, lahat tayo na ano dyan ah.
2: Kasi minsan, di ba tinatamad ka? Bored ka. O di magkapatid yon at magpipinsan pala sila. Ah, grabe
0: pero,
2: sila.
0: Pwede naman eh. Pwede sabi na, may isang nagsabi na, lazy day ko ngayon. Ibig sabihin, talagang, ibig sabihin ng lazy day, hindi ka naman tinatamad. Kung hindi talagang, time ko ngayon na, hindi talaga ako gagawa, magre-relax talaga ako, magkano'n.
1: Oo. Doc, yun nga, I want to go back to, to what you said na, you have to be in touch with your emotions. Especially, yung mga anak natin, yung mga bata natin ngayon, pag pinanganak sila, kailangan nilang ma-fulfill or ma-accomplish yung developmental stage.
0: Yes.
1: If not, may mangyayari. Also, it is also true with the different types of emotion. Ngayon kasi, ang mga kabataan, ang mga anak natin, gusto natin triumph, victory, kasayahan lang. Parang nagigilty tayo na iparamdam sa kanila yung a little bit of loneliness, a little bit of failure. Pero yun pala is a part of a cycle, no? It's a part of a cycle to make para magkaroon ng isang matatag na ano na katauhan para maramdaman niya na oh, this is the feeling pala of being lonely and he should be able to manage it as young as he is. He should be able to manage it para kung malaki na siya at may malaki ng mga challenges na magiging rason at dahilan ng kanyang loneliness, alam niya kung paano ito sabakin. Tama ba yung Tagalog ko? He knows how to face the challenges, the loneliness, and different kinds of depression. The reason why, according to research, no, the reason why there are so many of our teenagers today who are getting depressed, who have mental health problems, is because noong kabataan nila, they were not able to touch base with their different with the different emotions. Yun po.
0: Kaya nga sinabi ko kanina na hindi threat yung loneliness.
1: Yes. Oo.
0: Ano,
1: kung it's hindi part of life.
0: Signal, ano, na yun ay minsan yung mga nanay pag umiiyak yung bata, biglang na, huwag kang umiyak.
1: Yeah.
0: Parang gano'n, no? Hindi na sila makapag-release ng kanilang emotion.
1: Tama po.
0: Kayaan mo lang siyang umiyak and then, nandun ka naman, ano? Para ma-guide siya o kaya sa process ng nung healing nung bata, nandun tayo.
1: Well, meron pa tayong 5 minutes. Anyway, may ano dito, 9 minutes left na lang pala. So, Doc, isa na lang po. May mga pamamaraan kung paano natin ma-ease yung loneliness. Pero tayo bilang mamamayan, no? Paano ang, very briefly, no? Ano ang gagawin natin kung may nakikita tayong mga tao na lulungkot? Ayan.
0: Okay, kung meron tayong nalulungkot, nakikitang taong nalulungkot at merong opportunity, okay? At may kung may opportunity na pwede tayong makatulong sa taong 'yon, then let's take the opportunity, you know?
2: Extend.
0: Yeah, extend. At hindi naman maganda na halimbang malungkot siya, sasabihin natin, bakit ka malungkot? Di ba? Ang saya-saya dapat, ano? So yung comment natin, ano? Maingat tayo kung ano yung ating sasabihin sa mga taong ito. Eh, ikaw,
2: Na-invalidate na
0: masaya ka.
2: tuloy.
0: Na? Eh, ikaw, masaya ka. Kasi may reason para ikaw maging masaya. Eh, yung taong yun, no? In other words, wag na, anuhin natin sila, respetuhin natin sila. Ganon. Pero yun na nga, kung may opportunity tayo na matulungan natin siya o makausap natin siya, gawin po natin yun.
2: Doc, mayroon pang last po. Ang meron daw po ba, loneliness po ba, part ba ng loneliness ang stress?
0: Yes.
2: Thank you, Bong. Thank you for asking. My friend Bong is watching and also Sir Neil. Thank you for watching and thank you for asking. Wow. I think we have only 3 minutes.
1: Yeah,
0: pero,
1: so thank you.
0: Magka-ugnay sila, ang good news is, yung loneliness at saka stress, meron kang kakayahan na ibinigay sa'yo ng Panginoon para ma-manage mo yon.
2: Yeah. I can do all things through Christ.
0: Kailangan, demand and resources, di ba?
1: Oh.
0: Yung stress, yung loneliness, demand yan. Para bang demand yan? Sometimes, doon tayo nakatingin. But let us be more focused on the resources. Ano bang resources meron ako? Huwag nating kumagay. Mas yung demand, kailangan talunin ng resources natin. At yun na nga, yung mga resources natin, ang Panginoon, ang promises ng Panginoon.
1: Amen.
0: Tayong spiritual support, meron tayong friends, meron tayong family. We have a lot of resources.
1: Right. Well, thank you so much, Dr. Irelene. Sana dalawang oras tayo. Ano? But we will be hearing more of Dr. Irelene sa mga susunod na Mindful Chats episode. Thank you so much, Dr. Irelene Gabin, our resource person. And also, Pam, maraming salamat to all our viewers and listeners. Maraming salamat, Lane Saron Alfanoso po. Nagpapasalamat sa inyong lahat.
2: Good night, everyone. Stay tuned. There are more to come. My name is Pam. Good night, everyone.
0: Good night.
1: Thank you so much. Thank you so much.
3: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalungkutan. Yan ang pakiramdam halos lahat ng tao. Matinding lungkot. Matinding bigat ang buhay. Meron ka bang kasama? Sa ating kalagayan ngayon, mga kaibigan, napakarami nating dinaramdam sa buhay nito. Malungkot ang buhay. Halos maiyak na tayo sa mga suliranin na ating dinadala. Mga bigat ng buhay na binabata natin. Kalusugan, isyu ng ating pangangatawan, mga sakit, kabuhayan, iba't iba pa. Mga taong malungkot kahit may pamilya. Malungkot dahil may suliranin sa asawa, sa anak, sa kapatid. Walang tunay na nagmamalasakit. Yan ang pakiramdam ng tao. Nag-iisa. Walang kasama. Ang sabi ng Biblia sa Ecclesiastes 4:10, ganito ang mababasa natin. Kahabag-habag siya na nag-iisa. Kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangot sa kanya. Ang sabi ng mga psychologist, depression. Depression o ang labis na kalungkutan ang nagtutulak sa isang tao upang siya'y mag-suicide. Wawakasan niya ang buhay niya dahil hindi niya na kayang tiisin ang labis na lungkot. Paano nga naman? Malungkot ang iyong kahapon, ang iyong nakalipas? Hindi maganda yung buhay mo ngayon? Magulo ngayon? Paano pa ang bukas na hindi maliwanag sa iyo? Paano nga ba ang buhay ngayon? Napatunayan ng mga eksperto sa pag-aaral ng emosyon ng tao o yung kanyang nararamdaman, dapat ang isang tao pala ay meron siyang isang pinagmamalasakitan. At merong nagmamalasakit naman sa kanya. Sa madalit salita, mga kaibigan, meron kang isang taong pinagmamalasakitan at kaakibat naman nun ay may nagmamalasakit sa iyo. Ganyan ang pakiramdam ni Haring David sa Biblia. Basahin natin sa Awit 102 at ang talata po ay 6 and 7. Ganito ang sabi. Ako'y parang pelikano sa ilang. Ako'y gaya ng isang kuwago sa kaparangan. Ako'y gising. Ako'y gaya ng malungkot na ibon sa bubungan. Oh, kaibigan, ganyan pala ang pakiramdam kahit si Haring David sa Biblia. Isa siyang ibong malungkot sa bubungan. Maraming solusyon ang pinipilit na gawin ng tao. Marami silang paraan upang maibsan ang lungkot. Alak ang pangunahin na iniinom ng tao, yung alak na sila'y malalasing. Ang iba naman ay gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Nariyan yung shabu kung tawagin nila. Sa mga kabataan naman, yung pagbababad sa computer, paglalaro ng computer games at iba pang mga panoorin sa internet. Diyan nila nilulunod ang kanilang sarili upang sila'y magkaroon ng kaginhawaan sa depresyon. Ang tao nga ba ay parang naghahabol ng bula? Pagod na pagod sa kakahabol sa isang bula at tapos nawawala. Sa Biblia, mayroong isang kasaysayan na isinulat. Ito po ang tungkol sa buhay ni Jacob. Si Jacob ay isang taong lumayas sa pamilya dahil may ginawa siyang mabigat na pagkakamali. Naulila siya at naging palaboy-laboy. Dinanas niya ang matinding lungkot
At ang takot ay naroon sa kanya at ang mabigat na konsensya. Datapot siya'y nagsisi, nanalangin siya sa Diyos at humingi ng katiyakan ng kapatawaran at habag ng Diyos. Ito'y nasulat sa Genesis 28:15. Basahin natin sa Biblia. Alalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Pababalikin kita sa lupain ito at hindi kita pababayaan. Ganyan ang itiniyak ng Diyos sa lalaking ito. Katiyakang kakasamahin niya at iingatan siya kahit saan siya pumunta. Ito ang katotohanan. Kasama mo ang Diyos sa pag-iisa. Kasama mo siya sa lahat ng iyong damdaming ikaw ay nag-iisa. Kilala ka niya. Nalalaman niya kung ano ang dinaranas mo. Nariyan siya palagi, kaibigan. Nariyan ang Diyos. Makipagkilala ka sa kanya. Ito ang magandang balita. Meron tayong dapat makilala. Isang Diyos. Ang sabi po ng Biblia sa Job 22:21. Makipagkilala ka sa kanya at ikaw ay mapapayapa. Kaibigan, ito ang magandang balita. Makipagkilala ka sa kanya, ang wika ng Biblia, at ikaw ay mapapayapa. Ang tawag dito ay peace of mind. Kasing kahulugan, nakakilala mo ang Diyos. Ang tanong, nandyan nga ba ang Diyos? Umiiral nga ba siya? Totoo ba siya? Meron tayong mababasa sa Biblia sa aklat ng Isaias 40:26. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tignan ninyo kung sino lumikha ng mga ito. Siya na naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila ayon sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. At dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan, ay walang nagkukulang. Tunay na kahanga-hanga ang inihayag na ito ng Biblia tungkol sa Diyos. Nung unang panahon, na kung tawagin po ay Dark Ages, ito yung madilim ang kaisipan ng mga tao. Pinigilan ng simbahan ang mga tao na tumingala sa langit sapagkat nangangamba sila baka magkulangan sila ng pananampalataya at pagkilala sa Diyos sapagkat hindi nila kayang matalos yung kanilang makikita sa itaas. Datapwat kabaligtaran ang nangyari sapagkat sa tuwing titingala pala tayo sa langit, titingin tayo sa itaas, lalo palang matatatag ang ating paniniwala sa Diyos sapagkat madidiskubre natin ang kalawakan na mayroong pagpapahayag na gagawin. Ganito ang sabi ng Biblia, mga awit, kapitulo 19, versikulo 1-3. Nagpapahayag ng kalwalatian ng Diyos ang kalangitan. At ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Sa araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Walang pananalita o mga salitaman, ang kanilang tinig ay hindi narinig. Mga kaibigan, kung titingin pala tayo sa kalawakan, sa itaas ng mga langit, marami tayong makikita. Marami tayong matututunan tungkol sa mga isinasalaysay nila sa atin. Kung paano sinabi ng Biblia. Kaya pala bago maimbento ang mga teleskopyo, ang mga tao ay meron lang silang tiyak na bilang
ng mga bituin. Ang bilang nga nila ay 5,119 lamang. Wala nang iba. Ngunit, nung tumagal, hindi yun ang bilang ng mga bituin. Bago pa man, ang Biblia ay meron na pong sinabing bilang ng mga bituin. Bago pa madiskubre ang mga modernong teleskopyo, ang mga higanting teleskopyo. Ganito ang sabi ng Biblia, Jeremias 33:22. Sabi ng Biblia, ang lahat ng natatanaw sa langit ay hindi mabibilang at ang mga buhangin sa dagat ay di masusukat. Kaibigan, ang bilang pala ng mga bituin sa langit ay katulad ng bilang ng mga buhangin sa dagat. Imaginin po ninyo yung mga kaibigan. Titingin ka sa buhanginan, sa dalampasigan. Di mo kayang bilangin yung mga bilang ng mga buhangin na yon. Ganyan, eksakto ang dami ng mga bituin sa langit. Sinasabi ni astronomer Fritz Kohn, isa siyang astronomer, ang sabi niya, our home in the universe is a spiral of 200 billion of stars. A unit of suns whirling through a space like a fiery pinwheel. Ang kalawakan ay naglalaman ng mga bituin. 200 billion stars. Kumbaga sa isang, bawat makita kang isang kumukutitap na maliit, na ningning, ang nakapakaikot doon o yung umiikot doon ay bilyong-bilyong mga planeta. Ganyan karami. Sa patotoo ni Haring David, sa Biblia pa rin ang nasulat, Awit 8:3-4. Ang wika ni Haring David, kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inilagay, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin at ang anak ng tao upang siyang iyong kalingain. Kaibigan, ipinagmamalasakit ka ng Diyos. Iniingatan ka ng Diyos. Yan ang kanyang tiniyak sa pamagitan ng Biblia. Yung mga bituin na alam niyang lahat ang bilang. Hawak niya lahat ang bilang. Hawak niya lahat ang galaw ng lahat ng kanyang nilikha. Ikaw ay higit sa mga iyo. Minamahal ka ng Diyos, iniingatan ka niya. Kaya ang sabi ni Haring David, ano ang tao na iyong pinagmamalasakit? Higit ka sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa aklat ng Mateo 10:31, ganito ang sabi, huwag nga kayong matakot, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Ganyan kasimple ang pahayag ng Panginoon. Kung bakit hindi tayo dapat matakot, hindi dapat malungkot, sapagkat mahalaga tayo sa Kanya. Kung paano niya iniingatan ng mga ibon, mga maya na maliliit, ganyan tayo mamahal ng Panginoong Diyos. Patuloy pa rin ang kanyang sinabi sa 10:30 pa rin ng aklat ng Mateo. Ganito ang mababasa natin. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Kaibigan, kahangahangang Diyos. Kakilala niya ako, kakilala kanya. Maging ang bilang ng mga buhok natin sa ulo. Alam niya. Sa madalit salita, kilala ka niya. Kasama mo ang Diyos. Itong Creator God
ang siya ring loving God. Itong Diyos na may hawak at may kapangyarihan sa lahat, siya ring Diyos ang umiibig sa iyo. Siya ring Diyos ang nagmamalasakit sa iyo. Kaibigan, mahal ka, kasama ka ng Diyos. Isinulat ng isang scientist na si Dr. Arthur Compton, isang Nobel Prize winner sa larangan ng physics, ang ganito. Ang sabi niya, "For myself, faith begins with the realization that a supreme intelligence brought the universe into being and created man. It is not difficult for me to have this faith, for it is incontrovertible that where there is a plan, there is an intelligence, an orderly unfolding universe testifies to the truth of the most majestic statement, in the beginning, God." Lumabas po yan sa Chicago Daily News. Kaibigan, ang wika doon, hindi maaring pagdudahan at pag-alinlangan na mayroong isang makapangyarihan na totoo na naglalatag sa buong universo, na siya rin lumikha sa tao. Kaya hindi mahirap manampalataya sa Diyos. Hindi mahirap magtiwala sa Diyos sapagkat ang lahat ng plano niya na nakalatag sa pamagitan ng kanyang nilikha, nagsasalaysay sa ating lahat. Sa pasimula ang Diyos. Sa pasimula ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sabi ni Robinson Crusoe, "If one print of a bare foot in the sand is absolute proof of the existence and presence of a human being, what are we to think when we see the prints of the master's shoes, as John Bunyan calls them, covering the whole world?" Kaibigan, kung paano nga naman sa isang ebidensya ng yapak ng tao sa buhangin, tiyak na may tao doon. Ganun din ang salaysay ng sanglibutan, ang salaysay ng kalawakan, ang salaysay ng daigdig. Merong isang kapangyarihan, merong isang Diyos na lumikha, na bumabalot nito, nagpapahayag nito. At dahil may lumikha, may lumalang, may Diyos na nagmamalasakit sa iyo. May Diyos na kasama mo. Ayon sa awit, patuloy sa basa natin sa Biblia, 145, ganito po ang sinasabi ng Biblia. "Ang mga mata ng lahat sa iyo ay nakatingin, at ibinibigay mo sa kanila sa tamang panahon ang kanilang pagkain. Binubuksan mo ang iyong kamay, binibigyang kasiyahan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay." Kaibigan, napakasarap ng mga pangungusap na ito ng Panginoon. Na binubuksan niya ang kanyang mga kamay, binibigyan niya tayo ng kasiyahan sa bawat nasa ng ating mga buhay. Ito ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang Diyos na lumikha. Ito ang Diyos na nagmamalasakit. Ito ang Diyos na kasama mo. Sa bubuyog, kung tingnan natin, kahanga-hanga ang bubuyog kung paano siya gumawa ng pulut-pukyutan. Isa ba siyang engineer? Ang utak daw po ng bubuyog ay kasinlaki lang ng butas o yung dulo ng karayong. Ngunit mayroong master creator ito. Ang mastermind na nasa likod nito ay ang Diyos. Kung paano siya gumawa ng isang majestic na pulut-pukyutan. Sabi ng Job 12:7-9, ganito ang mababasa. Wika,
Ngunit ngayon, tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kinila. Ang mga ibon sa iyong papawid at kanilang sasabihin sa iyo, o ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila. At ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Kaibigan, tumingin ka lamang kahit sa mga pinakamaliit na mga insekto. Halaman, bulaklak, punong kahoy. Lahat ay nagsasabi kung papaano sila iniingatan o binibigyan ng lingap ng Diyos gumawa sa kanila. Bagay na mapapaisip ka. Bagay na magbibigay sa iyo ng unawa. May kasama kang Diyos sa buhay mo. Ang wika pa sa Jeremias, sa Kapitulo 32, ganito po ang sinasabi ng Biblia, sa talatang 17. Ah, Panginoong Diyos, ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa. Sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat ng kamay, walang bagay na napakahirap sa iyo. Kaibigan, alam ng Diyos ang lahat tungkol sa akin, tungkol sa iyo. At walang bagay na mahirap sa Kanya. Alam niya ang mga bagay na ating sasabihin bago pa natin ito sabihin. Yun ang sinasabi ng Biblia. Awit 139 verses 1 to 4. Ganito ang sinasabi. O Panginoon, sinisiyasat mo ako at nakikilala mo ako. Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko. At ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam. Mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, ang pinakamaganda sa lahat. Sa lantad na kapangyarihan ng Diyos at sa Kanyang nakalatag na pag-iingat sa lahat ng Kanyang nilikha, ito ang pinakamagandang balita. Siya'y pag-ibig. Siya'y nagmamahal. Siya'y isang Diyos ng pag-ibig. Siya'y nagmamahal magpakailanman sa atin. Ang sabi nga po ng Biblia sa Jeremias 31 verse 3, iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Kaibigan, nais ng Diyos na malaman nating lahat ito. Ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ang Kanyang pagmamahal ay walang hangganan. Ito ang sinasabi ng pinakasikat na talata ng Bible. John 3:16. Alam na po natin ito. 1:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, magandang balita. Sa kabila ng ating kalukutan, sa kabila ng ating mga hinagpis dahil sa hirap ng buhay, sa kabila ng ating pag-aalinlangan na meron ba tayong magandang kinabukasan, sa kabila ng pakiramdam nating walang nagmamalasakit, walang nagmamahal, ngayong gabi, ang balitang maganda, kasama mo ang Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kilalanin mo siya sapagkat matanghal ka na niyang kilala. Tandaan mo, anumang dinadaanan mo ngayong lungkot, pag-iisa't lumbay ng iyong buhay,
kasama mo ang Diyos. Iniibig ka niya. Yan ang tanging pag-asa.

0: Kaibigan, ang pakiramdam mo at nararanasan ngayon, wala kang kasama. Nag-iisa ka, walang nagmamalasakit. Kaibigan, tandaan mo, kasama mo ang Diyos. Kung paano niya ipinagmamalasakit ang bawat maliit at malaki niyang nilikha. Bawat buhay na kanyang nilikay, siya ang sumusustento, nagmamalasakit at nag-iingat. Ganyang kanyang kamahal na higit sa lahat ng mga iyon. Kasama mo ang Diyos sa pag-iisa. Meron kang kasama't kaibigan. Ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito, ngayong oras na ito, tinitiyak ng banal na kasulatan, meron kang tanging pag-asa. Ang kasama mo ang Diyos. Ipapanalangin kita ngayon. Mahal naming Diyos, dakilang Panginoon na nasa langit. Maraming salamat po sa mga banal na kasulatan na nagtiyak sa amin at nagbigay ng assurance na lahat mong nilalang at nilikha, iyong pinagmamalasakitan, iyong iniingatan, iyong minamahal. Ano pa kaming tao na iyong nilikha ayon sa iyong wangis na hindi mo pagmamalasakitan, na hindi mo iingatan, Panginoon, salamat. Lubhang mahalaga kami sa iyo. Higit na mahalaga kami sa iyo. Panginoon, meron po kaming dinadanas ng mga lungkot. Suliranin na ngaming pakiramdam kami po'y nag-iisa at walang nagmamalasakit. Salamat po, Panginoon, ang mga salita mo'y buhay, ang biyaya mo'y sapat na magbigay sa amin ng assurance na meron kaming kasamang Diyos na katulad mo. Salamat po, Panginoon. Ito ang magiging karanasan ng bawat tumatawag sa iyo at nananalangin na sasamahan mo kami hanggang sa wakas. Salamat po, Panginoon. Tinugon mo ang dalangin namin. Inihiling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. Or sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: nabalitaan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo rito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon pag nakain naman ako kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang huli, asawa ko, umiiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. May ibig sabihin ka ako, maganda tong aral na to. Sino kaya to? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakaka ko. Maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto ko mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to. Malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismohan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nag-umpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: po ay madalang po kasi po kung pag sinasama po ako yung magulang po namin. Lang na bingo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin itong simba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po kami dati sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka kung rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubo ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko pa sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila. Na-surprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroong akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo. Sabi niya, kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, alimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama ng loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yun dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck, kung saan nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong Evangelistic Center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating pong himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat, saan man kayo naroroon. Ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan, at ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa ating programang ito. Sa Apokalipsis, Kabanatang 12, Talatang 1 hanggang 3. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nakadamit ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Siya ay nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap, sa panganganak at sa sakit ng pagluluwal. At may isa pang tanda na nakita sa langit, isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga uloy may 7 diadema. Kaibigan, sa Biblia, ang babae na nakadamit ng araw o nakaputi ay simbolo ng tapat na bayan ng Diyos, ang kanyang iglesia. Mababasa natin yan sa Jeremias, Kabanatang 6, Talatang 2, ganun din sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 5, Talatang 25 hanggang 27. Sa lumang tipan, ito ay tumutukoy sa Israel. Sa bagong tipan, ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo para sa pagpapatuloy ng kanyang bayan mula doon sa lumang tipan. Ang araw ay simbolo ng liwanag ng katuwiran ni Kristo, kaluwalhatian ng Diyos at ang katotohanan. Ang anak na isisilang ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo, ang Mesiyas na darating. Sa sumunod na talata ay ipinakita ang dragon. Malinaw na ito ay si Satanas na kumikilo sa pamamagitan ng mga makalupang kapangyarihan gamit ang karahasan at mga political powers. Maliwanag ang mensahe. May spiritual conflict sa likod ng lahat ng ating nararanasan sa sanlibutan ito. Sinisikap ni Satanas na sirain ang plano ng Diyos. Tinangka niyang pigilan ang pagdating ng Kristo at usigin ang bayan ng Diyos. Ngunit pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang iglesia, ang kanyang bayan. Sa kabila ng banta ng dragon, nananatili ang babae, ang iglesia, at natutupad ang plano ng Diyos. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung ikaw ay mayroong katanungan o prayer request o nagnanais ka ng mga aklat na aming ipinamimigay at aralin sa Biblia, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. Kung kayo naman po ay nasa Facebook page or YouTube channel, dyan po sa comment section, maaari nyo pong i-comment ang inyo pong concern o ano man ang nais nyong iparating sa amin. Mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ngayon ang Aklat ng Apokalipsis sa Kabanatang 12, Talatang 1 hanggang 8. Tapos may kakaibang sign na lumitaw sa langit. May babae. Suot niya ang araw at nakatuntong siya sa buwan. Sa ulo niya merong korona na may 12 stars. Buntis siya at sumisigaw sa sakit kasi malapit na siyang manganak. At may isa pang kakaibang sign na lumitaw sa langit. Isang malaking red na dragon na may 7 ulo at 10 sungay. May maliit na korona ang bawat ulo noon. Ginamit ng dragon yung buntot niya para hawiin yung 1/3 na mga stars sa langit at tinapon niya ang mga yon sa lupa. Tapos tumayo yung dragon sa harap ng babaeng malapit ng mga anak para pagkapanganak pa lang, lamunin niya na yung anak noon. Nanganak yung babae ng isang batang lalaki. Maghahari ang batang yon sa lahat ng mga bansa gamit ang bakal na tungkod. Pero may umagaw sa baby at dinala yon sa Diyos sa trono niya. Tumakas yung babae papunta sa desert, sa lugar na hinanda ng Diyos para sa kanya.
aalagaan siya doon sa loob ng 1,260 days. Tapos nagkagyera sa langit. Nilabanan ni Michael at ng mga angels niya ang dragon. Lumaban din yung dragon at yung mga angels niya. Pero natalo yung dragon pati mga angels niya at hindi na sila pwedeng magstay sa langit. Ang babae at ang dragon. Sa pangitain, nakita ni Juan ang dalawang dakilang tanda. Ang una ay isang babaeng nagdadalang tao at ang ikalawa ay isang dragon. Ano ang sinisimbolohan ng mga tandang ito? At ano ang itinuturo ng mga talatang ito na ating binasa? Ang babae sa Biblia ay ginagamit bilang simbolo ng bayan ng Diyos, ang babaeng malinis o ang babaeng nakadamit ng araw. Sa ikalawang Korinto, talatang 2, kabanatang 11 ay mababasa din natin na ito ay kumakatawan sa tapat na mananampalataya. Samantalang ang babaeng patutot ay kumakatawan naman sa mga tumalikod sa katotohanan. Ang babae sa Apokalipsis, kabanatang 12, ay unang sumisimbolo sa bayan ng Diyos ang Israel, kung saan ipinanganak o dumating ang Mesiyas sangayon sa Apokalipsis, kabanatang 12, talatang 1-5. Sa mga talatang 13-17, siya ay kumakatawan sa tunay na iglesia na nagsilang ng nalabi. Ang babaeng ito ay inilalarawan na nadaramtan ng araw at may buwan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang araw ay sumisimbolo sa kaluwalhatian ng karakter ni Kristo at sa kanyang katwiran, sangayon sa Malakias, kabanatang 4, talatang 2. Siya ang ilaw ng sanlibutan, sa Juan, kabanatang 8, talatang 12. At ang kanyang bayan ay tinawag na magpakita ng liwanag ng mapagmahal na karakter ng ating Panginoong Diyos sa sanlibutan. Sa Mateo, kabanatang 5, talatang 14 hanggang 16. Ang buwan naman, bilang masa lesser light o maliit na ilaw, sang ayon sa Genesis, kabanatang 1, talatang 16, ay tumutukoy sa mga pangako ng lumang tipan na tumuturo sa gawain ni Kristo sa panahon ng Ebanghelyo. Ang sumunod na nakita ni Juan sa pangitain ay isang nagniningas na pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay. Ang dragon na ito ay kinilala rin ng Biblia bilang si Satanas sa Apokalipsis, kabanatang 12, talatang 9. Ang kanyang buntot na sumisimbolo sa paraan ng kanyang panlilinlang. Kung babasahin natin ang Isaiah, kabanatang 9, talatang 14 at 15, at Apokalipsis, kabanatang 9, talatang 10, ay humatak ng 3/3 ng mga bituin mula sa langit patungo sa lupa. Ang tinutukoy ay ang mga anghel na kanyang nadaya at lumaban na kasama niya. Ipinapakita nito na matapos siyang mahulog mula sa kanyang mataas na katayuan sa langit. Sang-ayon sa Isaiah, kabanatang 14, talatang 12-15, nahikayat ni Satanas ang 3/3 ng mga anghel. Ang mga anghel na ito na nahulog na kasama niya mula sa langit ay naging mga demonyo na tumutulong sa kanya laban sa Diyos at sa kanyang gawain ng kaligtasan. Sang-ayon sa 1 Timoteo, kabanatang 4, talatang 1. Ginagamit din ng Apokalipsis ang dragon na may 7 ulo at 10 sungay bilang simbolo ng mga ahente ni Satanas dito sa lupa o sa sanlibutan, tulad ng paganong Roma sa kabanatang 12 ng Apokalipsis, talatang 4, at Spiritismo sa Apokalipsis, kabanatang 16, talatang 13. At ayon naman kay Ellen G. White, isang magaling na manunulat, ang dragon ay si Satanas. Siya ang kumilos kay Herodes upang patayin ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang pangunahing instrumento ni Satanas laban kay Kristo at sa kanyang bayan sa unang mga siglo ng Kristyanismo ay ang Imperyong Romano, kung saan ang paganismo ang pangunahing relihiyon. Yan ang nakasulat sa The Great Controversy, page 438. Si Satanas ay tinawag na ang matandang ahas sa Genesis, kabanatang 3, talatang 15. Kaibigan, mula pa sa pasimula,
hinihintay na ni Satanas ang pagdating ng Mesiyas upang siya ay puksain nang isilang ang ating Panginoong Hesus. Ginamit ni Satanas ang paganong Roma upang subukang patayin siya. Mababasa natin yan sa Mateo, Kabanatang 2, Talatang 13 hanggang 16. Sa pamagitan ng panlilinlang kina Adan at Eva, inangkin niya ang kapangyarihan sa sanlibutang ito, sangayon sa Lucas, Kabanatang 4, Talatang 6, bilang nagpapanggap na tagapamahala ng mundo. Sa Juan, Kabanatang 12, Talatang 31, inaangkin din niya ang karapatang kumatawan sa lupa doon sa langit sangayon sa Hob, Kabanatang 1, Talatang 6 hanggang 12. Ngunit mula sa kanyang pagkatalo sa krus, si Satanas at ang kanyang mga anghel ay limitado na at naghihintay na lamang ng final judgment ng ating Panginoon sangayon sa 2 Pedro, Kabanatang 2, Talatang 4 at sa Judas, Kabanatang 6. Si Jesus mismo ay nagsabi, "Ngayon, ang paghatol sa sanlibutang ito, ngayon ang prinsipe ng sanlibutang ito ay palalayasin." Sa Juan, Kabanatang 12, Talatang 31. Dahil sa hatol na ito kay Satanas, ang kaligtasan, kapangyarihan at kaharian ng ating Panginoong Diyos at ng Kanyang Kristo ay dumating sangayon sa Apokalipsis, Kabanatang 12, Talatang 10. Kaibigan, bagamat may limitadong kapangyarihan pa si Satanas upang manggulo, alam niyang maikli na lamang ang kanyang panahon. Kaya't tayo ay pinapayuhan at tinatawagan na maging tapat sa katotohanan ng Biblia at pakinggan ang panawagan ng ating Panginoong Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya, magpasakop sa Kanyang kalooban at sundin ang Kanyang kagustuhan. Kaibigan, kung alam mong talunan na si Satanas sa krus at si Kristo ang tunay na hari, bakit minsan ay hinahayaan pa rin nating manaig ang takot, tukso at kasalanan sa ating buhay? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page or YouTube channel, dyan po sa comment section, maaari nyo pong ilagay ang inyong reflection, ang inyong insight sa atin pong mga talatang binasa ngayong umaga. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita kaibigan na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, nagpapasalamat po muli kami sa inyo pong kabutihan at pagpapala na ibinigay sa amin sa umagang ito sa kalusugan at lakas at buhay na kami po ay muling nagising sa araw na ito upang kami po ay makapaglingkod sa inyo at sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, pinasasalamatan din po namin ang inyo pong pagkakaloob sa aming Panginoong Jesucristo na siya ay nagtagumpay laban kay Satanas at ikaw ang tunay na hari ng langit at ng aming buhay. Sa gitna ng mga pagsubok, Panginoon, at tukso, tulungan mo po kaming huwag manghina at huwag sumuko. Bigyan mo po kami ng lakas na paglabanan ang aming mga kahinaan at isuko namin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang kami po ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Inyo pong ihanda ang bawat isa sa amin sa malapit na pagbabalik ng aming tagapagligtas. At ngayong umaga, dakilang Ama, akin pong idinadalangin ang ilan sa amin pong mga mahal na tagapakinig na mayroon pong mga karamdaman. Kayo po ang dakilang tagapagpagaling. Kaya hinihiling po namin, Panginoon, na hipuin ng inyong mapagpagaling na kamay ang kanila pong mga katawan upang sila po ay magkaroon ng kalakasan at kagalingan. Pagpalain po ang bawat isa sa amin pong mga gawain sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.
Maraming maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan. Ako po ay nagagalak na makasama kayo ngayong umaga dito sa AWR 89.1 FM sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At muli ko pong inyo-offer ang ating pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ang aklat na ito ay available din po sa English. Mapapasa inyo ang aklat na ito ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang Dakilang Tunggalian, naglalaman ng mga kasaysayan na babago sa iyong kinabukasan, sa iyong buhay. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong social media account, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address at contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. God bless.

Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga ginigilo kong mga kapatid at mga kaibigan. At binabati ko po kayo ng isang mainit na pagbati. Tayo po ngayon ay narito muli sa programang May Nagmamahal sa Iyo. Sana sa bawat araw ng ating pagsasama-sama, lalo nating nararamdaman na nagiging malapit tayo sa nagmamahal sa atin. So sa pagkakataong ito ay atin namang pag-uusapan. Talatang 12 ng kapitulo Daniel, kapitulo 1 ng aklat ng Daniel. Ang sabi po dito, subukin mo ang iyong mga lingkod sa loob ng 10 araw. Bigyan mo kami ng anuman kundi gulay na makakain at tubig na maiinom. Anong kahilingan ang ginawa ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan sa mga opisyal ng Babylonia nang magpasya sila tungkol sa inihahain sa kanilang pagkain? Ano sabi? Subukin mo kami, bigyan mo kami ng 10 araw. Yan. At ang hiling nila, bigyan na lamang sila ng gulay na makakain at tubig na maiinom. Ating tingnan itong napakagandang kahilingan ito. Yung pagsabi po ni Daniel na subukin mo kami, aba, sana wag itong ma-misinterpret na parang isang kayabangan. Ito po yung pagpapakita na alam nila ang tinatayuan nilang prinsipyo. Yung kasing sabihin mo sa iyong kaibigan, sige, subukan mo ko at makita mo kung paano ko gagawin yung aking sinasabi. So yun yung pagpapahayag na alam mo kung ano talaga yung tinatayuan mo. At dito po si Daniel at ang kanyang mga kasamahan, sina Ananias, Misael at Azarias, ay kinuha mula sa Huda at dinala sa Babylonia para sanayin sa paglilingkod sa hari. Ngayon ang kahilingan, palibasa'y kinikilala ni Daniel ang posibilidad ng karumihan mula sa pagkain at alak ng hari. O dito pa lang makikita na natin na talagang piling-pili yung pagkain na gustong tanggapin nila Daniel. Alam nila kung ano yung mga pagkain na magpapalusog ng kanilang katawan. Ako, hindi tulad ngayon, talagang pag hindi mo babantayan, kahit ang mga kabataan, basta't may nagsabing, ay masarap yun. Kahit anong pagkain yan, basta't sinabing masarap, ay titikman na hindi na iniisip kung ito may makakasira ng kalusugan o ng kanilang mga pag-iisip. Kaya ngayon dito, tingnan natin ang sabing ganoon, hiniling niya sa punong opisyal na subukin ang kanyang mga lingkod sa loob ng 10 araw ng pagkain ng mga gulay at tubig. Dito, binukahi talaga ni Daniel na ang kanilang itsura ay ihambing sa mga kabataang lalaki na kumain ng mga masasarap na pagkain ng hari at sila ay tratuhin ng naayon sa batay sa mga resulta ng pagsubok. Yan, napakagandang challenge ito na ibinigay ni Daniel doon sa tagapaghanda ng hari. Na 10 araw ay magkaroon ng pagsusulit tungkol sa pagkain ng gulay at ng pag-inom ng tubig at doon sa pagkain mula sa hari. Ngayon, ano ang naging resulta? Naging matagumpay ang pagsubok at si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay mas malusog at mas maliwanag ang kanilang mga pag-iisip kaysa sa mga kumakain ng pagkain ng hari. So dito mga kaibigan at mga kapatid, makikita ninyo yung kahalagahan. Itinatampok po ng talatang ito ang pananampalataya ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan na pumayag ang tauhan ng hari na unahin ang kanilang espiritual na kapakanan kaysa sa makamundong kasiyahan at ipakita nila ang kapangyarihan ng isang simple nakasentro sa Diyos na pagkain.
Dito'y magalang na nagtanong si Daniel at ang kanyang mga kaibigan at iminungkahi sa mga opisyal ng Babylonia. Kaya nga inilalarawan ni Ellen White yung paraan na kanilang ginawa. Na nagsasabing ganoon, alam niyo, itong kinikilala ng Seventh-day Adventist na isang mahusay na otor, na isang propeta na gumagabay ang kanyang mga sulat sa iglesia at ganoon din sa mga miyembro nito, ay kanyang pinahayag yung kanyang komento na nagsasabi, ipinakita ni Daniel ang pinaka-perpektong kagandahang loob

kung ng kanyang pagkain ay yung nakapagpapalusog sa kanyang katawan. At ito'y ayon sa gusto niya. Nang walang pagbigkas ng salita ng pagsuway, dinala niya ang mga bagay sa Diyos. Makita natin dito mga kaibigan, yung tunay na katapangan at kagandahang loob ng isang Kristiyano. Hindi nilabanan nila Daniel, yung opisyal ng Babylonia, bagkos hinarap nila yung kaso sa opisyal na namamahala sa kanila na humihiling na bigyan lamang sila ng simpleng pagkain. Kaya nga naman yung kagandahang loob na ito, pagkatapos ng lahat, isang maingat na pagsaalang-alang ang nagpapakita po ito para sa mga pangangailangan ng iba. Kaya kahit na sa pagpapahayag ng iyong mga paniniwala, dapat mong igalang ang personalidad at otoridad ng ibang tao. Dahil sa mataas na antas ng kagandahang loob ni Daniel, yung mga hinahamak na bihag na ito ay naging kasangkapan upang maiparating ang pag-aalaga ng Diyos sa sanlibutan. Hindi natin maunawaan na, no, kung minsan yung ating sariling katayuan sa harap ng Diyos. Pero hindi lamang minsan yan eh. Dahil kapag hindi mo talaga maunawaan yung iyong sariling katayuan sa harap ng Diyos, kung malayo ka sa Kanya, ay wala, lalong hindi mo ito maiintindihan. Alam ba ninyo na nais ng Diyos yung kagandahang loob na mayroon siya ay magreplika din ito sa ating buhay? At ito yung magtuturo sa atin kung paano tayo magpapasya, lalo na kapag humaharap tayo sa mga ino-offer ng sanlibutan. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, ang aking dalangin, katulad ng sinabi ni Apostol Juan, ng aking dalangin, nang sabi niya, tayong lahat ay lumago, umunlad ang ating mga katawan. So, kasi kapag maganda yung iyong disposisyon sa iyong sarili, yung malinaw ang iyong pag-iisip, makapagpapakita ka ng kagandahang loob sa iyong kapwa. Kaya tayong lahat nawa ay umunlad sa ating antas ng kagandahang loob para tayo'y lumago sa pag-unawa ng Diyos ay nasa ating panig at nasa atin ang katotohanan. Kapag ganito ang ating prinsipyo, mga kapatid, hindi tayo kayang dayain ng sanlibutan. Ang sanlibutan, napakarami niyang ino-offer. Pero ito ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya nga, katulad ni Daniel at ng kanyang tatlong kaibigan, na natili silang matatag at alam nila kung ano ang katotohanan ng kanilang tinatayuan. Ito nawa sana yung makita sa atin. Lalo't lumaharap tayo sa isang sanlibutang walang katiyakan na sa ating paglalakbay, napakarami ang mga pagsubok at ang mga tukso. Pero tayo ay natutuwa, tayo ay nagagalak sapagkat mayroong Diyos na ayaw niya tayong mapahamak. Mahal niya tayo. Kaya nga naman, ang mga revelasyong ito ay kanyang pinapahayag sa bawat isa sa atin. Muli, tayo ay magpasalamat sa Panginoon na tayo ay nakatapos na naman para sa isang umagang ito ng pag-aaral natin ng aklat ni Daniel. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa modelo na pinakita mo sa amin kung papaano kami tatayong matibay, matatag sa mga prinsipyo ng katotohanan na itinuturo niyo sa amin. Nawa sana, Panginoon,

Ingatan niyo kaming palagi mula sa offer ng sanlibutan at mabigyan namin ng pagluwalhati, ng kapurihan ang Diyos ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan upang sa ganon, Panginoon, sa araw-araw, lagi naming nararanasan ang kasiyahan, ang kapayapaan at ang inyong pag-ibig. Pagpalain niyong lahat ng mga tumututok sa programang ito, maging inspirasyon nawa nila ang mga pag-aaral na aming ginagawa sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Gabayan niyo silang palagi at ang kanilang pamilya at magkaroon ng matatag na pananampalataya. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat. Sana'y tumutok kayong palagi sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ang isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ng gusto yun ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit salita ko nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang munang nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, matay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor ang dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo. Ayun. Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo isip ko nun. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Eto, ba't hindi pa ako ulit? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad loob ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat, wala akong kaaway. Dito lahat, inuunawa ako. Dito lahat, hindi nyo sila ang pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Nung nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakuha ko galing sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinend sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tumulolo. Saya. Grabe. Simula nang bininyagan ako, simula nang hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kamusta po ang inyong mga umaga? Nawa po simulan natin ang ating mga araw na may mapagpasalamat na puso sa ating Panginoon sa bawat blessing, sa bawat opportunity na ipinagkakaloob po niya sa bawat isa sa atin. Bagamat tayo man po ay nagkakaproblema, maraming mga pangyayari sa paligid natin, let's always be grateful kasi kahit po sa mga problema natin, may mga maliliit na mga bagay na dapat natin ipagpasalamat pa rin sa ating Panginoon. Welcome po kayo dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa at ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Magsama-sama po tayong muli pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayin, pag-usapan, pagnilay-nilayan ang mga bagay na makatulong sa atin para mas mapalusog ang ating mga pangatawan at syempre ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, sa bawat araw po na ipinagkakaloob sa atin, tandaan po natin na ang totoong lakas natin ay hindi nasusukat sa dami po nating nagawa, kundi sa katapatan po natin sa mga maliliit na bagay. Kapag pinili po natin maging tapat, magpakumbaba, at maging matyaga kahit wala pong nakakakita, doon hinuhubog ng Panginoon ang ating mga pagkatao. Hindi po kailangang madali ang araw upang maging meaningful. Sapagkat sa gitna po ng hamon, doon po tayo mas inilalapit ng Diyos sa kanyang layunin para sa atin. Kaya naman, ang words of encouragement po natin or words of wisdom ay magpatuloy po tayo. Gumawa tayo ng tama, magtiwala po tayo na sa bawat maliliit na kabutihan ay may malaking bunga sa tamang panahon. Nawa po'y panghawakan po natin yan sa umagang ito at magsilbing inspirasyon para tayo po ay gumawa ng naaayon po sa kalooban ng ating Panginoon. At sa atin nga pong pagpapatuloy, mga kaibigan, kami po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo, kung gusto nyo makatanggap, kung mahilig po kayo magbasa ng libro, ay wala po yung problema. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa hakbang sa kalusugan, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol sa kung paano po natin makokontrol ang ating weight. Ano po, dahil sa panahon ngayon, ang dami na nga namang masasarap na pagkain. So kung minsan para sa ibang tao, katulad ko, ay hindi po natin mapigilan na mag-gain ng weight. So marami pong nauuso ngayon na mga diet, mga pampapayat. Ano nga po ba dapat ang ating gawin? Ano po ang atin pong topic ay pinamagatang Quick Fix Trap. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Michelle.
1: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at maligayang pagbabalik dito sa ating programa Tinig ng Pag-asa, handog sa atin ng Adventist World Radio. Kumusta po kayo? Napakaganda po ng ating pong tatalakayin ngayong araw na ito. Paarami po sa atin, lalong higit sa mga taong o kaibigan o kapatid natin na nakikinig ngayon, na nakaranas po ng kondisyon na tinatawag nating obesity or overweight. Ito yung mga sobra sa timbang at sobra sa taba na tinatawag. Alam niyo po, ang ating tinatawag na malnourished or malnutrition, ito pong mga ganitong kondisyon ay kabilang din po doon. Hindi lamang po doon sa kulang sa timbang yung mga payat. Ayan po. So, marami po sa atin nagtataka paano nga po ba yung mga dapat na gawin para makontrol at maisaayos pa ang ating timbang. Lalong higit ngayon na napakadami ng mga diet o mga dieta na talagang nauuso, nais na subukan, epektibo nga daw po talaga. At totoo nga po ba na marami sa atin na nakaranas o sinubukan ang mga ito, ngunit nabigo dahil may tinatawag po tayong yo-yo effect na sinubukan po. Ito po kasi madala sa mga diet na ito. Ang problema po, malaki po yung pagbabago na ginagawa o mga adjustment, ngunit hindi po kayang isustain o ipanatili ng pangmatagalan. Hindi po siya pang long term. Kaya naman po, malaki ang tsansa ng isang tao na sumubok nito ay babalik sa kung ano po yung dati niyang gawi o yung mga kinakain. At yung iba pa, sa mga pagsunod po ng mga ganitong diet, ay mas nagigain pa po o mas marami pa po ang naiipong mga timbang o nadaragdag po pong mga timbang. Yun ang po ang medyo delikado po dahil malaki pa po ang risk na magkaroon pa po tayo ng mga lifestyle diseases. So ano po ba yung mga quick fix na mga traps na banggit po natin yun? Isa pa po, mayroon pong mga pag-aaral na mas maigi pa po atang manatili na lang o huminto na lang sa pagsubok kaysa naman po sa o yung pananatiling mataba kaysa naman po sumubok ng mga ganitong mga fad diet. Ayan po, yung iba't ibang klase ng mga diet katulad ng mga ketogenic diet o yung iba pa, mga intermittent fasting, iba't ibang klase kapamaraanan na alam po natin hindi po natin kayang pang matagalan o pang lifetime na po talaga. So, isn't it dangerous to remain overweight? Totoo po ba na dangerous pag nanatili po tayong overweight? Being fat isn't helpful. Tandaan po natin yan na malaki po ang risk o porsyento ng mga taong matataba o sobra sa timbang na magkaroon po ng mga sakit. Kaya unang-una po, pag tayo, ako po bilang nutritionist, dietitian, pag alam ko po na ang aking pasyente sobra sa timbang, kinocompute po natin yung ideal body weight po niya, yung BMI, at pag sumobra po ito, ayun po yung isa sa mga una sa mga wino-workout po natin, mapababa talaga at mabawasan. Yung excess weight po, sobra sa timbang, mahulugan po yan na may problema po tayo o magkakaproblema po tayo sa ating kalusugan at napapaiksi po nito ang ating mga buhay. Alam niyo po, as little as 10 to 15 pounds of extra weight, kung 10 to 15 yung sobra nyo sa timbang, nagbabago po ito ng nagko-cause po ito, nagdadahilan po ito ng degenerative na mga diseases na pwedeng mag-cause ng lifetime threat po sa atin, ng ating buhay. Ayan po. And for every 10 pounds of overweight, alam nyo po, napapa-extend nito yung lifespan natin as much as 1 year. So, 10 pounds po tayong sobra sa timbang, napapaiksip po ng isang taon yung ating buhay. Ganun na lamang po katindi yung pagtayo po ay sobra sa timbang. Kaya naman po, ang gusto po natin ngayon is paano ito kontrolin at talagang tulungan yung ating pong mga sarili. Ano po yung sagot dito? Paano nga po ba? So, people who are overweight need major revisions sa kanila. Una, yung anilang pag-iisip at ganun din po sa attitude. Paano po gagawin ito pong pagbabagong ito. Ayan po. So, meron po tayong mga ibibigay kasi marami po sa atin sumusubok na iba't ibang kapamaraanan para mapabilis talaga yung po yung pagpapapayat. You know, yung iba sumusubok po ng mga pills, nagtatry po yan para mas mapabilis po yung pagpapapayat. Pero hindi po kasi ito pang matagalan. At ang gusto po natin is, sabi po dito, you don't need a new diet. Hindi po natin kailangan ng diet. Ang kailangan po natin is new dietary lifestyle. Ano yung lifestyle natin sa pagkain po natin, sa pagpili na ating kinakain, gano'ng karami yung kinakain natin, at yung influence na talagang nabibigay ng outside o ng ibang tao, ng ibang bagay, no, sa ating pagkain, yung ating pong attitude sa ating pagkain. Yun po yung mahalagang bantayan po natin. So, meron po tayong 10 principles na gusto po nating i-share sa pag-lose ng weight o pagbabawas po ng timbang. Una po is, think long term. Short cuts and quickie plans never last. Marami po sa atin gusto magsettle sa mabilisan. Yan po yung gusto agad sa isang linggo, 5 kilos agad o 10 pounds agad yung mawala sa atin. Ito po ba ay doable? Ito po ba ay realidad na kaya po talaga natin gawin? So, the more po na gusto natin, malaking expectation natin sa ating sarili o yung gusto nating goal, mas malaki po yung dapat nating steps o gawin gawin. Mas malaking hakbang pagbabago yung dapat po nating gawin. And ito pong mga to, hindi po siya sustainable kasi mas malaking effort yung kailangan po nating ibigay. Kaya dapat po, think long term. Dapat po tindan natin yung doable na yung kaya lang natin gawin, yung kaya po nating makamtan. At the same time, hindi lamang po yung kasi yung ginagawa po natin, hindi lamang po ito for the sake na para pumayat lang o anong kadahilanan, pero ginagawa po natin ito hindi para maging pabigat, kundi ginagawa po nito para something na ma-enjoy po natin, lalo na po yung resulta nito. So do it for yourself. So when it comes to these tips po, number 2 principle, more on attitude po natin, no? Improving your health and energy are better motivations than a coming class reunion. So, di ba po, ano po ba yung motivation, bakit po natin ito gagawin? Hindi po para sa ibang tao, pero para po sa inyo mismo, sa inyo pong sarili. Pangatlo po, third principles, prepare the way. Don't rush into a diet before you are ready for long-term changes. Keeping a diet journal will help you become a more aware of what you eat and why you eat that specific food. So, hindi po natin kailangan magmadali. Mas maganda po, planuhin po natin. Sabi nga po, if you fail to plan, you plan to fail. Ayan po. Or, pag tayo po ay nag-fail, nabigo po tayo magplano, ay talagang failure po yung ating makakamtan. Di ba po? So, sa isa pong battle, sa pong mission, mahalaga po yung pagpaplano po natin. Ayan po. So, maganda po, sinasuggest po dito na dapat may journal kayo. Kaya pag ako, nagkakaroon po tayo ng counseling with a patient, pinapasulat po natin yung mga kinakain po natin para ma-monitor po natin ano yung mga uri na kinakain at ano po yung mga dapat na limitahan. Isa pa po dito, think fruits, grains, legumes, and vegetables. Nagsisimula po talaga yung mga cravings natin sa ating mga pag-iisip. At the same time, nanggagaling po yan o sa pamagitan po ng ating mga senses, katulad ng paningin, pangamoy, panlasa, pantouch, ayan po, at iba, pandinig. So yung mga yan, ginagamit po natin yan para mabago din po yung attitude natin sa ating diet. Ayan po. So, sabi po dito, in the standard diet, more than 50% of calories come from fat, sugar, and alcohol. So, sa pag-iisip po natin ng mga ganitong pagkain, mas malaki ang chance na ito po yung kainin po natin. Number 5 principle po natin is control portion sizes. So, hindi, maganda nga po na healthy yung kinakain natin, pero kung sobra naman yung kinakain natin, medyo delikado din po siya dahil yung mga sobra, lalong higit kung hindi po natin na-burn through exercises, physical activity, ay pwede din po siya mag-gain sa atin ng weight. So, use a smaller plate, mas mainam po. Kasi pag malaki po ang plato po natin, mas malaki ang chance na marami po tayong mailagay sa plato po natin at mas marami po tayong makain. So, serve yourself smaller portions and tanggalin po natin yung mga leftovers before you eat. Iwasan po natin mag-leftovers. Yung kaya lang po natin din kainin. So, sa mga restaurants, halimbawa po, ask for yung mga take-out. Kung hindi na po talaga kaya, di ba po? So, mas maganda i-share na lang ito. Huwag na po natin pilitin yung ating sarili na mag-overeat. Number 6 principle, eat 3 meals a day. So, eating at regular intervals will not send your body into a deprivation or starvation mode, which may cause you to eat and binge more. Marami sa atin nag-skip po, nagbe-breakfast. Ang tendency po nun mag-snacks, pero heavy snacks naman po. At the same time, iba pa po yung ating tanghalian, iba po po yung hapunan. Tapos, in between meals, may mga kinakain pa po tayo. At minsan pa, iniinom po natin yung mga calories po natin. So, yun po yung medyo gusto natin iwasan. Kaya mas maganda po 3 meals a day, and pinaka-importante po is yung breakfast. Yung pinaka-importante po, ito po yung main and first fuel natin sa isang araw po natin na gawain. Ayan po, pang 7 po o pang 7 na prinsipyo sa ating paglulus ng weight, maintain your program. Ito po, plinano na po natin, nasimulan na po natin, ginagawa po natin, at gusto natin may mga goals po tayo. Maintain na lang po natin. Successful weight loss managers realize that they are not on a temporal diet. They are starting a permanent new lifestyle. Huwag po natin tingnan ito na, ganito lang, for specific duration lamang po. Like, halimbawa, December, lalo na po, pag mga pasimula na ng taon, no? From January hanggang third quarter lang gagawin natin ito. Pero tingnan po natin siya long term, pang matagalan na po. Lifestyle po yung binubuo natin dito, dine-develop natin. Hindi lamang po siya programa o pagbabago na kung saan panandalian lamang po. Okay po, pang walo po is exercise. Ayan po, hindi lamang po tamang pagkain o proper nutrition yung gusto nating i-recommenda sa ating mga kaibigan, no? Gusto din po natin ito sabayan ng pag-exercise. It's fun and keeps you flexible. Activity is the key to successful weight control, particularly sa mga middle-aged na mga tao. Ayan po. So, meron tayong kinakain, meron din tayong gustong i-burn, no? Yung paglabas ng mga kinakain natin. And it is only through exercise. Pag-exercise po natin, paggalaw po natin. Ayan po, dapat maging intentional po tayo sa ating pag-exercise. Gawin po natin siya kung hindi daily na 30 minutes per day, at least 3 to 4 times a week. Malaking bagay na po yan. And sabi nga po natin, ang paglalakad po, ito po yung best exercise. I-goal po natin 30 minutes to 1 hour per day. Malaking tulong na po yan sa ating kalusugan. At kung gusto nyo talaga mag-lose ng weight na talaga makita nyo yung result, pwede tayo into different activities like pagbibisikleta, ayan po yung pagtakbo, paglalaro ng mga sports, ayan po. At yung iba, ginagawa sa umaga, nag-exercise, sa gabi din po. So, depende po sa availability nyo. At kung nai-enjoy nyo naman po inyong ginagawa, hindi po kailangan pabigat yung pag-exercise o talagang labag sa loob para lang napipilitan tayo. So, gusto natin, ini-enjoy din po natin. Pang shampoo, don't overdo it. Huwag naman po sobra-sobra. Don't push yourself to the higher end of the target range. A brisk 1 hour a day or walk a day is a terrific goal for steady, healthy weight management. Like sinabi ko po, yun lamang po ay decision nyo kung gusto nyo pa po dagdagan. Halimbawa, nakapag-jog or nakapaglakad-lakad na kayo sa morning. Kung may time pa kayo sa hapon, gusto nyo pa maglakad, mag-extend, kayo po ay decision nyo yun. Pero kung kayo naman ay napipilitan o sobra naman na talagang napapagod na kayo, ay hindi naman po gusto natin mangyari iyon. So, wag naman po sobra. Gusto lang natin kung ano yung plinano po natin. Bonus na lamang po kung may mga ganong pagkakataon. At panghuli, pang-sampu po natin, when you think activity, think play. So, pag sinabi nyo pong exercise, activity, play. Isipin nyo po, walking the dog, gardening, yard work, yung pagtatanim po natin, mga household chores, sports, bicycling, playing with kids are all productive activities. So, how do kids exercise? They play and they have fun too. Ito po yung sinasabi ko na hindi kailangan masama yung loob natin, ginagawa natin yung isang bagay. Gusto natin masaya tayo, nag-enjoy tayo, at bukal sa ating loob kaya tayo nag-ehersisyo, naglalakad, kumakain ng masustansya, pinipili natin yung pagpapapayat dahil sa magandang maidudulot nito sa ating kalusugan, sa ating pangangatawan, at mas makakagawa pa po tayo ng mas maraming gawain, lalong higit na makatulong po o magbibigay pagpapala po sa ibang tao. So ito po, ulitin po natin yung 10 prinsipyo sa ating pagbabawas po ng ating timbang. Think long term, una po yun. Pangalawa, do it yourself. Pangatlo, prepare the way. 4, think fruits, grains, legumes, and vegetables. Panglima, control portion sizes. Pang-anim, eat 3 meals a day. Pang-pito, maintain your program. Pang-walo, exercise. Pang-siyam, don't overdo it. And huwag huli po, pang-sampo, when you think activity, think play. So, nawa po ay nakatulong po itong mga munting paalala po natin kung paano po tayo ma-enjoy natin lalo yung pagbabawas natin ng timbang at makamit po natin yung ideal weight po na gusto po natin. Hindi po imposible ito sa tulong po ng inyo pong sariling disiplina at kooperasyon. Maraming salamat po at pagpapatuloy po natin ang ating pong talakayan. God bless po.
0: Thank you so much, Ma'am Michelle. So, ayan, binigyan po tayo ng mga practical ways kung paano po natin makokontrol ang ating mga timbang. Ano po, talagang need natin ng major revisions sa ating mga pag-iisip dahil Sabi nga naman, it's all in the mind. Ano po? So, hindi lahat ng mabilis, mga kaibigan, tandaan po natin ito, hindi lahat ng mabilis ay tama at hindi lahat ng mabagal ay ibig sabihin, wala ng progress. Yung progress po kung minsan ay hindi naman nakikita yan sa timbangan, ano po, kundi sa disiplina, consistency, tsaka sa matalino pong pagpili ng pagkain at malusog na pangangalaga sa ating mga sarili. Kung kayo po ay may mga katanungan o gustong mag-share ng inyong mga reflection about our topic, ay maaari nyo po yung isend sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo nga po muna ay makarinig ng isang makalangit na awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po ay mag-move forward na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So ang ating pong topic, ipagpapatuloy po natin ang naging topic natin kahapon na Star Wars. So mga kaibigan, paano tayo mananalo kay Satanas? Paano po natin siya malalabanan? Sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral at ating natalakay ang part 1 ng Star Wars. Nanupat ang manghel ay nilikha din ng ating Diyos. At si Lucifer ang sinasabing isang kerubin at siya'y tala sa umaga. Subalit, nagkaroon siya ng isipan na yung pride, kataasan. Gusto niyang maging kapantay ng Diyos. Kunin niya ang lugar ng Diyos. Kaya nagkaroon ng malaking labanan sa langit kasama ang 1/3 sa mga angels na kanyang nadaya. Subalit sila'y hindi nanalo sa pangunguna ni Michael, ang ating Panginoon, at sila'y ang wika itong nangyari sa kanila. Apokalipsis 12:9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Ano sabi ng ating Biblia? Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Kaya nung siya'y naghimagsik laban sa Diyos, meron siyang nadaya dahilan sa kanyang kasinungalingan. Ang tanong ngayon, ang universo ay nakikita ba na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Nang sabi niya, ang Diyos ay hindi Diyos ng pag-ibig. Hindi pantay-pantay ang Diyos. Nag-unfair ang Diyos. Kaya ang tanong, the universe must see that God is love. O nakikita ba ng universo na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at ang kanyang mga paraan ay ang pinaka-the best? Papaano ang planetang Earth o ang ating sanlibutan na ito ay na-involve sa isang cosmic conflict o sa isang labanan? Tandaan natin si Lucifer ay hinihagis sa lupa ang matandang ahas, ang Diablo at ang Satanas. At ang wika ng ating Biblia, napakaganda ng sinasabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa 1 Pedro. Kapitulo 5, versikulo 8. Narito ang sabi ng ating Biblia. Magpakatanino kayo, magbantay kayo, ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng leon gumagala at umuhungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ano sabi? Ang Diablo ay katulad ng leon. Ang wika ay, ang Diablo na iyong kaaway ay tulad ng leon gumagala at umuungal. Ang leon na kapag ka siya ay gustong kumain, ito yung kanyang ugali. Kaya nga, niyan tulad ni Apostol Pedro ang Diablo na tulad ng isang leon. Gumagala siya at sa kanyang paggala ngayon ay nasumpungan niya si Eva ay nag-iisa. Tinukso si Eva. At ang wika ng ating Biblia sa Genesis 3:4-5, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Kasi sabi ng ating Panginoon, kapag ka kayo'y kumain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama, kayo ay mamamatay. Ang sabi naman ng Diablo ay, tunay na hindi kayo mamamatay. Kaya nga, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Si Satanas ay kanyang sinasabi ang tao ay hindi mamamatay kapag kakumain siya ng bunga na ipinagbabawal ng ating Panginoon. At ang sabi pa, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Kaya yung kanyang isipan noong siya'y nagrebelde laban sa Diyos na lumikha sa kanya, yun din ngayon ang kanyang dala sa kanyang panunukso. Gusto niya ngayong madama ng tao, siya ay magkakaroon ng isang isipan na katulad din ng Diyos na pagkaalam ng mabuti at saka ng masama. At ang tao, sa kanyang hindi pagsunod sa Diyos, kundi nakinig sa sinasabi ni Satanas ngayon, ang tao ay nagkasala. At dahilan sa ang tao ay nagkasala, nagkaroon ngayon bunga ang kanyang pagkakasala. Dumating na ngayon yung sinasabing kamatayan sa buhay ng tao kasi ang sabi ng ating Panginoon, oras na kayo ay kumain ng bunga na aking pinagbabawal sa inyo, kayo ay mamamatay. Ang sabi naman ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Kaya nga, noong ang tao ngayon ay sumuway sa Diyos, kaibigan, ang sabi ng ating Biblia, dumating na ngayon ang kasalanan sa buhay ng tao at ang sabi ng Biblia, pagka ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, nung kausap ng Ama ang kadyosan, narito ang sabi sa aklat ng Henesis, napakaliwanag, 3:22. Sinabi ng Panginoong Diyos, tingnan ninyo kung ang kausap ng ating Panginoong Diyos ay isa lamang, sasabihin sana niya, tingnan mo. O kung wala siyang kausap, sasabihin niya, titingnan ko. Pero ang sabi ng Biblia, titingnan ninyo ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakilala ng mabuti at ng masama at ngayon, baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya nga, ang bunga ngayon ng kasalanan ay pumasok na rin ang kamatayan sa buhay ng tao. At nakita ng ating unang magulang ang bunga ng kasalanan noong pinatay ng nakakatandang kapatid na si Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Inahanap ng mga magulang ang kanilang mga anak at sa kanilang paghahanap, sa kanilang mga anak, natagpuan ngayon si Abel, patay na sapagkat pinatay siya ng kanyang kapatid. Ito yung bunga ng kasalanan. Pinapaintulot ng Panginoon ang bunga ng kasalanan para makita ng tao ngayon ano ang nangyari. Kaya nga, may mga taong nagkakasakit na. Meron na ngayong namamatay na membro ng ating pamilya. Kaya nga, pinalayas ng ating Panginoon ang ating unang magulang sa Eden sapagkat hindi na sila karapat-dapat pa na sila'y tumira sa Garden of Eden. At dahilan sa ngayon, pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, nagkaroon na rin ngayon ng sinasabing diborsyo o paghihiwalay ng mag-asawa. Nagkaroon ng gera, labanan ng mga bansa. At pagkatapos ngayon, hindi lang sa mga bansa, maging sa mga lahi ngayon ay nagkaroon na ng labanan at nagkakaroon na ng kamatayan. Yung kalunos-lunos na kalagayan ngayon ng tao ay nakikita niya bunga ng kasalanan. May kamatayan. Isang malungkot na bagay kapag ka ang mahal sa buhay ay namatay. Bunga ng kasalanan. Sapagkat ang bayad ng kasalanan ay kamatayan at magkasala ang ating unang magulang, kaya ngayon ang tao ay nadamay sa naging kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Nagkaroon na ng takot, nagkaroon na ng suffering, kahirapan, nagkaroon na ng kamatayan na pumasok sa buhay ng tao. Sino ang responsible sa nangyaring ito sa buhay ng tao? Tingnan natin ngayon ang sabi ng ating Biblia. Ayon sa San Mateo 13:27, at ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nang agsabi sa kanya, "Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid, saan kaya nagmula ang mga pangsirang damo?" Kaya nga, naghasik sila ng tamang binhi, ng mabuting binhi. Bakit noong ngayon tumubo kasama ng mabuting binhi yung mga hindi mabuti kundi masama ang wika? At narito ang sinasabi ng Biblia. At sinabi niya sa kanila, ang isang kaaway ang gumawa nito. Kaya mapansin natin ang kasalanan pagka pinresinta ni Lucifer sa tao. Para bagang something glamorous, something na nakakaganda sa paningin natin at saka sa ating pandama, katulad ng drugs, ng shabu. Sa una, para bagang ang sarap ang pakiramdam ng taong may nakadrugs. Pero ano ang kanyang sinisira? Ang isip ng tao. Sinisira ang kanyang kalusugan. Yan ang nangyari. Kaya ang sabi, at sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. Kaya nga, ang author ng kahirapan, author ngayon ng kamatayan, walang iba kundi ang Diablo. Pero ipinapakita sa tao, mabuting kumain na pinagbabawal ng ating Diyos. Kaya nga, wala siyang ginagawa ngayon kasama ng kanyang 1/3 of the angels na kanyang nadaya, araw at gabi, dinadaya ang maraming mga tao. Pero sa una, ang kanyang presentation, ito ay mabuti. Dinaya ang ating unang magulang, si Eva, na kumain at pagkatapos ngayon, si Adan ay kumain din, kaya sila'y pinalayas ng ating Panginoon. Ang tanong ngayon, why doesn't God do something?

papapag-gaalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sa makatuwid ngayon, dudurugin ng ating Panginoong Hesus ang kaaway. Magkakaroon ng katapusan ang kaaway. Dudurugin siya sa kanyang ulo, samantala naman ngayon, ang Panginoon ay dudurugin siya sa kanyang sakong. Paano nangyari ito? Ang ating Panginoon ay kinakailangan mabayubay sa krus, mamatay sa krus ng Kalbaryo upang babayaran niya ang ating mga kasalanan. Sapagkat sinasabi, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, yung unang gospel na binabanggit, ang wika nga ni Apostol Juan sa kanyang sulat, dito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13, Versikulo 8, ganito ang sinasabi ng ating Biblia. At ang lahat na naninirahan sa lupa ay sasamba sa kanya, ang lahat na mga na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Kaya ang sabi, yung kordero na noong pinangako ng ating Panginoon na merong kukuha sa ating lugar doon sa bundok ng Kalbaryo, ang wika, pinaslang ang kordero na buhat pa ng pagkatatag ng sanlibutan. Nangangulugan ang pangako ng ating Diyos na kung sakasakali ang tao ay magkakasala, ang sasagot ngayon ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos na katulad nung ni si Lucifer ay nagkasala, ang pinantapat ng Diyos sa rebelyon ni Satanas, walang iba kundi ang pag-ibig. Kaya sinasabi ng ating Biblia, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." Kaya noong si Adan ay kumuha ng isang kordero, pagkatapos pinatay, ang kordero niyon ay kumakatawan kay Kristo. Kaya noong nakita ngayon ni John the Baptist ang ating Panginoon, ayon sa John chapter 1 verse 29 ang wika niya, narito ang kordero ng Diyos nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya ito ang response ng ating Diyos. Ipinahayag niya, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa taong nagkasala sa pamamagitan ng pagkapako ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi pa sa Jeremias 31, versikulo 3, "Oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig." Ito yung pangako, ito yung pinakita ng ating Diyos. At ang sabi pa sa Malakias 1:2, "Inibig ko kayo," sabi ng Panginoon. Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang ipinakita, pinadama sa taong nagkasala. Kaya ang sabi sa 1:4:19, "Tayo magsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin." At sa aklat ng Apokalipsis 1:5, "At mula kay Kristo, o sa Kristo, na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon na umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo." Yung dugo ni Kristo ang pambayad sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi nga ni Apostol Pedro, hindi pilak, hindi ginto ang pinambayad ng Panginoon, kundi ang dugong mahal ng ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi pa sa Apokalipsis 12:11, "At siya'y kanilang dinayig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan." Ngayon ang tanong, papaano tayo ngayon makakalaban kay Satanas? Hindi natin siya nakikita. Papaano tayo magwawagi laban sa kanya? Sa pamamagitan ng dugo ng kordero, walang iba kundi ang ating Panginoon. By faith in Christ, kaibigan, na kapag ka ating tinanggap si Kristo na ating tagapagligtas, tayo ngayon ay kay Kristo. Si Kristo ay lumaban kay Satanas, nanalo si Kristo laban kay Satanas, natalo na sa bundok ng Kalbaryo si Satanas. Kaya nga, ang ating

0: Hanggang ngayon ay meron siyang victory at ang victory niyon ay pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi pa ng iba, why doesn't God do something if He loves us? Bakit ang Diyos ang wika ay hindi gagawa ng mga bagay kung mahal tayo ng Diyos? Ang ginawa ng ating Panginoon, si Kristo ay namatay alang-alang sa atin. Kaya nga, ang sabi sa Epeso 3:9, at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na nasa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang challenge ngayon ni Lucifer, ang Diyos ay hindi makatwiran. Ang Diyos ay hindi Diyos ng pag-ibig. At ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao noong si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya kapag tayo nagkakaroon ng alinglangan sa pag-ibig ng Diyos, kaibigan, tingnan natin ang krus ng Kalbaryo. Doon ipinakita ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig sa taong nagkasala. Kaibigan, tanggapin natin si Kristo na ating tagapagligtas. Siya ang makikipaglaban para sa atin. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ, ang sabi sa Pilipos. At ang sabi pa nga sa aklat ng Hebreo 4:15-16, sapagkat tayo'y walang isang dakilang sasardote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan. Sino ito si Kristo, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan. Siya tinukso ni Satanas, pero hindi nagkasala. Kaya sabi pa, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya lalapit tayo sa Panginoon. Siya ang tutulong sa atin. Kapag tinanggap mo si Kristo, yung kanyang power, yung dugo ni Kristo ngayon ang maaring makakalaban sa ating kaaway na si Diablo o Satanas o Lucifer. Kaya nga si Kristo'y nabayubay sa krus. Ito yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga bilang mga anak ng ating Diyos, ipinahayag sa atin at ipinakita ang pag-ibig ng Diyos. At sabi nga sa Apokalipsis 20:10, ito yung gagawin ng ating Panginoon sa katapusan sa Diablong ito. Apokalipsis 20:10, at ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahirapan araw at gabi magpakailan kailan paman. Kaya nga, sa pamamagitan ng kanyang pandaraya, ang sabi nga sa Ezekiel 28:18-19, sa magitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan na sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga santuario, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Tatapusin ng Panginoon ang gawain ng Diablo at ang wika pa pinapaking abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat ng nanonood sa iyo. Silang lahat na nakakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan magtitigilan dahil sa iyo. Ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Kaya magkakaroon ng wakas ang Diablo, kaibigan. Nanupat magiging abo siya, susunugin ng ating Panginoon. Ang tanong ngayon, tatanggapin ba natin si Kristo na ating tagapagligtas? Tangi lamang si Kristo, kaibigan, ang ating pag-asa. Sa ating sarili ay mahirap tayong makilaban sa hindi nakikita sapagkat si Lucifer, makapangyarihan na hindi natin nakikita pero sinakikita ng ating Diyos. At kapag si Kristo ay nasa atin, kaibigan, tinanggap natin siya na bilang ating tagapagligtas, kaibigan. Tayo ay maging victorious laban sa Kanya. Tayo ay maging mga victorious laban sa kamatayan. Ang sabi pa nga ni Apostol Pablo dito sa aklat ng 1 Corinto, Kapitulo 15, narito ang sinasabi ng ating Biblia, na kapag dumating ang ating Panginoon, kanyang babaguin itong ating katawan na sisira. At ang sabi sa versikulo 55 hanggang 57, ang wika sa 1 Corinto Kapitulo 15, O kamatayan, nasaan ang iyong pagkatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit, salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagkatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. 58. Kaya mga kapatid, kung minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya nga, makahulugan ang ating pagtanggap sa ating Panginoon. Siya ang ating kalasag. Siya ang ating kapangyarihan. Kapag tinanggap natin siya, tayo ay merong power laban kay Satanas. Kaibigan, tanggapin mo si Kristo. Hindi na magtatagal darating ang ating Panginoon, wawakasan niya ang lahat ng bunga ng kasalanan. Kaibigan, nasa iyo ngayon ang pagpili. Pero ang sabi nga ng isang lingkod ng Diyos, as for me and my house, ang sabi niya, sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Diyos. Bago tayo may manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 11, Versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, napakabuti po ninyo. Bagamat ang tao ay sumuway sa iyong kalooban, bagamat ang tao'y lumabag sa inyong mga utos, O dakilang Diyos, inyo pong ipinakita ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na nabayubay sa bundok ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo, O Diyos, si Kristo'y namatay, subalit siya'y bumangon sa mga patay, at ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay. O dakilang Diyos, pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang hanap buhay. Pagpalain po ang kanyang pananim. Pagpalain, dakilang Diyos, ang mga lahat ng nakinig sa pag-aaral na ito. Bigyan po kami, O Diyos, ng pagtatagumpay laban sa kasalanan. Mabuhay po kami na kasama namin ang aming Kristo, ang aming tagapagligtas. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Sana po ito'y naging pagpapala sa ating mga listeners sa mga oras na ito. So mga kapatid, mga kaibigan, ang laban po ay hindi lamang panlabas, kundi nasa ating mga puso at isipan. Araw-araw po tayong pumipili kung kanino tayo papanig. Ngunit kung tayo po'y mananatili kay Kristo sa panalangin, salita at pagsunod, hindi po tayo lalaban mag-isa. Ang Diyos po mismo ang lalaban para sa atin, at sa Kanyang kapangyarihan, tayo po ay magiging matagumpay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay maaari po namin kayong matulungan dyan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. 1-800-662-6607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik sa ating programang Tinig ng Pag-asa, programang hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Maunin niyo po ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ay narito muli sa atin pong morning mana. Sa umagang ito, nagpapasalamat tayo sapagkat ang Diyos ay tunay na napakabuti. Ang bawat isa sa atin ay ginising na malakas, malusog ang ating pangangatawan. Ginising tayo na meron tayong taglay na kagalakan sa ating mga puso dahil ang Panginoon ay tunay na napakadakila, napakabuti. Patuloy niyang inilalaan sa atin ang kanyang saganang pag-ibig, ang kanyang kahabagan at lalong higit, mga kapatid, ang kanyang mga pangako. Kaya nga't sa umagang ito sa atin pong pag-aaral at pag-upo muli sa paanan ng Panginoon, ako'y naniniwala, ganun din ikaw, na tayo ay meron pong matatanggap na bago at sariwang laan pangako ng Panginoon na ito ho ang atin pong pangahawakan sa atin pong buhay upang magsilbing gabay sa atin pong pagtahak araw-araw sa pagharap ng mga hamon sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. Sa atin pong pasimula, nais kong hilingan ang lahat at tayo po ay mananalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat. Napakabuti po ninyo sapagkat araw-araw kami po ay inyong ginigising, binibigyan ng lakas at mabuting kalusugan. Kaya nga't Panginoon, kagalakan naman po namin sa inyo na lumapit at magpuri, umupo sa inyong paanan tuwing umaga, sapagkat alam namin sa ganitong kaparaanan ay amin pong ipinapahayag ang aming pagkilala sa inyo, pagsamba sa inyong kapangyarihan. Sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita, samahan po ninyo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang tanging pabalita sa amin sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay atin pong itutuloy ang ating nasimulan na pag-aaral kahapon na ito ho ay may kinalaman sa Aklat ng Santiago. Sa loob po ng 3 linggo, uulitin ko, mga minamahal ko, mga kapatid, at inihikayat ko po ang bawat isa na samahan po ninyo lagi ang inyong lingkod sa atin pong morning mana, sapagkat ito ho ay 3 linggong pag-aaral sa aklat po ng Santiago o di kaya in the book of James. Na sa atin pong pag-aaral na ito ay kinakailangan atin pong masundan ang mga bagay na ilalatag sa atin ng langit sa kung ano ang dapat po natin matuklasan, masumpungan at malaman mula sa aklat na ito. Alam po ninyo ang aklat na ito ay laan ng Panginoon sa atin sa huling kapanahunan, sa iglesia na pinili ng Panginoon na kanyang kinalulugdan, tanggapin po natin o hindi ang iglesyang ito ay kanyang ililigtas pagdating po niya sa ikalawa. Kaya nga atin pong aalamin, mga kapatid, na ang pag-aaral po natin ng aklat ng Santiago o aklat ng James ay inihalin tulad sa parang paghahanda sa isang paglalakbay. Na kapag tayo po ay naglakbay, ay may mga katanungan tayo katulad ng ano ang aming madadatnan at ano ang aming mga makikita kung sakaling kami ay naglalakbay hanggang sa marating namin ang aming pupuntahan. Yan din po ang katanungan na sasagutin araw-araw ng aklat ng Santiago sa kung ano yung atin pong makikita, matutuklasan at matutunghayan na mga sariwang pabalita ng Panginoon na napapanahon sa atin pong buhay sa kasalukuyan. Ang aklat po ng James, mga kapatid, sa kung ayon sa atin pong pag-aaral, ay isinulat mismo ng kapatid ng atin pong Panginoong Jesus. Maalala po ninyo sa ating pag-aaral kahapon, ito ho ay pagre-repaso lamang ng atin pong pag-aaral para yung mga wala kahapon ay kanilang masusundan ang atin pong pag-aaral. Ang may akda, may sulat ng aklat ng Santiago o aklat ng James ay walang iba kundi ang kapatid ng atin pong Panginoon. Meron pong ebidensya sangayon po sa aklat ng Mateo 13 talatang 55 na si James na kapatid ng Panginoon ang siyang may sulat ng aklat na ito. Who at first, ang sabi po roon ay, did not believe in Jesus. It was only after Jesus was resurrected from the dead and he personally appeared before James, mga kapatid, na si James ay nahikayat sa
atin pong Panginoon at siya eventually ay naging alagad ng atin pong Panginoon. At sangayon po sa kasaysayan ay siya ay naging leader ng atin pong iglesia doon sa Jerusalem. Ang lalaking ito na binabanggit po natin na siyang mayakda ng aklat ng Santiago, sangayon po sa kasaysayan ay meron siyang malalim na spiritual na karanasan. Ang kanyang buhay ay kinalulugdan. Ang kanyang buhay ay isang buhay na buhay ang kanyang patotoo sa katotohanan at sa pananampalataya. Sa katunayan nga po, binabanggit po ng tradisyon na si Santiago ay isang taong mapanalanginin, isang taong laging naglalaan ng kanyang pakikipagtagpo, pakikipag-usap personal sa kanyang Diyos. Inihalintulad nga po na ang kanyang tuhod ay parang katulad ng tuhod ng kamelyo. Ganun katigas. So makikita ho natin kung gaano ka-prayerful ang may akda ng aklat ng Santiago. Ang aklat ng James ay isinulat tanging-tangi, ito ay naka-address sa 12 tribo ng Israel. Bilang pasimula ay nais ko pong basahin sa inyo, James chapter 1 verse 1, to the 12 tribes scattered among the nations. So ang pabalita, ang laman ng aklat ng Santiago ay nasulat para sa kanila na ano ho, na mga Kristiyanong Hudyo na nakatira outside of the land of Philistine. Alam po ninyo, nung sila ay sakupin ng mga Assyrians at Babylonians, ang mga Hudyong ito ay nagkawatak-watak, nagiwahiwalay sila at nagpunta sila sa iba't ibang dako o sulok ng daigdig. Bagaman sila'y magkakalayo, ang sulat ni Santiago, mga kapatid, ay pabalita sa kanila na magkakalayo. Alam po ninyo, ang mga Hudyong ito na Kristiyano na kung saan ipinaabot ni Santiago ang kanyang pabalita ay mga Kristiyanong Hudyo na tinatanggihan, natanggapin ng mga Hintil. Hindi lamang po mga Hintil, maging ang kanilang mga sariling kalahi ay tinatanggihan din po sila. Ayaw silang tanggapin. Marahil ay dahilan sa kanilang daladalang ano ho, katotohanan at pananampalataya. Ang sulat ni Santiago, sangayon po sa ating pag-aaral, ay ang mga mananampalataya dito sa aklat na ito ay pinapakilalang mahihirap. Samantalang ang ibang mahihirap naman ay lalong pinapahirapan ng mga mayayaman. Napag-alaman din po natin kahapon ang dahilan kung bakit isinulat ni Santiago ang aklat na ito ay sapagkat ang mga mananampalataya ay meron pong malaking problema sa kanilang buhay personal noon maging sa kanilang pananampalataya. Alam po ba ninyo na ang mga mananampalataya kung kasaan ini-address ni James ang kanyang sulat, ang mga Kristiyanong mga Hudyo ay meron pong mahirap na pinagdadaanan sa kanilang buhay. Umaharap sila ng iba't ibang mga pagsubok na mahihirap. Umaharap din sila sa mga tukso ng kasalanan. Maliban po doon ay bagaman sila'y nakikinig, ang kanilang napapakinggan ay hindi po nila ginagawa, hindi nila tinutupad. Ang ilan naman ay kumakampi sa mga mayayaman, samantalang ang ibang mga mahihirap ay lalong pinapahirapan ng mga mayayaman. Yung iba naman nagpapaligsahan, nag-aagawan sa kanilang posisyon sa iglesia. Yung iba naman ay hindi nila mapigilan ang tabas ng kanilang bibig. Makapagbitaw lang sila ng salita, hindi nila iniintindi kung ito'y nakakasakit sa damdamin ng bawat isa, bawat kapatid o hindi. Ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay mga salitang makasanlibutan. Yan po ang likas, kaya nga't ang naging bunga kung bakit ganito ang kanilang kalagayan ay marami ang lumabas sa iglesia, marami ang nawala sa pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ninyo ang kalagayan ng bayan ng Diyos kung saan inilaan ni Santiago ang kanyang pabalita ay katulad din ng kalagayan ng bayan ng Diyos
ng iglesia sa huling kapanahunan, mga kapatid ko. Nalulungkot tayo at nasasaktan tayo. Subalit, itong mga katotohanang ito ay patunay lamang na ang iglesia ay kinakailangan makaranas ng revival and reformation. Dapat ang iglesia sa huling kapanahunan ay muling pahintulutan ang kapangyarihan ng biyaya ng langit upang tayo ay bumalik muli sa isang buhay na nasa ilalim ng biyaya ng atin pong Panginoon. The book of James is a very up-to-date what? Book for all of us Christians living in the last days. Sapagkat ang kanilang problema nila noon ay problema din po natin ngayon. Kung atin pong susuriin ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga hamon at issues sa kanilang buhay personal at sa kanilang pananampalataya, ay parabagang ito ay katangian ng mga bata. Hindi sila matiisin sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Nagsasalita sila, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay ang katotohanan. Nagsasalita sila, subalit taliwas naman ang kanilang mga paggawa, paglakad, pagkilos sa mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Santiago Kapitulo 3, talatang 1, they lack of control over their tongue. Ibig sabihin ay ano ho, kulang sila o di kaya hindi nila mapigilan ang mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Magagaspang, nakakasugat, nakakaano ho, nakakapanlupaypay, nakakapanghina ng kalooban. And not only that, sang-ayon po sa Santiago Kapitulo 5, talatang 1, they are collecting material toys, yung mga bagay na material, yung mga bagay na may kasiraan, na hindi ito ang ano, ang kanilang binibigyan ng higit na pansin. Yan ay walang iba kundi ang spiritual na bagay. Pinaglalaanan nila ay ang mga bagay na meron pong kasiraan. Kaya nga't ang aklat ng James ay dadalhin muli tayo sa isang katotohanan kung papaano tayo makapamuhay at maabot ang isang pamantayang spiritual na kung saan kagigiliwan ng ating Panginoon na makita ang isang iglesia sa huling kapanahunan, na makita ang bawat kaanib ng iglesyang yaan na lumalago sa kanilang buhay spiritual. Alam po ninyo sa aklat po ng Santiago Kapitulo 3, talatang 2, ginamit po ni Santiago yung salitang perfect men, yung sakdal na tao. Ang paggamit po ni Santiago sa salitang sakdal na tao, hindi po nangangahulugan na hindi na siya nagkakasala o di kaya taong walang kasalanan. Alam po ba ninyo kung bakit ginamit ni Santiago ang expression na a perfect man? Ang ibig sabihin po niya ay ano, one who is mature, one who is balanced, and one who is grown up. Ibig sabihin ay ang kanyang isipan ay matured, ang kanyang mga pagpapasya, disposisyon ay balanse na walang kinikilingan, at siya ay lumalago araw-araw sa kanyang pananampalataya. Yan po ang hangarin kung bakit ang aklat ng Santiago ay kanyang inilaan sa mga mananampalataya noon maging sa atin pong kapanahunan ngayon, na walang ibang hangarin si Santiago, mga kapatid, kundi makita na naisa sa katuparan ang higit na pangangailangan ng tao sa huling kapanahunan. Yan ay walang iba kundi ang spiritual maturity, na ito ay walang iba kundi ang mga katangian ng Panginoon na dapat ay makita sa bawat kaanib ng iglesia, na dapat makita sa buong iglesia na nagkakaisa, na lahat sila ay isa ang kanilang hangarin. Yan ay walang iba kundi maitaas ang pangalan ng Panginoon at makapamuhay ng mga naayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Spiritual maturity is one of the greatest needs in the church today. Maging ito rin naman po ang sabi ni Sister White,
na sa huling kapanahonan ang kailangan ng bayan ng Diyos, ng iglesia, ay walang iba kundi ang revival of the Spirit, revival and reformation na dapat ay makita sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia. Opo, ikaw, ako yun, tayo na noho, na tinuturing natin ang ating sarili na kabilang sa tunay na iglesia, iglesia na ililigtas ng Panginoon sa kanyang pagdating sa ikalawa. Sana'y panghawakan natin ang pangakong iyon ng Panginoon, mga kapatid, para walang maging dahilan na tayo ay magkawatak-watak, para walang maging dahilan na tayo ay magsisihan, para walang maging dahilan na tayo ay magbatuhan ng putik, para walang maging dahilan na tayo ay mawala sa pananampalataya, bagkus ang Diyos ang Panginoon ay naghahanap ng mga lalaki't mga babae na matured ang kanilang isipan, matured ang kanilang katatayuan sa harapan ng atin pong Panginoon, na siyang magdadala ng gawain ng Panginoon, na siyang magdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, na siyang magiging repository ng biyaya ng Panginoon para sa kaligtasan ng maraming tao. Pangawakan natin, mga kapatid, na sa paghahanap ng Panginoon araw-araw, makasumpong nawa siya sa atin pong kalagitnaan upang ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy, mga kapatid. Ang mga tutugon sa panawagan ng Panginoon na dalhin ang kanyang gawain, dalhin ang katotohanan sa buong sanlibutan ay ang mga lalaki't babae na binago ng Espiritu ng Langit at patuloy na nagpabago at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon upang kung ito'y matapos na, darating na ang ating tagapagligtas. Oh my! Napakagandang karanasan, mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ninyo, meron isang manunulat, ang kanyang obserbasyon sa iglesia ay kanyang sinabi ay ito: "Too many churches are playpens for babies instead of workshops of adults." Nalulungkot tayo, mga kapatid. Hindi sana ganito ang larawan ng atin pong iglesia. Sana ang larawan ng ating iglesia, habang tumatagal ang panahon, habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, ay iglesia na kung saan ang bawat kaanib ay nasasanay, iglesia na kung saan ang bawat isa ay nagpapatibayan sa kanilang pananampalataya, ang bawat kaanib ang iglesia ay nagtutulungan para lamang itaguyod ang gawain po ng Panginoon, na kung saan ang bawat kaanib, bata o matanda, anuman ang kanyang kalagayan, nasasanay sa gawain ng Panginoon upang kung ang gawain ang bawat kaanib ay kasangkot sa gawain ng Panginoon. Mga minamahal ko, mga kapatid, sana'y noon pa dumating na ang Panginoon, at kung sakali man hindi pa dumarating, tumugon ang bawat isa po sa atin. Nangangailangan siya ng lalaki't babae na matured ang kanilang katatayuang spiritual sa Panginoon upang ang gawain ng Panginoon matapos sa ating kapanahunan at tayong lahat ay makauwi na sa kanyang tahanan. May salamat, Panginoon, sa pangako. Salamat, Panginoon, sa aklat ng Santiago na ituho ay very relevant, napapanahon sa amin pong kabuhayan, napapanahon sa kalagayan ng iglesia sa huling kapanahunan. Ang huling tanong na dapat po nating sagutin ay, papaano ang bawat kaanib ng iglesia na ang diwa at mensahe ni Santiago ay lubos po nating maunawaan at mailagay sa atin pong mga puso? Una, we must be born again. Dapat tayo po ay ipanganak na muli. Apart from spiritual birth, there can be no spiritual what? Maturity. Maliban na tayo ay ipanganak na muli sa Espiritu at sa tubig, ay hindi tayo makakaranas ng paglago sa atin pong spiritual na kabuhayan. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, opo, ikaw at ako, tayo nakaanib ng iglesia,
kailangan natin ang laging lumago sa Espiritu ng atin pong Panginoon upang ang mensahe ng aklat na ni Santiago ay magiging kapakinabangan, magiging pagpapala sa ating buhay samantalang tayo naghihintay sa pagdating ng ating tagapagligtas. Ikalawa, maliban sa we must be born again, we must honestly examine ourselves in the light of God's Word. Sisiyasatin po natin ang ating sarili, mga kapatid. Hindi na atin pong ikinukumpara ang ating sarili sa elder ng church, sa pastor ng atin pong iglesia. Let us honestly examine ourselves in the light of the Word of God. Ang batayan nawa ng buhay ng bawat kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay ilawan sa atin, mga kapatid, na sa tuwing tayo ay tumitingin sa salita ng Panginoon na siyang ilawan ng Panginoon, nakikita natin ang ating sariling marumi, nakikita natin ang ating sariling hindi karapat-dapat, nakikita natin ang ating sarili na wala tayong pupwedeng ipagmalaki sa Panginoon. At kung sakaling makita natin ang ating sarili na ganun ang ating kalagayan, kaibigan, inihikayat tayong lumapit sa Panginoon sapagkat siya lamang ang nangako ay tapat ng mamamaglilinis sa atin mula sa atin pong karumihan. Ikatlo, maliban sa tayo ay kinakailangan ipanganak na muli para maranasan natin ang paglago sa atin pong buhay spiritual, kinakailangan po natin laging siyasatin ang ating sarili based on the Word of God. Hindi sa posisyon, hindi sa kung sino man tao na atin pong nakakaharap. Third, we must obey what God teaches, no matter the cost. Kinakailangan nating sumunod kung ano ang itinuturo, mga kapatid ng Panginoon. Ito ang kabiguan na mga Christian Jews. Nakikinig sila, nagtuturo sila, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay ang kanilang tinuturo. Ibig sabihin, ayan o, we must be doers of the word and not hearers only. Ang pagpapala ay hindi dumarating sa atin, mga kapatid. Sa atin lamang pag-aaral ng Biblia, ang pagpapala ng Diyos, ang laan ng langit, ang katuparan ng kanyang pangako ay dumarating sa atin kung atin pong ina-apply, isinasakabuhayan ang atin pong nababasa sa Biblia, ang atin pong naririnig na mga salita ng atin pong Panginoon. Ikaapat, nahakbang, we must be prepared for some extra trials and testing. Alam po ninyo kapag tayo ay seryoso sa ating spiritual na kabuhayan, seryoso din po ang kaaway para tayo ay kanyang guluhin, para tayo kanyang ligaligin, para tayo ay kanyang sirain. Subalit, kung tayo po ay laging mananangan sa Panginoon, panghawakan natin ang kanyang pangako, kaibigan, ang mga pagsubok na yan ay atin pong mapagtatagumpayan sapagkat kasama natin ang Panginoon. At ang mga pagsubok na yan, pinapahintulutan ng Panginoon in order for you and me to grow sa atin pong spiritual na kabuhayan. Finally, we must measure our spiritual growth by the Word of God. Kinakailangan po natin sukatin ang atin pong paglago sa Espiritu. Not what you know, hindi kung anong posisyon meron ka, hindi sa kung anong taas ng iyong pinag-aralan. Ang sabi po dito ay susukatin natin ang ating paglago sa Espiritu by the Word of God. Maliban sa salita ng Diyos, maging sukatin din po natin ang ating buhay sa pamagitan ng buhay ng atin pong Panginoon. Alalahanin po natin, mga kapatid, hindi lahat ng tumatanda ay lumalago. Malaki po ang kaibahan ng edad sa maturity. Hindi komo tayo ay 10, 20, 30, 50 taon na sa pananampalataya ay garantiya na tayo po ay matured na sa atin pong Panginoon. Hindi po.
ang matured na Kristiyano o di kaya mananampalataya, sila ay ang mga masasayang Kristiyano na umaharap ng mga pagsubok, issues, hamon sa kanilang mga buhay. Hindi sila naliligalig, hindi sila nababalisa, masasaya pa rin sila sapagkat alam nilang kasama nila ang Panginoon. Sila ang mga Kristiyanong ginagamit at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Sila yung mga Kristiyanong mananagumpay sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay. Sila yung mga Kristiyano, opo, kaanib ng iglesia, na nagbibigay ng suporta sa bawat isa, nagbibigay ng encouragement sa bawat isa, nananalangin sa bawat isa, nagpapalakas sa bawat isa, tumutulong sa bawat isa. Sila yung mga Kristiyanong nagpapatibay ng atin pong iglesia. Sila yung mga Kristiyanong nagpapatatag ng pananampalataya ng bawat kaanib ng iglesia. Mga minamahal ko mga kapatid, ating idalangin sa Panginoon na sana sa patuloy na pag-aaral natin ng aklat ng Santiago, sa tulong ng biyaya ng Diyos, na ang bawat isa sa atin ay lumagong sama-sama sa spiritual na kabuhayan, sa tulong ng banal na Espiritu, upang anumang oras na dumating ang Panginoon, mahanda tayo sa pagsalubong sa Kanya at magmana ng Kanyang kaharian. Naway pagpalain tayo ng Diyos, tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon. Purihin ang inyong pangalan sapagkat tunay at kayo ay dakila. Na wala kayong hangarin sa inyong iglesia, sa inyong mga anak, kundi kami ay makapamuhay ng isang buhay na ayon sa inyong likas. Isang buhay na handang pabago at patuloy na paggamit sa inyong gawain upang kung matapos na ang gawain sa aming mga puso, at sa aming kapanahunan, kami sampu ng amin pong mga pinagpapagalan kasama ang aming mga mahal sa buhay ay magkaroon ng karapatan na sumalubong sa inyo at magmana ng inyong kaharian. Salamat po sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.